0: Kasi nagsabi na ang Pangulo na the Senate was not under an attack, no? Pero the senator, most especially the Senate President, si Alan Peter Cayetano, said that, and I quote him, "The Senate is under attack." Gumanon pa siya ng mesa. Tapos kinorek pa niya yung tense. Sabi niya, was, the Senate was under attack. So, past tense na yon. Well, recently, the Supreme Court, sitting en banc, no, decided the vote was 9-5-1, meaning to say 9 decided to block the implementation of to block the TRO sought by the camp of Senator Bato de la Rosa. The justices voted 9 not in favor of the TRO and 5 in favor and 1 abstain, no? So, ibig sabihin, it's short of saying na the NBI, the PNP, the CIDG are free to look for the senator and arrest him. Kasi hindi, yun ang iniintay kasi nung kampo ni Bato de la Rosa. Kaya medyo tumakas muna siya sa Senado. Ang sabi ng Senate President, he left the premises of the Senate on his own volition. Ito'y parang alas dos imedya ng madaling araw. Pero nakuhanan sa CCTV na unang lumabas si Senator Robin Padilla, tapos sinundan ni Senator Bato de la Rosa. Sumakay, allegedly, sa sasakyan ni Robin Padilla, isang Fortuner na puti, nakuhanan ng plate number. At inamin naman ni Robin Padilla na siyang pagmamayari ng sasakyan yon. Ngayon, aalamin na po natin kasi wala na pong TRO na deny ng Korte Suprema. At if I were the senator, kung ako'y naman tatanungin ng advice, I will peacefully surrender. Kasi po, baka magkagulo na naman, baka may masaktan, alam nyo po. Especially pinalalabas nung Senate President Alan Peter Cayetano na yung warning shot, kasi nakakatawa po eh. Kahapon nag-iyakan sila, no? Or recently, no? Pero ngayon, nakakatawa po kasi po yung issue ng warning shot. Ngayon lang tayo nakarinig na yung wina-warning shot ang law enforcers. It's usually the other way around. The law enforcers, before they apprehend somebody they're running after or a criminal, they will fire first a warning shot para tumigil yung hinahabol nila, para mag-surrender. Ang nangyari po ay baliktad. Ang USAA ang nag-fire ng warning shot sa NBI agents. Nakalulungkot kasi no less than Malacanang and no less than the president said that the Senate was never under attack. In fact, out of respect for a government agency such as the NBI to another institution such as the Senate of the Philippines, umatras ng NBI out of respect na para umalis na doon sa premises ng Senado. So, ayun. Kukuha tayo ng mga reports, no? Bago tayo mag-break, we'll get a break. Ayan. Ito, meron tayong report from... sino magre-report? Okay. Hindi ko mabasa eh. Nawala. Ayun! From Melanie Valdos Reyes, no? Congresswoman Laila De Lima, iginiit na hindi paghihiganti sa mga Duterte ang kanyang pagiging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinanggi ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na may personal siyang vendetta o paghihiganti sa kanyang pagiging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, nakabatay ang kanyang papel bilang public prosecutor sa prinsipyo ng katarungan, hustisya at pananagutan. Diin ang mambabatas, hindi niya style ang paghihiganti. Maaalalang ipinaaresto at ipinakulong si De Lima noong administrasyong Duterte dahil sa mga walang basehang akusasyon hanggang ibinasura ang kanyang mga kaso noong 2024. Narito ang pahayag ni Congresswoman Leila De Lima.
3: Hindi po, I've been doing my job as a member of this house fairly and without any ill will against anyone. Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. Truth, also justice and accountability.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. May live report siya. National Bureau of Investigation nakahanda na sa posibleng manhunt operation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. AJ?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Carlesley, handa na ang National Bureau of Investigation o NBI na magkasa ng manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, laging naka-alerto ang Bureau para sa kanilang mandato. Kasado ani ang makipagpulong si Director Melvin, Attorney Melvin Director o Melvin Matibag, ang Director ng NBI sa higher-ups para sa mga susunod na hakbang. Pero diin din ni Malyari, kailangan pang hintayin ng NBI ang resolusyon ng Korte Suprema na nagbasura sa hirit na temporary restraining order ni De La Rosa. Bubusisiin daw muna nila ang laman ng desisyon ng kataas-taasang hukuman upang makapagbigay ng tamang komento at makapaglatag ng kaampatang aksyon. Bukod sa NBI, sinabi ni Malyari na pinagpapalagay niyang may kopya na rin ng arrest warrant ng International Criminal Court, ang PNP, at DILG. Tumanggi naman na sumagot si spokesperson Malyari kung nasa Pilipinas pa rin ang naturang senador. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, AJ. No? Ayan, exciting na ang taong bayan ngayon. Kasi yun, nagkaroon nga ng desisyon na ang Korte Suprema, voting 9-5-1, denying the TRO that the camp of the senator was asking the Supreme Court, no, para itigil yung pag-aresto. Ngayon na sabi ng Korte Suprema, go ahead. Ito na po ang NBI. Ang tanong natin, sa isyong ganito, yan ba iunahan kung sino makakadakip ng isang taong wanted or may protocol pa yan? In this case, is the NBI the lead agency, or if the PNP knows the whereabouts of the fugitive senator, pwede na nilang kunin din, no? Alamin natin mamaya kay AJ kung ano ang comment ni spokesperson Palmer Malyari, no? Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoko. Korte Suprema nakipagtulungan sa Australia para mapalakas ang judicial system ng bansa. Lawrence?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang serye ng pagpupulong sa Melbourne, Australia, si Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh upang palakasin ang judicial cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Nakapagpulong si Singh sa Monash University para sa posibleng pagbuo ng training module ng Korte Suprema hinggil sa forensic evidence at judicial education. Nakipagpulong din ito sa Supreme Court of Victoria, Independent Broad-Based Anti-Corruption Commission at Federal Court of Australia para talakay naman ang anti-corruption efforts, court modernization, legal aid programs at access to justice. Tinalakay rin ni Singh at mga Australian officials ang pagpapalakas ng judicial exchanges at institutional cooperation hanggang 2027. Nakipagpulong din si Singh sa Pacific Association of Women Judicial Officers para isulong naman ang women's judicial leadership at regional cooperation sa Asia-Pacific region. Ayon sa Korte Suprema, bahagi ito ng pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa rule of law, judicial integrity at judicial modernization. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoco. At yan muna ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. So, ayun, ang report ngayon ay siyempre under manhunt na si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, alam niyo naman na ang style dito, unahan niyan, no? And I'm very sure, marami nang nakakaalam ang whereabouts ng senador, no? In fact, ang unang tatanungin eh kay Robin Padilla, no less than Robin Padilla. Siya ang tatanungin, nasaan ba? Sumakay siya sa sasakyan mo, nasaan nyo hinatid? Because wherever the drop point is, and if this happened recently, the fugitive senator cannot go far. Especially, kilalang kilala siya. In short, hindi na siya talaga pwedeng lumayo. Kasi, maispatan na siya eh. Malalaman. Alam mo naman, the power of the text. Sasabihin, nandito si Bato de la Rosa, nakita namin, naglalakad. Hindi na siya pwede talagang lumayo at tumakas. No? In short, he is most certainly indoors yan. At naka-disguise na yan. Titingnan natin kung ano mangyayari. Okay. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik. Salamat po.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: At tayo'y nagbabalik sa programang Bangon Bayang Mahal. Ang oras na po ay 8:18 na po ng umaga. It's again a beautiful Thursday morning, no? Doon po sa issue ngayon na bumoto po ang Korte Suprema ng 951 po, no? 951. Ibig sabihin niyan, the denial means that the Supreme Court did not stop the enforcement of the arrest warrant. On the part of the DOJ naman po, ang nakalagay dito, ang issue ay the Department of Justice directed border control and law enforcement agents to arrest Senator Bato de la Rosa if he attempts to leave the country. Meron po kasing posibilidad na ang fugitive senator, si Bato de la Rosa, ay lumabas ng ating bansa. Pero kung inyong naalala, sabi niya, this is the worst government, no? He was pertaining to the Marcos Jr. Administration. Sabi niya, this is the worst government. Pero nung nalaman niyang bilang na ang kanyang araw, bilang isang free man or free individual, nanawagan siya sa Pangulo. Sabi niya, Mr. President, kung pwede po sana na wag niyong payagan, kunin ako sa bansang ito at dalhin ako sa ICC. Kung pwede, dito lang ako sa local courts, no? At tinakot pa niya ang Pangulo, eh. Sabi niya, balang araw baka mangyari sa iyo ito at sana wag naman, no? Something like that. Alam niyo po, Senator Bato de la Rosa, the President, President Marcos Jr., he obeys the rule of law. He is a man of the law, no? He believes in the justice system. Kaya hindi po mangyayari sa kanya yung nangyayari sa inyo at ng dating Pangulo, no? May live report muna tayo, no? Magla-live report tayo? Not yet, okay. So, ayun. Yung Border Patrol, meron ng advice na kung makita si Senator Bato de la Rosa, who is about to leave the country, whether by sea or by air, the order is to arrest him immediately. Also, the NBI, just this morning, may order na, hanapin na ang fugitive senator. At, iharap na siya sa hukuman, no? Ngayon, syempre, there is an arrest warrant by the ICC. Ang sabi ng mga abogado ni Bato de la Rosa ay hindi po valid ang arrest warrant ng ICC kasi kailangan munang dumaan yan sa korte, local courts. Ito na po, hindi lang pong local courts, ito po ang Supreme Court ang nagsabi that the warrant is valid. It's short of saying that pwede nyo nang arestuhin ang fugitive senator si Bato de la Rosa at wala nang makakapigil sa law enforcers kahit na si Senator Alan Peter Cayetano, si Senate President, na nagsabi na the Senate was under attack, pero makikita nyo, nagtatawanan pa sila doon, no? Parang nagpipiknik lang, no? So, nakalulungkot kasi the Senate institution is supposed to be an institution populated by men of high character and high standards, no? Ito'y hindi lang mga ordinaryong Pilipino. Ito'y mga dekalidad na citizens, no? Learned, educated, good breeding, proper conduct, and then wise in the years and in counsel. Pero tinan nyo, mahirap na po magsalita. At there is something about ako, ang aking observation, there is something dangerous when a person who you know has a hidden agenda politically always invokes God. He always uses the name of God para yung mga nakikinig maniniwala na, ito'y may basbas ng Panginoon kasi obedient siya sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. We are warned to be careful, most specifically to these kinds of people, kasi they will use the name of God in vain para ma-advance lang ang kanilang agenda. A fine example is Senate President Alan Peter Cayetano. Alamin naman natin yung katotohanan, no? Talagang the Senate was never under attack. The Senate was trying to protect, and they did. They protected one of their own. They were disregarding the rule of law. Akala nila this will just go quietly. Pero nakakahiya po ang Senado ngayon with the likes of the senators that are there today, no? As a matter of fact, yung majority block as vis-a-vis minority block, yun is 13-11 lang. Originally, 13-9 yun. Yung dalawa, yung nag-abstain, si Senator J.V. Ejercito at si Senator Migs Zubiri, nagsabi na that they are joining the minority block of Tito Soto. Kaya from 13.9 naging 13.11 na yun. Hindi na po in essence the majority block is no longer a majority kasi 13.11 kung may tumawid lang na isang senador from the majority to the minority magiging 12-12 na yun. Tie na yun. So ang dapat tawagin imbis ng majority block, Duterte block. Kasi nga po, if not most, all of the senators in the majority block are sympathetic and, well, they are for the Duterte, especially for the vice president. Ang tanong po ngayon, when they already convened as a Senate impeachment court, nagsuot na sila ng mga robes, susunod na po yung trial niya. Nagpadala na po ng notice sa Office of the Vice President. Natanggap na po yun. The Office of the Vice President is given 10 days to respond. And then, magkakaroon na yan ng whether pre-trial or they will go into the trial. Ang tanong ngayon, do we still trust the objectivity of the members of the majority bloc led by Senate President Alan Peter Cayetano? Kasi very open na sila sa kanilang panig sa mga Duterte. Ngayon, when they become senator jurors, will they still be able to come out with a decision on their verdict whether to convict or acquit the vice president? Kasi alam na natin, no less than Robin Padilla said, kahit sunugin niyo ako, mag-aamoy Duterte pa rin ako. No less than Bato de la Rosa said, handa na akong samahan ng dating pangulo sa dahig, pero nagbago. Kumbaga, dinuwag actually, no? Natakot siya because he realized na pag siya'y dumating sa dahig, he will meet the same fate of his former boss, the former president, no? Na parang helpless na siya doon. Wala nang makakatulong sa kanya doon. He is under the mercy of the ICC judges, no? So ngayon, we will see because nung isang araw, napanayam natin si Dean of the Graduate School of Law ng San Beda, si Dean Rani Aquino. Sabi niya, Les, para mawala yung duda sa presiding officer, pwede naman ang Supreme Court Justice maging presiding officer. Ngayon, kahapon, naging guest ko naman si ang batikang abogado, si Lorna Kapunan. Sabi niya, Les, hindi pwede yan. Nasa saad sa Constitution, ang Senate President is the presiding officer during a Senate impeachment court trial, provided that the one being tried is the Vice President. In this case, it is really Vice President Sara Duterte. However, if the one under trial is a President, then the Chief Justice becomes the presiding officer. Kung naalala nyo, nung under trial impeachment si former President Joseph Erap Estrada, si Chief Justice Hilario Davide ang presiding officer. But again, we are praying, the country and the Filipino people are praying that these obvious senators who are very vocal for the Dutertes have a change of heart and really look at the evidence and decide based on evidence. So, magpapasok tayo ng report. Wala pa tayong report. Gusto kong malaman kasi from AJ Ignacio, no? Magkaroon siya, pwede ba siyang sumunod sa mga NBI agents para malaman natin. Anyway, mag-break muna tayo. Let's take a break, Roddy.
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik, no? Ang oras na po ngayon ay 8:30 na po ng umaga. Gusto ko lang pong magkomentaryo kasi po si Congresswoman Laila De Lima, the former senator and the former DOJ secretary. Kung naalala nyo, nung siya'y nakulong sa kanyang detention cell, I don't know if that was like 6 or 7 years, quiet lang siya. Tahimik lang siya. Walang drama, walang nanggugulo. She accepted her fate. But while inside the incarceration cell or the area where she was imprisoned, she was writing her memoirs, and we are excited kasi actually to find out, no, what she wrote, no. Tahimik lang siya, hindi siya nagda-drama, pero siyempre marami siyang kaalyado na who were fighting for her, no. But she endured that. Tinanggap niya yung kanyang kapalaran, no? Like a true, brave person that she is, no? And we are hoping that the men of the law, at tinatawag na silang lawbreakers in the guise of lawmakers, napakalungkot po. Eh kung sila yung makulong, they should take their fate kasi yan na po ang resulta ng kanilang actions, no? Kumbaga the parable of reaping and sowing, no? Kung ikay nagtanim ng masamang buto, ikaw mag-aani ng masamang ani, something like that, no? In short, karma yan. Kung ano ang itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kumuha naman tayo ng report sa aking katukayo, si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, no? Lokal na pamahalaan ng Villasis, Pangasinan, nagkaloob ng mga traktora sa 7 barangay na pinunduhan mula sa excise tax. Leslie?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinatatag ng lokal na pamahalaan ng Villasis ang kanilang programang pang-agrikultura matapos ipamahagi ang mga bagong traktora sa 7 barangay Kamakailana. Ang proyektong ito ay napinundahan mula sa tobacco excise tax ay direktang mapapakinabangan ng mga barangay ng Lipay, San Blas, Onzada, Labit, Bakag, Tumbod at Amamperes. Layunin ng pamamahagi na makagamit ang pansaka na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng punang ito sa makinarya, inaasang tataas ang produktibidad ng mga pananim at mapapabuti ang kabuhayan ng mga residente sa mga nasabing lugar. Pinangunahan ni Mayor Dita Abrenica at dating Mayor Nato Abrenica ang opisyal na awarding ceremony kasama din sa aktibidad ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Cheryl Tanda. Gayun din ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office sa panguna ni Johnny Carino. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng LGU Villasis na maglaan ng sapat na pondo para sa mga agriculture program na magpapadali sa trabaho ng mga magsasaka at mga sisiguro sa seguridad ng pagkain sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat sa iyo, Tukayong Leslie Gemino. Para doon sa nagtataka bakit ako nandito napakaaga, it's 8:33. Ako po'y nagsisit-in lang kay Al Corpus na kasalukuyang meron lang importanteng inaasikaso. So I'm here sitting in for Al Corpus. But right after the show, I will have my own show, yung Leslie Bocobo Live. Meron tayong panauin. Napakarami nila, apat sila. So overwhelming, parang Korte Suprema decision, 9-5-1. So sila, 4-1, 4 against 1 mamaya. So from Tukayong Leslie, magpunta naman tayo kay Gary Carl Carrillo ng RP Albay, no? Paghahanda sa Environment Month 2026, mas pinalakas ng DNR Bicol sa kabila ng energy conservation measures. Gary?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinahayag ni Grace L. Carino, Assistant Regional Director ng for Management Services ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol, na nakahanda ang kanilang ahensya para sa serya ng mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Environment Month 2026 sa buwan ng Hunyo, kasabay ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa mga mamamayan at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Carino, magsisilbing kick-off activity ang Run for ACOS 2026 sa May 31. Ang malilikom na pondo mula sa naturang aktibidad ay direktang ilalaan para sa mga apektadong komunidad ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang mga tricycle driver, DNR Bicol Guards at Eco-Aids ng Barangay Rawis, Legazpi City. Samantala, pansamantalang ipagpapaliban ang taunang Saringgaya Award bilang pakikisa sa ipinapatupad na Memorandum Circular Number 114 Series of 2026, kung saan naguutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang Energy Conservation Protocols. Gayunpaman, tiniyak ng DNR Bicol na mananatiling maayos at di kalidad ang kanilang serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon. Na ayusin din umano ang mechanics at kriteriya ng nasabing parangal upang maumayon ito sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya. Kabilang din sa mga nakahanay na aktibidad ng ahensya, ang tree growing activity sa June 25 kasabay ng Arbor Day, Scuba Torero na isasagawa katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ang paglulunsad ng programang Grow Green, Grow Beautiful na naglalayong hikayatin ng lahat ng empleyado ng pamahalaan sa government center sa Rawis, Legazpi City na maging mas mahigpit sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Dito binigyang diin ni Carino na malaking tulong sa kanilang ahensya ang ipinatutupad na energy conservation program ng pamahalaan dahil nakakatulong ito upang mabawasan ang carbon footprint at mapangalagaan ang kalikasan. Dagdag pa niya, patuloy na binabalanse ng DNR Bicol ang epesyenteng serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga empleyado habang isinusulong ang mga programang makakalikasan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Gary. Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. May live report siya. Bagong Bell helicopters ng Philippine Air Force na i-turn over na. J. Mark?
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Anong Leslie, ina-turn over na nga ang dalawang bagong Bell 412 EPX utility helicopters ng Philippine Air Force. Ito ay sa isinagawang blessing ceremony sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City bilang bahagi ng patuloy ng modernization program at pagpapalakas ng kakayahan ng Air Force. Dumating sa bansa noong Pebrero 27 ang dalawang helicopter na unang batch ng delivery sa ilalim ng Additional Utility Helicopter Acquisition Project na kinabibilangan ng pagbili ng walong Bell 412 EPX helicopters mula sa Bell Textron Incorporated kung saan inaasahang makukuha kompleto ang lahat pagsapit ng 2027. Gagamitin ng mga naturang helicopters ng 205th Tactical Helicopter Wing upang mapalakas ang kanilang tactical heli lift at multi-mission operational capabilities ng Air Force. Pangunahing gagamitin ng bagong aircraft sa transport para sa counterinsurgency at internal security operations, disaster relief at humanitarian assistance tuwing may kalamidad gaya ng bagyo, lindol, gayon din ang medical evacuation at logistic support sa mga liblib at geographically isolated na lugar. Dahil sa pagdating ng dalawang bagong helicopter na ito, umabot na sa kabuuang 16 ang Bell 412 helicopters ng fleet ng Philippine Air Force na inaasahan naman makatutulong sa mabilis sa deployment at pagpapatuloy ng mahalagang operasyon sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tagala Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, J. Mark. No? Ngayon ko lang nalaman na yung Villamor Air Base, eh, ang may first name pala yun, Jesus Villamor. Basta si ano, J. Mark mag-report kompleto lagi. Magpunta naman tayo kay Armando Fenequito ng RP Davao. No? May live report siya. Isang patay, dalawang sugatan, dalawang missing sa nangyaring pagguho sa sanitary landfill sa Davao City. Si Armando Fenequito reporting.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Isang patay, dalawang sugatan habang dalawa din ang missing matapos matabunan ng bahay dahil sa pagguho ng bundok ng basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tubok District, Davao City itong Miyerkules ng hapon. Sa report ng Davao City Police Office o DCPO, kinilalang namatay na si Cristel, 31 taong gulang, residente malapit sa nasabi.

0: iba pa. Sa isang mensahe inihayag ni Davao City Information Officer Harvey Lantikse na nakikipag-unayan na ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya para sa mga kinakailangan na tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Armando Finiquito. Ayan po, no? Yung latest news, no, yung TRO na hinihingi ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, no, na deny na po ng Korte Suprema, the justices voting 9-5-1, no, 9 denying it, 5 approving it, and 1 nag-abstain. Anong ibig mong sabihin nito? No less than the Solicitor General welcome the decision. Ang ibig sabihin nito, pwede na pong arestuhin ang isang Senator Bato de la Rosa na hindi na talaga pwedeng ma-question ng mga abogado ni Bato de la Rosa, pero narinig ko, hihingi na naman sila ng MR or Motion for Reconsideration. So, aalamin natin. Anyway, we will go now and for another live report from April Jane Salukon Racho ng RP Tuguegarao Export Ready Products ng 16 na MSMEs mula sa Region 2 may aalok sa International Food Exhibition sa Metro Manila. April Jane?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Simula ngayong araw, Mayo 21, muling maibibida ang sariling produkto ng Lambak Cagayan sa mas malawak na merkado. Sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2, makikibahagi ang 16 na micro, small and medium enterprises, MSMEs ng rehiyon at tandang ipakita ang kanilang export-ready food innovations sa International Food Exhibition o IFEX Philippines 2026 sa World Trade Press Center sa Pasay City. 6 rito ay mula sa Isabela, 5 sa Cagayan, 3 sa Nueva Vizcaya at 2 sa Quirino na magdi-display ng kanilang produktong honey, ang sikat na chicharabaw, wine, processed meat products, dairy products at iba pang agricultural products. Itipon sa IFEX Philippines ang mga institutional buyer, distributor, importer at food enthusiast mula sa iba't ibang bansa kung saan naman may aalok ang mga produktong Pinoy. Magsisilbi itong strategic platform para maipakita ng mga MSME ang kanilang export quality products. Dito rin mapapatatag ang market linkages at magkaroon pa ng mas malawak na business opportunities sa local man at sa international market. Magtatagal ang Premier International Food Trade sa Sabado, Mayo 23. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, April J. ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Nako, kanina nag-report si J. Mark Dagala, no? I think he is at the Villamor Air Base. Dapat dun muna siya. Malay natin, dun kung talagang may planong tumakas si Senator Bato de la Rosa, baka sumakay ng isang aircraft from the Villamor Air Base. Pero syempre alam natin, on the lookout na ng ating mga authorities, it will take a miracle if he still escapes. No? But, being a former PNP chief, alam niya yung kilos din ng mga law enforcers. So, baka nakaalis na ng bansa. Hindi natin alam at sana nandito pa siya. Para magkaroon na tayo ng closure. The Filipino people want a closure. That is why majority of our countrymen approve a Senate impeachment trial of the Vice President. Para naman, once and for all, malaman na talaga ang katotohanan. And besides, no less than the Vice President herself, once upon a time, declared, "I want a bloodbath." Yun ay ibig sabihin, she's ready for a confrontation with her accusers. Okay? Whether that is a witness to a crime or a lawyer or a prosecutor, she's ready to face them. Pero ang nangyari po, nakalulungkot. Tumakbo sila, yung 16 niyang abogado, tumakbo sa Supreme Court at humihingi ng saklolo. Ang sabi ng Supreme Court, go back to the lower house, no, to Congress. Ngayon, dumating

0: yung gulo sa Senado dahil bumoto. Pag nakita niyo yung turn ng events, bumoto ng 257 congressmen for the articles of impeachment approved para idala na sa Senado. Overwhelming. First time, kasi yung, kung naalala ko, in 2012, yung bilang na bumoto for the impeachment of Chief Justice Renato Corona ay 188 congressmen. Marami na rin yun. Pero ngayon po, pinakamarami, 257 out of 318 congressmen, 257. It is unlike the majority in the Senate. Ito'y talagang convincing na gusto ng mga mambabatas natin who are the representatives of the people that the impeachment trial begin. Mag-break muna tayo. Thank you.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: At tayo nagbabalik sa programang Bangon Bayang Mahal. I'm sitting in for Al Corpus, who's doing something very important today. So, siyempre, paminsan-minsan may ganyan tayo, no? So, minsan ganun din ako. Minsan, pag hindi ako makapunta, I do it via Zoom. So, just the same, after this program, I will be having my program, yung Leslie Bocobol Live. For the first time, apat ang aking panauin, so I'm excited to see how that will go, no. Ang oras ngayon ay 8:49 na ng umaga. The breaking news is again the Supreme Court voted 9-5-1 denying the TRO that the camp of Senator Bato de la Rosa was seeking from the Supreme Court to stop his arrest. Now the arrest warrant is really unquestionably valid, no? Wala na sa mga abogado ni Bato de la Rosa ang makakapag-question nito maliban sa paghingi ulit ng motion for reconsideration. Pero alam niyo po yung mga justices, karamihan sa kanila mga senior citizen na, nakakapagod na rin yan eh. Ang gusto ng mga justices natin, you face the court, di ba? You embrace your arrest and then you defend yourself in a court of law, whether that be local or international. Kasi po, the law is the law. Whether it is international or local, pareho lang yan. Pareho lang yan. The proceedings are the same. The RA 9851 was precisely created for such serious crimes like crimes against humanity. Kaya po, merong isang legal luminary ang nagbanggit na that our local courts are not prepared for such crimes. Crimes against humanity. This is an international crime. So, the more fitting court would be the international court or the ICC. So, titingnan natin, naka on lookout na ang ating authorities to try to find already the fugitive senator Bato de la Rosa. In fact, dapat rin person of interest rin si Senator Robin Padilla because it is clear that he was an accomplice to the escape of Juan Bato de la Rosa. So, maybe within the day, if he's really still in the country, imposibleng walang nakakaalam ang kanyang whereabouts, no? So, I'm expecting that he will be found and arrested and handcuffed within the day. So, of course, we are expecting again no less than the Senate President, Alan Peter Cayetano, to come out again with mga Facebook Live niya, mga press releases niya, mga press conference niya, mga sana naman na we pray for a more objective Senate, no? Not a very biased Senate which is now really composed of the majority. But in essence, the majority is a misnomer because any day, every day that Senate President Alan Peter Cayetano sits as the Senate President, pwede siyang matanggal at palitan ng panibagong SP. Yun ang kinakatakutan niya. Kaya panay ang sabi, nag-online live selling siya nung he's very explanatory. Wala naman talaga naghihingi ng kanyang explanation. Basta explain lang siya ng explain. At napapagod na talaga ang taong bayan. They want things to really move already. They want the rule of law to prevail para we can move on. Sila rin nga nagsabi, bakit natin inaatupag ang impeachment ng pangalawang pangulo? Napakaraming problema ng bayan. The accountability is very important, especially to public officials, especially to high-ranking public officials, especially to a vice president who, with the stroke of her fate, may become our next president. But of course, majority of Filipinos now have awakened and they are saying, no, we don't want that. We don't want that. We just want somebody who really is for the country, somebody who loves our country, somebody who is after the welfare of the people, not for selfish interest and selfish agenda. So we are hoping that really the prayers of not only of Alan Peter Cayetano, but of the ordinary Filipino will go up to the heavens and be heard by God. Ako'y magpapaalam na po, nagpapasalamat ako sa programang ito, Bagon Bayang Mahal. No? Thank you sa mga maagang bumangon ngayong umaga, alas 8, no? Kay sa Tech Team Rolly Bumatayo, kay Jomarie Refarial, kay Arnel Villamor, sa produksyon ni Glory Fe Bagon. So, dapat ang programa ay Bagong Bayang Mahal. So, maraming pong salamat and I'll see you for the next program, ang Leslie Bocobolay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 8:56.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pamamahagi ng tulong sa local government unit, scholarship at bigas sa Obando, Bulacan ngayong araw. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa Obando, Bulacan, ang public engagement ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y para pangunahan ng bawat bayan makikinabang kung saan ay ipinamamahagi ng personal na punong ekutibo ang pondo para sa mga LGU at barangay, bukod pa sa may pamamahagi ng bigas at scholarship para sa mga piling estudyante sa bawat barangay. Uling pinangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang nitong Lunes na ginawa sa lungsod ng Makati at ng Mandaluyong. Sa ilalim ng nasabing programa ay direct nang ipinagkakaloob sa bawat barangay ang 200,000 pisong tulong na kung saan 100,000 dito ay napupunta sa scholarship sa 5 piling estudyante sa bawat barangay, habang ang isang 100,000 pesos naman ay para sa community development ng barangay. Sa huling talarang Malacanang ay umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa ang napagsilbihan mula ng ilunsad ang programang Bawat Bayan Makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa ibang balita, komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act lusot na sa second reading sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Kalinga Act o House Bill number 9305 o layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang panukalang Kalinga Act ay isang pambansang framework para sa emergency response at resiliency na magbibigay sa Administrasyong Marcos Jr. ng mas mabilis na mekanismo upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, panganib sa supply ng enerhiya at iba pang krisis na nakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mahalagang serbisyo. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na principal author ng panukala, magbibigay ang batas ng malinaw na gabay sa gobyerno sa panahon ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Dagdag pa ni Congressman na Sandro, ang Kalinga Act ay paghahanda ng may malasakit na magbibigay ng direkta, targeted at agarang ayuda sa mga pamilyang Pilipino gagawa magsasaka mangingisda, driver, riders at maliliit na negosyo. Kapag idiniklara ang National Energy Emergency, maaaring gumamit ang Pangulo ng limitadong emergency powers upang maipatupad ang mga intervention ng Kalinga Program. Co-author din ni Congressman Sandro si House Speaker Faustino Bojidi. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Walang tulugan serbisyo caravan umarangkada sa Malabon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Lalarga na simula ngayong araw ang walang tulugan serbisyo caravan ng Malabon Local Government bilang bahagi ng founding anniversary ng lungsod. Umarangkada ito sa Malabon National High School kung saan inilapit sa mga residente ang iba't ibang government services, health services, assistance at livelihood support. Kabilang sa mga serbisyo maaaring ma-avail ang libreng medical at dental check-up, laboratory test, PhilHealth registration, pag-ibig assistance, legal consultation at maging pamahagi ng PSA birth certificates. Meron ding libreng kupit, masahe, hot meals at pamahagi ng binhi ng gulay at iba pang community services. Magkakaroon din ng permit assistance para sa mga tricycle, pedicab at e-trike operators. Pinapayuhan lamang ang mga residente na magdala ng valid ID at iba pang kinakailangang dokumento para mapabilis ang kanilang transaksyon sa naturang caravan. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pagpapalakas ng post-harvest facilities, daan upang mabawasan ang importasyon. Ayon po ito sa Department of Agriculture. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maring ipinahayag ni Department of Agriculture Undersecretary for
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
17: Akala mo ba bilog ang Mars? Hindi pala. Ayon sa mga siyentista, ang Mars ay hindi perpektong bilog, kundi isang triaxial ellipsoid na parang rugby ball na may magkakaibang sukat sa bawat direksyon. May mga bahagi itong nakaumbok, tulad ng Tarsis Rise at Syrtis Major. At ayon sa bagong teorya, posibleng isang nawawalang sinaunang buwan ang may kagagawan nito. Ang buwan na tinatawag na Nereo na noon daw ay humila sa Mars gamit ang tidal forces bago ito tuluyang naglaho sa kalawakan. Kaya kung bilog ang tingin mo sa Mars, mas tama palang sabihin, medyo tabingi.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
19: Global na tayo. Global na tayo. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para
20: makaka-service. Ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
21: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama pa rin namin sa paghahatid sa inyo ng programang ito sa ating production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, of course, nandiyan si Mr. Milo Jonela, sa wirecast, si Hero, and of course, kasama rin natin si Jay Arevalo. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Makikita niyo po yung Voice of America dyan sa may Tinang Tarlac. And of course, sa inyo pong mga cellphones, ano po yung ating live audio streaming sa cellphone, i-download niyo lamang ang ating PBS Radio app receiver. Ano? Ayan, so ngayong araw, yan po yung mga iba't ibang mga pamamaraan para masubaybayan po ninyo ang programang Global na Tayo at iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas. Online, digital platform, shortwave broadcast. Yan po ang hatid namin sa inyo. Pero alam nyo, mahalaga po ang edisyong ito ngayon ng Global na Tayo. Lalong-lalo na pag pinag-usapan po natin ang industriya ng abaka. Ayan. Alam nyo, madalas na pag-uusapan ng mga issue pagdating sa agrikultura. Pero itong pagkakataong ito, ipo-focus natin ngayon ang usapin para sa abaka, sa industriya ng abaka. Yung mga naging achievements, yung mga naging program and services ng industriya ng abaka, lalong-lalo na sa pamumuno po ng kanilang executive director na si executive director, bubuin ko muna yung pangalan niya, no? Executive Director Arnold Ali Atienza, or he is fondly called as Ali, okay? Yun, para alam kong medyo familiar sa inyo yung pangalang Atienza at yung Ali Atienza. Unang-una, siyempre siya ay anak, isa sa mga anak ni Mayor Lito Atienza. Okay, at kapatid, kilala nyo naman si Kuyang Kim kung tawagin. Okay, pero alam nyo ba na itong makakasama po natin ngayon live sa studio ay ika nga po kilala rin sa larangan ng sports, ano, because he is a very acknowledged and recognized athlete, being a taekwondo champion, ano po, at nagkaroon pa siya ng ikang fifth dan ano belt sa sport na yan. At bukod sa sports, meron din siyang degree sa Bachelor of Science in Physics. Okay. Major in Computer Applications mula sa De La Salle University. At previously, nag-serve siya as Undersecretary ng Department of Information and Communication Technology o DICT. At ngayon nga po, he currently serves as the Executive Director ng Philippine Fiber Industry Authority. Okay. Napakarami po mga development sa FIDA ngayon, ano po, for the past few years. Magugulat po kayo, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin na may mga kamag-anak sa mga abaca producing regions. Magugulat po kayo sa mga achievements ngayon ng FIDA. Alright? So hindi ko na po patatagalin ito. At nasa live studio guest na po natin ngayon ang ating Executive Director ng Fiber, ng Philippine Fiber Industry Authority o FIDA, walang iba, kundi si Executive Director Ali Atienza. Magandang umaga po, Executive Director Ali Atienza.
1: Magandang umaga, Boss Ray, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo.
21: Thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong araw na ito. Pero bago lahat, gusto ko rin pasalamatan si Ms. Angeli Caballa na tumulong sa atin, sa amin, na ma-coordinate at makuha kayo dito sa ating programa. Anyway, okay. Like I said, Executive Director Atienza, marami na ang mga nangyari sa FIDA for the past few years, especially under your leadership itong FIDA. Pero bago ako magpatuloy po dito sa mga katanungan ko, can you please enlighten us and the viewers and listeners, saan po ba nanggagaling itong industriya ng abaka? Ano ba yung mga produktong maaring madikha mula dito?
1: Alam niyo po, unang-una, mapalad ang Pilipino na meron tayong abaka. In fact, abaka is endemic to the Philippines.
21: Mm-hmm.
1: Ang katotohanan, tayo lang dapat ang meron.
21: Mm-hmm.
1: Of course, nakakalungkot na may nagdala sa Ecuador at Costa Rica.
21: Mm-hmm.
1: Pilipinas lang po talaga ang abaka.
21: Mm-hmm.
1: And buong eastern border ng Pilipinas, may abaka. In mm-hmm. fact, we are only utilizing probably about 10% of what we have. Mm-hmm. And right now, it is a $1 billion industry. Na ang tinitignan po natin, at kalulungkot din ako dahil out of $1 billion, Philippines is only earning 10%,
21: mm-hmm.
1: $100 million. At pinaka nakakalungkot dahil yung farmers are only getting the 10% of 10%. Na yan po ang hinahanapan natin ng paraan para yung mga farmers natin ay kumita ng mas malaki.
21: Mm-hmm.
1: Kaya po tayo nag-iisip, buti na lang at physics major ako, kaya nag-iisip tayo ng mga iba't iba mga produkto na pwedeng gawin. Para sa ganun, mapalaki natin ang kita ng mga farmers. And we are exporting, not raw materials dapat. We mm-hmm. should export finished products.
21: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kaya po, ito yung may dala ko mga gamit yes, dito. Kagaya po ng, papakita ko lang yung bag.
21: Okay.
1: Ito po, ginawa natin sa Catanduanes.
21: Mm-hmm.
1: Na tinuruan natin, mga trainers of the mayors.
21: Mm-hmm.
1: Because alam naman natin, karamihan ng mga mayor, buhibili ng mga bag.
21: Mm-hmm.
1: Kaya lang, kadalasan na binibili lang, galing China.
21: Alright,
1: since time. Since we have so much raw materials, ang tinuturo po natin gumawa ng mga bag. No? Ito yung bag po na to ginawa ng asawa ng farmer.
21: Okay.
1: In fact, tinarget ko talaga yung asawa ng farmer to solve a problem of actually a lot of our farmers are wala na, ayaw na mag-farm. Kasi mas napakaliit ang kinikita.
21: Mm-hmm.
1: Mas gusto nila maging karpintero at maging mason kaysa maging farmer. However, if they will do finished products like this,
21: mm-hmm.
1: mas malaking kikitain nila.
21: Okay, that's only one of the products na pwedeng i-produce
1: yes.
21: sa abaka. Okay.
1: Ito po, nakita lang natin na immediate, kaya natin ituro in 2 days eh.
21: Mm-hmm.
1: So we are going massive already. In fact, I've directed all the regional directors na sa lahat ng region, magturo, gumawa ng bag,
21: mm-hmm.
1: at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
21: So that's handbag yan, parang tote
1: yes,
21: bag,
1: actually,
21: parang ganyan.
1: Yes, backpack. Na ginagawa namin.
21: Okay.
1: Kasi karamihan ng mga eskwelahan, di ba, mga alam naman natin, pagpasok ka na,
21: mm-hmm.
1: marami mga mayor nagbibigay ng mga bag sa mga estudyante.
21: Mm-hmm.
1: Ba't hindi pa natin gamitin yung mga farmers natin, our own raw material, and at the same time, nakatulong na tayo sa farmer,
21: mm-hmm.
1: nabigyan pa natin ng yung mga kagustuhan natin na matulungan yung mga estudyante.
21: Okay.
1: Yeah.
21: Pero traditionally, Executive Director, ano pa ba yung ibang mga produktong napoproduce sa abaka?
1: Alam niyo po, abaka actually, it's about creativity na rin.
21: Mm-hmm.
1: And let me just tell you mga pinafocusan namin. Una, paper.
21: Mm-hmm.
1: We can produce paper.
4: Abaca paper has been used for the longest time. And kung maiisip natin, no, we have all the certificates, birth certificate, death certificate, barangay certificate.
5: Lahat yan galing sa ano.
4: Gusto mo marriage at saka annulment, sama na natin.
5: Pwede, pwede, pwede. Natawa si Angeli doon, ha? Parang may plan.
4: So, we have the demand.
5: Mm-hmm.
4: We have the raw material. Mm. Of course, what we need to do is to focus on processing.
5: Yes.
4: Mm. And yan po, hinihikayat natin. Huwag gobyernong gumawa. Dapat private. Because at the end of the day, the private sector has to be there to make sure na it is sustainable.
5: Mm-hmm.
4: Kasi alam naman natin, pag gobyernong gumawa, baka mamaya nandyan ako, umandar. Pero pag alis ko,
5: wala tingin, na.
4: Wala tingin naman. Na.
5: Yes. Yung continuity, yung consistency.
4: Of course, of course. Mm-hmm. And at the end of the day, ang trabaho namin sa mag-alaga ng industriya, hindi lamang farming.
5: That's good.
4: Of course, ang end goal is to support our farmers.
5: Mm-hmm.
4: Kaya gusto ko rin pakita to. Ito naman ang pinakamatinding na gawa namin ngayon. We are
5: to do... Okay. Pakita nga natin, Master Control o Wirecast, pwede ba natin makita itong ano? Ano yan? Ano yan, Executive Director?
4: Ito po, pineapple pa.
5: Pineapple. Pero yan, bulletproof vest yan.
4: For bulletproof vest.
5: Bulletproof vest? Gawa sa abaka?
4: Yes. And it has been tested already, no? Ang ginamit po dito, Magnum 44.
5: Sus, Mario Joseph. Sige, Magnum 44.
4: Hindi tumagos.
5: Hindi tumagos. Pakita natin yung likod, the executive director, para makita niyan. Yun. Oh, yun yung, hindi siya nag-penetrate.
4: Hindi siya nag-penetrate.
5: Hindi na siya nag-penetrate.
4: So, which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry.
5: Mm-hmm.
4: Kasi ang gusto ko po, talagang dapat ang industry nandito. Para paglinabas natin, finished product.
5: Mm-hmm.
4: And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
5: Yeah. Totoo. Pero ang ano diyan is ang kung masusunod ang plano ninyo, you would like the private sector to invest in that?
4: Yes po. Alam nyo, at the end of the day, kung gusto nating umangat ang Pilipinas, nasa privado pa rin eh.
5: Mm-hmm.
4: And I think ako personally, I always believe that the mandate of government is to support the private sector.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Hindi po baliktad.
5: Mm-hmm.
4: Kaya medyo talagang tinutulak natin ang privado na sana mag-invest kayo sa abaka, mag-invest kayo sa Philippine fiber. Why? Because it is a raw material that is endemic to the Philippines. Atin to, ang kailangan lang i-maximize natin.
5: Okay.
4: Can you imagine, napabayaan to for so long?
5: Yes.
4: Hindi pinansin for decades.
5: Mm-hmm.
4: But we are still number one. If there's anything that we are number one, is actually abaka.
5: Okay.
4: 87% of the world's abaka is coming from the Philippines.
5: That's true.
4: Ang problema lang, we are exporting raw materials all the time.
5: Oo nga. Oo, totoo yun.
4: So, kailangan natin i-proseso dito sa Pilipinas para yung kikitain, hindi sa labas, kundi dito sa Pilipinas din dapat.
5: And speaking of abaka, number one tayo talaga when it comes to production of abaka and the products coming out of abaka. Okay? I think may nakita yata akong data nun. Pumapangalawa lang yata sa atin ng yung ibang bansa, pero we're still number one.
4: Okay. 87% of the world's abaka is coming from the Philippines. Number one tayo dyan.
5: Mm-hmm.
4: Ang kailangan lang pagtuunan natin ng pansin, and at the same time, again, to process it in the country.
5: Mm-hmm.
4: Kasi nalulungkot ako dahil ang farmers natin nawawala na, sila yung pinakahirap na hirap. Dugot pawis ang puhunan nila.
5: Mm-hmm.
4: Pero sila yung pinaka walang kinikita. Sa tingin ko, dapat pakitain natin sila ng mas maayos.
5: Mm-hmm.
4: And kaya tinuturuan natin mga asawa ng farmers ngayon, initially, yung paggawa ng bag. For example, bakit asawa ng farmer ang pinipili namin? Because I want the farmers to keep on farming. Pero yung pamilya nila dapat kumita ng mas malaki.
5: Mm-hmm.
4: So kung yung asawa nila ay gumagawa ng bag, mas malaki kikitain nila.
5: Mm-hmm.
4: Second, I'm also looking into on long term, no? Kung nga, kasi ngayon puro homegrown eh.
5: Okay.
4: Puro backyard processing ang nangyayari.
5: Mm-hmm.
4: But at the end of the day, if we can organize them and mobilize them, we can actually focus on international demand.
5: Yun. Okay.
4: Dahil ako, isa ngayon pa lang, dami nagtatanong sa akin from international.
5: Mm-hmm.
4: Pero they want a volume of a million na bags.
5: Nako. Okay. Can we produce that?
4: I think with the right movement, yung lahat ng mga asawa ng farmers, mamomobilize natin into creating the same thing.
5: Mm-hmm.
4: Then, yes, we can produce that.
5: Alright. Curious lang ako, Executive Director Ali, ano bang mga region sa bansa? You mentioned kasi eastern part, ano? Pero anong mga region, so particularly, ang meron pa tayong masasabing
21: abaca producing region?
4: Of course, ang pinakamarami is Catanduanes.
21: Catanduanes.
4: Yan ang pinakasikat yan. Mm-hmm. Kasi they used to produce 45,000 metric tons. And we are only exporting 41,000 metric tons. Which means Catanduanes alone can fulfill the needs, export needs of the whole country in terms of volume.
21: Mm-hmm.
4: Pero from Quezon all the way down, lahat ng eastern border ng Pilipinas may abaca. In fact, I'm going to Tawi-Tawi soon.
21: Okay.
4: Because I know for a fact there is abaca in that area.
21: Okay.
4: Untapped, unharvested, unutilized. In fact, ito rin yung a few weeks ago, pumunta ako sa Kalinga.
21: Mm-hmm.
4: Wala sa mapa namin, wala sa data namin, but I went down in one of the trips. Bumaba ako ng kotse.
21: May abaka.
4: May abaka pa rin. Ang tawag nga lang nila, saging daw na hindi nagbubuo. Hindi nagbubunga. So hindi nila alam na abaka.
21: Hindi nila alam na abaka yun.
4: Yes, and it has been there for so long. Sabi niyo, ilang dekadang nandun.
21: Hindi siya kasama sa data ninyo. Hindi.
4: Wala sa data ng gobyerno yan. Kaya sabi ko nga, I am so sure we have so much more.
21: Mm-hmm.
4: So ako, talaga umiikot din ako. Kaya nga, hanggang Tawi-Tawi, aabutin ko na. So I'm going to Tawi-Tawi, Basilan, and Sulu.
21: Alright.
4: And I know for a fact, because may report sa akin na may abaka doon.
21: Mm-hmm.
4: Again, unutilized. So we are given may God-given gift of to the Filipinos na abaka. Mm-hmm. Pero again, minsan naghihirap tayo dahil hindi natin ginagamit yung mga regalo sa atin ng Panginoon.
21: Yes, that's true. Alright, pero ano po ang suporta ng Department of Agriculture sa inyo dito?
4: Well, of course, the Department of Agriculture under kami kay si Kikot Taylor, and it's been very supportive. In fact, when I came in, gusto magandang makwento na rin to.
21: Mm-hmm.
4: He really wanted to fix Filfida.
21: Mm-hmm.
4: In fact, ang sabi niya sa akin, Ali, baka gusto mo hawakan mo yung Filfida.
21: Mm-hmm.
4: You know what I told him? I go, ano yun? I go, okay. Give me an hour and I will research on it.
21: Mm-hmm.
4: When I saw na yung Filfida is handling abaca, pineapple, yes, and all this fiber, I saw already the potential.
21: Mm-hmm.
4: Because the whole world is looking at sustainable, biodegradable, and eco-friendly products.
21: Mm-hmm. Yes.
4: We have the most sustainable product. We have the most sustainable plant in the planet. Bakit? Ang abaca kasi parang saging yan. Habang pinuputol mo, dumadami.
21: Mm-hmm.
4: So, it's up to us. We have to harvest it and let's keep on harvesting it dahil habang hina-harvest mo, dumadami pa.
21: Mm-hmm.
4: Which means, yung sinasabi lang production, magkaiba kasi. Dahil sa bigas, ang production, what you plant is what you harvest.
21: Yes, yes.
4: Sa abaka, the more you harvest, the more it grows.
21: Mm-hmm.
4: So let's keep on harvesting.
21: Mm-hmm.
4: Kaya marami pa tayong mga produktong ginawa. No? In fact, we can do plywood.
21: Plywood out of abaka?
4: Yes. It will be the most sustainable plywood in the planet.
21: Bakit? Pero how strong?
4: Mas matibay siya than regular plywood. And ang maganda dito is you're not cutting trees. You are cutting practically grass.
21: Oh, that's bago yan, ha? Yeah. Plywood. So is that part of the research and development ng ginagawa ng PIDA?
4: Yes, definitely. We're part of it. Of course, in collaboration with the private sector. Again, I always believe that we need the private sector also.
21: Mm-hmm.
4: Nakakalungkot minsan dahil yung private ayaw makipag-usap sa gobyerno. But I'm telling everyone, please collaborate with the Filfida because we want the industry to grow.
21: Mm-hmm.
4: And yung potential of the industry is so big, so huge. And alam ko, within the next 10 years, yung $1 billion yan will become probably 5 to 10 billion.
21: Mm-hmm.
4: Because ulitin ko, buong mundo naghahanap ng mga produkto that is natural and biodegradable, eco-friendly, and sustainable. Lahat nag-uusap tungkol doon eh. They talk about sustainability all the time. We have the most sustainable plant in the planet.
21: Okay. So, yung mga nababanggit po din yung executive director, like I said, ang Pilipinas is number one pagdating sa abaca. Pero how can we maintain the top-tier spot pagdating sa international market?
4: Well, actually, totoo lang. Actually, I've been in contact with a lot of mga international groups.
21: Mm-hmm.
4: Ang kailangan lang natin gawin talaga ngayon is to go for volume.
21: Mm-hmm.
4: Because, again, for the longest time, puro backyard processing ang nangyari. Mm-hmm. So, kung pag sinabi mo 100,000 units, hindi nakakayanin ng mga yan. So, it's up to us to actually organize all these private groups para hindi man isang malaking kumpanya. But it could be like a cooperative na
21: yes.
4: Or a cooperative of cooperatives para yung volume makuha natin para we can really export outside.
21: So sa ngayon, may mga kooperatiba tayo.
4: Maraming
21: na tayong kooperatiba.
4: Of course, ang sa nakikita ko lang din, medyo hirap sila ngayon.
21: Mm-hmm.
4: Because majority of them, ang problem is marketing.
21: Mm-hmm.
4: Yung marketing was removed from Philfida a long time ago. Ang masakit dahil tinanggal yung mandato ng marketing sa Philfida, wala na nag-market. Mm-hmm. Now, I'm actually coming out and I'm telling everyone and I have to market it. Sabi ko sa kanila, kahit wala sa mandato natin, if it's needed by the industry, mm-hmm, then it is our responsibility.
21: Mm-hmm.
4: Kaya meron po tayong ginawa, dahil DICT naman, programmer ako originally,
21: mm-hmm,
4: meron po tayong ginawang system ngayon na parang Lazada.
21: Okay, okay.
4: This is going to solve yung problema ng mga nagpo-process, mm-hmm, ng mga finished products. Because alam ko naman, marami sa mga ating mga Pilipino gusto mo mang bumili.
21: Mm-hmm.
4: Ang question is, saan ka bibili?
21: Yun, that's true, that's true.
4: So, we have created an app and we are testing it already in Region 6. Na yung application to parang Lazada,
21: mm-hmm,
4: parang Shopee.
21: Mm-hmm.
4: Para kung gusto mong bumili ng abaka o produkto ng abaka, you can go to that application and malalaman mo kung sino ang gumagawa at saan.
21: Okay. Is that, naka-app na ba yung application na yan?
4: Not yet.
21: Okay.
4: But well, it's live already, mm-hmm, but we have to test it. Mm-hmm. Alam nyo, ito yung pinagtsagaan na lang namin. No? Walang pondo, walang...
21: Okay.
4: Talagang pinagtsagaan namin because it is needed by the industry para to solve that problem na gusto mong bumili ng baka product dito ka sa application na ito, makakabili ka.
21: Mm-hmm.
4: And in terms of marketing, madali na. Mm-hmm. Dahil may application na, we can always promote it on Facebook.
21: Yes, that's true. That's true. Sa ngayon po ba, Executive Director Ali, how much is the abaca industry producing in terms of, you know, contribution niya sa production?
4: In terms of the world market, we are producing 87%.
21: 87%?
4: Yes.
21: Of the whole of international the, market?
4: In, worldwide.
21: Worldwide. So, 87%.
4: Yeah. And it is, although nakakalungkot nga because ang kinikita natin, $100 million lang.
21: Yeah, can you explain this? Can you explain that to us? 87% ang share natin for the world market. Pero 100 million lang ang kinikita natin.
4: Out of $1 billion, can you imagine?
21: How come? Bakit ganun?
4: Because ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, we are exporting raw materials all the time.
21: So raw lang, hindi finished product.
4: Hindi pa eh.
21: So pag ginawa ng ibang bansa, nag-export sila, kumuha na ng material, gumawa sila ng produkto, mas mataas yung presyo. O nga pala, talo tayo. Oo.
4: In fact, yun ang nangyayari. No? Mm. We give them our raw materials, they create it into bags, into other products. Pagbalik dito, mahal
21: mas
4: na.
21: Mas mahal na.
4: So para tayong kumukuha ng martilyo at pinupukpok sa ulo natin. So ang focus namin ngayon is to produce this finished products para pag lumabas, mas malaki ang kikitain ng Pilipinas.
21: Mm-hmm.
4: At of course, at the same time, we can take care of our farmers.
21: Mm-hmm.
4: Talagang tutuwa ako dun sa bagay. Kasi sinin yung asawa ng farmer.
21: Uh-huh.
4: Sabi lang, bakit asawa ng farmer? Hindi yung farmer tinuro mo. Let the farmers farm.
21: Mm-hmm.
4: Yung asawa nila kesa nagchichismisan, gumawa ng mga bag, nabibili naman ng mga mayors at governors.
21: Ayun, okay. So sa ngayon, kamusta po? So nakita ko yung mga achievements, yung mga plano ninyo, goals. Pero kamusta ang buhay ng isang abaca farmer, his family and the community? Kamusta ang buhay nila ngayon?
4: The reality is they are the poorest of the poor. Nakakakawa sila.
21: Mm-hmm.
4: In fact, the second poorest farmer are abaca farmers. Ang sinasabi ko lang palagi sa kanila ngayon, they can choose not to by creating products from abaca.
21: Mm-hmm.
4: Huwag silang pumayag na yung pagkakuha ng hibla, binibenta nila as raw material. Yung kailangan nila, bigay nila sa asawa nila, gumawa ng bag, gumawa ng mga produkto, gumawa ng chinelas, gumawa ng...
21: Mm-hmm.
4: Ang daming produkto pwedeng gawin. In fact, like I said, ito yung mga nasimula na namin. Ha? Yung plastic, we are mixing already abaca with plastic.
21: Mixing abaca with plastic.
4: Yes. So you create a stronger plastic and minimizing plastic. And ito, looking at the numbers, we are importing 600,000 metric tons of plastic. If I can add 20% to the plastic, then I am removing 20% of the plastic and at the same time, 120,000 metric tons of abaca can be used to help.
21: Alam niyo, I'm to be frank, I'm overwhelmed dito sa mga pwedeng gawin sa abaka. Ano, ngayon ko lang naririnig yan. Okay. Pero bakit? Nagtataka lang ako, Executive Director. how come we do not hear this? Ngayon lang namin naririnig to. Bakit hindi ito nailabas noon? Ngayon lang namin naririnig ito.
4: Correct. Actually, ako, last time I heard of this, I was in grade school. If you can recall, no? Back in the
21: saka,
4: day.
21: Saka, alam lang namin sa abaka, no? Ginagamit sa lubid. Diba? Yung pinya, ginagamit sa barong. Pag sinabing abaka, yun lang ang alam naming produkto. Marami pa pala. So, bakit ngayon lang lumalabas ito?
4: Well, siguro, swerte na lang nandito ko. But on the other side, it's siguro medyo swerte rin dahil hindi ako agriculturist. Eh. I'm a physics major by education. Mm-hmm. IT ako, master ako. Mm-hmm. And at the same time, I like researching.
21: Yes, okay.
4: And alam nyo, back in the day, I remember I used to create things. Mm-hmm. Whether programs, software, hardware, yung R&D, importante.
21: Yes, research and development.
4: Of course. Mm-hmm. Ito lang ang medyo nakikita kong kailangan baguhin sa ating mm-hmm. gobyerno. Yung research and development that we are doing, after the research, it has to be passed on to the private sector.
21: Yes.
4: It has to be passed on to the industry.
21: Mm-hmm.
4: Kung may research na ginagawa, ano ang epekto sa farmer?
21: Mm-hmm.
4: Na yun ang minsan palagi nakakalimutan natin. No? Mm-hmm. Kaya I'm pushing actually our research and development team na lahat ng research dapat ibaba natin sa mga farmers, sa industriya, to make sure
21: mm-hmm.
4: na pag-alis natin dito, merong industriyang umaandar. Because mm-hmm. at the end of the day, it has to be the businesses that will thrive kasi yun din ang mag-aalaga sa ating mga farmers.
21: Okay. Alright. So, wow. Pero sa ngayon po, Executive Director Ali, may initial talks na ba kayo sa mga private sector?
4: Well, definitely.
21: Na-present nyo na ito?
4: Definitely.
21: Kamusta ang kanila?
4: In fact, like I said, yung plastic, for example.
21: Mm-hmm.
4: There's one company that's coming out soon. In fact, okay. Alam ko, nagne-negotiate na lang sila with the malls. Pero nandiyan na yung produkto. They're creating plastic cabinets.
21: Okay, okay.
4: Pero may halong abaka.
21: Oh, babantayan ko yan.
4: Yes, it will come out soon.
21: Oh, babantayan namin
4: hindi ko lang
21: yan.
4: Masabi pa ano yung kumpanya.
21: Okay,
4: dahil,
21: okay. Nagsisimula ba sa O yung kumpanya? Yung pangal, yung ba?
4: Medyo nandun. Mukhang nahulaan.
21: Okay.
4: There's another company.
21: Marami.
4: Letter E naman yung isa.
21: Isa. Oh, para alam ko na rin.
4: So okay. I'm pushing this private company. In fact, actually, when I arrived, they were supposed to quit already.
21: Oh, okay.
4: And then, buti nagkausap kami. Sabi ko, since I'm here already, don't quit. Mm-hmm. I will support you.
21: Mm-hmm.
4: I will help you with whatever you need.
21: Mm-hmm.
4: Eh, tinuloy naman nila. So, nakakatuwa dahil, siguro, timing din.
21: Mm-hmm.
4: That when I arrived, medyo kilala ko yung iba sa kanila.
21: Yes, that's
4: so, tinuloy ganda. Nila.
21: Okay. Aabangan namin yan, Executive Director Ali.
4: Actually, ako kasi, naghihintay lang ako na yung mga private sector pumasok.
21: Mm-hmm.
4: Because at the end of the day, pag marami na sila,
21: mm-hmm.
4: we can always create a policy
21: mm-hmm.
4: that can support them.
21: Yes.
4: Pwede mm-hmm. natin i-require. Eh, lahat ng plastic products, kailangan 20% abaka mm-hmm. gamitin. Actually, mga problema tayo minsan. Kasi sometimes we create a law, we create mm-hmm. a policy, wala naman nagpo-proseso.
21: Mm-hmm.
4: Example is the Tropical Fabric Law.
21: Mm-hmm.
4: There is a law requiring all government employees to wear tropical fabric.
21: Yes. Uh-huh.
4: Question, who will process it?
21: Ayun, okay.
4: Ilan lang sila? Apat lang silang nandito sa Pilipinas. It's not enough para bigyan lahat.
21: O ma-provide.
4: Ma-provide ang lahat ng gobyerno. So again, we have to look for ways na yung private ipumasok dun sa mag-invest din.
21: Yes, yes.
4: Better it's if it's a private investor kasi we want sustainable business.
21: Sustainable and consistency,
4: correct.
21: No?
4: Correct. Eh, alam na natin sa gobyerno, it may be good now.
21: Yes.
4: Pero pag alis mo,
21: iba na 'yung
4: baka makalimutan.
21: Oo.
4: Baka iwanan kasi project ng kabila.
21: Mm-hmm.
4: Pero if it's private then alam natin na sustainable 'yan.
21: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: And they will always focus on actually processing ko ano yung dahil nag-invest sila eh.
21: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kailangan kumita rin sila. Naintindihan naman natin yun.
21: Mm-hmm.
4: Kailangan. On the other side, alam natin, if you want it sustainable, it has to be the private sector.
21: Gusto ko lang ipakita ulit, Executive Director Ali, yung bulletproof vest na ano. Baka pwede natin makita ulit at ma-focus natin ulit dito ha. Hero, baka pwedeng ano, makita ulit yung... Yan yung mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin through our Facebook broadcast live. Yan po yung bulletproof vest na gawa sa abaka.
4: Actually, pineapple pa to.
21: Pineapple. Pineapple.
4: Pineapple pa lang pumasa na. So alam natin.
21: Okay, so
4: abaka ang ginamit. Sigurado 100%.
21: Okay. Eh, siyempre, pag locally produced yan, executive director, that will be cost efficient para dun sa ano?
4: Yes.
21: Ang presyo.
4: And at the end of the day, ang gusto natin magkaroon ng trabaho yung mga tao.
21: Yes, that's it.
4: Yung farmers kumita ng mas malaki.
21: Mm-hmm.
4: So, I like it local. As much as possible.
21: Okay.
4: And maganda katuwa dahil tested na.
21: Mm-hmm.
4: Can you imagine, what can we do? Aside from bulletproof vest, di ba marami mga coaching ngayon nagpapabulletproof din?
21: Oh, okay. All right. Yeah. Oh. So, lalo na 'yung mga wag na.
4: At okay. Alam na natin pag nakakita tayo ng karamihan ng mga bulletproof cars, mabibigat 'yan, ha.
21: Mm-hmm.
4: In fact, pinapalitan lahat.
21: Suspension, lahat.
4: From suspension to engine to ito,
21: lightweight
4: eh, manipis. Pwede mo nga gawing panel eh.
21: Mm-hmm.
4: So 'yung panel ng kotse mo, bulletproof na.
21: Mm-hmm.
4: So, wala kang additional weight or kung meron man, minimal. But at the same time, protected ka na.
21: Nakikita ko yung ano niya eh, yung potential niya for the international market. Lalo na sa mga law enforcement sa international market.
4: Actually, yan ang tinitingnan ko talaga.
21: Oo, maganda.
4: Of course, to help our armed forces,
21: yes.
4: To help our police, to help our navy. But at the end of the day, we can export it.
21: Yes.
4: Where can you get abaka bulletproof?
21: Oh yeah, talaga only made in the Philippines.
4: Diba? Diba? Yung sinasabi ko, actually, when I had a meeting with mga textiles naman, we can do abaka textile.
21: Mm-hmm.
4: Of course, ngayon may dalawang kumpanya palang gumagawa. Pero I'm telling them, why don't you focus on abaka textile? Let's not compete with China. Hindi natin kakayanin.
21: Mm-hmm.
4: I've seen the factories in China, napakalaki, fully automated, mahirap labanan.
21: Mm-hmm.
4: Pero if it's abaka textile, sabi nung isang designer sa akin, sabi niya, sir, mas mahal yung abaka textile. My answer is, so what?
21: Mm-hmm.
4: Saka makakakuha ng abaka textile.
21: Yes.
4: Only in the Philippines.
21: That's true.
4: Parang sinasabi, di ba? Alam niyo yung Egyptian cotton?
21: Mm-hmm.
4: Mahal yun. Hindi mura yun. Napakamahal mahal yun.
21: Pero that's only, isa lang ang source nun.
4: Isa lang ang source nun. So, at yun ang yabang nila. Diyan ka lang makakakuha. So, name the price. Pwede naman.
21: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kasi wala ka makukuha kundi sa Pilipinas lang.
21: Alright. So, balikan ko lang yung mga abaka farmers natin. So, sa ngayon po, ano yung mga tulong na binibigay niyo sa ating mga abaka farmers? Especially sa livelihood nila. May financial measures ba tayong ginagawa para sa kanila?
4: In terms of financial, not so much.
21: Mm-hmm.
4: Minimal.
21: Mm-hmm.
4: Pero in terms of machineries, we have tripled the efforts from last year.
21: Mm-hmm.
4: Medyo triple ito pinamimigay namin.
21: Mm-hmm.
4: Sorry to say, same price.
21: Okay.
4: Same budget.
21: O nga, magkano bang budget ngayon pala?
4: Napakaliit ng budget namin eh.
21: PhilFIDA.
4: Totoo lang, napakaliit ng budget namin. That's why I've been asking actually everyone, let's support this industry.
21: Mm-hmm.
4: Of course, sa akin, budget or no budget, if the private sector is collaborating with me, there is more to ano.
21: Pero syempre, iba pa rin yung talagang may enough, yung sapat na budget sa ano.
4: Kaya lang, alam naman natin, palaging may mga ibang tinitignan pa.
21: Okay.
4: So, okay na rin yung maliit na budget, you know why? Mm-hmm. At least, masasabi ko, di ba? Maliit lang budget ko kaya hindi niyo ako papansinin. But ang importante, pansinin niyo ako para makagalaw ng at matulungan natin. Of course, the farmers, again, I am focusing more on education more than anything else, more than the budget.
21: Mm-hmm.
4: Kaya massive education ang ginagawa namin in all regions, all provinces. Magkakaroon kami ng pagtuturo. Why? Because we need to educate our people into utilizing all this fiber.
21: Mm-hmm.
4: Into something a value like something with value.
21: Mm-hmm.
4: Kaya ang focus talaga education.
21: So as we wind down this very very significant and important interview with FIDA, how can you assess the fiber industry, Executive Director Ali, compared 10 to 15 years ago?
4: Well, to be honest, it's a dying industry.
21: Mm-hmm.
4: It is a dying industry but it has a lot of potential.
21: Okay.
4: Again, kailangan pagtuunan ng pansin eh.
21: Mm-hmm.
4: Kasi napabayaan to for how many decades eh.
21: Mm-hmm.
4: If you can recall back in the day, tinuturo sa eskwela yung abaka eh. Ngayon, tanungin mo yung mga...
21: Wala na.
4: Tanungin mo yung mga bata, hindi nila alam kung
21: ano yung abaka. Totoo, wala, wala.
4: In fact, nakakala nila yung abaka, banana tree.
21: Tulad doon, nangyari sa Kalinga, na sinasabi nila, akala nila puno ng saging.
4: Yes, na hindi na mumunga. So, napagkalimutan eh. So, it's up to us now to actually keep on promoting it. And actively promote it. And at the same time, show everyone the potential of what we have. Palagi ko inuulit to, God-given gift to Filipinos na hindi natin ginagamit. Alam mo, may problema tayo sa Pilipinas eh. Palagi tayong ganyan eh. Na para bang meron tayong binigay ng Diyos na raw material pero ayaw gamitin. Same as coconut. Same abaka is the same. Pineapple, also the same. We have more than enough raw material pero nakakalimutan natin na ito mga to ang pwede magpayaman sa Pilipinas.
21: So yun doon pumapasok ano, Executive Director Ali, sabi nga nila, the Philippines is a more of a consumer-driven economy rather than a manufacturing economy.
4: Correct. Mm-hmm. Eh, palagi tayo nangungupi sa ibang bansa eh. Na hindi natin titignan. Ano meron tayo? Diba, look at Singapore. They have no natural resource pero mayaman sila.
21: Okay, that's true. Oo.
4: Tayo, ang dami-dami natin natural resource, hindi naman natin ginagamit. So we have to maximize what we have, use what we have, and of course, huwag natin ibenta na raw material. Ibenta natin as finished product. At yun naman kami sa Filfida, that's exactly what we're focusing on. Teaching farmers and the wives of farmers, families of farmers, how to make more money rather than selling raw material, magbenta ka ng magbag, magbenta ka ng mga ibang produkto. And we can teach them that.
21: And of course, ngayon natanong ko, no, yung ikukumpara natin 10 to 15 years ago. Pero how do you see naman ang fiber industry in the next 3 to 5 years from now?
4: Ako, I'm focused on 2 years.
21: 2 years?
4: In 2 years, I have to make sure that all these products that I'm talking about is in the market already. Why? I don't know what will happen after 2 years.
21: yun yung sinasabi natin na consistency at saka sustainability.
4: Okay. Yes. And we'll see. Hopefully, I'm still there after 2 years, but we don't know what will happen. I cannot promise that.
21: Okay, well, just you know, calling a spade, di ka. Yun ang problema eh. You know, yes. Yung consistency.
4: Actually, consistency and yung continuity.
21: Yes. Consistency, continuity, sustainability ng mga programs.
4: I remember, medyo masama loob ko nun, nasa DICT ako nun. Kasi may ginawa akong program, yung Philippine Business Hub, which is being used by DTI, even till now. Hindi na tinuloy. Nandyan na. Gamitin mo na lang. Pagandahin mo pa. That's all that we need to do actually.
21: All right. Okay. Pero ika nga, with all of these achievements, with itong mga achievements nyo sa research and development, sa promotion, sa marketing, and all of that na na-present natin ngayon, does this, ika nga, itong mga achievements ito sa FIDA ngayon, does the discipline of being a bimedal athlete, like I said kanina doon sa umpisa ng ating programa, being a Taekwondo champion, okay, nung 1990s.
4: 40 pounds ago.
21: And being a fifth dan black belt, na, tapos naging undersecretary pa kayo ng DICT. Nag-play ba ng part ito para sa drive mo na isulong itong pag-unlad ng FIDA?
4: Siguro if there's anything that yung pagiging sports, pagiging atleta ko dati, na dala ko pa rin hanggang ngayon, is being nationalistic. Again, marami sa ating mga Pilipino nagdedebate whether we are pro-China or pro-America. We should be pro-Filipino first. Forget the rest. We should be pro-Filipino. Kasi if you're pro-Filipino, iba ang gagawin mo. Ang gagawin mo, yun tama para sa ating mga Pilipino.
21: Pasensya na po kayo, Executive Director, kung sasabihin ko to, every time I listen to you and I look at you, naalala ko si Mayor Lito.
4: No. I know that getting older, kamukha ko ang tatay ko.
21: Yes. Buti na lang. You mentioned that. Hindi ako.
4: Pero sorry to say, hindi ko kamukha si Kuya Kima.
21: Well, it's been a very, very, very, very informative. But ika nga talagang we appreciate you dito sa aming himpilan sa ating programa. for all that the things that you are doing for the Fiber Industry Authority and for the Abaca farmers and their families. Siguro mensahe na lamang po din niyo, Executive Director Ali Atienza ng FIDA.
4: Ang mensahe ko po sa industriya ng Hibla, let's all protect the farmers. In fact, for the farmers naman, please collaborate with the Philfida. Lumapit po kayo sa himpila namin dahil ang utos ko po sa lahat ng regional directors, alagaan ang ating mga farmers.
6: Mm-hmm.
4: Number one, farmers. Bakit? Dahil kung wala yung farmer, walang industriya. Kung walang industriya, walang Philfida. So for us,

0: itong mga produktong ito na makukuha mula sa abaka?
1: Siguro po kung may mapapakiusap lang ako, simple lang. Huwag na niyo akong promote. Pero let's promote farmers, let's promote processors para makita nila na mayroon na mga industriya na umaandar. Mayroon mga maliliit na negosyante na nandiyan na. Dahil ang kailangan dito ngayon is talagang pagtutulungan. We have to help the industry, and this industry can actually be one of the major industries of the country. Thank you, Boss Ray, at sa lahat po ng mga nakikinig, maraming salamat po.
0: Thank you very much po, at magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala

0: Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Babalik po ang ating programang Global na tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. And we would like again to thank ang ating Phil Fida, Executive Director, Mr. Executive Director Arnold Ali Atienza. Siya po ang namumuno ngayon ng ating Philippine Fiber Industry Development Authority. Napakaraming mga developments ngayon ha, sa fiber industry na kinakailangan din pagtuunan ng pansin para maipromote ng gusto. Ito pong industriyang ito. Ano? Number one po tayo pagdating sa fiber products sa international market. We have 84%. 84% ang ating share sa international market. Pero lumalabas, we are only getting what? 100 million doon sa 84% na yon. So, kaya po subsubang ulo ngayon ni Executive Director Ali Atienza ng Philfida para po makuha yung buong potential ng nasabing industriya. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa iba pang mga kaganapan sa loob ng ating bayan, especially when it comes to the impeachment trial. Okay? So, meron na pong lumabas na schedule ang Senado. Mukhang magsisimula ang impeachment trial July 6. Medyo malayo pa, matagal pa. So, tingnan natin, kunin natin ang mga reactions dito ng ikang House of Representatives, especially ng mga prosecution panel na na-assign po dito. At isa po dito, of course, ang ating pong butihing representative, Terry Redon, ng Bicol Saro Party List. Isa po siya sa mag-head ng prosecution panel sa Article 2 ng impeachment articles. Magandang umaga po, Representative Terry Redon, at welcome back sa programang Global na tayo. Thank you very much po, Representative Redon. Representative Redon, matanong lamang po namin, kamusta po ang paghahanda ng ikang House of Representatives Prosecution Panel para po sa impeachment trial?
1: Araw-araw na nga kami nagpupulong. Mm-hmm. Parang ito na nga po yung talagang focus ng ginagawa ko namin ngayon dahil syempre, constitutional duty po namin ito, no? So, naghahanda ko kami sa bawat artikulo at nagpapasalamat ko kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami.
0: Pero July... Kaya
1: po talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang pangulo.
0: Pero July 6 pa po ang start. Ano po? Tama po ba yun? July 6 pa?
1: Meron po announcement yung pong ilang mga senator judges po natin na yan po yung petsa.
0: Mm-hmm.
1: Antayin lang po namin yung official trial calendar para tapos na tapos. Pero kung July 6 man po yung talagang pagsisimula, sapat na oras po ito para makapaghanda ko kami sa presentation of evidence.
0: Alright. Okay, sa Article 2 ng impeachment articles, head counsel, lead counsel po kayo doon, Congressman Redon.
1: Tama po 'yon. Ako po yung nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
0: All right.
1: Pong, pangalaw
0: po. So how ngayon pong kayo ang head lead counsel doon, how sure are we na paghandaan po niyo mabuti yung mga dokumento na pwedeng i-present come the trial day mismo is airtight? Ano po, Congressman Redon?
1: Tiyak naman ho tayo dyan sa kasapatan po na ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Dyan po sa bagay po na yan. So, nakita naman ho ng mga kababayan natin yung mga dokumento at ebidensya sa House Committee on Justice.
0: Mm-hmm.
1: I-restate lang naman ho natin yan. Yung dagdag lang naman po ebidensya doon ay yung pong pag-unseal ng BIR box tsaka yung pong pagbubukas po ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio.
0: Mm. Well, nabanggit po nyo yung mag-asawang Duterte Carpio. Nag-file po ng case itong si Manz Carpio sa inyo regarding dyan sa mga dokumento na yan, especially when it comes to their financial documents. Kamusta po yung kaso na yan? How is it going?
1: Yung sa BIR box, natapos na po yun, no? Na-dismiss na po yun. Yung pong sa AMLAC disclosure, hindi po ako kasama doon sa kaso na yun, pero mga kasamahan po natin sa prosecution, yung pong nakasama po roon. At syempre, sabi naman nila, handa ko silang harapin yun. At tingin ko na wala akong batayan. Yung pong mga kaso na yun dahil pagtalima naman po ito doon sa trabaho po ng Kongreso ng impeachment, no, para makapagsabina po ng mga dokumento.
0: Okay. So, kayo po ba'y pabor dito sa tinutulak ni Senator Marcoleta na kung maaari, maski na online na lang, bumoto ang mga senador when it comes to the impeachment trial pagdating ng panahon na magdidesisyon na eh. Mukhang pinupos ito ni Senator Marcoleta. He's a senator judge dyan sa impeachment trial, pero parang ganun ang gusto niyang ipush eh, na porque maski wala mismo sa physically doon sa Senate impeachment trial, eh pwedeng bumoto online. Ay, pabor po ba dyan ang prosecution panel?
1: Well, ginagalang naman ho namin yung mga pagtingin po ng mga bawat Senator Judge, no? Kabilang po si Senator Judge Marcoleta. Pero kailangan lang ho natin maglinaw na mahalaga po makita personal eh. No, pong mga Senator Judge yung pong mga ebidensya, no? Na ilalatag po sa trial. Mahirap po na mula lang po sa isang monitor masisiyasat, no? Nung pong mga kasama, kalahok dito po sa impeachment. Ito pong bagay po na ito. So, I think formally pwede po kami tumutol as soon as it gets proposed, no? Pero sa dulo-dulo naman, no, we will let the Senator Judges make that determination po.
0: All right. And with that, Congressman Redon, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Alam kong busy po kayo, pero at least binigyan niyo po kami ng panahon. For that, we are very, very thankful. Maraming salamat po, Congressman Redon.
1: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Ang ating pong, of course, Congressman Redon, ano po, at ng Bicol Saro Party List, at kabilang po siya sa 11 members ng prosecution panel. Ano po, para sa impeachment trial. At tulad nga po na nabanggit ko, siya ang head lead counsel ng House of Representatives doon sa Article 2 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa pamamagitan po ng panayam natin na yan with Congressman Redon, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. But of course, before I close this episode, pasalamat pa rin po tayo kay Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Arnold Ali Atienza sa pagpapaulak po niya ng, dito sa ating programa ngayong araw na ito. At sa ating mga abaka farmers, kinakamusta po namin kayo. And sabi nga ni Executive Director Atienza, medyo financially our abaka farmers is not doing well, ano po, kasi kulang nga po sa suporta. Pero with the leadership of Executive Director Ali Atienza, I can see na it could change. At sabi nga niya eh, pinapakita niya ang mga produkto dito, yung backpack na gawa sa abaka, yung bulletproof vest na gawa sa pinya. Nakita niyo ba yon? Gawa sa pinya, bulletproof vest. Gawa sa pinya, napaka ano po niya, kapag yan ay nasuportahan ng pribadong sektor, ano po, marami pong paggagamitan yan sa law enforcement, local law enforcement, sa armed forces natin, maging sa international market, doon sa international law enforcement agencies, pwedeng, kasi Pilipinas lang ang makakapag-produce ng bulletproof vest na gawa sa pinya at abaka. Okay? Tayo lang ang makakapag-produce. Kaya, tama naman yung sinabi ni Director at ni Executive Director Atienza. Natatalo tayo sapagkat we export, ano, binibili sa atin yung materials ng ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, pinoproduce nila to a finished product. Tapos ibebenta ulit sa international market na mas mataas na ang halaga, doble o triple na ang halaga. Kaya hindi na ma-maximize yung full financial potential ng abaka industry. And hopefully with this leadership ni Executive Director Atienza at ng lahat ng feed ng Philippine Fiber Industry Authority, pagtutulungan nila na maiba naman ang narrative, maiba ang kwento para naman sa benepisyo ng ating abaka farmers at ng ating fiber industry dito sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Global na Tayo team, sa production side ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer natin si Ms. Drizel Nanyong, and of course katuwang din si Mr. J. Arevalo. sa Master Control si Mr. Milo Jonela, sa Wirecast si Hero. And of course, muli po ang ating pagbati sa Philippine Fiber Industry Development Authority sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa episode na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to follow, to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin to subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayanan ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Programs. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Stat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: President Benedicto Santa Anna, as His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Maraming salamat at sa ating Mayor, Mayor Valeda, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang ubando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po, papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago. 24 days bago o di 3 linggo, more than 3 weeks. At ang naging problema po ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito. At sinasabi namin, yung hinuhukay ninyo sa dito niya nalang dalain. Ngunit, bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung mga malalaking truck, mga dump truck, para ihulog nga yung lupa para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko, gaano ba kalalim yung basurahan? Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan na mabuti. Saan ba nagsimula yan? Gaano kalalim ang paghukay? At lahat-lahat. 2 stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya't yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya't hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n, hindi kaya. Kaya't kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya't after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya't inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim ay nagpatulong kami. Sabi namin eh, yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan at para may tambak namin doon sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos noon, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit, pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano, pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim noon. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman na inyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Nako. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan eh. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyo lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may 2 bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil, alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 taon. Kaya't nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng local, anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya't yan po ang aming ginawa, nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Eh, kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, at kung kami pupunta, magsesurvey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Eh, alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan eh. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kumbaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung kanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po ang, kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF, binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 beses sa 1 taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay, yung socio-civic development program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong niyo sa congresswoman niyo, inggit na inggit yung mga congressman eh. Yung sabi, buti pa yung local nabibigyan, kami wala pa kami nakukuha. Eh, kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholar. Sila tawag ngayon yung nandung kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan, magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahon na nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yung po ang aming, yung isa pang kalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot no sa Basta't kayo na ang bahala, dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng din sa programa na ito. Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari natin gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gubernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At hindi ko po nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon, sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahan, basta't alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa ang maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay para sa, nagsimula yan para sa mga na nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila. Dahil nakita namin, isa sa pinaka nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Siyempre, alam na natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan yung YAKAP program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila ay matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman, nandyan na sila, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot, pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulog, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata karapatan nila at yun ang katungkulan ng pamahalaan na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng mga siyempre mga magulang gusto nila magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga paraparaan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Eh kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't huwag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal na mga kababayan para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po, marami pong salamat. Good luck po, magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Event. Presidential Event.
3: Na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mahigit 1,000 gasolinahan sa buong bansa ang nagbibigay ng 10 peso per liter fuel discount sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express driver. Bahagi ito ng pag-alalay ng gobyerno sa transport sector na apektado ng global oil crisis. Sa programang Boses, sinabi ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza na sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga gasolinahan ay mas marami pang driver ang makikinabang sa programa.
5: More than 1,000 already. Pero alam, kinorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. Tapos ikinibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major route, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
4: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy o DOE patuloy pa rin ang pag-review ng mandated fuel adjustment sa produktong petrolyo para matiyak na patas ang presyo nito sa merkado. May ulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, dyan kasalukuyang nire-review pa rin ng Department of Energy ang mandated fuel adjustment para masiguro nga kung anumang pagtaas o pagbaba ng presyo sa produktong petrolyo ay patas para sa lahat. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garina, naiintindihan nila na magkakaiba ang suppliers, freight costs at iba pang mga charges ng bawat kumpanya ng langis. Pero kapag may presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya, ay kailangan nating itong tignan at klaruhin. Dagdag pa nga ng Kalim na simple lang naman ang layunin ng Department of Energy na siguruhin kung ano ang tama at makatwirang presyo, iyon ang babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, dyan patuloy pa rin na nakatutok ang kagawaran sa energy supply o supply naman ng kuryente sa ating bansa kung saan inaasahan na naman na magkakaroon ng yellow grid alert sa Visayas region. John, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kasado na ang special payout ng cash relief assistance para sa mga angkas riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa abiso, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 at 24 sa Palacio de Maynila para sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisaryo. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga benepisaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan ang mahabang pila at paghihintay. Maaring i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ganap nang ipinatutupad ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Aniya, isa lang ito sa mga kritikal na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
7: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kaugnay nito, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simula ng pagtatayo ng pumping station ngayon o sa susunod na taon. Bagamat ramdam na ng ilang residente ang mga improvement ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo. Sangayon din anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magisimula sa pagitan ng May at early June na palalakasin pa ng habagat at tatagal hanggang November.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon para maiwasan na ang mga pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ay ang regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing up sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stations o operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
8: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cause at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha at mas kakonti ang perusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
3: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tinayak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawaniin ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad na nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa corruption, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
9: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
3: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
9: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory. Guide.
3: Yan po ang pahayag ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, case build-up sa iba pang questionableng farm-to-market roads, ikinakasana ng Department of Agriculture. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
10: Said, inaasahang masusundan pa ang mga reklamong iyahain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga anomalya
11: sa Farm to Market Road o FMR projects. Kasunod yan ang isinampa ngayong patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa nadiskubring 8 ghost FMR projects. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulero Jr., sa ngayon ay ongoing na rin ang case build-up nila sa 7 pang questionabling proyekto na matatagpuan din sa Davao Occidental. At may isa pa umanong kaso ang inihahanda kaugnay naman ng ghost project sa Ginubatan, Albay. Ayon sa Kalihim, sa ngayon ay nasa 1,200 FMRs na ang naisailalim nila sa audit habang natitira pang 3,000 farm-to-market project roads ang isa sa ilalim pa sa audit na pinangasiwaan naman ng DPWH mula 2021. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, abangan pa ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang whole of government at whole of society approach para mapalakas ang adaptive capacity at mabawasan ang climate-related losses at damages sa local level. Ginawa ng CCC ang panawagan kasunod ng pagbahan o pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam bunsod ng matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, hinimok ng CCC ang local government units na palakasin pa ang kanilang local climate change action plans dahil isang urgent concern ang water security. Anila, dapat isama sa kanilang local planning tools ang drought risks, El Nino conditions at water scarcity. Hinimok din ang LGUs na i-adapt ang ilang hakbang tulad ng watershed protection, rainwater harvesting, climate responsive land use planning, early warning systems at mas malakas na community preparedness.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 43 lugar sa bansa ang posibleng makapagtala ng danger level sa heat index ngayong araw. Ang danger level heat index ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion na kalaunan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng maranasan ng Sangli Point sa Cavite City ang pinakamataas na peak heat index na 46 degrees Celsius. Ilan pa sa makararanas ang danger level na heat index ang naiya sa Pasay City, Lawag City, Dagupan City, DMMSU sa Bocnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ISU sa Etchagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at iba pa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa epekto ng matinding init at ng global oil crisis. Sangayon ito sa nilagdaang proclamation number 2 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas nitong Martes. Ayon kay Makakua, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at pribadong sektor sa mga apektado apektadong residente. Inatasan naman ng opisyal ang kaukulang ministries, offices at agencies na patuloy na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pag-jogging o pag-ehersisyo sa gitna ng mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Jed, naglabas ng public advisory ng Department of Health o DOH hinggil sa tamang pag-ehersisyo at pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na limitahan ang pag-ehersisyo sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa mataas na tirik ng araw. Ayon naman sa ahensya, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan sa mga nabanggit na oras. Iginiti ng DOH na huwag bibiglayin ang katawan lalo na sa matinding exercises at sa halip ay magsimula ng dahan-dahan. Ipinayo pa ng DOH na ang madalas na pag-inom ng mas maraming tubig para mas makabuti sa katawan. Kung makakaramdaman naman ng pagod o pagkahilo, inirekomenda na itigil agad ang aktibidad, pumunta sa malilim na lugar at magpalamig. Bilang alternatibo, imunungkahi ang pag-ehersisyo sa madaling araw o gabi at paggawa ng mga indoor sports. Mula pa rin dito sa mahal kong Maynila, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong Linggo ng mga pinaigting na protocol laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH Secretary Ted Erbosa, unang inisyo ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ang bagong protocol sa mga sumusunod hakbang kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isa sa ilalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form habang ang may sintomas o ma-flag ay agad sasailalim sa quarantine. Nilinaw naman ni Erbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak para alertuhin ang buong mundo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado dito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
16: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
4: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: E-learning course para labanan ang online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan, inilunsad ng National Coordinating Council. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang si National Coordinating Council, inilunsad nga ngayong araw ang e-learning course na magagamit ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ayon sa NCC, sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga LGU kung ano ang Republic Act No. 11930 o batas para sa anti-OSAE SSAM o sexual abuse. Makakabuo din ng programa ang mga LGU para labanan ng OSAEC at malalaman kung ano ang tamang pagtugon sa mga sumbong na may kinalaman sa online sexual exploitation. Kasama na din dito ang pagkalat ng AI materials kung saan inaabuso ng sexual ang mga kabataan. Bukas, inaasahang maaaring nang ma-access ng mga LGU ang e-learning course at tutulong naman ang DILG para kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng access ang mga LGU. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 status sa US State Department Trafficking in Persons Report at inaasahang makakatulong ang e-learning course para mapanatili ng Pilipinas ang mataas na ranking sa paglaban sa mga sexual abuse materials at online sexual exploitation sa mga kabataan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ipinauubaya na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ ang pag-usuri sa isinumiti nilang findings kaugnay sa naganap na barilan sa Senado. Inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na walang basehan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na sakalang maaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police nanindigang hindi spliced ang inilabas nilang video ng CCTV kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Dumipensa ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na splice ang inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagpamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na authentic, naka-timestamp at may direkta sa source ang mga footage na hawak ng siya. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga investigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan si Aplasca at ng dalawang iba pang tauhan ng Office of the Sergeant at USAA na lumabag sa Rules of Engagement hinggil sa paggamit ng baril. Pagtitiyak naman ni Tertates, nananatiling bukas ang PNP sa mga independent expert validation at technical review. Ito para mapreserba ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Senador Erwin Tulfo, pinabulaanan ang pahayag ni Senadora Pia Cayetano na hindi nangamusta ang minority senators na mangyari ang shooting incident sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa mga senador sa minority block ang nangamusta sa mga senador sa majority block na naiwan sa Senado nang mangyari ang barilan noong May 13. Matatandaang naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa sesyon matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa sinabi nitong parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senator Erwin, nangamusta sila at meron silang group chat sa WhatsApp na miyembro ang lahat ng mga senador. Katunayan niya, makikita doon ang pagpapadala ng mensahe ni na Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Senador Sherwin Gatchalian at siya mismo. Sinabi rin ni Tulfo na bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe na praying for all of you at sumagot pa si Senadora Camille Villar na ayos lang sila at saka nagpasalamat. Dahil dito ay ipinagtataka at hindi niya maintindihan ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senadora Pia at naging ganun ang kanyang pahayag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:35 ang ating oras, valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay kay Castro lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito ay ipinaubayan na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ. Binigyang diin din ni Castro na itinuturing na pugante si De La Rosa, lalo't una na rin siyang ikinonsidera ng office fugitive.
20: Sa ngayon, masasabi po natin na warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
3: Ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyan diin ang National Bureau of Investigation o NBI na kailangan muna nilang pag-aralan ang buong Supreme Court resolution kasunod ng pag-deny ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senador Bato De La Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang interim relief pa lang anya ang natalakay at hindi pa ang lahat ng issue. Dagdag pa na opisyal na nananatiling naka-alerto ang NBI sakaling lumabas na ang opisyal na resolusyon at mabigyang basbas na ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato De La Rosa.
21: Maraming diniscuss doon eh, pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Okay. Diba? All other issues hindi pa doon na-discuss. Okay. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna nating ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin.
4: Yan ang tinig ni NBI spokesperson Palmer Malyari.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naniniwala si Senador Rafi Tulfo na ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato De La Rosa ay magbibigay daan upang tuluyan ng maisilbi ang ICC arrest warrant. Nagbigay din ng kanyang mensahe si Senador Rafi kay Senador De La Rosa.
22: It's just a decision of Supreme Court. It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para hindi pa implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato.
3: Yan po ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa panig naman ni Senador Sherwin Gatchalian, sinabi nito na ang inilabas na desisyon ng Supreme Court ay parte ng judicial process at ito na rin mismo ang inaantay na legal basis ng enforcement agencies para sa kanilang aksyon, partikular na sa pag-aresto kay Senador Bato De La Rosa.
23: This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din aprubahan na resolution ito, yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts and Supreme Court is a local court. So, ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies na legal basis for their actions.
4: Si Senador Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Araw ng eleksyon, posibleng maging regular holiday na. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng eleksyon bilang isang regular non-working holiday. Layunin ng panukala na mas maraming Pilipino ang makaboto at malayang makalahok sa halalan ng hindi nangangambang mawala ng kita o trabaho. Ayon kay Four Peace Party List Representative JC Abalos, kadalasang idinideklara lamang bilang special non-working holiday ang election day sa pamamagitan ng presidential proclamation. Sa ilalim kasi ng labor code, 30% lamang ang dagdag sahod na mga papasok sa araw ng eleksyon habang ang mga hindi papasok ay sakop ng no work, no pay. Di ni Abalos mahalagang maisabatas ang panukala upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga botante na makaboto nang walang iniintinding trabaho o kawalan ng sahod. Nagpahayag naman ang suportang ilang mambabata sa bang upang mapalakas ang partisipasyon ng publiko sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kumpiyansa si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon na malakas at matibay ang mga ipinresentang o ipipresentang ebidensya ng prosecution sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Redon, buo ang lakas ng articles of impeachment na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara at tiwala silang makakakuha ng conviction ang prosecution.
0: Evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction at the very least 16 votes. I think minamanggit lang muna yun only to explain na talaga ho nga lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
4: Si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: mula June 6 hanggang 14 sa Candon City, Ilocos Sur. Bagaman hindi pa sigurado kung mapapabilang sa final lineup, pinagdiinan ni Valdez na hindi siya magsasawang irepresenta ang bansa sa international tournaments nang dumalo siya sa isang Thanksgiving at media conference kahapon. Huling naglaro para sa Pilipinas si Valdez noong 2023 Southeast Asian Games, kasama ng Creamline Cool Smashers team captain sa mga pagpipilian para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Ang mga pro player na sina Ces Molina at Risha Tubu, gayon din ang karamihan sa mga college standouts mula UAAP at NCAA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, 11:42 ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa ating mga lalawigan. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa state of calamity dahil sa energy emergency at El Nino. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng

0: Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinailalim ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa State of Calamity ang buong Bangsamoro at Sanamas Region in Muslim Mindanao o Barma dahil sa pinagsamang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Sa ilalim ng Proclamation Number 0002 Series of 2026, sinabi ni Makakuha na maaari nang gamitin ang calamity funds para sa agarang ayuda at pagpapanumbalik ng kabuhayan, habang inaatasan ang lahat ng ahensya ng Bangsamoro Government na tiyaking natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi naman ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Minister Abu Nawas Maslamama na umabot na sa mahigit 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado na ng matinding tagtuyot. Pumalo na rin sa mahigit 800 hektarya ng sakahan ang napinsala at tinatayang nasa mahigit 1,000 metrikong tonelada ng palay at mais ang nawala. Sinabi rin sa proklamasyon na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay nagpapabigat sa gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo sa rehiyon. Inirekomenda naman ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos mapatunayan na pasok na sa pamantayan ang lawak ng epekto ng oil crisis at El Nino sa kabuhayan at food security ng mga Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Batanes. May dadaling pag-uulat si Bea Gaza de Guzman, Department of Tourism Region 2, naghatid ng tulong at programa sa mga homestay owners sa Itbayat, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusunod ngayon ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang mga inisyatiba sa turismo, partikular ang Homestay Pilipinas Program. Pinangunahan ito ni Department of Tourism o DOT Region 2 Regional Director Troy Alexander Miano na personal pang bumisita sa Itbayat para sa isang geographically isolated area o malayong komunidad tulad ng Itbayat. Nagpapakita ang presensya ng pamunuan ng DOT ng patuloy na suporta at pagkilala sa potensyal ng lokal na turismo ng naturang bayan. Bahagi ng naging aktibidad ang pamimigay ng startup training kit sa 16 na benepisyaryong nakapagtapos sa Homestay Pilipinas Program. Kabilang dito ang mga homestay owners, operators at iba pang empleyado sa sektor ng turismo sa isla. Sumailalim sa pre-inspection ang mga establishmento sa pangunguna ng DOT. Sinanay ang mga benepisyaryo at saka iginawad ang mga kagamitan. Ginawa ito upang matiyak na kwalipikado at sumusunod sa pamantayan ang mga benepisyaryo. Nagpaabot ng malaking pasasalamat ang pamahalaang lokal ng Itbayat sa DOT Region 2 Office at sa DOT Batanes Satellite Office sa paglalapit ng oportunidad at programa na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Itbayat. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa La Union, deployment at pagsasanay sa paggamit ng automated weather station isinagawa ng DOST sa bayan ng Sudipen. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Tagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology La Union Provincial Office ang deployment at pagsasanay para sa operation at maintenance ng automated weather station at session sa basic weather forecasting para sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management sa bayan ng Sudipen, La Union. Ang automated weather station ay ginagamit na panukat at monitor ng weather conditions para sa forecasting upang magbigay ng warning signals na malaking tulong para sa disaster preparedness at climate resilience ng komunidad. Magugunit ang bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng community empowerment through science and technology o CEST program sa lalawigan na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga marginalized communities upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsalihin ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Pangasinan MSMEs kasalukuyang bumibida sa International Food Show sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Kasalukuyan ang pinamamalas ng labinisang micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ng kanilang mga dekalidad na produkto sa prestigyosong International Food Exhibition na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center, Metro Manila. sa ilalim ng paggaba at suporta ng Department of Trade and Industry Pangasinan, opisyal nang sumalang ang delegasyon sa tatlong araw na trade show na tatakbo hanggang May 23, 2026 upang dalhin sa pandaigdigang merkado ang mayayamang lasa at natatanging produktong gawa ng mga Pangasinense. Kabilang sa mga lokal na brand na kasalukuyan nagpapakita ng kalama produkto sa world-class stage ay ang Huyang Food Corporation, Rotico Food Products, Mama Sili Enterprises, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDCA Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agritourism and Training Center Incorporated, Andrew Farms Incorporated, Bantong Samang 9 MPC, Nutridense Food Manufacturing Corporation at Subanala TJ's Food House. Ang IFEX Philippines ay isa sa mga pinakamalaking trade exhibitions sa bansa na nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante upang makahanap ng mga dayuhang mamimili at kasosyo sa negosyo. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng Ditay Pangasinan sa publiko na bisitahin at suportahan ang mga lokal na entrepreneurs sa kanilang pagtataguyod ng mga programang One Town, One Product at Go Local. Para sa Wagang Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Southern Luzon, pagdedeklara ng mga pamana sa lalawigan ng Quezon bilang National Cultural Treasure, isinusulong ng Tourism Office at Heritage Council. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, magbabalita si Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Isinusulong ng Quezon Provincial Tourism Office at Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council ang pagdedeklara bilang National Cultural Treasure sa ilang mahalagang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng RP Lucena kina Ginoong Walter Ladera at Ginoong John Valdeavilla, sinabi nilang layunin ng inisyatiba na mapagyaman at mapanatili ang kasaysayan, kultura at mga pamana ng lalawigan para sa kasunod na henerasyon. Makatutulong din anila ang deklarasyon upang magkaroon ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga heritage site. Ngayong National Heritage Month, nagsagawa ng site inspection at validation ang dalawang tanggapan upang suriin ang mga estrukturang inihahain para sa deklarasyon, kabilang ang Old Provincial Capitol, Old Municipal Building ng Sariaya at Quezon Province Welcome Arch sa bayan ng Chaong. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Kabikulan Mobile Wellbeing Clinic para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karasan inilunsad sa Camarines Sur. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Inilunsad ng isang International Reproductive Health Agency ang isang mobile wellbeing clinic dito sa Camarines Sur para sa mga babae at bata na biktima ng gender-based violence na sinuportahan ng Australian government. Ang nasabing mobile care facility na isang on-the-wheels women and children protection unit ay inaasahang maghatid ng direktang tulong sa mga survivor ng gender-based violence sa mga komunidad sa probinsya. Tinitiyak ng mobile clinic na ito ang kagyat na paghatid ng life-saving na medical at psychological services sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa launching ng Mobile Wellbeing Clinic, iginiit ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang kahalagahan ng ganitong pasilidad sa pagpapalakas sa proteksyon ng mga inabusong kababaihan at mga kabataan sa mga underserved na lugar. Samantala, welcome para kay Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang paglulunsad ng mobile clinic at iginiit nito ang pagkakaroon ng mga innovative na solusyon upang tugunan ang sexual violence. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang gobernador sa suporta ng UN agency sa probinsya habang kumita naman ang global agency na maihatid ang pag-aalaga para sa lahat ng survivor ng gender-based violence. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Bicol Region pa rin, Catanduanes, nanatiling nangungunang producer ng abaka sa Pilipinas noong taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nanatiling nangungunang producer ng abaka sa Pilipinas ang Catanduanes noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos ng PSA, nakapagtala ang lalawigan ng 11,256 metric tons ng abaka o katumbas ng 20.2% ng kabuuang produksyon ng bansa na umabot sa 55,816 metric tons. Sa kabila nito, bumaba ng 44.7% ang produksyon ng abaka sa lalawigan kumpara noong 2024 Ayon pa sa PSA, nananatiling pangunahing sentro ng produksyon ng abaka ang Catanduanes sa buong Bicol Region matapos mag-ambag ng 87.5% sa kabuuang regional output. Ipinakita rin sa datos na mula 2018 hanggang 2020 ay nanatiling na sa humigit kumulang 25,000 metric tons ang produksyon ng abaka sa lalawigan. Gayunman, nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2021, bahagyang nakabawi noong 2022 at 2023 bago muling bumagsak noong 2025. Nananatiling naman ang tulong at suporta ng pamahalaan sa mga bakaleros at sa buong abaka industry sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Visayas naman tayo, Maslog Eastern Samar, negatibo na sa presensya ng NPA. Stable internal peace and security condition, nakatagdang ideklara sa susunod na buwan. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
9: Tuluyan ng nakamit ng bayan ng Maslog Eastern Samar ang ganap na kapayapaan. Ito ang ipinagmalaki ni Mayor Septimio Bok Santiago. Ang pagkawala ng presensya at impluensya ng New People's Army o NPA sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Mayor Santiago, simula ng magpatupad ng mga proyekto ang gobyerno, partikular na ang maayos na mga kalsada, naging tahimik na ang kanilang lugar na siyang nagbukas ng oportunidad sa trabaho at nagpasigla sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Sa kasalukuyang, pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ang monitoring sa bawat barangay upang matiyak na hindi na makakabalik ang mga rebelde na matagal nang naging hadlang sa pag-unlad ng bayan. At dahil sa pagkakaisa ng mamamayan laban sa mapanirang ideolohiya, opisyal nang idideklara ang stable internal peace and security condition sa bayan ng Maslog sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, mga programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte inilapit sa mga residente ng St. Bernard. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
10: Inilapit sa mga residente ng Barangay Himbangan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng isinagawang provincial caravan. Dinala ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga libreng programang pangkalusugan, agrikultura at veterinaryo. Nabahagi ang Provincial Agriculture Service Office na mabini ng mais at assorted vegetable seeds para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan at produksyon sa agrikultura. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Services Office ng general check-ups, dental check-ups, circumcision operations, ultrasound procedures, EDS assessment at laboratory test para sa mga residente. Nagbigay rin ang Provincial Veterinary Services Office ng vitamina, antibiotics, dewormer at iron supplements para sa mga alagang hayop na mga mamamayan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng caravan na mas mapalapit ang serbisyo publiko at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 21, 2026. Ang ating oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Aring pananagutan ng nanay, ano? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig, na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya. Sir Joshua, Attorney Nicolette, kahapon naglabas na rin ng Council for the Welfare of Children ng press statement po condemning yung nangyari po doon sa bata.
9: Yusek, na-mention po ninyo, no, ang nagiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Paano po ang ginagawa din ng mga ibang ahensya tulad ng DSWD, LGU, ng Taguig at mga law enforcement agencies upang matiyak din po ang kaligtasan at psychosocial recovery ng biktimang bata at ng kanyang ina?
8: Opo, Attorney Nicolette, very crucial ang aming coordination. Ano? Lalong-lalo na po ang Council for the Welfare of Children. Kami po ay isang attached agency ng DSWD. Ano? Sa pangunguna po ng aming napakasipag na boss, Secretary Rex Gansalian, ay talagang, actually, nauna silang nag-release ka ng press statement kaysa sa amin. Ano? So we are coordinating with the DSWD and yung local counterpart ng DSWD, ito yung City Social Welfare Development Office natin sa Taguig. Nakipag-coordinate tayo dyan. And of course, we have partnerships with the PNP, you know, PNP Women and Children Protection Center sa pangunguna ni General Sheila Portento. Natin kasi no one agency can really solve this crime. Ano? It's really a multi-sectoral, multi-agency effort. So ngayon po, LGU na kayo will be moved to file cases against liable people at siyempre laging naandyan, nakaagapay yan. Psychosocial support, meron din yung mga other alternative child care remedies po. Ano, kung kunyari kailangan tayo sa pamilya, there is of course the possibility of foster tutulungan po kaming lahat.
3: Okay. Yusek, sa pananaw po ng CWC, gaano po kaseryoso ang epekto ng physical at emosyonal na pang-abuso o pananakit sa murang edad ng isang bata, lalo na sa kanyang mental at emotional development? At nabanggit niyo po kanina yung liability ng nanay dahil ayon po sa mga nakalap na update, pinatawad na daw po ng nanay yung nanakit sa kanyang anak. Magkakaroon ba tayo ng intervention din doon?
8: Yan po ay ating pag-aaralan kasi po at the end of the day, sabi ko nga, no, ang mga anak po kasi natin, ang mga bata, no, hindi sila para mga collateral lang, palamuti sa buhay. Hindi natin sila properties, hindi extension ng pagkatao natin. Ang mga personal relationships natin sa mga asawa natin, mga karelasyon, yan dapat ay hindi nakakaapekto sa kaligtasan ng ating mga bata. No? Kasi Kuya Joshua, napakaseryoso ng maaring maging epekto sa physical man o emotional na aspeto nung nangyaring pananakit doon sa bata, no. And ito naman ay hindi lang doon sa nakikitang physical damage, no. Pwedeng magkaroon ng trauma yan, matinding takot, ano pa ba, anxiety, depression, eventual mental health concerns na hindi lang short term, pwedeng hindi yan magmanifest kaagad, pero pag lumaki-laki ang bata hanggang sa adult life, pwede niyang dalhin. Kaya ang ating pamahalaan, in cases where parents fail o yung mga nangangalaga ay hindi gumanap sa kanilang trabaho, pumapasok ang Estado bilang parents of the people o yung parents patriae na tinatawag natin to really rescue the child from the violent environment. Ano? So dyan kinukuha ng pamahalaan ng bata, maaring bigyan ng isang pamilya na magmamahal sa kanila through foster care, family care, or even administrative adoption. Ano? Sana maiwasan natin dyan kasi naniniwala ang CWC na yung approach sa family kasi yan ang pinakahuli na gusto namin mangyari. No? But of course, if the parents are not able to protect children, dyan po talaga pumapasok ang pamahalaan. Ano? So again, we will closely monitor this, ano? Kasi siniseryoso ng pamahalaan itong child abuse, so to speak, na nangyari. No? I think this is a possible violation of Republic Act 7610. Ito yung commonly tinatawag nating anti-child abuse law natin. Ano? So nakikita natin yung grabbing pananakit na nangyari dito. No? But of course, we defer to the assessment of our public prosecutors and we will siguro update you at the soonest possible time po.
9: Yusek, na-mention nyo na rin po itong RA 7610. No? Paano po makatutulong ang makabata helpline din natin na 1383 sa mga batang biktima ng pang-aabuso at paano ito maaaring ma-access ng publiko?
8: Opo, ang Republic Act 7610 po, ito po ay ini-implement at minomonitor ang implementation nitong DOJ-led Committee on the Special Protection of Children. The Council for the Welfare of Children is an active member of the Committee on the Special Protection of Children po, no. Actually, yung CSPC na tinatawag natin, yung committee na yan, ano, naglabas po kami recently ng protocols to serve as guide for the national and local implementation of the protocol. protocol, ano, para alam ng mga tao kung ano ang procedure, saan sila magsusumbong. And in that protocol, nakapaloob po yung ating makabata helpline 1383. I'm happy to say that because of EO 79 series of 2024 na pinirmahan ng ating Pangulo, the makabata helpline 1383 is now operating 24/7. So kung meron po kayong nakikitang pang-aabuso, kahit po mga concerned citizens lang kayo, mga Marites, kahit hindi po kayo sigurado, call the Makabata Helpline 1383. We have our landline, yung 1383. We also have cell phones, ano, may Smart and Globe cell phones po kami. Visit the Facebook page of the Makabata Helpline 1383 na andun din po yan. Ano. Meron kami SOCMED, Messenger, meron din po kami emails. Contact us 24/7. We will vet your reports. Huwag po kayo matakot. This is anonymous. Hindi po kayo mapapahamak. And when in doubt po, you just report to us. Kami na po mag-handle ng pag-double check po. So tumawag lang po kayo. Siseryosohin po namin ang report nyo.
3: Okay. Yusek, dahil po sa patuloy nga po ang kaso ng mga child abuse na naibabahagi online, ano po yung mga hakbang ng CWC para palakasin pa ang information campaign at child protection program sa mga komunidad at sa mga paaralan?
8: Opo, Sir Joshua, siguro ang pinakamagandang example ng effort ng ating pamahalaan dyan ay yung annual and mandatory child-friendly local governance audit. Lahat po ng LGU natin ay halos sumasali dyan. Talagang ilan na lang ang hindi nakakasali. And starting 2022, yung child-friendly cities and municipalities natin nag-increase na yan. So from, I think in 2022, nung nagsimula ako sa CWC, 372 lang ang nanalo. Naging 782, 890. Then last year, 1,096 na tayo out of the 1,634 LGUs. So we can see what the positive effects of the efforts of government to really make our LGUs and our communities child-friendly. Ano? Pero yun nga po, kulang pa rin, kailangan pa rin po namin ng partnership sa ibang national government agencies and other LGUs, ano? To really create awareness. Gusto po namin palakasin ang mga pamilya. Gusto po namin i-inform ang mga parents na huwag saktan po ang mga bata. Kasi po talagang maraming panganib sa bata. Eh, dun man lang sa bahay, dapat po safe na safe talaga ang mga bata. Ano? So hindi po tayo tumitigil po dyan.
9: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng Council for the Welfare of Children sa pagkakabilang ng Pilipinas sa 15th pwesto sa buong mundo sa 2026 out of the Shadows Index pagdating sa pagprotekta sa mga bata laban sa sexual violence?
8: Ayan, Attorney Nicolette, no, actually this is a parang ano, no, ito yung hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children sector, ano, kasi more often than not, if people interview me, something bad happened to children, ano. Pero ito nga yung out of the shadows index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na pinag-aralan diyan, ano, yung inassess nila, ano. So it's a recognition of the good things that government is really doing for children, ano. Sexual violence, whether all online or offline yan. As I always say, you know, during my interviews, the Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world. You know? So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries. You know? And talaga nangunguna ang Pilipinas. But sad to say, in many reports, media man, international or local, na-emphasize lagi yung pagiging epicenter or global epicenter natin ng online sexual abuse without really highlighting, siguro unwittingly, hindi masyadong nahahighlight yung magaganda namang ginagawa ng government. So ito pong out of the shadows index, number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back, ano, in 2022, number 20 plus po tayo, na I think number 25. So that's a big improvement, but the first government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED, tsaka sa gaming platforms, ay talagang mabantayan pa po natin.
3: Okay. Yusek, from 25th position, papunta sa 15th, so malaking diferensya ngayon. Sa inyong pong perspective, ano po yung mga batas o ano yung mga batas o programa ng pamahalaan ang nakatulong para mapalakas ang online child protection sa bansa at makamit po ang nasabing ranking?
8: Opo, siguro uunahin ko na yung Republic Act 11930. No? It became law in July 2022. It's a trailblazing law in the sense that it really addressed online sexual abuse. Hindi lahat ng bansa merong ganung klaseng batas. Ano? Kaya medyo ito ay ginagaya at kinaiinggitan ng ating mga ibang mga kapitbahay. Ano? So, yun unang-una. Of course, during the term of this administration, the President issued EO number 79 series of 2024. Ito yung nag-institutionalize ng makabata Helpline 1383. So kami na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan na pangbata. Ano? So basta bata, tawag po kayo sa amin. Kami po ang bahala. So aside from that, may EO 67 din si series of 2024. Creating the Presidential Office for Child Protection. So inaantay po nating ma-operationalize pa po yan kasi mas magkakaroon po ng presidential advisor talaga na tututok pa dito sa child protection efforts ng government natin. Quickly lang siguro, there are pending legislations seeking to amend Republic Act 11930 katulad ng binanggit ko para palakasin pa. There are also pending legislations to regulate or restrict the use of minors ng social media and i-promote yung online safety rin sa mga SOCMED man or even the gaming platforms. Ano? So we are pushing for that. And of course, sa House of Representatives, na-refile na rin po yung Magna Carta of Children. Abangan po natin. Marami pa po tayong gustong gawin dito sa hanggang 2028, yung remaining years. Baka naman kaya pa po natin itulak yung mga yan.
9: Yusek, bagamat tumaas ang ating ranking, ano po ang mga hamon pa ba na dapat tugunan, lalo na sa usapin ng access to justice, protection sa mga biktima, at mas malawak na partisipasyon po ng mga survivors sa paggawa ng mga gantong polisiya?
8: Okay, siguro Attorney Nicolette, ano, being lawyers, let's start with access to justice, ano. Alam naman natin our courts are really clogged. The RA 11930 mandated the training and designation of special prosecutors for OSAE cases. The DOJ is really moving heaven and earth and moving mountains talaga to really train special prosecutors, pero syempre we must admit yan ay medyo kulang pa rin sa dami po ng courts natin, ano. So we need to support our DOJ para po yan ay ma-operationalize nila yung batas, ano. Sa law enforcement po natin, napakagaling ng PNP, particularly the Women and Children Protection Center and the Anti-Cybercrime Group. But of course, they are undermanned. They need our support, saka yung pondo kung pwede pong dagdagan so that they can buy modern equipments po, ano, to detect and deter or disrupt itong online sexual abuse. Sa access sa courts, maganda ang ginagawa ng judiciary, ano, pero syempre yung continuous training sa mga judges relating to the provisions of our anti-OSAEC law, saka yung mga court staff din po, dapat gamay na gamay po nila yan para walang nadidismiss pong kaso, na-appreciate yung mga ebidensya. So ganyan po, tuloy-tuloy, kaya there is really this attempt to amend Republic Act 11930 because of the advent of AI. Ano? Attorney Nicolette, based on data, 1,325% increase kasi yan globally noong 2024. So we are watching out for AI and saka siyempre yung sinasabi nilang quantum technology na problematic din. Ano? So kaya po kailangan i-amend yung bata so that even AI-generated pictures or videos na malalaswa ng bata, yan po talaga ay mapaparusahan po natin at mapoprosecute ng maayos.
3: Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa mga magulang na may mga batang anak na nakatutok sa atin ngayon.
8: Para po sa lahat ng magulang, mga lolo't lola, nangangalaga po sa mga bata, ang mga anak po natin ay regalo po ng may kapal. Ano? So mahalin po natin sila. Pag uwi nyo po mamaya sa bahay, yakapin nyo po ang mga anak nyo kasi hindi po lahat ng bata ay ligtas. Hindi po lahat ng bata ay hindi nasasaktan. Kaya nga po sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po namin sinasabing basta bata po, dapat tayo ang bahala. Ano? Kasi sa bagong Pilipinas nga, bawat bata ay mahalaga. So kailangan po nating mahalin at protektahan sila. Ang corporal punishment or pagpaparusa sa bata in the name of discipline or yung walang habas na pagpaparusa katulad po noon na nakita po natin doon sa viral video ay kailangan pong itigil. Ito po ay isang seryosong krimen na ginagawa sa bata na merong karampatang mahabang pagkakakulong po, no, sa ilalim po ng ating batas. Hindi po kayo titigilan ng ating pamahalaan, ng Philippine National Police, ng DOJ, at of course ng Council for the Welfare of Children. Itigil po natin yan, mahalin po natin ang mga bata.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, Yusek.
9: Mga rekomendasyon para sa flood mitigation measures. Ating aalamin kasama si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Dr. Lagmay, magandang tanghali po.
10: Hello, magandang tanghali po. Hello.
9: Doctor, sa pananaw po ng Project NOAA, ano ang mga critical na sanhi kung bakit paulit-ulit pa rin po ang matinding pagbaha sa Metro Manila kahit may mga flood control projects naman?
10: Well, sa una-una, talagang ang Pilipinas ay bahain, ano? Hindi lang sa Metro Manila. Pero ang Metro Manila ay mas bahain kasi highly populated, no? At urban area. Yung mga kalupaan ay sinementohan natin, ginawa natin na kali, ang daming mga gusali, hindi makasipsip yung tubig. Tapos yung mga nagbabaha dyan, yan yung mga lugar na mabababang lugar. At bagamat merong efforts na magkaroon ng mga drainage para hindi magkaroon ng baha, mas lumalaki na ang mga buhos ng tubig ulan. Kaya mas lumalaki yung mga pagbaha. Yung ating mga drainage dati ay kulang na, kailangan dagdagan. At kailangan pa nating pag-aralan pa ng mas mabuti kung saan yung mga lugar na may mga problema, saan ba nagbabaha, saan ba nagbabara dahil sa basura. Yan, isang napakalaking bagay yan, yung basura, no? Meron bang clogging? Meron bang mga pagbara dahil sa mga lupa na nandoon sa loob ng drainage? Yung ating bang mga ilog ay sapat ang pag-dredging para yung mga basura at saka yung mga lupa ay hindi na napaliit yung drainage channel na, o kanal ng ilog. Marami, no? Hindi lang ito isang bagay. At kailangan tuloy-tuloy ang ating mga efforts para mapaganda natin, na maibsan natin yung hirap ng pagbaha. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Pilipinas. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Metro Manila. O hindi, ang maaari nating gawin ay pababain, no? Pababain para mas ma-manage natin. Ayaw na nga namin tawagin na flood control ito, eh. Gusto natin tawagin na flood management.
3: Okay. Well, Dr. Lagmay, kamakailan po ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project dito po sa Quezon City. Gaano po kalaking tulong ang mga ganitong drainage project sa pagbawas ng baha sa mga flood-prone areas? From your perspective po.
10: Okay. Bawat lugar merong kanya-kanyang specific na solusyon o kaya intervention. Diyan sa G. Araneta, na alam natin mababang lugar, floodplain yan, palaging binabaha, nilagyan yan ng mas malaking mga drainage canal. Nilagyan ng mga bagong pipes na mas malapad, mas malaki kaysa dun sa dati. Dalawa pa nga, no? At makakatulong itong mapababa at mapabilis yung paghupa ng baha. Hindi lang yon, gaya nga nung sinabi kahapon, ang problema ay hindi lang sa isang lugar, kung hindi konektado yan sa buong watershed. At inaalam yung mga appropriate interventions doon sa mga iba't ibang lugar. Yung kahapon na nakita nyo na intervention ay para sa isang lugar lang, susubukan itong gawin upstream, dadagdagan ng mga retention basins, susubukan lagyan ng mga nature-based solutions, katulad ng mga bioswales, yung mga detention basin sa ilalim ng mga basketball courts para sa ganung paraan, bago pa mag-ipon o mag-imbak ng sabay-sabay yung tubig dito sa lugar na ito, sa G. Araneta, ay nabawasan na.
9: Sir, sa aspeto naman ng urban planning, ano po ang mga pagkakamali o kakulangan sa mga lungsod na nagpapalala ng flooding sa ating bansa?
10: Yun ang pinakamaganda sa pag-urban planning ang pinag-usapan. Ang pinakamaganda ay iiwas natin yung pagtayo ng mga kabahayan, mga gusali, critical facilities doon sa mabababang lugar. Kasi yun yung mga sadyang at paulit-ulit na binabaha. Kung iiwas natin yung mga lugar na yon, yung mga kabahayan na yon, through urban planning, ay siyempre magbahaman, walang maaapektuhan. Pero ang nangyari ay nagtayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat na hindi natin na pag-aralan na mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyunan. At yun yung mga sinusubukan, mahirap man gawin, ay meron din tayong mga bagong mga tools para masubukan natin na pagsamasamahin yung iba't ibang klaseng interventions para mas maganda ang ating flood management.
3: Okay. Maliban naman po sa mga drainage projects at pumping stations, ano pa pong mga long-term solutions sa maaaring gawin ng pamahalaan para mapigilan ang malalaking baha? Dahil minsan po yung ating mga kababayan, hindi rin nila maiwasan na maikumpara yung kanilang mga lugar na bakit sa ganitong lugar hindi naman binabaha, bakit sa amin binabaha, o kaya kahit sa ibang bansa na inuulan din naman.
10: Oh, pagtitignan nyo po yung mapa, yung flood hazard map na meron tayo dun sa Project NOAA, makikita nyo meron mga talagang sadyang lugar na binabaha at meron mga lugar na hindi binabaha. Yung mga binabaha po mga lugar ay yung po yung katabi ng mga ilog, katabi ng mga sapa, katabi ng mga estero. Kapag sobra ang buhos ng tubig ng ulan, yung surface runoff po natin ay magdudulot ng napakalaking baha doon sa mga lugar na mga kung saan may ilog, at pag malaki yung baha, aapaw ito sa gilid. Yung pong gilid ng ilog na yon, gilid ng mga sapa, yun po yung mga binabaha. Ang gusto po natin mangyari ay makolekta yung tubig bago pa mag-ipon-ipon yung malaking tubig doon sa mga lugar na sadyang binabaha. Yun po yung mga lugar na ano na mabababa, ano? Kaya ang solusyon ay hindi lang po ay yung pagtayo ng dike. Kung hindi, ang solusyon ay hybrid, no? Meron tayong urban planning, meron tayong tinatawag na nature-based solutions. Doon pa lang sa taas ay maglalagay na tayo, magtatanim na tayo ng puno kasi nakaka-absorb ito ng tubig. Dito sa mga lugar na mga open fields ay susubukan nating panatilihing open field siya at gawin siyang mga retention basins para makasipsip yung tubig. Kung mga lugar na masisikip na, katulad na may basketball court, magdagdag ng mga retention basins kasi lalaki ng isang Olympic size swimming pool para pansamantala ilagay doon yung tubig sa kasagsagan ng pag-ulan para hindi sabay-sabay yung tubig na dumadaloy doon sa ilog na magpapaapaw doon sa ilog at magbabaha yung gilid. Meron tayo mga bioswales, magtatayo din tayo, magtatanim din tayo ng mga puno dapat sa urban areas kasi nakaka-absorb din ito ng tubig. Marami po, siguro makakapag-name ako ng mga 15 o 20 solusyon na kailangan pagsamasamahin natin kasi bawat intervention ay makakatulong para mas maganda ang ating flood management, para yung pahirap na ginagawa ng baha sa atin araw-araw ay hindi ganun kagrabe at we can learn to live with nature. We can learn to live with the floods that we experience on a yearly basis.
9: Sir, marami po kasing mga residente ang nakatira malapit sa mga ilog at estero. Sa pananaw ng Project NOAA, gaano kahalaga ang relocation o resettlement sa pagbawas ng pinsala tuwing may baha?
10: Ayan po, isang napaka-importante talaga yan. Sa urban planning, meron po tayong mga tinatawag na dapat hindi natin tinatayuan yung gilid, no? Meron tayong easement. Medyo luma na rin yung ganong klaseng ano, no? Yung easement kasi parang nasa 3 to 5 meters lang, no? Actually, yung floodplain, no? Kapag umaapaw yung tubig, doon na pupunta yung tubig. Baka dapat mas specific doon sa area na kung saan malawak yung pagbaha doon sa mga tinatawag nating floodplain. Ito yung mga patag na lugar sa gilid ng ilog na binabaha kapag umaapaw yung ilog. So, yun, meron na tayong nasa batas, masikip nga yung mga lugar na yon. Tinatayuan natin ng mga kabahayan na hindi naman dapat. In fact, meron nga mga ibang lugar na nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa yung gusali, no? O parking lot. Meron nga sa mga ibang subdivision, yung mga natural na daluyan ng tubig, ay maliliit na sapa, tuyo kapag summer, pero baha kapag tag-ulan, mga maliliit na sapa, tinatabunan na lang at ginagawang subdivision. Walang pakundangan na tinatakpan at siyempre, pag gano'n, nawawalan ng daluyan yung tubig. Kapag gano'n, nawalan, saan pupunta? Di sa kalye. So, yung mga ganyang bagay na yung tanong nyo po, no, dapat ba na naki-clear out yan? Yung po sana, kung ang gusto nating sagutin ay mapapaganda yung ating programa laban sa baha, dapat po gawa ng paraan yan, sundin yung batas, implement yung batas.
3: Sir, pakipaliwanag po para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga ang river rehabilitation, desilting, at maayos na solid waste management sa pag-iwas sa pagbaha? Kasi minsan na nangyayari pagka umuulan ng malakas at bumaha, nagugulat na lang tayo, lumulutang yung mga basura sa mga kalsada, sa mga lansangan.
10: Napakalaki po noon, no? In fact, continuous naman ang siltation, di ba? So, bumababaw yung channel. Kumbaga, mas konti ang capacity ng river o yung ilog para makapag-discharge ng water. So, kailangan palaging nililinis yan para mas effective o mas efficient yung daloy ng tubig dun sa ilog para hindi nagbabaha dun sa mga kalye. Kapag hindi ginagawa yan, ay magkakaroon ng problema. Diyan sa video na nakikita nyo, tuloy-tuloy po ang undercop upland kontrabaha, yung collaboration ng national government with the private sector. In particular, I think this one is San Miguel. They have been trying to dredge, no, for free yung mga ilog natin. At ang dami nilang basura, ang dami nilang mga lupa na nakukuha dyan, no? Millions of tons na nagdi-dredge nila kasama ang MMDA, kasama ang DNR, na ang layunin ay para maging mas epektibo yung daloy ng tubig kapag nagkakaroon ng matinding ulan, para mas epektibo yung daloy ng tubig na sa ilog para hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema doon sa baha, na iibsan natin yung problema ng baha. So malaking tulong po yan. That is one intervention that can be done. As I said earlier, there are many interventions that can be done. When they are put together, napamanage natin na mas mabuti yung baha dito sa urban area na sadyang meron na talaga tayong problema. Pero ang maganda ay natukoy na natin, alam natin saan tayo mag-i-intervene, and kapag meron pang mas matinding pag-aaral, ano yung mga innovations, no, para mas epektibo yung ating combined interventions para magkaroon ng magandang systematic na approach to managing floods in Metro Manila and also in the Philippines. Mm-hmm.
9: Sir, paano po naman nagbabago ang mga rekomendasyon ng Project NOAA sa panahon ng climate change at mas matinding pag-ulan, lalo na pagdating po sa flood mitigation and disaster preparedness?
10: Ay, uumpisahan ko po, malaki. Kasi dati, automatic ang ating solution sa flood control ay dike. Hundreds of billions po ang nagagastos natin doon sa dike. Pero ang aming ano po, ang suggestion ay dapat yung pagtayo ng dike ay last resort. Dapat unahin muna natin yung mga ibang solutions, no? Katulad nga nung sinabi ko na mga retention basins, rainwater harvesting, bioswales, sponge roads. Imbis na nagtatayo tayo ng basketball court lang, detention basin sa ilalim, katakot-takot na detention basins, pagtanim ng puno doon sa upper watershed, pati mismo sa urban area, gawin natin green yung mga solutions natin, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog. Liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, then nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog. Liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, tayo magtatayo ng mga dike, no? At tayo ay, siyempre, bumaba na yung tubig, bumaba na rin yung peligro, yung risk. So doon tayo magkakaroon after the residual risk analysis, no, yung natira after all of the solutions, all of the interventions, gagawa ng programa for response, programa for constructing dikes. So in short, it's a hybrid solution na meron tayong mga concrete infrastructure interventions at meron din tayong nature-based solutions. Combined, it's called hybrid solutions, and that is different from how we approach the flood control problem, which we now want to call as a flood management solution, para mas maganda at mas systematic at mas scientific ang ating approach to handling floods.
3: Okay, Doc, paano naman po makakatulong ang mga local government units sa mga o sa mas epektibong pagpapatupad ng mga flood mitigation projects? Ano po yung magiging papel nila?
10: Yun po, yung pang magandang nangyari kahapon, ay ito ay parang dati kasi hindi masyadong maganda yung integration ng national efforts dun sa local government effort. So yung kahapon is a parang collaboration nung Quezon City LGU with the national government. Mas maganda po ang coordination, ang collaboration. Sa ganung paraan ay yung mga programa ng LGU ay hindi iba, no? Ay in sync or consistent with the program of the national government. Yun, pag ganung paraan, we maximize the use of resources, no? Mas epektibo, mas scientific yung approach doon sa ayos ng problema sa baha. At siyempre, yung resources natin, mas nakakatipid tayo kasi napapag-alala natin na mabuti bago tayo mag-invest doon sa solutions. So yun po, babalik ko doon sa kaninang tanong, ano ba yung contribution? Iniiba po yung approach, yung dating approach na isa lang ang solution, dike, tapos hindi pa nag-uusap. So nagkakaroon ng problema. O dito nagkakaroon ng collaboration, better communication. So mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU Opo, meron tayong mga short-term solutions, no? Yung mga pag wala pa yung mga interventions, kasi matagal yan, no? Kasi meron mga long-term solutions. Habang po hindi pa po naayos yung mga long-term solutions, kasi talagang mahirap po yan at long-term yan, no? Yung kasama yung urban planning. Yung short-term ay mag-ingat po tayo doon sa mga baha, no? Baging maalam, kasi yung awareness is the first step towards disaster preparedness. Malapit na po ang tag-ulan, ngayon ay Mayo na, pagdating po ng mga July, August, na napakatindi na po ng mga habagat na rains natin dito sa Metro Manila. Mag-ingat po tayo at sundin po ang batas at sundin po ang mga abiso ng inyong LGU at ng national government.
9: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA.
3: Samantala, promotion at utilization ng biodiesel reactor for sustainable fuel production ating tatalakayin kasama si Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Ginoong Bilbao, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir, sa gitna po ng pagtaas at pabago-bago nga po ng presyo ng langis sa buong mundo, paano po makatutulong itong biodiesel reactor project ng DOST-ITDI sa pagpapalakas ng energy security ng ating bansa?
11: Thanks, sir. The purpose po kung bakit tayo nagpo-produce or to manufacture fuel para, you know, kasi ang Philippines po kasi is highly dependent sa imports in terms of fuel. So kapag makakagawa tayo ng ating locally sourced fuel, edi mas less dependent po tayo sa mga imports. So ayun po, actually, aside po dito sa importation po issues and importation, malaking tulong din po kasi ang biofuels, lalo na yung locally produced biofuel po sa ating mga agricultural sector. Kasi ang main source ng ating biofuel po is ating coconut oil. So kapag marami tayong na-produce na biofuels, biodiesel, tinutulungan natin coconut sector po natin. So basically parang tali-tali po siya. Hindi lang actually ito nakakatulong sa ating transport or sa ating fuel sectors, pati din po natin sa agricultural. So yun po, tali-tali po ang tulong po na nagagawa po ng produce ang biodiesel.
9: Engineer, maaari niyo po ba ulit ipaliwanag sa mas simpleng paraan kung paano ginagawang biodiesel ang used cooking oil sa pamamagitan ng 800-liter biodiesel reactor? Pasensya na po, Engineer, kasi medyo hindi po clear ang ating linya kanina.
11: Ayos po ba? Ayos, attorney. Ayun po. Actually, ang pag-produce po ng biodiesel is a very mature technology na po siya. I mean, proseso na po na ito is very well-established na po siya. To produce biofuel po, we undergo a process for what we call trans-esterification. So it is a chemical process that uses oil. In terms sa case po natin ngayon dito is yung used cooking oil. Nire-react po natin siya into with certain chemicals to produce biofuel or biodiesel. So basically, ano po siya, mature technology na po ito. Madali na po siyang gawin actually. So ang nagkakatalo-talo na lang po ngayon is kung ano yung scale, ano yung mga raw materials na pwede pa natin gamitin to produce biodiesel.
3: Okay. Sir, pakipaliwanag din po, bakit po mahalaga ang paggamit ng used cooking oil bilang alternatibong feedstock kumpara sa iba pang uri ng fuel sources?
11: Actually, sir, ngayon po kasi ang ating biodiesel is nakatali siya sa coconut oil. By law po kasi sa ating RA 9367 or Biofuels Act 2006, ano po siya, parang medyo nakatali yung isang property ng biodiesel doon lang naman sa paggamit ng coconut oil. So, ang advantage po kasi ng used cooking oil, hindi natin kailangan gumamit ng coconut oil which is nagko-compete siya sa ating food source or as a utilization for food. Ang used cooking oil kasi, ano siya tapon na po siya. Actually, it is considered by DNR, EMB as a hazardous waste. So, pag ginamit natin ang used cooking oil, ang nangyayari kasi, yung supposedly tapon na siya, basura, imbis na nakakasama siya sa ating kapaligiran, nako-convert pa natin siya into fuel source.

0: specs po niya, yung ating pinabayad sana na pambilisan napakamahal po na diesel po ngayon, mas mapapamura po tayo. Lalo na kapag meron tayong sariling facility to produce the biofuel. Sa ngayon po kasi medyo large scale ang aming facility, 800 liter capacity po siya, maximum operational capacity po niya. Pero sa ngayon po kasi pinag-aaralan po na may paano pa saan siya magpapaliit para pwede po siya ma-transfer sa mga maliliit po na companies, sa mga LGUs na pwede po nila ibato-bato po itong technology po na to or itong facility na to sa kanilang mga barangay or sa kanilang mga communities sa magagamit po nila to produce their own fuels para magamit naman po nila sa sarili po nilang purpose or functions for operations.
1: Okay. Sir, nabanggit mo kanina na yung mga used cooking oil ay considered na as hazardous materials. From your perspective po, paano po makatutulong itong biodiesel technology o gaano kalaki yung naitutulong nito sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng circular economy sa bansa?
0: Yun sir, kasi yung nga po, as I mentioned earlier po, ang used cooking oil is considered as service waste na po siya by the NREMB. So basically, bawal po tayo actually magtapon ng used cooking oil sa ating mga drainage, sa ating mga sink. To dispose, kailangan may proper procedure pa po yan. Iniipon yan din. Kailangan siyang ipasa sa isa at tinatawag po ng mga treaters or chemical treaters. Sila po ang mag-dispose po niyan. Yun yung actual accepted practice to dispose of the used cooking oil. Pero yun nga po, kasi kung gagamitin natin siya, so basically, mababawasan po yung tapon natin o yung basura, yung mga materials na supposedly nakaka-effect sa negatively sa ating environment. So nagagawa natin siya into fuels, which is magagamit pa natin para sa ating mga operations po. Like for example, itong biodiesel po kasi pwede siyang gamitin for sa mga heavy equipment, yung mga robust na makina. Pwede din siya for boilers. Although, yun nga po, meron tayo kasi mga sinusunod na standards regarding po sa paggamit or sa pag-produce ng biodiesel. So as long as we meet these standards naman po, it's very safe to use sa mga equipment or sa mga machineries po na ginagamit po natin.
2: Sir, may option din po na facility rental at shared use arrangement sa Green Oils Laboratory. Paano po maaaring makipag-partner ang mga interesadong kumpanya, LGU o mga research institutions sa project na ito?
0: Yes, ma'am. Yes, attorney. Actually, ang aming facility po is for rental po siya. Meaning, pwede po kayong bumunta po dito to explore po yung pag-use na not just for used cooking oil, maski other plant-based oils po na meron po kayo na gusto nyong gamitin. Ang kalab lang pong gawin is contact us. We have our website. You can contact us through our website or through our emails or maybe sa phone call po. And then, pag-usapan po natin kung ano po yung target nyo po. Kasi hindi naman po kami basta-basta tumatanggap ng mga requests. Kailangan din po natin pag-aralan kasi muna ano ba yung material na gusto nyong gamitin, ano bang purpose po niya. Kasi yun nga po, ang biodiesel kasi is fuel po siya. So, hindi siya basta-basta parang ginagamit lang. Same as with sa mga kotse or sa mga yung ating typical or conventional na fuels, meron din tayong standards na sinusunod. So, kailangan muna natin pagtingnan muna maigi step by step kung ito bang material na ito or biodiesel is yung kailangan nyo ba talaga siya. Pero yun nga po, in case po na interested po kayo to partner with us to produce your own biofuels, you can always come to our office po dito sa DOST ITPI. Nandito po kami sa DOST compound, Bicutan, Taguig City. So we are always welcome po. We always welcome everyone po dito na willing po to collaborate with us, especially with regard po sa ating biofuels.
1: Okay. Sir, para po mas may idea lang din yung ating mga kababayan, ano? Like for example, sa isang toneladang used cooking oil, gaano karami yung pwede ma-convert into fuel? Can you give us some figures?
0: Usually, sir, yes, sir. Ang conversion po sa yan, usually, depende po yun sa size ng equipment, sa kung ano yung mga catalyst na ginamit. Pero typically po, kaya po niya mag-produce ang 70 to 90% yield, meaning kung meron kayong isang 1,000 liter, so you can produce up to around 700 to around 900 liters po ng biofuel. So, yung nga po, depende kasi yan, maraming mga factors na kinoconsider, like kung ano ba yung quality ng starting material, ano ba yung process na, or yes, yung process, or ano ba yung catalyst na ginamit. So, may mga kinoconsider po na ganun. Pero basically,

0: that's standing from you. As I have mentioned for earlier, very mature na po kasing technology. So, di naman na tayo papalya po dito. Pero meron tayong produce ng biodiesel.
1: Sir, ano po mga pangunahin naman pong mga hamon na kinakaharap ng DOST-ITDI sa pagpapalawak at pagpopromote natin itong biodiesel technology sa Pilipinas?
0: Actually, ang in terms of awareness po, kasi medyo technical kasi ang pagpuproduce ng biodiesel. So, kailangan medyo talagang may technical know-how ka para makapag-produce ka or at least medyo inclined ka in terms of science. Pero ayun nga po, the technology is very mature naman na po siya. So, madali siyang tutunan as long as willing kayong matuto. Siguro isa pang challenge in terms sa adoption po ng technology or sa pagpapalaganap po ng biodiesel technology is yung sa facility. Kasi hindi po siya tulad ng magluluto lang kayo or whatever. So you need certain reactors po to use the biofuel. So ayun po. Yun po yung mga key challenges po na nakikita namin. Medyo sa ngayon po ay hindi pa ganun kaalam ang mga tao sa pagdating po sa biofuels.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Thank you, sir.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kauna-unahang pampublikong ospital sa Clark, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang mahigit 1,500 beneficyaryo tumanggap ng ayuda sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program sa Clark. Yan at iba pang update sa report na ito. Higit na abot kamay na ng mga Kapampangan, pati na rin ng mga karating lugar, ang legalidad na serbisyong pangkalusugan sa pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, isang makabagong pampublikong pasilidad na idinisenyo upang maghatid ng abot kaya, preventive at specialized na serbisyong medikal sa loob ng Clark Freeport Zone. Personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 3 palapag na Level 2 Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway sa Clark Global City. Formal itong pinasinayaan noong April 29 at itinuturing bilang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na itinayo sa loob ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, malaking tulong ang ospital sa kapakanan ng mga empleyado at sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na lumalawak ang Clark bilang pangunahing investment at employment hub sa bansa.
1: Natutuwa kami dahil ang provincial government talagang kasama natin sa pag-aalaga ng ating mga kamanggagawa at syempre ito rin ang hinahanap ng ating mga investors.
0: Kasama ni Pangulong Marcos sina Pampanga Governor Lia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda sa pagbisita sa modernong pasilidad na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad at mahigit 151,000 na manggagawa sa Clark. Ang ospital ay may 143-bed capacity at kompleto sa modernong kagamitan tulad ng CT scan, X-ray, endoscopy at mammogram units, gayon din ng ICU at neonatal ICU facilities. Ipinatutupad din dito ang zero balance billing para sa ward accommodations upang mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Kapampangan at karating probinsya. Inaasang mas mapapadali pa ang access sa ospital sa pamamagitan ng planong trimodal transport system sa Clark. Sina Sampaguita, Linda at Flor ay kabilang sa mahigit 1,500 na benepisyaryo na nakatanggap ng bigas at iba't ibang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program at bawat bayan makikinabang.
2: Yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Tinatrabaho po natin yan.
3: Yung po makukuha ko po ngayon na record galing kay Pangulo, yung sumahan
4: na magbibigay raw ng tulong sa mga katutubo. Para meron pa yung uuwi sa mundo.
5: Malaki ng tulong sa amin kay Marcos po. Tinatanggap namin po kahit anong ibigay sa amin, tinatanggap namin.
2: Sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko ay sasabihin nila, wala nang gutom na Pilipino.
0: Bukod sa RISE assistance, naglaan din ang suporta para sa socio-civic projects ng mga barangay, kabilang ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pampubliko para sa mga manggagawa, residente at mga katutubong AITA sa loob at paligid ng Clark. Tuloy-tuloy ang rollout ng Benteng Bigas Program para sa mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, mahalagang maabot ng pamahalaan ng mga manggagawang higit na nangangailangan ng suporta sa gitna ng tumataas na gastusin.
6: It's the workers of the zone that are actually the golden geese who lay the golden eggs. So sila yung dapat nating alagaan from the Strait of Hormuz to the dining table. It is our obligation to reach out to people who are affected by the crisis.
0: Sa ilalim ng 20 pesos kada kilong bigas na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakipag-ugnayan ng Cloth Development Corporation sa Food Terminal Incorporated o FTI at iba't ibang locator upang magtalaga ng araw at schedule ng distribution para sa kani-kanilang mga empleyado.
7: Congratulations sa Clark Development Corporation for the launching ng programa. We are hoping it will continue until magawa ho natin na mailagay sa mga dining table ng ating mga beneficiaries yung bigas na naipangako ho natin. No?
0: Bawat kwalipikadong beneficiaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon at insunod sa itinakdang buwan ng allocation. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula ng itatag ang Clark Development Corporation o CDC. Ngayon, sa 33rd taon nito, patuloy ang misyon. Palakasin ang kakayahan ng mga empleyado para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago ng Clark.
1: And I hope you get, you seize this opportunity. And because we think that we have to upgrade the service. And upgrading the service is upgrading yourself, because what else can you leave in CDC but the legacy of service?
0: Sa ginanap na service awardee ceremony sa Teatro Sanayon, 81 empleyado ang pinarangalan mula sa 5 taon hanggang 30 taon ng paglilingkod. Kasabay nito, binigyang diin ni Attorney De Venadera ang kahalagahan ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng workforce.
1: So, part of supporting you is really coming up with those programs and increasing your capability and increasing the capability and capacity of Clark Development Corporation.
0: Bukod sa training, may mga programa ring nagbibigay ng academic units para sa mga empleyado. Sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo, malinaw ang panawagan. Patuloy na palakasin ang kapasidad at kakayahan.
8: Behind every achievement of CDC are men and women who dedicated years of hard work, professionalism, and service to this institution. The employees we honor today helped build the Clark we now see before us. Through their dedication, they transformed challenges into opportunities and uncertainty into progress. As we look toward the future with emerging technologies, digital transformation, and rapid global change, may we continue carrying the same spirit of resilience, adaptability, and excellence that brought Clark to where it is today.
0: Sa ilalim ng Republic Act No. 7227, CDC ang nangangasiwa sa Clark Special Economic Zone bilang implementing arm ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Sa kasalukuyan, may higit 1,200 na locators at mahigit 150,000 na manggagawa ang nasa loob ng zone. Mahigit 3 dekada ng paglilingkod, 3 dekada ng pagbabago. At sa Clark, ang pamana ng serbisyo ay patuloy na nagiging puhunan para sa kinabukasan. Mula sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga komunidad, hanggang sa pagpapatibay ng food security at workforce development sa loob ng Clark Freeport Zone. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan, katuwang ang CDC, para sa mas maunlad at maging hawang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang balita naman ng very first public hospital sa Clark. Congratulations po, at yan ay isa sa mga pinakamahalagang kailangan ng ating mga kababayan. Samantala, may mahalagang announcement pa po mula sa Clark Development Corporation para sa ating mga kababayan. Attorney, go ahead.
10: Yes, Joshua. Magkatuwang ang Clark Development Corporation at Department of Tourism Region 3 sa pagdaraos ng sagala. Dahil nga Mayo, ano? Isang makulay at makasaysayang prosesyon bilang bahagi ng National Heritage Month. Sa May 30 po, alas 5 ng hapon, tatahakin ng prosesyon ang kahabaan ng RC Santos Avenue mula Clark Visitor Center hanggang sa dating pwesto ng Mangantamu. Layunin ng sagala na itampok ang kultura, tradisyon at pamana ng rehiyon. Makikilahok ang mga LGU mula sa Metro Clark Advisory Council at iba't ibang hotels sa loob ng Clark na magpapakita ng kani-kanilang sagala at kasuotan na likha naman ng mga malikhaing fashion designers mula Pampanga at Tarlac.
9: Exciting yan. Bago po tayo magtapos, syempre batiin muna natin na maligayang kaarawan ang itinuturing na institusyon dito sa PTV. Ang nag-iisa si Tita Elena Empa.
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
14: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson patungkol po sa 53 pesos suggested retail price ng Department of Agriculture. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
13: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador ng National Food Authority o NFA, walang iba kundi si Administrator Larry Lacson. Admin Lacson, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
15: Hi, magandang hapon.
14: Apo. Admin Lacson, nabatid po kasi namin na yung Department of Agriculture po o DA ay plano pong magpatupad ng 53 pesos per kilo na suggested retail price o SRP po sa bigas. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, bakit po ito sinusulong ng Department of Agriculture?
15: Una-una kaya sinusulong ng departamento yan ay para sa gayon, no? Magkaroon ng affordable na bigas sa merkado. At yung presyo na yan na 53 ay base sa tala o gastos at data no na kasalukuyan makatuwiran yung 53 per kilo na yan.
14: Opo. Nakabase po ba ito dun sa ating ipoproduce na bigas po dito sa ating bansa? Gayun na rin po yung mga ini-import natin po na bigas?
15: Binabase po kasi yan kasi yung local po yan eh, yung suggested retail price sa local na 53. Binabase po yan sa naging takbo ng presyo ng palay. Ngayon, kamukha po niya sa National Food Authority, ang presyo po ng ating palay ay lumaro sa 25 hanggang 26 average. Okay. So pag kinukumpute po namin yan, nasa sa mga 42 pesos per kilo po, pag ginawa na yan bigas. So kung 42 at 53 ang ang pinaka suggested retail price, meron pa po margin na 11 pesos para po sa distributor at doon po sa retailer. So tingin po namin yung 5-5 piso na margin kada kilo ay sapat na sapat para po sa isang disenteng pagninegosyo.
14: Opo. Bali, Admin Lacson, base po dyan sa banggit nyo po kanina na yung 53 pesos po na per kilo po ng bigas ay makatwiran po. Bali po, kinonsidera po ba natin dito yung syempre, yung tumaas na presyo po ng langis po sa pandaigdigang merkado, papunta na rin po dito, syempre sa Pilipinas, na tumaas nga rin po yung presyohan dito sa atin?
15: Kanina consider na rin naman yan yung sa presyo ng gasolina, which ngayon naman bumababa na, no?
14: Okay.
15: Yun na lang yung kumbaga magiging ang tawag namin dyan parang margin na pwedeng tumaas, bumaba yung sa logistics cost, depende kung saan nanggagaling ang bigas. Let's say for example, kung dyan sa Bulacan lamang manggagaling ang bigas papunta ng Maynila, mas mamura na naman po ang magiging presyo ng kada kilo ng bigas na tinatransport dito po sa papunta sa Maynila.
14: Opo.
15: So tingin naman natin, kung sabihin mo na 2 pesos ang transport cost, no, mamumuhunan ang ating mga millers ng 42 to 44.
14: Opo.
15: So meron pa rin pong 9 peso margin between the distributor at yun pong retailer. So, tingin namin na maganda pa rin po yun. Kanya po ang tingin ng Department of Agriculture nga dyan, yung 53 ay suggested retail price naman po yan. So, probably pwede tumaas dyan ng kaunti o bumaba ng kaunti. Depende po yun sa lugar.
14: Opo. Admin Lacson, medyo paling lang tayo ng konti ha. Sa panig po ng inyong tanggapan po sa National Food Authority, kumusta naman po yung procurement natin para po sa buffer stock po natin?
15: Okay, as of yesterday, nakapamili na tayo ng kalahating milyong sako ng palay sa ating mga magsasaka, no? At patuloy pa rin tayong namimili sa ngayon, hinahabol natin lahat ng mga nag-harvest pa ngayon at kanya itinaas natin yung ating presyo ng palay sa ngayon. Kabuuan sa buong Pilipinas, merong 25 hanggang 30 na presyo, no? Na presyo ng palay, tuyo at malinis.
14: Opo. Bali sir, matanong ko na rin po, yung sources po ba natin itong mga palay po natin? San po ba? Dito sa lokal lang po ba? Or may mga inaangkat pa rin po ba tayo sa ibang bansa po?
15: Matagal na tayong hindi nag-aangkat. Ang National Food Authority ay wala nang mandato para mag-angkat, no?
14: Po.
15: Lahat ng ating binibili ay local, lahat ng ating dinidistribute sa mga programa ng gobyerno, sa DSWD, sa OCD, sa Bentim Bigas Merna, lahat po yan ay produkto ng ating mga magsasaka.
14: Opo. Since nabanggit na rin po yung, syempre yung binibigay po natin sa mga ahensya rin po ng pamahalaan, may singit ko na rin po ba ito? Sapat naman po ba yung ating buffer stock, lalo't inaasahan po yung pagpasok po ng tag-ulan tsaka yung typhoon season? So mga susunod na buwan po, bagay na nangangahulugan po ng paghahanda po na i-augment po para sa relief assistance.
15: Tama. Sa ngayon, ang ating buffer stock ay tatagal ng 9 na araw o kayang pakainin ng buong Pilipinas. Sa aming estimation, marami po yan kasi kahit nung panahon po ng pandemya 2020, ganyang karaming bigas lamang din po ang na-distribute sa buong taon, no?
14: Mm-hmm.
15: So sa ngayon, nasa maguhunyo na tayo, 9 days buffer stock, tingin po namin sapat na sapat po iyan at kaapatan yan, namimili pa po tayo ng palay.
14: Mm-hmm.
15: So kung meron man pong lumalabas ngayon na bigas, mayroon naman pong pumapasok na palay na papalitan. So hindi po, kumbaga kampante po tayo at tayo nakasisiguro na meron tayong huhugutin na bigas kapag dumating na ang bagyo-bagyo.
14: Opo. Since nabanggit na rin po natin yan, Admin Lacson, pagdating naman po syempre sa budget, since gagastos nga po tayo dyan, kamusta naman po yung budget ng NFA pagdating po dyan sa paghahanda natin sa possible na relief assistance at pag yung buffer stock nga po mismo ng NFA?
15: Sa ngayon, sapat naman ang pondo natin base sa plano, no? Budgeting plan natin at sa pondo na ibinigay ng ating pamahalaan under the General Appropriations Act. Sapat naman po yan. Nakaprograma po lahat. Hindi po natin nakikita magkukulang ito.
14: Opo. Admin Lacson, balik po tayo dito sa ano, sa usapin po ng SRP implementation po ng DA. Bali, may gagawing karagdagang intervention po ba yung NFA kaugnay po rito sa plano ng Agriculture Department bukod po dun sa Benting Bigas Program, since parang medyo mas mataas po ng bahagya itong magiging SRP natin dun sa mga bigas?
15: Yung SRP na 53 ay para po yan sa regular na tinitrade na local rice. Ibang-iba po ito sa programa natin sa Benting Bigas. Si NFA wala pong ibang paghahanda na kailangan gawin dyan, kundi mag-report lang din sa Department of Agriculture just in case may makikita kami na hindi sumusunod sa SRP, no?
14: Opo.
15: Pero again, that's a suggested retail price. So, we will encourage lang ating mga traders at retailers na sumunod sa suggested retail price.
14: Opo. Bali, wala po ba tayong gagawin na mas pinalawak po ba na paglulunsad po ito ng Benting Bigas Program galing po mismo dito sa NFA para po at least makaabot po dito sa mataas po na presyo ng kahit pa ng, ano, ng bigas po?
15: Ay, ano naman yon, given na yon win, no? Talagang utos naman ng Pangulo na palawakin pa ito. Triplehin, ika nga, yung volume na lumalabas sa Benting Bigas meron na. Tuloy-tuloy po yan, ha? Maigit 1,000 outlets na po ang meron tayo niyan. At ang Department of Agriculture ang nanguna dyan na pinaparami pa ito. At makikita natin na sa mga susunod na araw, buwan, hanggang 2028, dadami po yan.
14: Opo. Admin Lacson, bago po namin kayo bitawan po ngayong araw, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan po na nakikinig at nanonood po sa ating programa po?
15: Well, ang inyo po National Food Authority ay tagapag-imbak ng bigas at nang sa gayon ay
14: ayun na, putol ang ating linya kay Admin. Hello, Admin? Admin?
15: Hello?
14: Hello, Admin. Ayun, bigay na lang po. Naputol po tayo.
15: Naputol nga. Anyway, tuloy-tuloy po ang National Food Authority sa pagbili ng palay para sa ating mga magsasaka. At maganda po ang presyo namin. Ibenta nyo po sa National Food Authority ang inyong palay para sa gayon ay tayong may tustos sa Benting Bigas, meron na, at sa ating pag-iimbak, national buffer stock para sa kalamidad at mga emergencies.
14: Apo. Maraming salamat po, Admin Lacson, sa napairam niyo pong oras sa amin ngayong araw.
15: Wala po nga naman at magandang araw po sa lahat.
14: Yan po, narinig niyo po ang ating panayam kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson.
13: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
14: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinatutupad na ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA. Ang nasabing pag-aaral ay isinagawa ilang taon na ang nakalilipas para tugunan ang matinding pagbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya, isa lamang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
16: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon.
14: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Sa kaugnay na balita, inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang pipe-laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simulan ang pagtatayo ng pumping station ngayon sa susunod na taon. Bagaman ramdam na ng ilang residente ang improvements ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginit ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo Junyo. Sangayon din anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magsisimula sa pagitan ng huling linggo ng Mayo at unang linggo ng Hunyo, gayon din ang habagat sa ikalawang bahagi ng taon.
13: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
14: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang mga pagbaha lalo ngayong papasok na tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan nga sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterway, clearing operation sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa mga flood pumping operations at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
17: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cause at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang permisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
14: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
13: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
14: Walang patid ang pagkilos ng Administrasyong Marcos sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong uplift committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, apat ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga overseas Filipino worker o OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa yung pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang din ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmahal ng presyo ng krudo. Ikaapat ang pagsisiguro na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa nasabi ring pulong, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026.
13: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan, partikular ang mga nasa vulnerabling sektor, ang mga programa ng pamahalaan. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ang mas malakas na koordinasyon ng pamahalaang nasyonal at lokal upang matagunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang mga hakbangin sa pagpapaunlad ng lipunan.
18: We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkakasynergy and mararamdaman ng tao kagad.
14: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
14: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 na transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalampasin din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya ay nananakaw, apektado rito ang mga paaralan, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bili ng bagong kalihim sa kanyang mga kasamahan sa Department of Budget and Management o DBM, bawal ang mabagal at naghihintay. Din niya na sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
19: Dito sa DBM, dito bawal ang pabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
14: Budget Secretary Kim Robert De Leon.
13: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawanin ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maaabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao at hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
20: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
14: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
13: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Balita pa rin sa Senado, maghahain ng motion for reconsideration ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang kanilang hiling na temporary restraining order o TRO laban sa posibleng pag-aresto at paglipat sa senador sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, sinabi ng legal team ni de la Rosa na gagamitin nila ang lahat ng legal remedy upang questionin ang naging desisyon ng Supreme Court. Si De La Rosa, na dating PNP chief, ay nahaharap sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin namang itinanggi ng senador ang pagkakasangkot sa umunoy extrajudicial killings.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay rito ay pinauubaya na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ.
2: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaubaya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice o DOJ ang pagsusuri sa isinumbitin nilang findings kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Inirekomenda ng CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Moreco II na walang basihan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na saka lamang maaaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balita sa mababang kapulungan, panukalang anti-political dynasty bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Para sa kabuang detalye ng ulat, narito si Melanie Valdos Reyes.
3: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang anti-political dynasty bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta

0: ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala ay iniakda ni House Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sinusuri na ng Department of Education o DepEd ang kahilingan ng mga pribadong eskwelahan na magtaas ng matrikula para sa school year 2026 to 2027. Nasa kabuuang 842 private schools ang nag-apply para sa tuition and other school fees o TOSF increase. Sa 17 rehiyon, 14 ang interesadong ipatupad ang TOSF hike. Samantala, hindi naman humiling ng TOSF increase ang Regions 5, 8 at 10 at Cordillera Administrative Region. Iginit ng DepEd na pinapayagan ang private schools na magtaas ng matrikula basta transparent, justified at patas sa mga magulang. Samantala, dapat namang mapunta sa sahod, allowance at iba pang benepisyo ng faculty at staff ang 70% ng kita mula sa fee increase, habang ang 30% maximum ay para sa institutional development, student assistance at pagbalik ng investment.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Ilulunsad ng Social Security System ang SSS Palengke Caravan simula May 25 hanggang May 31. Layon ng information at coverage drive na mas mailapit sa publiko ang serbisyo ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa alok na serbisyo ang SS Number Issuance, Member Data Change, SS Records at Contributions Verification, PRN Generation, Loan Application at iba pa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Patuloy ang pagsusumikap ng Philippine Fiber Industry Development Authority o FIDA upang maipakilala at mapalago ang industriya ng abaka sa bansa. Ito'y upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka ng abaka na matagal nang napabayaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay FIDA Executive Director Ali Atienza, sinabi nito na nais niyang ang mga asawa o pamilya na mismo ng mga magsasaka ang gagawa ng mga produktong nanggagaling sa abaka. Ani Executive Director Atienza, inatasan niya ang mga regional director na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng mga pagsasanay hinggil sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka at sa posibleng pagbuo ng marketplace para sa abaka-based products. Ayon pa kay Atienza, sa laki ng raw materials na in-export natin, 10% lamang ang kinikita ng bansa rito. Dagdag pa niya, halos 87% ng supply ng abaka ay nanggagaling dito sa Pilipinas, kaya kung tayo na mismo ang gagawa ng finished product ay maaari pa itong makapagbigay ng dagdag kita sa bansa.
3: Pilipinas lang po talaga ang abaka.
4: Mm-hmm.
3: And buong eastern border ng Pilipinas may abaka. In fact, mm-hmm. we are only utilizing probably about 10% of what we have. Mm-hmm. And right now it is a $1 billion industry. Wow. Ang tinitingnan po natin, at talulungkutin ako dahil out of $1 billion, Philippines is only earning 10%, $100 million. At pinaka-nakakalungkot dahil yung farmers are only getting the 10% of 10%. Na yan po ang hinahanapan natin ng paraan para yung mga farmers natin ay kumita ng mas malaki.
4: Mm-hmm.
3: Kaya po tayo nag-iisip, buti na lang at physics major ako, kaya nag-iisip tayo ng mga iba't iba mga produkto na pwedeng gawin para sa ganun, mapalaki natin ang kita ng mga farmers. And we are exporting, not raw materials dapat, we should export finished products. Mm-hmm.
2: FIDA Executive Director Ali Atienza.
1: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority lumagda ng isang kasunduan para sa mas pinalawak na koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Program. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
4: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Layunin ng kasunduan ang palakasin ng koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Programs sa pamamagitan ng Cadets Onboard Training Monitoring System. Kailangan ng kasunduan magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Regional Yarn Production and Innovation Center may malaking tulong sa mga mamayan ng Vintar, Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag.
6: Dakkal ti manamnamang epekto ti Regional Yarn Production and Innovation Center iti ilit ti Vintar. Dayta pasilidad ket manamnamang aglukat into no Julio 3. Segon kini Mayor Richard De Gala, apagiso ti panaka-establisar dayto ay gapota kalikagong damay sublit industriya ti panagabal iti nasao nga ili. Malasid ngamin iti sustainable a supply ti panait para iti abel, makatulong pa iti nasao nga pasilidad karag iti manalon gapota mabalinda nga ag-supply karag iti raw materials kas iti kawayan, kapas, pinya, abakaken da dumapay payamula ang mabaling aramidan a panait. Itagdama ng rugin ti lokal gobyerno a nagpamula ti kawayan ken adama ti 10 hectares adagana ay kumita dagiti manalon a pagmulaan ti kapas. Namuan na tinasaw nga proyekto ket nagbinuligan iti Department of Science and Technology ken lokal gobyerno iti nasao nga ili. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Jude. Samantala, balita pa rin mula sa Ilocos Region. Nasa humigit 74% ng mga bata sa rehiyon ng Ilocos fully vaccinated noong 2025 ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Para sa kabuang balita, narito si Glenda Sarac ng RP Agoo.
11: Nakagunod ti Ilocos Region iti 94.3% a fully vaccinated nga ubing kas may basar iti national schedule. Inwargawag dito ito Philippine Statistics Authority ni PSA Region 1, Kabayatan ti Dissemination Forum, iti resulta ti 2025 National Demographic and Health Survey wenno NDHS, anaanga idumayo ba inte iti ilit ti San Juan, La Union. Sigon kini Teresa Olarte, Supervising Statistical Specialist ti PSA Region 1, sakop ti 94.3% a fully vaccinated dagiti ubing nga agtawan iti 92 aging ga iti 23 a bulan. Kinunati ahensya a nakaawat dagitoy nga ubing iti vaccination sakbay ti survey kas may basar iti vaccination card wenno iti testimonya ti inada itintero a Pilipinas. Ti Ilocos Region ti nakagunod iti kangatuan a vaccination rate bayat a kababaan ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao wenno BARM a naka-record 13.0% kas may basar iti resulta ti 2025 NDHS. Manipod ago o La Union, Glando Bakungan Sarac parita Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Glenda. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Morongan Integrated Agriculture and Floriculture Project, pinuri ng Department of Environment and Natural Resources Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng RP Morongan.
12: Gindagusian DNR8 and Integrated Agriculture and Floriculture Project at Ecosystem Research and Development Bureau Barangay Bakong nga siyudad han Borongan nga giniimplementarid Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association na BIAFA kundi ng mga membro nagbalikloob ug gobyerno durante ng gidumara nga second quarter Summer Island Natural Park Protected Area Management Board meeting nga siyudad han naglabayng adlaw. Apos yun ang implementasyon ni nga proyekto nga gikultibar ang greenhouses in high value flowers ug gadit anthurium, rosal, kanamumo, daisy, bibes breath, o bougainvillea, samtang ipapadaman pagtanumin limong grass na nakakabulig pagproteher kontra erosyon ni tuna nga surok na in-incomid biyapa nga nakapagbalitsa na impolumenos kantidad 17 million pesos. Gintagan hinduan ng DNR kinanglan pakasgan ang pagbubroblig at mga ensyan goberna biyapa hara integrasyon ng mga kaapining asosasyon na magkamayan in sustainable nga pakabuhi agud maibsan itong pressure pagtutulos ang mga natural nga rekurso. Nugod kabulig pa ang komunidad na pagproproteher at mga natural nga bahandi a kagagubaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Sok, mula Samar. Libat naman tayo sa Leyte. Young farmer ng Southern Leyte, kwalipikado sa Filipino Internship Program sa Taiwan. Si Ria Mikate ng RP Sogod sa detalye.
13: Kwalipikado sa Batch 7 sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan ang isang kabataon mag-uma gikan sa St. Bernard, Southern Leyte. Partikular nini, si Jenica Kabilan Polo, lumulupyo sa Barangay Tambis 1, dinakatambong na sa pre-departure orientation ng ipagayon sa Agricultural Training Institute sa Diliman, isip pagpangandam sa International Agricultural Internship sa Taiwan. Matod pa sa Agricultural Training Institute, tumong sa maong orientasyon nga mapalambo ang kaibalo kana sa pagsalig sa mga kabataang maguma nga moapil sa programa. Ang mga programa sa kanisyatiba nga nagtumong sa paghulma sa bagong generasyon sa modern agrikultura, isip tubag sa nagkatiguan nga populasyon sa mga maguma sa kalibutan. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod. Kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Ria. Samantala, mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. Department of the Interior and Local Government Region 10, kaisa sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Ang kabuang ulat hatid ni Romy Kapinpuyan ng RPCDO.
14: Misalmot ang mga personnel sa Department of the Interior and Local Government Region 10 sa pagtanaw sa audiovisual presentation alang sa 2026 Ease of Doing Business Month celebration din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kalihukan subay sa Memorandum Circular number 2026-0002 nga tumong nga mapalambo ang kahibalo sa mga programa sa EODB ug mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa serbisyo sa gobyerno. Gipasiugda sa AVP ang tema karong tuiga nga Achieving Results Through Transparency and Accountability, ARTA, Towards a More Productive Bagong Pilipinas. Gipahayag sa DILG 10 ang ilang suporta sa Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagpakusog sa transparency, responsibo o citizen-focused nga pagdumala. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat, Romy. Mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Farm-to-Market Road Project ng Philippine Rural Development Project sa Zamboanga, Zibugay, inisyuhan ng No Objection Letter ng Department of Agriculture. Si Lesti Cubol ng RP Zamboanga sa detalye.
15: Inisyuhan ng No Objection Letter 1001 sa Department of Agriculture. Ang gipropuner nga Farm to Market Road Project sa lungsod sa Ipilog Ditay, Zamboanga, Sibugay, ubos sa Philippine Rural Development Project o PRDP, kinialang sa rehabilitation o concreting sa Logan, Bakalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, Nukanan, FMR sa nasangpit nga mga lungsod. Ang 01 ang opisyal nga dokumento nga nagtugot sa mga lokal nga pangagamhanan nga ipadayon ang proseso sa procurement o pagbid alang sa konstruksyon sa FMR na nagkatidad o dulaan sa 350 milyones pesos. Migula ang 01 human nakasumeter ang mga LGU sa mga gikinahanglang dokumento sama sa detalyadong plano sa engineering o pagmatuod nga nahitukma kini sa gabayan sa DAPRDP scale up. Ang kalsada, dakoga ikatabang alang sa dali nga paghatod sa mga produktong agrikultural sa kamerkaduhan sa lalawigan. Ang awarding ceremony, gipangluhan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kauban ang mga opisyal sa DAPRDP Mindanao Cluster o Sibugay Governor Dulcian K. Hopper. Gikandri sa Radyo Pilipinas ng Buanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Lesti, mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Caraga. Department of Agriculture Caraga matagumpay na na-turn over ang nasa 5 milyong pisong halaga ng biosecured piggery sa Tubay Cooperative. Si Dayanara Haken ng RP Butuan sa detalye.
16: Nag-turn over ang Department of Agriculture o DA Caraga Livestock Program o 5 million pesos na biosecured piggery ngadto sa La Gracia Farmers Agriculture Cooperative sa Tubay, Agusan del Norte, Baguhay lamang. Kini aron mapalambo pa ang industriya sa baboy sa rehiyon sa Caraga. Ang maong pasilidad pagabuhian og 100 ka finisher nga baboy nga gilauman nga makatabang sa pagpadaghan sa supply sa karne o pagpalig-on sa presyo niini sa probinsya sa Agusan del Norte. Gisiguro usab sa DA nga ang pasilidad adunay modernong ekipo og teknolohiya aron maprotektahan ang mga binuhi batok sa mga virus o makamatay nga sakit isip kabahin sa biosecurity measures sa proyekto. Ang proyekto gipondohan ubos sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion from INSPIRE program sa DA nga nagtumong sa pagpalig-on o pagbangon sa industriya sa pagbuhi sa baboy sa nasud. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Dayanara, mula Caraga, kawing naman tayo sa Region 10. Mga magsasaka sa lungsod ng Iligan, pinayuhang huwag na munang magtanim bilang paghahanda sa El Nino. Si Sheriff Timhar Habib Majid ng RP Iligan sa detalye.
17: Gipahimangnuan sa Iligan City Agriculturist Office ang mga mag-uma sa dakbayan nga dili sa magtanom hangtod wala pay official nga advisory gikan sa Department of Agriculture kon DA kalabot sa umaabot nga epekto sa El Nino. Sumala ni City Agriculturist Mary Ann Belli na kasinati na og hulaw ang Iligan maong giilan na sa ilang buhatan ang mga sapa, suba ug uban pang tinubdan sa tubig nga mahimong temporaryong magamit sa mga mag-uuma. Ipasalig sa Dibeli nga adunay andam nga tabang ang lokal nga pangagamhanan alang sa mga mag-uuma kun musamot ang epekto sa El Nino. Lakip ng pag-apod-apod sa mga liso alang sa backyard gardening, mga tanong nga mabuhi bisan sa hulaw, ug pipila ka mga drum alang sa mga farmer association nga duol sa mga tinubdan sa tubig. Hugot sa matud niya ang koordinasyon sa ilang buhatan sa DA, National Irrigation Administration, ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, aron masiguro nga dunay andam nga tabang alang sa mga maapektuhan nga mga mag-uuma. Kahinumduman nga mipagawas na og El Nino Alert ang DOST Pag-asa, human gitaho nga dunay 79% posibilidad nga mahitabo ang El Nino tali sa Hunyo ug Agosto 2026 ug mahimong magpadayon hangtod sa sayong bahin sa 2027. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag. mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
20: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
21: Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Pilipinas ng mas mababang Balance of Payments o BOP deficit noong Abril ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ito na ang pinakamaliit sa nakalipas na 3 buwan. Bumaba ang kakulangan sa $2.124 billion mula sa $2.637 billion noong Marso at $2.558 billion noong Abril ng nakaraang taon. Ito rin ang pinakamababang antas mula Enero at ika-anim na sunod na buwan na may deficit ang bansa. Sa kabila nito, lumaki ang kabuuang BOP deficit sa unang 4 na buwan ng taon sa $7.411 billion, mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon naman sa mga ekonomista, nakatulong sa pagliit ng deficit noong Abril ang patuloy na pagpasok ng dolyar mula sa remittances at BPO sector, pati na ang bahagyang pagbuti ng capital flows at pagbaba ng import bill. Gayunpaman, nananatiling hamon ang malawak na trade gap at panlabas na pressure na nakaapekto sa kabuuang performance ng BOP. Samantala, tumaas ang remittances ng mga overseas Filipino at umabot sa $2.874 billion noong Marso habang lumaki rin ang trade deficit ng bansa. Sa hiwalay na ulat, bahagyang bumaba ang gross international reserves ng bansa sa $104.328 billion sa pagtatapos ng Abril, ang pinakamababang antas sa loob ng higit isang taon. Sa kabila nito, tiniyak ng BSP na sapat pa rin ang reserba bilang palangga sa panlabas na panganib at kaya nitong tustusan ang pag-angkat at utang ng bansa. Inaasahan ng Central Bank na magtatapos ang taon na may mas malaking BOP deficit na $7.8 billion habang target namang umabot sa $111 billion ang gross international reserves pagsapit ng katapusan ng taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
21: Samantala, umaasa naman ang National Dairy Authority o NDA na madoble ang kanilang pondo sa susunod na taon na maaaring umabot sa 4.88 bilyong piso upang mapalakas ang produksyon ng gatas sa bansa. Ayon kay NDA Administrator Marcus Antonius Andaya, target nilang simulan ng pagtatayo ng hindi bababa sa 3 bagong stock farms sa taong 2027 na planong ilagay sa Baguio City, Sorsogon at Negros Island. Tinatayang aabot sa 50 milyong piso ang gagastusin sa bawat farm na sasaklaw sa 50 ektarya at kayang mag-alaga ng hanggang 150 dairy cattle. Bahagi ng pondong hinihiling ng ahensya ang 1.5 5 bilyong piso mula sa pambansang budget upang pondohan hindi lamang ang mga bagong proyekto kundi pati ang kanilang mga regular na programa. Inaasahang madaragdagan pa ito sa pamagitan ng pagpapatupad ng Animal Industry Development and Competitiveness Act na lilikha ng 20 bilyong pisong pondo para sa livestock sector. Sa ilalim ng pondong ito, may nakalaang pondo para sa food safety, herd build-up at pagpapaunlad ng feeds at forage. Sa kasalukuyan, may 4 ng aktibong stock farms ang NDA sa iba't ibang bahagi ng bansa at may isa pang pasilidad sa Bukidnon na inaasahang magbubukas ngayong taon. Posible ring madagdagan ang kanilang pondo mula sa milk feeding program ng Department of Education kung magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
21: Sa iba pang mga ulat, nagpalabas naman ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA ng preventive suspension laban sa 5 fertilizer companies dahil sa umano'y paglabag sa mga umiiral na batas at regulasyon ayon sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ng DA na ito ay kasunod ng mga ulat hinggil sa pekeng produkto, maling label at hindi otorisadong distribusyon na natukoy sa isinasagawang investigasyon at monitoring operations. Hindi muna isinapubliko ang pangalan ng mga kumpanyang sangkot habang hinihintay ang pinal na resolusyon ng mga kaso. Sinabi ng ahensya na ang hakbang ay isang precautionary measure upang maprotektahan ang mga magsasaka, mamimili at ang publiko habang nagpapatuloy ang verification. Pansamantala ring tinanggal sa listahan ng mga rehistradong fertilizer handlers at produkto ng FPA ang mga apektadong kumpanya. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, kabilang sa mga paglabag ang pagtanggi sa inspeksyon, pagbebenta ng peke at substandard na pataba, maling paglalagay ng label at paglabag sa mga kautusan sa distribusyon. Binigyang din naman ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na paigtingin ng pamahalaan ng pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang mga magsasaka at matiyak ang integridad ng mga programang pang-agrikultura ng gobyerno.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
21: Samantala, magbebenta ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng mga real property sa Visayas at Mindanao sa pamagitan ng Electronic Public Bidding o e-bidding. Ayon sa ahensya, tatanggap ng mga bid mula alas 9 ng umaga ng Hunyo a 17 hanggang alauna ng hapon ng Hunyo a 18 habang bubuksan naman ang mga ito sa alas 2 ng hapon sa parehong araw. Kabuang 44 na ari-arian ang ilalabas sa bentahan kabilang siyam na matatagpuan sa Coronadal City. Kabilang o karamihan sa mga ito ay binubuo ng mga residential at agricultural lots na may lawak na mula 80 square meters hanggang 19.5 hektarya na nasa iba't ibang lalawigan gaya na lamang ng Cebu, Iloilo at Agusan del Norte. Maaring tingnan ng mga interesadong mamimili ang kumpletong detalye at proseso ng bidding sa opisyal na e-bidding portal ng PDIC kung saan kinakailangan ang isang beses na pagpaparehistro bago makasali. Hinihikayat din ang mga bidder na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ari-arian kabilang ang kondisyon at status ng pagmamay-ari nito. Ang kikitain mula sa bentahan ay gagamitin ng PDIC upang mabayaran ang mga pinagkakautangan ng mga nagsarang bangko kabilang ang mga depositor na may hindi insured na deposito at upang mapalakas ang pondo para sa deposit insurance claims.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
21: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 21 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 34 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 8 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay 82 pesos and 97 centavos, habang ang euro naman ay 71 pesos and 77 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 92 centavos, habang 16 pesos and 45 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
21: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
4: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Umangat ang rain or shine pagkatapos ang isang dramatikong 115-111 panalo kontra Barangay Ginebra para kunin ang Game 1 ng kanilang Best of 7 semifinal series sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Miyerkules sa Inari Center sa Antipolo. Umarangkada ang Ilasto Painters sa isang 11-0 finishing kick kung saan tinapos ng jumper ni Gian Mamuyak sa huling 38.1 seconds para sa 113-107 abante. Pero gaya ng nakasanayan, hindi basta sumuko ang Never Say Die Ginebra. Sa kabila ng pagkabagok ng ulo matapos maapakan ng paa ni Jonard Clarito, kumamada si Scotty Thompson ng krusyal na 4-point play sa 19.5 seconds para idikit ang score sa 113-111. Tinapos ni Clarito sa pamamagitan ng dalawang free throws para sa 115-111 panalo. Ngunit hindi pa tapos ang laban, isang posisyon lang ang pagitan. Nagkaroon pa ng chance ang Gene Kings, nag-airball si RJ Abarento sa potential game-tying shot. Nakuha ni Troy Rosario ang offensive rebound pero binura ito ni Clarito sa kanyang second chance attempt. At nang magkamayan na sina coaches Tim Cone at Yeng Giao, biglang umapila si Cone, may oras pa raw. Sa review, lumabas na may 0.5 seconds pang natitira. Sa huling inbound ng Ginebra, muling naging bayani si Clarito, binulabog ang pasa ni Thompson papunta kay Justin Brownlee habang mahigpit na binabantayan ng ROS ang 4-point line para tuluyang iselyo ang Game 1. Nanguna si Jalen Johnson sa isang mabangis na 40-point, 19-rebound performance kasama ang magkakasunod na 3 sa end game na nagbigay ng kontrol sa rain or shine. Umalalay si Clarito sa kanyang 25 puntos at 6 na rebounds habang si Mamuyak ay nagdagdag ng 18 puntos at 5 assists. Sa panig ng Ginebra, kumamada si Justin Brownlee ng 32 puntos, may kasama pang 5 rebounds at 5 assists. Nagambag naman si Abarientos ng 21 puntos at 4 boards habang nagtapos si Thompson na may 17 puntos at 7 rebounds.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Pumasok ang game-winning 3 ni Mason Amos para itulak ang De La Salle University sa 79-78 panalo kontra University of Santo Tomas sa 19th Phil Oil Preseason Cup sa San Juan. Naglista si Amos ng 13 puntos, 5 rebounds at 3 assists kabilang ang game-tying triple bago ang kanyang panapos na tirada. Malaki rin ang ambag ni Jacob Cortez na kumana ng clutch triple sa huling 2 minuto at nagtapos na may 13 puntos, 6 na assists at 4 na rebounds. Para sa UST, nanguna si Collins Okowe na may 16 na puntos at 13 rebounds pero mintis ang kanyang potential game winner. Nagambag din sina Mark Liemet ng 16 na puntos, Koji Bonaflor ng 11 puntos at Ice Danting ng 10 puntos. Sa mainit na overtime duel, pinangunahan ni Jonathan Manalili ang Coleo de San Juan de Letran sa 75-71 panalo kontra College of St. Benilde. Naglista si Manalili ng 14 na puntos habang sumabog si Jimboy Estrada sa 21 puntos at 5 rebounds. Nagambag din si na Chad Gamad ng 10 puntos at Kevin Santos ng 8 puntos. Para sa CSB, nanguna si Allen Liwag na may 13 puntos. Samantala, Lyceum wagi rin sa overtime kontra Arellano. Pinataob ng Lyceum ang Arellano 82-75 sa likod ng 22 puntos ni Renz Villegas at all-around explosion ni Matthew Rubico na may 14 na puntos, 9 na rebounds, 7 assists at 5 steals. Nagambag si Jonathan Dailig ng 13 puntos habang si Roger Ondoa ay nagtala ng double-double.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo at nagbabalik na po si Erwin Peñano.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa balitang negosyo at kalakala na inihatid ni Steph Vicente, kay Leo Magpayo para sa ating balitang sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Global na tayo.
3: Global na tayo.
2: Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama pa rin namin sa paghahatid sa inyo ng programang ito sa ating production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer Ms. Drizzle Nanyong. Sa master control, of course, nandiyan si Mr. Milo Junela. Sa wirecast, si Hiro. And of course, kasama rin natin si Jay Arevalo. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Makikita niyo po yung Voice of America dyan sa may Tinang Tarlac. And of course, sa inyo pong mga cellphones, ano po yung ating live audio streaming sa cellphone, i-download niyo lamang ang ating PBS Radio app receiver. Ano? Ayan, so ngayong araw, yan po yung mga iba't ibang mga pamamaraan para masubaybayan po ninyo ang programang Global na Tayo at iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas. Online, digital platform, shortwave broadcast. Yan po ang hatid namin sa inyo. Pero alam nyo, mahalaga po ang edisyong ito ngayon ng Global na Tayo. Lalong-lalo na pag pinag-usapan po natin ang industriya ng abaka. Ayan. Alam nyo, madalas na pag-uusapan ng mga issue pagdating sa agrikultura. Pero itong pagkakataong ito, ipo-focus natin ngayon ang usapin para sa abaka, sa industriya ng abaka. Yung mga naging achievements, yung mga naging program and services ng industriya ng abaka, lalong-lalo na sa pamumuno po ng kanilang executive director, na si executive director, bubuin ko muna yung pangalan niya, no? Executive Director Arnold Ali Atienza, or he is fondly called as Ali. Okay? Yun, para alam kong medyo familiar sa inyo yung pangalang Atienza at yung Ali Atienza. Unang-una, siyempre siya ay anak, isa sa mga anak ni Mayor Lito Atienza. Okay, at kapatid, kilala nyo naman si Kuyang Kim kung tawagin. Okay? Pero alam nyo ba na itong makakasama po natin ngayon live sa studio ay ika nga po kilala rin sa larangan ng sports, you know, because he is a very acknowledged and recognized athlete. being a Taekwondo champion, ano po. At nagkaroon pa siya ng ikang fifth dan, ano, belt sa sport na 'yan. At bukod sa sports, meron din siyang degree sa Bachelor of Science in Physics, okay? Major in Computer Applications mula sa De La Salle University. At previously, nag-serve siya as Undersecretary ng Department of Information and Communication Technology o DICT. At ngayon nga po, he currently serves as the Executive Director ng Philippine Fiber Industry Authority. Okay. Napakarami po mga development sa FIDA ngayon, ano po, for the past few years. Magugulat po kayo, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin na may mga kamag-anak sa mga abaca-producing regions. Magugulat po kayo sa mga achievements ngayon ng FIDA. Alright? So hindi ko na po patatagalin ito. At nasa live studio guest na po natin ngayon ang ating Executive Director ng Philippine Fiber Industry Authority o FIDA, walang iba, kundi si Executive Director Ali Atienza. Magandang umaga po, Executive Director Ali Atienza.
5: Magandang umaga, Boss Ray, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo.
4: Thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong araw na ito. Pero bago lahat, gusto ko rin pasalamatan si Ms. Angeli Caballa, ano, na tumulong sa atin, sa amin, na ma-coordinate at makuha kayo dito sa ating programa. Anyway, okay. Like I said, Executive Director Atienza, marami na ang mga nangyari sa FIDA for the past few years, especially under your leadership itong FIDA. Pero bago ako magpatuloy po dito sa mga katanungan ko, can you please enlighten us and the viewers and listeners, saan po ba nanggagaling itong industriya ng abaka? Ano ba yung mga produktong maaring madikha mula dito?
5: Alam niyo po, unang-una, mapalad ang Pilipino na meron tayong abaka. In fact, ang abaka is endemic to the Philippines.
4: Mm-hmm.
5: Ang katotohanan, tayo lang dapat ang meron.
4: Mm-hmm.
5: Of course, nakakalungkot na may nagdala sa Ecuador at Costa Rica.
4: Mm-hmm.
5: Pilipinas lang po talaga ang abaka.
4: Mm-hmm.
5: And buong eastern border ng Pilipinas, may abaka. In mm-hmm. fact, we are only utilizing probably about 10% of what we have. Mm-hmm. And right now, it is a $1 billion industry. Ang tinitignan po natin, at talulungkot din ako dahil out of $1 billion, Philippines is only earning 10%, $100 million. At pinaka nakakalungkot dahil yung farmers are only getting the 10% of 10%. Na yan po ang hinahanapan natin ng paraan para yung mga farmers natin kumita ng mas malaki.
4: Mm-hmm.
5: Kaya po tayo nag-iisip, buti na lang at physics major ako, kaya nag-iisip tayo ng mga iba't iba mga produkto na pwedeng gawin. Para sa ganun, mapalaki natin ang kita ng mga farmers, and we are exporting not raw materials dapat. Mm-hmm. We should export finished products.
4: Mm-hmm.
5: Kaya po, ito yung may dala ko mga gamit dito. Yes, so, kagaya po ng papakita ko lang yung bag.
4: Okay.
5: Ito po, ginawa natin sa Catanduanes.
4: Mm-hmm.
5: Na tinuruan natin mga trainers of the mayors.
4: Mm-hmm.
5: Because alam naman natin, karamihan ng mga mayor, bumibili ng mga bag.
4: Mm-hmm.
5: Kaya lang, kadalasan na binibili lang, galing China.
4: Alright,
5: since we have so much raw materials, ang tinuturo po natin gumawa ng mga bag. No? Ito yung bag po na to ginawa ng asawa ng farmer.
4: Okay.
5: In fact, tinarget ko talaga yung asawa ng farmer to solve a problem of actually a lot of our farmers are ayaw na mag-farm. Kasi mas napakaliit ang kinikita.
4: Mm-hmm.
5: Mas gusto nila maging karpintero at maging mason kaysa maging farmer. However, if they will do finished products like this, mas malaking kikitain nila.
4: Okay, that's only one of the products na pwedeng i-produce sa abaka. Okay.
5: Ito po, nakita lang natin na immediate, kaya natin ituro in 2 days. So we are going massive already. In fact, I've directed all the regional directors na sa lahat ng region, magturo, gumawa ng bag, at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
4: So that's handbag yan, parang tote bag,
5: actually,
4: parang ganyan.
5: Backpack. Backpack. Ginagawa namin.
4: Okay.
5: Kasi karamihan ng mga eskwelahan, 'di ba? Mga alam naman natin pag pasukan na, maraming mga mayor nagbibigay ng mga bag sa mga estudyante.
4: Mm-hmm.
5: Ba't hindi pa natin gamitin yung mga farmers natin, our own raw material, and at the same time nakatulong na tayo sa farmer.
4: Mm-hmm.
5: Nabigyan pa natin ng yung mga kagustuhan natin na matulungan yung mga estudyante.
4: Okay. Yeah. Pero traditionally, Executive Director, ano pa ba yung ibang mga produktong napoproduce sa ng abaka?
5: Alam niyo po, abaka actually, it's about creativity na rin.
4: Mm-hmm.
5: And let me just tell you mga pinafocusan namin. Una, paper.
4: Mm-hmm.
5: We can produce paper. Abaca paper has been used for the longest time. And kung maiisip natin, no, we have all the certificates, birth certificate, death certificate, barangay certificate.
4: Lahat yan galing sa ano.
5: Gusto mo marriage at saka annulment, sama na natin.
4: Pwede, pwede, pwede. Natawa si Angeline doon, parang may plan.
5: So, we have the demand. We have the raw material. Of course, what we need to do is to focus on processing.
4: Yes.
5: And yan po, inihikayat natin. Huwag gobyernong gumawa. Dapat private. Because at the end of the day, the private sector has to be there to make sure na it is sustainable. Kasi alam naman natin, pag gobyernong gumawa, baka mamaya nandyan ako, umandar. Pero pag alis ko,
4: wala tingin, na.
5: Wala tingin naman. Na.
4: Yes. Yung continuity, yung consistency.
5: Of course, of course. And at the end of the day, ang trabaho namin is mag-alaga ng industriya, hindi lamang farming.
4: That's good.
5: Of course, ang end goal is to support our farmers. Kaya gusto ko rin pakita to. Ito naman ang pinakamatinding na gawa namin ngayon. We are able to do...
4: Okay. Pakita nga natin, Master Control o Wirecast, pwede ba nating makita itong ano? Ano yan, Executive Director?
5: Ito po, pineapple pa.
4: Pineapple. Pero yan, bulletproof vest yan.
5: For bulletproof vest.
4: Bulletproof vest? Gawa sa abaka?
5: Yes. And it has been tested already, no? Ang ginamit po dito, Magnum 44.
4: Sus Mar Joseph. Sige, Magnum 44.
5: Hindi tumagos.
4: Hindi tumagos. Pakita natin yung likod, the executive director, para makita niya, yun. Yun yung, hindi siya nag-penetrate.
5: Hindi siya nag-penetrate.
4: Hindi na siya nag-penetrate.
5: So which means our military, our police, our navy can use this. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po, talagang dapat ang industry nandito. Para paglilabas natin, finished product. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
4: Yeah, totoo. Pero ang ano dyan is, ang kung masusunod ang plano ninyo, you would like the private sector to invest in that?
5: Yes po. Alam nyo, at the end of the day, kung gusto nating umangat ang Pilipinas, nasa privado pa rin. I think, ako personally, I always believe that the mandate of government is to support the private sector.

0: time, we can take care of our farmers.
1: Mm-hmm.
0: Talagang tutuwa ako dun sa bagay. Kasi sinin yes. yung asawa ng farmer. Uh-huh. Sabi na, bakit asawa ng farmer? Hindi yung farmer tinuro mo. Let the farmers farm.
1: Mm-hmm.
0: Yung asawa nila kesa nagchichismisan, yes. gumawa ng mga bag,
1: yes.
0: nabibili naman ng mga mayors at governors.
1: Ayun, okay. So sa ngayon, kamusta po? So nakita ko yung mga achievements, yung mga plano ninyo, goals. Pero, kamusta ang buhay ng isang Abaca farmer, his family, and the community? Kamusta ang buhay nila ngayon?
0: The reality is, they are the poorest of the poor. Nakakakawa sila.
1: Mm-hmm.
0: In fact, the second poorest farmer are Abaca farmers. Ang ang sinasabi ko lang palagi sa kanila ngayon, they can choose not to by yes. creating products mm-hmm. from Abaca.
1: Mm-hmm.
0: Huwag silang pumayag na yung pagkakuha ng hibla, binibenta nila as raw material. Yung kailangan nila, bigay nila sa asawa nila, gumawa ng bag, gumawa ng mga produkto,
1: mm-hmm.
0: gumawa ng chinelas, gumawa ng...
1: Mm-hmm.
0: Ang daming produkto pwedeng gawin. In fact, like I said, ito ay mga nasimula na namin. Ha? Yung plastic,
1: yes.
0: we are mixing already Abaca with plastic.
1: Mixing Abaca with plastic?
0: Yes. So you create a stronger plastic and minimizing plastic. And ito, looking at the numbers, we are importing 600,000 metric tons of plastic. If I can add 20% to the plastic, then I am removing 20% of the plastic, and at the same time, 120,000 metric tons of Abaca can be used to help.
1: Alam niyo, I'm to be frank, I'm overwhelmed dito sa mga pwedeng gawin sa Abaca. Ano, ngayon ko lang naririnig yan. Okay. Pero bakit? Nagtataka lang ako, Executive Director. How come we do not hear this? Ngayon lang namin naririnig to. Bakit hindi ito nailabas noon? Ngayon lang namin naririnig ito.
0: Correct. Actually, ako, last time I heard of this, I was in grade school. If you can recall, no?
1: Back in the day. Ang alam lang namin sa Abaca, no? Ginagamit sa lubid. Diba? Yung pinya, ginagamit sa barong. Pag sinabing Abaca, yun lang ang alam naming produkto. Marami pa pala. So, bakit ngayon lang lumalabas ito?
0: Well, siguro, swerte na lang nandito ko. But on the other side, it's siguro medyo swerte rin dahil hindi ako agriculturist. Eh. I'm a physics major by education.
1: Mm-hmm.
0: IT ako, master ako. Mm-hmm. And at the same time, I like researching.
1: Yes, okay.
0: And alam nyo, back in the day, I remember I used to create things.
1: Mm-hmm.
0: Whether program siya, software, hardware, yung R&D, importante.
1: Yes, research and development.
0: Of course. Mm-hmm. Ito lang ang medyo nakikita kong kailangan baguhin sa ating gobyerno. Yung research and development that we are doing, after the research, it has to be passed on to the private sector.
1: Yes.
0: It has to be passed on to the industry.
1: Mm-hmm.
0: Kung may research na ginagawa, ano ang epekto sa farmer?
1: Mm-hmm.
0: Na yun ang minsan palagi nakakalimutan natin. No?
1: Mm-hmm.
0: Kaya I'm pushing actually our research and development team na lahat ng research dapat ibaba natin sa mga farmers, sa industriya, to make sure na pag-alis natin dito, merong industriyang umaandar. Because at the end of the day, it has to be the businesses that will thrive kasi yun din ang mag-aalaga sa ating mga farmers.
1: Okay. Alright. So, wow. Pero sa ngayon po, Executive Director Ali, may initial talks na ba kayo sa mga private sector?
0: Well, definitely.
1: Na-present nyo na ito?
0: Definitely.
1: Kamusta ang kanila?
0: In fact, like I said, yung plastic, for example.
1: Mm-hmm.
0: There's one company that's coming out soon. In fact, alam ko, nagne-negotiate na lang sila with the malls. Pero nandiyan na yung produkto. They're creating plastic cabinets.
1: Okay.
0: Pero may halong Abaca.
1: Babantayan ko yan.
0: Yes, it will come out soon.
1: Babantayan namin
0: yan. Hindi ko lang masabi pa ano yung kumpanya.
1: Okay. Nagsisimula ba sa O yung kumpanya? Yung pangal, yung
0: ba? Medyo lang dun. Mukhang nahulaan.
1: Okay.
0: There's another company.
1: Marami.
0: Letter E naman yung isa.
1: Isa. Para alam ko na rin.
0: So okay. I'm pushing this private company. In fact, actually, when I arrived, they were supposed to quit already.
1: Oh, okay.
0: And then, buti nagkausap kami. Sabi ko, since I'm here already, don't quit. I will support you.
1: Mm-hmm.
0: I will help you with whatever you need.
1: Mm-hmm.
0: Eh, tinuloy naman nila. So, nakakatuwa dahil siguro timing din.
1: Mm-hmm.
0: That when I arrived, medyo kilala ko yung iba sa kanila.
1: Yes,
0: that's so, tinuloy nila.
1: Okay. Abangan namin yan, Executive Director Ali.
0: Actually, ako kasi, naghihintay lang ako na yung mga private sector pumasok.
1: Mm-hmm.
0: Because at the end of the day, pag marami na sila,
1: mm-hmm.
0: we can always create a policy
1: mm-hmm.
0: that can support them.
1: Yes.
0: Pwede mm-hmm. natin i-require. Eh, lahat ng plastic products, kailangan 20% baka mm-hmm. gamitin. Actually, mga problema tayo minsan. Kasi sometimes we create a law, we create mm-hmm. a policy, wala namang nagpo-proseso.
1: Mm-hmm.
0: Example is a tropical fabric law.
1: Mm-hmm.
0: There is a law requiring all government employees to wear tropical fabric.
1: Yes. Uh-huh.
0: Question, who will process it?
1: Ayun, okay.
0: Ilan lang sila, apat lang silang nandito sa Pilipinas. It's not enough para bigyan lahat.
1: O ma-provide.
0: Ma-provide ang lahat ng gobyerno. So again, we have to look for ways na yung private ipumasok dun sa, mag-invest din.
1: Yes, yes.
0: Better it's if it's a private investor kasi we want sustainable business.
1: Sustainable and consistency,
0: correct,
1: no?
0: Correct. Eh, alam na natin sa gobyerno, it may be good now.
1: Yes.
0: Pero pag alis mo,
1: iba na 'yung
0: baka makalimutan.
1: Oo.
0: Baka iwanan kasi project ng kabila.
1: Mm-hmm.
0: Pero if it's private then alam natin na sustainable 'yan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: And they will always focus on actually processing ko ano yung dahil nag-invest sila eh.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kailangan kumita rin sila, naiintindihan naman natin yun.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, on the other side, alam natin, if you want it sustainable, it has to be the private sector.
1: Gusto ko lang ipakita ulit, Executive Director Ali, yung bulletproof vest na ano, baka pwede natin makita ulit at ma-focus natin ulit dito ha. Hero, baka pwedeng ano, makita ulit yung, yan yung mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin through our Facebook broadcast live. Yan po yung bulletproof vest gagawa sa abaka.
0: Actually, pineapple pa to.
1: Pineapple.
0: Pineapple pa lang pumasa na. So, alam natin.
1: Okay.
0: So, abaka ang ginamit. Sigurado 100%.
1: Okay.
0: Lusot
1: na. Siyempre, pag locally produced yan, Executive Director, that will be cost efficient para dun sa ano?
0: Yes.
1: Ang presyo.
0: And at the end of the day, ang gusto natin magkaroon ng trabaho yung mga tao.
1: Yes, that's it.
0: Mm-hmm. Yung farmers kumita ng mas malaki.
1: Mm-hmm.
0: So, I like it local. As much as possible.
1: Okay.
0: And maganda katuwa dahil tested na.
1: Mm-hmm.
0: Can you imagine, what can we do? Aside from bulletproof vest, di ba marami mga kotse ngayon nagpapabulletproof din?
1: Oh, okay. All right. Yeah. Oh. So, lalo na yung mga wag na.
0: At okay. Alam na natin pag nakakita tayo ng karamihan ng mga bulletproof cars,
1: mm-hmm.
0: mabibigat 'yan ha.
1: Mm-hmm.
0: In fact, pinapalitan lahat.
1: Suspension
0: from
1: lahat.
0: From suspension to engine to mm-hmm. ito,
1: lightweight
0: eh, manipis. Pwede mo nga gawing panel eh.
1: Mm-hmm.
0: So yung panel ng kotse mo, bulletproof na.
1: Mm-hmm.
0: So, wala kang additional weight or meron man, minimal, but at the same time, protected ka na.
1: Nakikita ko yung ano niya eh, yung potential niya for the international market. Lalo na sa mga law enforcement sa international market.
0: Actually, yan ang tinitingnan ko talaga.
1: Oo, maganda.
0: Of course, to help our armed forces,
1: yes.
0: To help our police, to help our navy, but at the end of the day, we can export it.
1: Yes.
0: Where can you get abaka bulletproof?
1: Oh yeah, talaga only made in the Philippines.
0: Diba? Yun nga yung sinasabi ko actually when I had a meeting with mga textiles naman.
1: Mm-hmm.
0: We can do abaka textile.
1: Mm-hmm.
0: Of course, ngayon may dalawang kumpanya palang gumagawa. Pero I'm telling them, why don't you focus on abaka textile? Let's not compete with China. Hindi natin kakayanin.
1: Mm-hmm.
0: I've seen the factories in China, napakalaki, fully automated, mahirap labanan.
1: Mm-hmm.
0: Pero if it's abaka textile, sabi nung isang designer sa akin, sabi niya, sir, mas mahal yung abaka textile. My answer is, so what?
1: Mm-hmm.
0: Saka makakakuha ng abaka textile.
1: Yes.
0: Only in the Philippines.
1: That's true.
0: Parang sinasabi, di ba? Alam niyo yung Egyptian cotton?
1: Mm-hmm.
0: Mahal yun. Hindi mura yun. Napakamahal mahal yun.
1: Pero that's only, isa lang ang source nun.
0: Isa lang ang source nun. So, at yun ang yabang nila. Diyan ka lang makakakuha. So, name the price. Pwede naman.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kasi wala ka makukuha kundi sa Pilipinas lang.
1: Alright. So, balikan ko lang yung mga abaka farmers natin. So, sa ngayon po, ano yung mga tulong na binibigay niyo sa ating mga abaka farmers? Especially sa livelihood nila. May financial measures ba tayong ginagawa para sa kanila?
0: In terms of financial, not so much.
1: Mm-hmm.
0: Minimal.
1: Mm-hmm.
0: Pero in terms of machineries, we have tripled the efforts from last year.
1: Mm-hmm.
0: Medyo triple itong pinamimigay namin.
1: Mm-hmm.
0: Sorry to say, same price.
1: Okay.
0: Same budget.
1: O nga, magkano bang budget ngayon pala?
0: Napakaliit ng budget namin eh.
1: PhilFida.
0: Totoo lang, napakaliit ng budget namin. That's why I've been asking actually everyone, let's support this industry. Mm-hmm. Of course, sa akin, budget or no budget, if the private sector is collaborating with me, there is more to ano.
1: Pero syempre, iba pa rin yung talagang may enough, yung sapat na budget
0: of
1: para
0: course,
1: sa ano.
0: Kaya lang, alam naman natin, no? Palaging may mga ibang tinitignan pa eh.
1: Okay.
0: So, okay na rin yung maliit na budget, you know why? At least, masasabi ko, di ba, maliit lang budget ko, kaya hindi nyo ako papansinin. But ang importante, pansinin nyo ako para makagalaw ng...
1: Okay.
0: At matulungan natin. Of course, the farmers, again, I am focusing more on education eh.
1: Mm-hmm.
0: More than anything else. More than the budget.
1: Mm-hmm.
0: Kaya massive education ang ginagawa namin. No? In all regions, all provinces, magkakaroon kami ng pagtuturo. Why? Because we need to educate our people into utilizing all this fiber into something, a value, you know, like something with value. Kaya, ang focus talaga, education.
1: So, as we wind down this very, very significant and important interview with FIDA, how can you assess the fiber industry, Executive Director Ali, compared 10 to 15 years ago?
0: Well, to be honest, it's a dying industry. It is a dying industry, but it has a lot of potential.
1: Okay.
0: Again, kailangan pagtuunan ng pansin eh. Kasi napabayaan to for how many decades eh. If you can recall back in the day, tinuturo sa eskwela yung abaka eh. Ngayon, tanungin mo yung mga bata.
1: Wala na.
0: Tanungin mo yung mga bata, hindi nila alam kung ano yung abaka.
1: Totoo, wala.
0: In fact, nakakala nila yung abaka, banana tree.
1: Tulad doon nangyari sa Kalinga na sinasabi nila, akala nila puno ng saging.
0: Yes, na hindi na mumunga. So, napagkalimutan eh. So it's up to us now to actually keep on promoting it and actively promote it and at the same time show everyone the potential of what we have. Palagi ko inuulit to, God-given gift to Filipinos na hindi natin ginagamit. Alam mo, may problema tayo sa Pilipinas eh, palagi tayong ganyan eh. Na para bang meron tayong binigay ng Diyos na raw material pero ayaw gamitin. Same as coconut. Same abaka is the same. Pineapple, also the same. We have more than enough raw material pero nakakalimutan natin na itong mga to ang pwede magpayaman sa Pilipinas.
1: So yun doon pumapasok, ano, Executive Director Ali, sabi nga nila, the Philippines is a more of a consumer-driven economy rather than a manufacturing economy.
0: Correct. Eh, palagi tayo nangungupi sa ibang bansa eh. Na hindi natin titignan, ano meron tayo? Diba, look at Singapore. They have no natural resource pero mayaman sila.
1: Okay, that's true. Oo.
0: Tayo, ang dami-dami natin natural resource, hindi naman natin ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: So we have to maximize what we have, use what we have, and of course, huwag natin ibenta na raw material. Ibenta natin as finished product. At yun naman kami, sa FILFIDA, that's exactly what we're focusing on. Teaching farmers and the wives of farmers, families of farmers, how to make more money rather than selling raw material, magbenta ka ng magbag, magbenta ka ng mga ibang produkto. And we can teach them that.
1: And of course, ngayon natanong ko, no, yung ikukumpara natin 10 to 15 years ago, pero how do you see naman ang fiber industry in the next 3 to 5 years from now?
0: Ako, I'm focused on 2 years.
1: 2 years?
0: In 2 years, I have to make sure that all these products that I'm talking about is in the market already. Why? I don't know what will happen after 2 years.
1: yun yung sinasabi natin na consistency at saka sustainability.
0: Okay. Yes. And we'll see. Hopefully, I'm still there after 2 years, but we don't know what will happen. I cannot promise that.
1: All right. Well, just, you know, calling a spade, di ka. Yun ang problema eh. You know, yes. yung consistency.
0: Actually, consistency and yung continuity.
1: Yes. Consistency, continuity, sustainability ng mga programs.
0: I remember, medyo masama loob ko noon, nasa DICT ako noon. Kasi may ginawa akong program, yung Philippine Business Hub, which is being used by DTI, even till now. Hindi na tinuloy. Nandyan na. Gamitin mo na lang. Pagandahin mo pa. That's all that we need to do, actually.
1: All right. Okay. Pero ikaw nga, with all of these achievements, with itong mga achievements nyo sa research and development, sa promotion, sa marketing, and all of that na na-present natin ngayon. Does this, itong mga achievements ito sa FIDA ngayon, does the discipline of being a bimedal athlete, like I said kanina doon sa umpisa ng ating programa, being a taekwondo champion, okay, noong 1990s.
0: 40 pounds ago.
1: And being a fifth dan black belt, na, tapos naging undersecretary pa kayo ng DICT. Nag-play ba ng part ito para sa drive mo na isulong itong pag-unlad ng FIDA?
0: Siguro if there's anything that yung pagiging sports, pagiging atleta ko dati, na dala ko pa rin hanggang ngayon, is being nationalistic. Again, marami sa ating mga Pilipino nagdedebate whether we are pro-China or pro-America. We should be pro-Filipino first. Forget the rest. We should be pro-Filipino. Kasi if you're pro-Filipino, iba ang gagawin mo. Ang gagawin mo, yun tama, para sa ating mga Pilipino.
1: Pasensya na po kayo, executive director, kung sasabihin ko to, every time I listen to you and I look at you, naaalala ko si Mayor Lito.
0: No. I know that getting older, kamukha ko ang tatay ko.
1: Yes. Buti na lang. You mentioned that. Hindi ako.
0: Pero sorry to say, hindi ko kamukha si Kuya Kima.
1: Well, it's been a very, very, very, very informative. But ikaw nga talagang we appreciate you dito sa aming himpilan sa ating programa for all the things that you are doing for the Fiber Industry Authority and for the Abaca farmers and their families. Siguro mensahe na lamang po din nyo, Executive Director Ali Atienza ng FIDA.
0: Ang mensahe ko po sa industriya ng Hibla, let's all protect the farmers. In fact, for the farmers naman, please collaborate with the Filfida. Lumapit po kayo sa himpilan namin dahil ang utos ko po sa lahat ng regional directors, alagaan ang ating mga farmers. Number one, farmers. Bakit? Dahil kung walang farmer, walang industriya. Kung walang industriya, walang Filfida. So for us, the most important people right now is to help the farmers.
1: With that, Executive Director Ali Atienza, thank you so much for gracing our program. It's been a pleasure and an honor to have you. Maraming salamat po. And thank you na rin kay Ms. Angeli. Thank you for helping us coordinate with this itong programang ito sa ating executive director. Thank you very much. At sa mga nanonood sa atin, lalo na yung mga taga-FIDA, naka-monitor sila sa atin ngayon. Thank you very much po. And kaisa niyo po kami, Executive Director Atienza, sa pagpo-promote ng FIDA. Just let us know kung ano po yung maitutulong namin sa inyo to promote and help you market itong mga produktong ito na makukuha mula sa Abaca.
0: Siguro po kung may mapapakiusap lang ako, simple lang. Huwag na nyo kong promote. Pero let's promote farmers, let's promote processors para makita nila na mayroon namang mga industriya na umaandar. Mayroon mga maliliit na negosyante na nandyan na. Dahil ang kailangan dito ngayon is talagang pagtutulungan. We have to help the industry, and this industry can actually be one of the major industries of the country. Thank you, Boss Ray, at sa lahat po ng mga nakikinig, maraming salamat po.
1: Thank you very much po. At magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Sir President, pwede pa yakap?
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nagbabalik po ang ating programang Global na tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. And we would like again to thank ang ating PhilFIDA Executive Director, Mr. Executive Director Arnold Ali Atienza. Siya po ang namumuno ngayon ng ating Philippine Fiber Industry Development Authority. Napakaraming mga developments ngayon ha sa fiber industry na kinakailangan din pagtuunan ng pansin para maipromote ng gusto ito pong industriyang ito. Ano? Number one po tayo pagdating sa fiber products sa international market. We have 84% ang ating share sa international market. Pero lumalabas, we are only getting what? 100 million doon sa 84% na yon. So, kaya po subsubang ulo ngayon ni Executive Director Ali Atienza ng Filfida para po makuha yung buong potential ng nasabing industriya. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa iba pang mga kaganapan sa loob ng ating bayan, especially when it comes to the impeachment trial. Okay? So, meron na pong lumabas na schedule ang Senado. Mukhang magsisimula ang impeachment trial July 6. Medyo malayo pa, matagal pa. So, tingnan natin, kunin natin ang mga reactions dito ng ikang House of Representatives, especially ng mga prosecution panel na na-assign po dito. At isa po dito, of course, ang ating pong butihing representative, Terry Redon, ng Bicol Saro Party List. Isa po siya sa mag-head ng prosecution panel sa Article 2 ng impeachment articles. Magandang umaga po, Representative Terry Redon, at welcome back sa programang Global na Tayo. Thank you very much po, Representative Redon. Representative Redon, matanong lamang po namin, kamusta po ang paghahanda ng ikang House of Representatives Prosecution Panel para po sa impeachment trial?
11: Araw-araw na nga ako kami nagpupulong. Mm-hmm. Parang ito na nga ho yung talagang focus ng ginagawa ko namin ngayon dahil syempre constitutional duty po namin ito, no? So, naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Mm-hmm. At nagpapasalamat ho kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis.
1: Mm-hmm.
11: Sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami.
1: Pero
11: kung
1: July
11: po talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang pangulo.
1: Pero July 6 pa po ang start, ano po? Tama po ba 'yon? July 6 pa?
11: Meron po announcement yung pong ilang mga senator judges po natin na yan po yung petsa.
1: Mhm.
11: Antayin lang po namin yung official trial calendar.
1: Mhm.
11: Para tapos na tapos, pero kung July 6 man ho yung talagang pagsisimula, sapat na oras po ito para makapaghanda ho kami sa presentation of evidence.
1: All right. Okay, sa Article 2 ng impeachment articles, head counsel, lead counsel po kayo doon, Congressman Redon.
11: Tama po 'yon. Ako po yung nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
1: All right.
11: Pong, pangalawang.
1: So how pag ngayon pong kayo ang head lead counsel doon, how sure are we na or napaghandaan po niyo mabuti yung mga dokumento na pwedeng i-present come the trial day mismo is airtight? Ano po, Congressman Redon?
11: Tiyak naman ho tayo diyan sa kasapatan po na ebidensya.
1: Mm-hmm.
11: Diyan po sa bagay po na yan. So nakita naman ho ng mga kababayan natin yung mga dokumento at ebidensya sa House Committee on Justice.
1: Mm-hmm.
11: I-re-restate lang naman ho natin yan. Yung dagdag lang naman pong ebidensya doon ay mm-hmm. yung pong pag-unseal ng BIR box, tsaka mm-hmm. yung pong pagbubukas po ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio.
1: Mm-hmm. Well, nabanggit po nyo yung mag-asawang Duterte Carpio. Nag-file po ng case itong si Manz Carpio sa inyo regarding diyan sa mga dokumento na yan, especially when it comes to their financial documents. Kamusta po yung kaso na yan? How is it going?
11: Yung sa BIR box, natapos na po yan, no? Na-dismiss na po yun. Yung pong sa AMLAC disclosure, hindi po ako kasama doon sa kaso na yun, pero mga kasamahan po natin sa prosecution, yung pong nakasama po roon. At siyempre, sabi naman ho nila, handa ho silang harapin yun. At tingin ko na wala akong batayan. Yan po mm-hmm. mga kaso na yun dahil mm-hmm. Pag-talima naman po ito doon sa trabaho po ng Kongreso
1: mm-hmm.
11: Ng impeachment, no? Para makapagsabina po ng mga dokumento.
1: Okay. So, kayo po ba'y pabor dito sa tinutulak ni Senator Marcoleta na kung maaari, maski na online na lang, bumoto ang mga senador when it comes to the impeachment trial pagdating ng panahon na magdidesisyon na eh. Mukhang pinupos ito ni Senator Marcoleta. He's a senator judge dyan sa impeachment trial. Pero parang ganun ang gusto niyang ipush eh, na porque maski wala mismo sa physically doon sa Senate impeachment trial, eh pwedeng bumoto online. Ay, pabor po ba dyan ang prosecution panel?
11: Well, ginagalang naman po namin yung mga pagtingin po ng mga bawat senator judge, no? Kabilang po si senator judge Marcoleta. Pero kailangan lang po natin maglinaw na mahalaga po makita personal eh. Noong pong mga senator judge yung pong mga ebidensya, no? Na ilalatag po sa trial. Mahirap po na mula lang po sa isang monitor masisiyasat, no? Noong pong mga kasama, kalahok dito po sa impeachment.
1: Mm-hmm.
11: Ito pong bagay po na ito. So, I think formally pwede po kami tumutol as soon as it gets proposed, no?
1: Mm-hmm.
11: Pero sa dulo-dulo naman, no, we will let the senator judges make that determination po.
1: Mm-hmm. Alright. And with that, Congressman Redon, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Alam kong busy po kayo, pero at least binigyan niyo po kami ng panahon. For that, we are very, very thankful. Maraming salamat po, Congressman Redon.
11: Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Ang ating pong, of course, Congressman Redon, ano po, at ng Bicol Saro Party List, at kabilang po siya sa 11 members ng prosecution panel ano po para sa impeachment trial. At tulad nga po na nabanggit ko, siya ang head lead counsel ng House of Representatives doon sa Article 2 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa pamamagitan po ng panayam natin na yan with Congressman Redon, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo. But of course, before I close this episode, pasalamat pa rin po tayo kay Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Arnold Ali Atienza sa pagpapaulak po niya ng dito sa ating programa ngayong araw na ito. At sa ating mga abaca farmers, kinakamusta po namin kayo. And sabi nga ni Executive Director Atienza, medyo financially our abaca farmers is not doing well, ano po, kasi kulang nga po sa suporta. Pero with the leadership of Executive Director Ali Atienza, I can see na it could change. At sabi nga niya eh, pinapakita niya ang mga produkto dito, yung backpack na gawa sa abaka, yung bulletproof vest na gawa sa pinya. Nakita niyo ba yon? Gawa sa pinya, bulletproof vest. Gawa sa pinya, napaka ano po niya, kapag yan ay nasuportahan ng pribadong sektor, ano po, marami pong paggagamitan yan sa law enforcement, local law enforcement, sa armed forces natin, maging sa international market, doon sa international law enforcement agencies, pwedeng, kasi Pilipinas lang ang makakapag-produce ng bulletproof vest na gawa sa pinya at abaka. Okay? Tayo lang ang makakapag-produce. Kaya, tama naman yung sinabi ni Director at ni Executive Director Atienza. Natatalo tayo sapagkat we export, ano, binibili sa atin yung materials ng ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, pinoproduce nila to a finished product. Tapos ibebenta ulit sa international market na mas mataas na ang halaga, doble o triple na ang halaga. Kaya hindi na ma-maximize yung full financial potential ng abaka industry. And hopefully with this leadership ni Executive Director Atienza at ng lahat ng feed ng Philippine Fiber Industry Authority, pagtutulungan nila na maiba naman ang narrative, maiba ang kwento para naman sa benepisyo ng ating abaka farmers at ng ating fiber industry dito sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Global na Tayo team, sa production side ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer natin si Ms. Drizel Nanyong, and of course katuwang din si Mr. J. Arevalo. Sa Master Control si Mr. Milo Junela. Sa Wirecast si Hero. And of course, muli po ang ating pagbati sa Philippine Fiber Industry Development Authority sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa episode na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to follow to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin to subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ang tabayanan ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Programs. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bakos pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
12: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Capital 104.3 COLA.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
19: Servicio Publico.
20: The AM and FM collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: And Capital 104.3 collab.
25: Collab.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
28: Mahal ang gamot.
27: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
29: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
27: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
30: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
31: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
27: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
31: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
32: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
34: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Ang oras po natin 8 minuto makalipas alas 4.
36: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
34: Mark in.
36: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
34: Mark out.
36: Mark in. Mark out.
34: Sa balita,
36: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: to identify the most needy in each community, we need you. We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkakasynergy and mararamdaman ng tao kagad.
1: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lokal na mga opisyal na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular na ng mga nasa vulnerable sector. Una ng pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng provincial board members ng League of the Philippines o PBMLP. Sinabi ng Pangulo Marcos sa kailangan ng mas malakas sa koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang social development efforts.
36: Mark in, mark out.
1: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Huwebes, Ika-21 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang palatuntun ng Mark In, Mark Out sa mga balita. Ito po ang palatuntun ng hitik sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mga balitang sumasalamin naman sa ating lipunan. Paksa po natin ngayon, ha. Ito pong sabi nga sa kabila ng ingay politika, dito, lalo na yung ating sinusundang Senate serye. Alam niyo yung Senate serye? Diba? Yung mga drama dyan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Pasensya na ho sa mga senador. Pero madadrama ho yung ilan sa inyo eh. Oo. Sa dinami-dami ho ng... sa kabila po ng sabi nga eh... acting workshop dyan sa Senado. Deka ho muna, baka may nakakalimutan ho tayo sapagkat ang China nagpalabas na naman ng panibagong naratibo. Nagpalabas ho kasi ng litrato ang Chinese Embassy sa Pilipinas at kung saan nakatayo ho yung kanilang mga tauhan at may mga barko pa ho sa likod nila na nakatayo ho doon sa Sandy Cay. Yung Sandy Cay, mga kababayan, isa ho ito sa mga bahurang nakapalibot po sa Pag-asa Island, nasakop po ng lalawigan ng Palawan. Diyan po sa Kalayaan Island Group. Tumayo ang mga ito doon sa isa sa mga feature ho ng Pag-asa, yung to Sandy Cay nga kung tawagin. At doon kanilang ibinuladlad. Yun nung kanilang watawat doon. At hayagan na sinasabi nga kanilang inaangkin ang Pag-asa Island at ang Lawak Island na bahagi daw ng indisputable sovereignty ng China. Kundi ba naman magaling managinip tong mga to? Napakalinaw naman ho na nasa ilalim po ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas na napagtagumpayan na sa kasong isinampa laban sa China dyan sa The Hague, Netherlands. Ito pong International Permanent Court of Arbitration, International Tribunal na po ito, mga kababayan. Pero sa kabila po nito na hindi nila pagkilala doon sa naipanalo ng Arbitral Award ng Pilipinas, tahasan, hayagan at talagang lantaran kung kanilang bastusin ang mga Pilipino pagdating dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sapagkat ito, yung dapat talaga yung watawat ng Pilipinas doon na winagayway, dapat tinarak na talaga doon eh. Ama naman, takin yun talaga, nagpunta pa sila doon para lang iwagayway yung kanilang watawat doon. Hindi pa naman talaga na napaka... Naku naman talaga. Oo. Kaya yan ho ang ating yan po ang ating tatalakayin mamaya. Sapagkat una na ho nagsalita rito ang Department of National Defense.
35: At kanila hong hayag ang tinuligsa naman ay ito pong gawi. Ito pong pahayag ng Chinese Defense Ministry. Doon sa kanila naging pahayag na meron daw silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Kabila na po dyan ang mga feature ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ang kanilang lantarang hindi po pagkilala sa karapatan ng Pilipinas dyan no sa nasabing karagatan. Kaya baka ho tayo sabi nga nalilihis ng atensyon, nakatutok sa Senate serye. Baka hindi natin alam, meron na bukas makalawa, nabawasan na naman tayo ng teritoryo. Kaya manapay, marapat lamang, no? Sabi nga, wag tayong masyadong focus sa goal. Oo, wag tayong masyadong focus sa goal na matapos yung Senate serye. Ang bagamat sabi nga hindi ko naman sa sinasabi na huwag nating pakialaman ang ating mga pangloob na issue rito, pero huwag din nating kakaligtaan na meron no tayong soberanya na pinangangalagaan, karapatan na pinagtatanggol lalo na ho dyan sa West Philippine Sea. Kaya ito ang ating tatalakayin sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At ito po ang inyong palatuntunan.
36: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
35: Pero bago po yan, atin po munang alamin ang malalaki mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos binisita ni Japanese Ambassador Kazuya bago ang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan sa susunod na linggo. Department of Justice nag-apply na ng red notice sa Interpol laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang warat daw i-enforce na. Inatasan na po ang PNP at ang NBI na i-enforce na. Maging ang Bureau of Immigration, mga kababayan, naka-alerto na rin sa posibleng paglabas, pagpuslit ng pinaarestong senador. Personal Economic Relief Allowance o pera ng government employees na isitaas daw po sa 9,000 piso kada buwan ng isang mambabatas. Department of Interior and Local Government susunod naman sa direktiba ng Department of Justice kaugnay sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Buong pwersa ng PNP nakahandang arestuhin ang senador. Pangulong Marcos, pinangunahan naman po ang Bawat Bayan Makikinabang Program dyan po sa Obando sa Bulacan. Lingap program, target na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan lalo na sa mahihirap at vulnerable sector. Yung pong net service contracting program para sa mga nasa sektor ng transportasyon na apektado po ng pagmalap presyo ng mga produktong petrolyo. Matatapos na po bukas yan. Samantala, BARMM isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding init ng panahon at global oil crisis. Iba pang flood-prone areas, bibigyan prioridad naman ng pamahalaan sa ilalim ng upland kontra baha.
36: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
35: Sa iba pang silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Sa oras na 18:30 makalipas ang alas 4 ng hapon. Nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan na nakinabang o sa bawat bayan makikinabang program na pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Tig 200,000 pisong tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim po ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din po ng 20,000 piso na educational assistance ang 55 residential scholars. Habang may pinaabot din pong libreng bigas para sa mga benepisyaryo. Bahagi po ang programa na malawak ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin po ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
2: Mark in, mark out.
35: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay pugay sa mga kababayan nating si Claro Lito de Viterbo Jr. Siya ang may hawak ng titulo na pinakamabilis na nakatawid ng Pilipinas on foot. Ah, paglalakad lang po yan, ha? Mula sa pagod po ni Locos Norte hanggang sa Glan Sarangani. Ba? Ang titulong ito ay ginawad po ng Guinness World Records matapos sumakompleto ni Lito ang 147 araw na paglalakbay. Mainit na tinanggap ni Pangulo Marcos si Viterbo sa courtesy call nito sa Malacanang kasama ang ilang malalapit dito. Sa pulong ni na Pangulo Marcos, hindi lang basta pagkilalaan na kami nitong karangalan, bagkus ay bilang pagkilala na rin sa kanyang advokasya para sa kapaligiran at kalikasan. Kinilala rin ng Malacanang ang pagsusulong ni Viterbo ng sustainability at responsible tourism sa pamamagitan po ng Leave No Trace mission nito.
2: Mark in, mark out.
35: Isinailalim sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa epekto po ng matinding init at global oil crisis. Sang-ayon nito sa nilagdaang proclamation number 2 ni BARMM Interim Chief Minister Abdurraluf Makakakwa na may petsang Mayo 14, subalit inilabas lamang nito Martes. Ayon po kay Makakwa, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis na ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasan naman ang opisyal ang kakulang ministries, offices at agencies na patuloy po na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
2: Mark in, mark out.
35: Aarangkada na rin ang special payout ng cash relief assistance para sa angkas rider sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa abiso, magkakaroon po ng special payout sa Sabado at Linggo sa Palacio de Manila para ito sa mga rider na kasama sa unang batch ng beneficyaryo. Kaugnay niya, pinalalahanan po ang mga beneficiary na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan po ang mahabang pila at paghihintay. Maaari namang i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
2: Mark in, mark out.
35: Dumipensa naman ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendido Sergeant at Arms ng Senado na si Retired Major General Mau Aplasca. Na-splice umano ang nilabas nilang CCTV footage ng Senado. Kaugnay ito sa imbisigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. na naka-timestamp at direkta sa source sa mga footage na hawak ng mga polis. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga imbisigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na sampahan ng reklamo si Aplasca at dalawa pang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA na lumabag umano sa Rules of Engagement sa paggamit ng baril. Tiniyak naman ni Nartate sa nananatiling bukas ng PNP sa mga Independent Expert Validation at Technical Review para mapanatili ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na imbestigasyon.
2: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
35: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
35: 23 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
36: kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
36: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
36: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
36: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
36: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
36: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
36: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news.
16: Yay!
15: Good vibes. I-mark in muna yan.
16: Fake news.
15: Fake news.
16: Disinformation.

0: Alas 4:30 na po ng hapon, mga kababayan. Kanina nga ho, ginulanta nga ho tayo sapagkat ang mismong Department of Justice po ang nagsabi na maaari na raw pong arestuhin itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. May kaugnayan po yan dun sa arrest warrant po na inilabas ng International Criminal Court laban ho dyan sa Senador dahil doon sa crimes against humanity. May kinalaman po sa drug war na nakalipas na administrasyon. Dahil po rito, naglabas ho ng pahayag ang Department of the Interior and Local Government na yung kanilang naunang sinabing drug net team na 10,000. Hindi lang daw ho yan. There's more. At gagamitin, ilalagay sa kalaboso ng buong puwersa ng PNP. Ito pong kanilang dating hepe. Pero bago po yan, tagapin muna natin ang ilang mga balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Litza Araneta Marcos. Binisita po ni Japanese Ambassador Kazuya bago ang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan sa susunod na linggo. Na detalye, ibabalita ni Raquel Bayan. Raquel!
2: Malugod na tinanggap ni Japanese Ambassador to the Philippines His Excellency Endo Kazuya at Madam Endo Akiko sa First Lady Riza Araneta Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang tahanan. Bagay na ipinagpasalamat ng unang ginang sa ambahador ilang araw bago ang pagtungo ni Pangulong Marcos sa Tokyo para sa state visit at ang pagkikipagpulang kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanai. Kasama rin sa pagbisitang ito si Presidential Son Vincent Marcos. Ayon sa unang ginang, naging mainit ang pagbisitang ito kung saan itinampok ang Japanese rendition ng sinigang bagay na tumata kay F.L. Liza. Anya, na-appreciate nila ang kabaitan at hospitality ni Ambassador Kazuya at Madam Akiko para sa kaganapang ito. Kung matatandaan, sa March 26 hanggang 29 nakatakda ang pagbisita ni Pangulo Marcos sa Tokyo at isaanya sa matatalakay. Mayroong kinalaman sa security at energy cooperation. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito na nga, yung ating sinasabi kanina dahil ang DILG o Department of the Interior and Local Government susunod sa direktiba ng Justice Department kaugnay sa pag-aresto po kay Senador Bato de la Rosa. Yung buong puwersa ng PNP ang tutugi sa senador. Detalye mula kay Diane Leardean.
3: Yes, J. Mark, inihayag na Department of the Interior and Local Government o DILG na tatalima ang ahensya sa utos ng Department of Justice o DOJ. Ito matapos niyang atasa ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang pag-aresto kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa mensahe ng Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla, sinabi niya na ipatutupad ng PNP ang pag-aresto kay de la Rosa bilang pagtalima sa kautosan ng DOJ. Samantala, sinabi rin ng kalihim na nakahanda na ang buong puwersa ng PNP para ma-aresto ang senador. Nauna rito ay sinabi ni Rebulla na may 10,000 na pulis na inihanda para naman ipa-aresto si De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Department of Justice nag-apply na po ng red notice sa Interpol laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito na nga. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
4: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Police laban na kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng international law enforcement cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagaman nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senador, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala pa itong kaso sa Pilipinas. Una nang inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na nila ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na ipatubad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. May lead na ang DOJ at law enforcement agency sa lokasyon ni De La Rosa pero hindi nila ito pwede sabihin sa ngayon. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DJ Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Samantala, yung pong sabi nga personal economic relief allowance, ito po kung tawagin dito ng mga government employee, ito po yung pera. Kung sa mga pribadong empleyado, ito po yung COLA, yung cost of living allowance. Isinusulong daw sa Kamara na itaas sa 9,000 piso. Pabor ba kayo doon? Pabor ba kayo doon? Pabor kayo doon? Itataas daw sa 9,000 pesos ang inyong pera? Aba! Yan po ang balitang atidaman ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes. Lan!
5: Hey Mark, hindi lang ako pabor.
0: Bakit? Bakit?
5: Matatalon ako sa tuwa pag yan ay na-aprubahan sa 9,000 pesos.
0: Hindi ka lang pala pabor. Tatalon ka pa sa tuwa. Ayan.
5: Oo, tatalon pa ako sa talaga, tuwa kung matutuloy.
0: Mapapaano ka? Mapapayay kayo, ha?
5: Oo, mapapasana o lang marami pag sakaling maipasa itong 9,000 pesos na kada buwan.
0: Baka
5: na
0: naman.
5: Personal economic relief allowance o pera ng mga empleyado ng gobyerno mula sa kasalukuyang 2,000 pesos ang laki ng itataas. Sa ilalim kasi ng House Bill ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Cayton, itong House Bill number 9331, layunin ng panukala na matulungan ang mga government workers sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, gasolina, gamot at iba pang pangunahing bilihin. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi nagtataas ang pera kahit patuloy na tumitindi ang gastusin ng mga Pilipino araw-araw. Sakop ng panukala ang mga regular, casual, contractual, appointive at elective government employees sa ilalim ng Compensation and Position Classification Act. Kabilang sa inaasahang makikinabang dito ang mga guro, nurse, police, sundalo, empleyado ng LGUs at iba pang kawanin ng pamahalaan na patuloy na nagsiservisyo sa publiko.
0: Lan!
5: Pero alam mo ha,
0: Lan!
5: J-Mark, yes.
0: Magkano ba ang kasalukuyang pera ngayon?
5: Nasa 2,000 pesos ang ngayon
0: so kung
5: binibigay sa mga government employees. 2,000 yung sinasabi nilang pera.
0: So
5: nakasama yan sa sweldo. 1,000 kada hati, kinsenas, katapusan.
0: Kung may papasaya, magiging 11,000. Tama.
5: Kung maipapasa ito, magiging 9,000.
0: Magiging 9,000.
5: So madadagdagan ng 7,000. Pero J-Mark, nung mga pangalawang committee hearing nitong lead committee, nabanggit na yan nung nandito si dating secretary ng DBM, Secretary Toledo, na itanong na ito sa kanya. Sabi niya, marami na nga daw siyang natatanggap na suggestion na itaas na itong pera ng mga government employees kasi matagal ng 2,000
0: Oo. So ang katapat nito sa mga pribadong empleyado ay itong COLA. Tama ba?
5: Oo, COLA.
0: Yan, yung cost of living allowance.
5: Counterpart naman sa private employees. Oo. Itong pera ay 2,000.
0: Oo.
5: Ang sabi ni Secretary Toledo, kung ngayong 2026 hindi daw kakayanin.
0: Mm-hmm.

0: yung ibang mga empleyado ng gobyerno na 8-5. Ha? Alam mo ba yung ibig sabihin ng 8-5?
1: Ano yun?
0: Yung alas 8, 8, yung alas 8 pumapasok, alas 5 umuwi, naghihintay lang para sitting there to win nothing.
1: Oh, yun palang ibig sabihin.
0: Eh, sana naman, eh wag na si wag sana naman medyo yung mga ganong klase ng empleyado, no? Eh sana naman medyo sumipagsipag naman kasi sayang naman taong bayan na nagbibigay sa kanila niyan eh.
1: At saka wala tong tax ha, J-Mark.
0: Oh, 'di ba?
1: Walang tax tong pera, hindi to tinataksan.
0: Kaya yun sana yung mga kukuyakoy-yakoy diyan. Oo.
1: Eh sana antay ng ano, no, pants out.
0: Oo, yung mga tipong akala mo nakamaraton na pagdating ng 4:59. Oo, nakamaraton na eh. Oh, akala mo pagdating na pagpatak na alas 5 takbuhan na eh. Oo.
1: Tama.
0: Sana naman ho, tumbasan nila ng sabi nga eh, sipag. Maraming masisipag na mga empleyado ng gobyerno.
1: Na deserving
0: 'yan. Pero sana maging sana naman doon sa mga sabi nga eh, mga pakuyakoy-yakoy lang. Oo. Tamaan naman sana sila ng konting sipag para nang sa gayon ay matumbasan na masuklian naman yung ibinibigay sa kanila ng taong bayan, di ba?
1: Tama. Ma-inspire ba na magtrabaho?
0: Oh.
1: Biro mo, J-Mark, kung ito ay may papasa, 9,000. Mm. So, meron kang tama ba ako sa math? Kasi mahina tayo sa math eh.
0: Mm.
1: Kada kinsenas katapusan, ang madadagdag sa iyo ay 4-5. 4-5.
0: Oh, 4-5.
1: Oh, malaki na yun.
0: Di ba? Malaki na yan.
1: Alam mo, pangarap ko nga ang sweldo yun eh.
0: Oh, di ba? Eh, sabi ko nga. Kaya nga ako ay doon sa mga doon sa alam mo sa dami ng mga empleyado ng gobyerno, marami diyan mga masisipag, lahat majority masisipag. Meron lang iilan talaga mga bulok na kamatis talaga. Eh sabi ko nga itong panukala to, maganda, napakaganda. Ito ay deserve naman to ng mga kawanin ng pamahalaan. Pero sana doon sa mga iilang mga bulok na kamatis, tamaan naman sana sila, 'di ba?
1: Kala ko matanggal na sa basket eh.
0: Ay, mas maganda ako.
1: Sa isang basket, mayroong bulok na kamatis, tatanggalin mo na. Para hindi mahawa yung iba.
0: 'Di ba? Wow! Yan, para yan ay para kaya doon sa mga masisipag tulad ni Melanie Baldos Reyes, deserve niya yan.
1: Oh, ayan, panalangin natin na mapagbigyan to ng DBM, no? Ayan. Para ma-inspire yung mga bagong vocabulary ko yun, 8-5.
0: Yan.
1: Ma-inspire yung mga 8-5 na government employees na magsipag.
0: Correct. Ayan.
1: Back to you, J-Mark. Mula dito sa camera, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
2: Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ngayon po mga kababayan sabi nga katulad nung nabanggit ko kanina no. Pero teka muna bago tayo tumungo doon sa ating kakapanayamin ngayong araw sa ating paksa ngayong pinag-uusapan. Kung kayo po ay nanonood sa aming live stream sa Facebook, sa YouTube, kami live stream eh. Hindi lang kami nationwide, hindi lang po kami metro-wide, nationwide, worldwide, net-wide. Oh, 'di ba? Oh. Eh pag nakikita nyo yung aming live stream, doon sa gawing kaliwa ng inyong mga TV, ng inyong mga TV screen, ng inyong mga cellphone, oo, may makikita kayong live feed dyan. Oh, itong nakikita nyo rito, yan po ay kuha mula sa EDSA Cubao. Oo, yan yung northbound lane. Oh, kung kayo manggagaling na Makati, papunta kayo ng Cubao. Ayan, yung makikita nyo, medyo may katamtaman hanggang sa may kabigatan po ang daloy ng trapiko. Diyan po sa may bahagi ng Cubao underpass. Okay, papasok po sa may Pituason po yan. Lagpas po ng Main Avenue. Tapos doon sa kanang gawi, kanang lane, ng, yung kanang lane po ng EDSA, yan naman po yung papuntang Cubao Ibabaw sa may Farmers. Oh, Pituason, yan. Oh, makikita nyo, maluwag ang daloy ng trapiko dyan. Kaya ho, kung kayo ipapauwi at nais nyo makita no, yung sitwasyon ngayon at katutok kayo dito sa Mark In Mark Out sa mga balita, makikita nyo po, itong Cubao Underpass ay nasa

0: man po hanggang sa may kabigatan po ang daloy ng mga sasakyan dyan, habang po yung nasa gawing kanan naman po, yung outermost lane ng EDSA Cubao, yan po yung papunta ng Farmers Plaza, ito po yung Farmers Cubao, Araneta, no? Eh, medyo nasa, ano po, nasa banayad hanggang katamtaman po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Mark in! Mark out! Nasa linya na un natin, ang director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. At isa pong ating pong hinahangaan at ginagalang po na maritime law expert, Professor Jay Batumbacal. Prof. Jay, magandang hapon po muli sa inyo. Welcome po muli sa Palatuntunan.
1: Ay, magandang hapon, Jay Mark, at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ano bang first thing na sabi nga, unang bagay na sa amin niya, kumislap sa inyong isip na marinig ninyo o kung nabasa man ninyo itong panibagong pahayag ng Chinese Defense Ministry na meron daw silang indisputable sovereignty sa buong South China Sea, kabilang na itong Pag-asa Island at Sandy Cay, pati Lawak Island, sinakop na pati Mario Josef.
1: Ay, parang yung sa kanta ni Gary Valenciano, ito na naman.
0: Diba? Ito na naman.
1: Ayan na naman, paulit-ulit na naman. Kasi nga, ganun sila, di ba? Uulit-ulitin yung kahit hindi totoo para at some point pa siguro magkatotoo. Pero alam naman natin na yung mga activity na nila dyan, yung mga sinasabi niya, hindi, wala naman sila dyan 20, 30 years ago eh. No? So, bago lang yan. So, talaga hindi naman, kaya hindi, walang katotohanan yung sinasabi nila, no. Yung Sandy Cay yon, ang lapit doon sa Pag-asa Island, matagal na tayo nasa Pag-asa Island, 1970s pa nandoon yung ating community. Never sila naman sila nagpupunta diyan eh until mga ano na 2013, 2014 ganun, no. So mga pinagsasabi na naman nila as usual, Nanhai, that it's part of Nanhai, et cetera, kung anong group yun.
0: Kundao Island. Yun daw mga sinasabi niya eh.
1: Dansha Island. Naman, bagong, mga bago nilang invento na, na pangalan, no? Na pang ano na naman, para pang bilog na naman siguro ng ulo ng mga tao. So again, hindi naman tayo naniniwala dyan at tayo, firm tayo sa ating position na yung, lalo na yung sa Sandy Cay na yan, that has always been part of the Philippines because it's also part of the Pag-asa Island.
0: Tawag nga nila dun sa Sandy Cay, Shechen Jiao. Ito yung yan. Pero sabi nga ni Defense Secretary Gibo Chodoro, wala naman naniniwala sa sinasabi ng China, sila lang.
1: Oo nga. Tama. Pero, yan. Sila lang naman talaga ang hirap sa kanila, pinipilit nila yung mga paniniwala nila sa atin. Yun ang ano, yung
0: pero, ganda doon. Pero verifikado ba? Ano ba ito? Anong basa nyo dun sa pinilabas silang litrato na nakatayo yung mga Chinese doon, may hawak na watawat ang China? Talaga bang tumayo kaya talaga yon o AI lang?
1: Well, maaari din mangyari yon kasi ang ano dyan, insisti dyan kasi maraming mga ganyang klaseng sandbar dun sa Kalayaan Island area.
0: Correct.
1: Yan ang nakapaligid sa Pag-asa, ano yun, mga apat yon at least. No? Dun pa sa ibang lugar, marami din ganon. Kaya pag titingin ka actually ng parang katalog o kaya ng mapa ng area ng Kalayaan Island Group, maraming Sandy Cay nalalabas na iba-ibang posisyon. So, maaring isa nga yan dun sa malapit sa Pag-asa, maaari ding hindi. Siguro ang makapagsabi niyan is yung ating mga tauhan sa Pag-asa Island.
0: Yes.
1: Kasi mula doon makikita nila mga tatlo yung kita nila doon sa apat eh. Yung pinakamalayo lang ang hindi nila makita eh. Kasi yun yung malapit na doon sa Subi Reef. Pero so kung mga tauhan natin ang dapat nating tanongin doon, totoo ba to? Nakita niyo ba to? Kasi kung hindi naman nila nakita, hindi nila naobserbahan
0: alam na.
1: Baka nga sa ibang lugar yan, no? Kakaalaman na.
0: Pero,
1: props na naman yan. No?
0: Pero ganito, Prof. Yung, kung sakali man, ha? Kasi hindi nga natin verifikado kung talaga bang tumayo sila dun sa, ano na yun, sa Sandy Cay Pag-asa. Pero in the event na talagang mapatunayan na totoo yun, pwede ba ito maging grounds para maghain muli ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas?
1: Hindi. Ano naman? Siyempre, magpo-protest tayo para sigurado, no? Mali mo kasi, baka mamaya, totoo, no? Pero so mabuti na yung safe ka na mag-issue ka nga ng diplomatic protest to show na talagang kahit ginawa nila yun, hindi yun magkakaroon ng kahit anong sense ng legality. Hindi yun hindi masasabi na at some point tinanggap natin yun. Mm-hmm. So talagang SOP lang yung protest.
0: Pero eto ang tanong ng ating mga kababayan, Prof. Ay pwede tayong maghain ng diplomatic protest, idaan sa mahinahong pamamaraan, pero yung mga ganito na tila talagang tumatapak na mismo sa lupain, o sabi nga sa buhangin ng Pilipinas, meron na ba, kumbaga binibigyan na ba tayo ng lisensya dito para sabi nga i-counter itong mga ganito klase ng itaboy, pagtataboy sa ating, sa mga nag-i-intrude sa ating teritoryo?
1: Well, dati talagang SOP rin sa atin yung tinataboy natin sila. No, sa ngayon ang nagbago kasi ayaw nila magpataboy, no. So pero ang alam ko meron din talaga kung may mga buta tayo, tataboy natin. Kung meron silang nakita tayong mga activity nila na ayaw natin at kaya nating pigilan, pinipigilan natin.
0: Mm-hmm. Pero sa panig ng Armed Forces of the Philippines, talagang medyo they're still practicing restraint. Eh. Pero ang tanong natin mga kababayan, until when we will practice restraint?
1: Well, siguro naman ano kasi nga ang armed forces nag-iingat din kasi alam nila na kaya nila ginagawa 'yan, kaya ginagawa ng China 'yan. Naghahanap 'yan ng excuse no na yun nga na
0: provocation.
1: Nagpo-provoke sila para magkaroon sila ng excuse para gumante ng matindi, no? At maaari nilang gamitin din yun na excuse para kunwari mag-conduct ng talagang invasion ng isa doon sa isa na yun, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ganun ang ugali nila eh. Kaya nagtitimpi talaga ang ating armed forces pagdating sa mga issue na yun. Eh siyempre, kahit na yung ating mga taong bayan ay kumbaga napaprostrate o kaya naiinip, eh siguro kailangan talaga sabihin sa kanila hinahon lang dahil iba yung laro dyan. Mm-mm. Iba yung laro dyan. Okay. Yung picon talo, bale.
0: Yun.
1: Talaga yun. Oh.
0: Pero ito, recently, bumisita si US President Donald Trump sa China. At alam naman natin kung ano ang relasyon ng Pilipinas, no, sa dalawang bansang yan. Ang Amerika, nagpasabi nga eh, ang turing nga sa Pilipinas, eh, kaalyado, no, at sabi nga eh, ironclad nga raw yung alyansa ng Pilipinas at Amerika. At the same manner, sa kabilang banda, ang China naman, merong dispute sa Pilipinas. Itong pulong na ito ng dalawang bansa, anong basa nyo rito na sabi nga, posibleng magbenepisyo ang Pilipinas, Prof?
1: Talagang yun yung ating, kumbaga, hinahanap doon, kaya natin minimaintain yung alliance. No? Kasi alam nakita natin, base rin sa kasaysayan, ang China hindi magandang tingin sa atin. Ini-small nila tayo. Sa tingin nila, wala naman tayong depensa, mahina tayo, pabago-bago tayo ng isip. So, ang gagawin lang nila is, yan, sasampal-sampalin ka lang, pagmamatigasan ka lang, and then eventually bibigay ang Pilipinas. No, pero, isa din sa alam nating ayaw nila historically is kung merong ibang bansa na maaaring ma-involve, gaya ng US.
0: Yes.
1: So, yun yung pumipigil sa kanila. Yun yung pagpaisip sa kanila na teka, pag sinampasampal ko ba to, baka mag-step in itong US, no? Yung mga ganon. Eh ayaw nila yun, lalo magiging complicated yung problema nila, no? So kaya naman tayo, dahil alam natin yun ang kumbaga weakness nila, eh di lalo gagamitin din natin, lalo rin tayong magiging close sa US at sa mga ibang bansa, no? Kung yun ang nakakapigil sa kanila, kung yun lang ang kinikilala nila, poder sa poder, eh di doon tayo, no? Hindi ta kumaga nagiging realistic and practical din tayo, no? Na kung alam natin na dihado eh, pero meron ding weakness yung kabila, no, eh exploit natin yung weakness na yon. Eh sa ngayon yun yung weakness nila, ayaw nilang ma-involve ang ibang bansa, no. Kaya yun sa atin, eh di yun ang gagawin natin, involve din natin ibang bansa,
0: pero
1: kahit hindi directly, mapapaisip pa rin siya.
0: Pero sa usapin na ito, Prof, tingin nyo ba mas kailangan natin palakasin itong diskusyon patungkol ng dito, dahil alam naman natin dito sa ating ngayon dito sa Pilipinas, medyo natututok tayo doon sa Senate serie eh. Baka mamaya nakakalimutan natin na meron palang ganito na sabi nga hindi natin mamamalayan, bukas makalawa talagang wala na tayong magi-control dito.
1: Opo, talagang dapat bantayin natin yan all fronts, dahil alam din natin na tinatrabaho din ng China yung yon, kahit yung mga opisyal, mga mababatas, I mean, even mga local chief executives, tinatrabaho din nila yan, yung impluensya nila, yung mga carrots nila, di ba, yung mga incentive nila.
0: Yes. Ika nga.
1: So, dapat din ang taong bayan maging, kumbaga, maging mulat na dapat ipapaalam din nila dito sa ating mga opisyal, sa Senado, mga senador dyan, na hindi ko mo nasa poder kayo, baliwala na yung, kumbaga, yung opinion ng publiko.
0: Mm-hmm.
1: Na pwede nyo nang ibenta yan ng kahit tutol, tutol kami. No? Alam namin kung anong mahalaga, and dapat kayo din susunod sa amin dahil yung taong bayan ang nagluklok sa kanila doon. Eh. So dapat susundin nila kung anong opinion na gusto ng taong bayan pagdating dyan sa issue na yan, lalo na sa kalayaan. No? So yun, dapat talagang ipapahiwatig din lagi doon sa mga senador, sa Senado, kahit nagsisirkos kayo dyan, no? Tahabulan kayo dyan, at
0: nag-iiyakan sila dyan. No?
1: Kahit merong ganyan, kailangan paalam natin na kahit ano ba mangyari dyan, pagdating dito sa issue ng ating mga teritoryo at jurisdiction dyan sa West Philippine Sea, isa lang ang posisyon na katanggap-tanggap sa taong bayan. No? At yun ay depensahan yung ating mga karapatan.
0: Sa tingin nyo ba, Prof, itong mga nagiging hakbang na ito ng China, pagpapakita na ba ito na sabi nga na-alarma na sila dahil sa unti-unting pag-modernize ang ating armed forces?
1: Opo. Opo, yun talaga paniwala ko. Kaya sila lalong, kumbaga, lalong nagiging
0: agresibo,
1: threatening, lalong nagiging aktibo. Dahil alam nilang, kumbaga, nagkakaroon ng malalaking gain sa Pilipinas. Eh. No? Alam nilang dehado sila sa public opinion. Wala namang naniniwala nga sa kanila, walang pumapabor sa kanila.
0: Yes.
1: No? Sila lang. At yung mga hinihingi na mag-issue ng statement in their favor, yun lang, no? Pero konti rin lang yun. So, kaya lalo silang parang feeling insecure ba, no? At nakikita mo yung insecurity na yun dito sa paghihigpit nila.
0: Yes.
1: Sa lahat ng areas dyan, whether it's on land, sea, or air, no?
0: Mm.
1: Parang kailangan nilang gawin yon para medyo ma-secure sila. Pero kaya tayo dapat, hindi rin tayo matitinag, no? Nasa pabor natin ang batas, no? Hindi naman tayo threat sa kanila, alam natin yon. So malinaw, kahit anong ginagawa nila, nakikita ng mundo na sino ba may kasalanan nito? Eh, tayo din, no? Sinasabi nilang nagkakaroon ng gulo sa South China Sea, sa West Philippine Sea, sila itong tumatawid ng kilayo-layo para magkaroon ng gulo, di ba? Tayo, hindi naman tayo nagpupunta sa Chinese coast.
0: Yes.
1: Kaya alam nilang, talo sila pagdating sa matinong usapan, no? Kaya yan, dinadaan sa dahas, dinadaan sa panluloko, sa propaganda, sa kanilang fake news. No? Yun, binabaligtad nilang pilit, no? Yun ang nakikita ko yan. We're doing the right thing. Pag sila nagre-react ng ganun, pag sinasabi lang tayo yun ang gugulo, ibig sabihin tama yung ginagawa natin, natatakot sila.
0: Yan. Ito panghuli, Prof. Dahil recently, di ba, doon sa katatapos pa lamang Balikatan Exercises, naging feature dito yung mga mga missile system ng Amerika, yung Typhoon at Nemesis ng Amerika at yung P-88 ng Japan.
1: Yes.
0: Di ba? Ang sinusulong ngayon ng Armed Forces of the Philippines, magkaroon tayo ng mga anti-missile system.
1: Apo.
0: Na lalo na ipopwesto rito sa may Palawan. Tingin nyo ba that is doable and sabi ngayon, timely na ba na magkaroon tayo ng mga ganong klase ng missile system, Prof?
1: Opo, talaga. Yun, matagal ko na rin akong pabor doon. No? Kasi nga, alam natin, yung mga barko, mga aeroplano, medyo big ticket items yan, mamahal yan, no? Lahat yan pwedeng, to a certain extent, no? Yung kanilang usefulness and deterrent effect, mapapantay yan ng mga missile batteries, no? Air, sea, land. Matatakot din talaga ang China doon. At nakita natin, no? Nako-concern talaga sila, no? Kinakabahan sila na nagkakaroon na tayo ng mga missile systems, no? Sa BrahMos pa lang ang ingay na nila, eh.
0: Correct.
1: Lalo pa yung itong dumarating pa yung mga Typhoon at Nemesis, etc. Ngayon, pati yung Japan, meron na rin, no?
0: Yes.
1: Kasi parang lumalabas talaga kinakaya nating ma-challenge sila, eh. Before, sila lang ang may missiles na libo-libo na nakatutok sa buong paligid kasama sa atin, no? So kampante sila, no? Dahil walang ibang may missile. Eh ngayon Pilipinas nagkakaroon. Eh di nanu-neutralize yung kanilang pantakot, di ba? Mga missile systems na. Sila rin na ngayon sila nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ng ibang bansa dati, yung takot dun sa mga missiles na yon, no? So patas lang. Yun ang ayaw nila. Kaya again, dahil nga nagre-react sila ng malakas, no, sa isang missile lang, ibig sabihin yun talaga dapat yung gagawin natin para para mapakita natin na hindi pwede na kami ini-small mo, tinutulak-tulak mo ng kasino ka, di ba? May kaya din kami. No? So yun yung mensahe doon. Dapat lang talaga na gawin natin.
0: Ayan. Prof, kami nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng inyong insight dito. Talagang ito ay maging challenge din sa ating pamahalaan na sabi nga, lalo pang paigtingin at sa mga senador, suportahan naman yung modernization ng AFP. Wag na muna silang mag-iiyak diyan, wag muna silang magdrama diyan, Netflix serie, wag muna 'yan. Pindin muna natin yung para kapakanan ng ating bansa. Prof, salamat ha. Sa ulitin po. Professor J. Batumpakal, mga kababayan ng ating pong nakapanayam. Mark in. Mark out. Hindi ba matagal na, sa totoo lang matagal si Prof J, matagal na ho niyang sinusulong, no, na dapat pumantay na tayo. Oo, para maging balanse na yung playing field, hindi na tayo dehado, di ba? Kasi pagka dehado tayo dito, wala akong mangyayari. Saka tama na yung mga hula-balo. Oo. Yung kapakanan ng ating mga kababayan, yung ating pag intindihin lalo na sa mga mambubutas ng upuan. Oh, hindi, mga mambabatas. Oh. Gumawa kayo ng batas para pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi yung iyak kayo ng iyak diyan, Sus Mario Joseph naman. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Report. Ito si Senador Erwin Tulfo. Ang galing ng patama nito sa opening prayer ng session ng Senado. Sabi ni Senador Tulfo tuloy-tuloy daw yung usapan tungkol sa pagbabago ng liderato ng Senado. Pero ang galing mo, Senador Tulfo. Ganda ng patama mo dun sa dapat talaga intindihin ang kapakanan ng bayan before anything else. Detalye mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
2: Kami ni Senator Erwin Tulfo na tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos para mabago ang liderato ng Senado. Sa isang palayam, sinabi ni Tulfo na manipis lang ang pagkakaiba sa numero ng mga miyembro ng majority at minority block ng mga senador ngayon. Sa kasalukuyan kasi, 13 na senador ang bahagi ng majority block. Nabawasan pa ito ngayon ng isa dahil nawawala si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya 12 lang muli ang majority. Ang minority naman ay binubuo ngayon ng 11 senador. Kasama na sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador J.V. Hercito na bagamat noong una ay nais maging independent senator ay umanib na rin sa minorya. Dahil dito, tinunto ni Senator Erwin na isa lang mula sa mayorya ang lumipat sa kanilang grupo ay posibleng magkaroon na muli ng pagbabago sa Senate leadership. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
3: Pag hindi po natutuloy ang isang kudeta, ang problema po dyan is number. Di po ba? Di ako naman po, kami naman po, we will always stay in the minority. Wala naman po nagbabadge sa amin. Paano po yan? Doon naman sa kabila, wala rin naman po nagbabadge. Wala naman po susuwama sa amin. Sabi nga nila, 13, 11, napawasan, 12, 11. Isa lang ang kailangan. Actually, isa lang nga lang kailangan, di ba? Kung para maging, pag naging 12 kami, 11 sila, di isang tao lang kailangan, hindi naman marami. So ongoing po yan, tuloy-tuloy po yan. Look at the number, 12, 11. Parang matutukso kay 12 lang sila, 11 kami. Isa lang po ang humakbang dyan, tapos ang boxing.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas,
0: report. Samantala, yung pong yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ho ng NGCP. Detalye mula kay Diane Liar. Diane?
4: Yes, sa JMAR, pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong araw. Ayon sa NGCP, dulot pa rin ito ng manipis na reserbang kuryente sa grid. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,668 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid, habang umabot naman sa 2,486 megawatts ang peak demand. Kabilang sa mga naging dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ay ang hindi pag-operate ng malaking coal plant sa Visayas, gayon din yung pagtaas ng forecasted system demand na nasa 43 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 11 power plants ang nasa forced outage ngayong bayo, habang may iba pang mga plantang tumatakbo sa derated capacities. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Marami po salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Joy Timida ng Mutya ng Cordillera, at syempre, si Engineer Matit Segovia, Mutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero hindi galit, parang si Mayon. Kalmado ito, kalmado. Ha? Syempre, maraming salamat din kina Ice at Aiza. Ice at Aiza. Double A. Sa Mark In, Mark Out. At tabayanan nyo po, mga kababayan, ang post-game kasama si John Mogol na atin po sa inyo yan ng Sports Radio. Syempre, ito po ang yung lingkod, J. Mark Dagala. Hawak ang beat. Kita-kita po tayo sa Lunes. Bukas o, ang tabayanan ng palatuntunan, tahanan ng OFW, hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Bye! Happy Holidays!
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab,
2: Colab,
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
3: ang taginting ng FM,
1: at lakas ng AM,
3: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa,
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon,
1: at serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide,
4: Trending Issues na pinag-uusapan,
5: World News in 5,
1: ang inyong institusyon,
3: sa Philippine Sports Podcast.
1: Ipapahuli
3: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine.
1: 1278. At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Mga National Sports Associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa 1 million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
9: Mismong panoorin ang favorite mong sport?
10: Worry no more!
9: Worry no more!
10: Recap tayo
9: dito sa post-game.
10: Walang mintis!
9: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
11: 918 AM.
12: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Tuloy-tuloy ang apat na dekadang pagkukuwento ng Sports Radio 918. Sa inyong mga radyo, hindi lang sa radyo ngayon, pati na rin sa Facebook at Free TV, lalo na dito sa postgame, pare. Lagi tayo nagkukuwento rito. Hindi tayo naubusan ng kwento dito sa programang ito, eh, no? Kulang na lang, pati yung kapitbahay namin, may kwento ko rito. 5:15 ng ating oras this Thursday, Mayo 21, 2026. Ako po si John Mogol, live sa radio o Sports Radio 918. Sa inyo po mga radyo, sa ating Facebook page. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Wow, may ganyan na. Oh, may budget ah. And by the way, mga kababayan, ano, this coming weekend hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Ayan, abangan ninyo ang mga kwento ng tagumpay sa 2026 Palarong Pambansa. Siyempre, sa Agusan del Sur, nakatutok dyan ang Sports Radio 918. Sa ngayon, dito muna tayo sa NBA Playoffs, mga kaibigan. Western Conference Finals, tabla na po ang series na to. One game apiece matapos ang naging panalo ngayong araw ng Oklahoma City Thunder laban sa San Antonio Spurs. Ang final score po, mga kaibigan, 122-113. Si Shai Gilgeous-Alexander, 30 points, 9 assists, and 4 rebounds in the game. Meron din siyang dalawang blocks. Alex Caruso, patuloy ang magandang laro para sa OKC, 17 points and 5 assists. Meron namang 13 points, 4 rebounds si Chet Holmgren at si Isaiah Hartenstein with 10 points and 13 rebounds. And bukod sa kanilang apat, tatlong iba pang player ng OKC scored at least 10 points. In the opening quarter, maaga pa lang, on point na kagad yung mid-range game ni Shai Gilgeous-Alexander. Para sa akin, ha, yung ability ni Gilgeous-Alexander to get to his spot on the floor is the best part of his game, actually. Early in the game, nakaapat na sunod na puntos kagad itong si Shai Gilgeous-Alexander, the MVP. And then si Jalen Williams naman, always ano to, always ready to shoot. Yan naman ang maganda dito sa player na to. Bigyan mo ng bola, kapag libre talagang ititira niyan. So pasok yung tres niya, abante ang Thunder, 14-12. Pero may sagot ang San Antonio Spurs. Stephon Castle with a steal and then a nauwi sa dunk ni Luke Kornet. And then Stephon Castle with a floater. 2019 Spurs, tabla ang score, 31 all after the first period. Second quarter, dito nakakuha ng magandang buwelo itong OKC. Alex Caruso, pasok yung kanyang tres after a turnover ng San Antonio. And then Chet Holmgren, pumeke muna eh, tapos umatake. He got fouled, he made the basket, plus the extra free throw. Then later on, Shai Gilgeous-Alexander, nakaagaw siya ng bola, tapos pasok yung kanyang jumper. An 11-point lead para sa OKC, 58-47. The Thunder outscored the Spurs 31-20 dun sa second period na yon, kaya abante sila 61-52 sa halftime. Pagdating ng third, dito nagising si Wembanyama. He had a quiet first half. Parang 7 points lang siya in the first half. Pero dito siya nag-ingay. In the third period, he was 4 out of 4 para simulan yung second half. Nakadalawang tres etong si Wembanyama. Kasama niya ang nagising etong si Devin Vassell. 5 puntos lang ito eh nung first half. Pero pasok din yung kanyang dalawang tres. And Vassell and Wembanyama combined for 21 points dun sa third quarter na yun. Pero still, kontrolado pa rin ng OKC yung laban. A 7-2 run ng Thunder ang nagbigay sa kanila ng konting breathing room dun sa dulo ng quarter na to. Shai Gilgeous-Alexander with a pull-up jumper. And then Chet Holmgren with a two-handed flush. 87-77 ang talaan. Muntik nang tuluyang maglaho yung bentahe ng OKC in the fourth quarter dahil sa 9-3 start ng San Antonio. Tres ni Harrison Barnes, baba ang lamang to 99-97. Pero to the rescue ang bench players ng OKC. Sina Cason Wallace and Jared McCain, dalawang sunod na tres. Part of a 10-0 run. 12-point lead, 109-97. Mahigit ka-anim na minuto pa natitira in the game. And then after dumikit ng Spurs to within 6, dun sa dulo ng fourth quarter, Shai Gilgeous-Alexander closed the show with a step-back jumper. 120-113, 7-point lead, 43 seconds ang natitira sa laban na to. Malaking dahilan ng panalo ng OKC, yung kanilang mga bench players who outperformed yung kanilang mga katapat sa San Antonio, 57-25. Ganun kalaki yung scoring difference. Ano? Pero para sa akin, more than the scoring ng OKC, kasi alam naman natin, offensive juggernaut itong team na to, but more than the offensive numbers, mas impressive yung kanilang defensive presence in this game. Pinakamalaking ebidensya dyan, after nagbitaw ng 41 points ni Victor Wembanyama nung game number 1, 21 points na lang siya. Di ba? 41-21, ang laking diferensya, di ba? Bukod pa dyan, 21 turnovers ang San Antonio sa laro na to kung saan nakascore ang OKC ng 27 points. Yung dalawang main players ng San Antonio, ang daming turnovers. Si Stephon Castle with 9 turnovers in the game at si Wembanyama with 4 turnovers. Stephon Castle ang nanguna para sa San Antonio, 25 points, 8 assists, and 5 rebounds. Samantala, Wembanyama on top of his 21 points, meron siyang 17 rebounds, 6 assists, and 4 blocks dito sa kanilang game number 2 loss. So the series will now shift to San Antonio pagdating ng Sabado, ayan, 8:30 in the morning, game number 3 between the San Antonio Spurs and the Oklahoma City Thunder. Samantala, bukas, araw po ng Biyernes, alas 8 ng umaga, game number 2 sa pagitan ng New York Knicks at ng Cleveland Cavaliers. Lamang ang Knicks sa kanilang best of 7 Eastern Conference Final Series 1-0.
1: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Kahapon, araw po ng Miyerkules, nag-umpisa ang Best of 7 PBA Philippine Cup Commissioner's Cup Semifinals. Tatlong team ang nanasa semifinals ngayon were part of the top 4 after the elimination round. Ano? And then yung isa ang kinailangang lumusot o kailangang manalo ng dalawang beses against their higher seeded opponents. At yung tinutukoy ko dyan, eto pong TNT Tropang 5G. Kahapon pinagpatuloy nila yung kanilang playoff run with a 94-89 victory laban sa Meralco for a 1-0 lead. Ball had 37 points, 11 rebounds, 8 assists, and 6 blocks. Meanwhile, Roger Pugoy, 21 points, 9 rebounds. At si Jordan Heading, merong 16 puntos. Now, the crucial part ng laro na to came in the fourth quarter. At dun sa punto na yun, abante pa actually yung Meralco Bolts ng 4, 73-69. Kaso, nakalimang sunod na puntos, etong si Ball para sa TNT. And then after that, yung locals naman ng TNT ang bumangka para sa kanila. Si Calvin Oftana, pasok yung tres niya, tsaka layup. Si Roger Pugoy, naka-jumper. And then Jordan Heading with the 6 straight points, making it 90-79 with 3 minutes and 4 seconds to go in the game. And I think dun sa dito sa mga huling laro ng TNT, pinapakita nila na hindi lang sila isang one-man show. Yun yung naging puna sa kanila in the elimination round, di ba? May mga nagsasabi, parang hindi nag-enjoy yung mga kakampi ni Bolbol na nakalaro siya. Pero so far dito sa kanilang playoff run, dun sa dalawa nilang quarterfinal win laban sa NLEX at dito sa kanilang semis victory in game 1 against Meralco, they are showing na hindi lang isang player ang kayang magdala sa kanila sa panalo. And in the first place, it shouldn't have been the case kasi yung mga, tingnan mo naman yung local players ng TNT, di ba? Alam mong ano yun, proven players, battle-tested players, veterans, and champions. So dapat yung one-man show, parang hindi, ano yung uncharacteristic na description pagdating sa TNT because of how deep yung kanilang roster is. And at this point, mukhang nagsisimula ng mag-click itong kanilang chemistry with Bolbol. And it could not have come at a better time dahil nasa semifinals na sila. Sa kabilang banda, si Marvin Jones had 22 points, 14 rebounds. Bong Quinto with 17 points para sa Meralco. In the other matchup naman, rain or shine, 115-111 victory laban sa Barangay Ginebra. 40 puntos plus 19 rebounds para kay Jalen Johnson. Meanwhile, Jonard Clarito with 25.6 rebounds at si Gian Mamuyak with 18 points and 5 assists. Kagaya nung sa TNT Meralco, yung crucial part din ng laro na to, nangyari in the fourth quarter. At yung natalong team ay actually, nasa kanya pa yung advantage. Kasi dito sa laro ng Ginebra Rain or Shine, Ginebra held a 107-102 lead before nagkaroon ng 9-0 run ang Rain or Shine. Nagsimula dun sa 4-point shot ni Jalen Johnson. That was his only 4-point make in the game. Although dalawang beses lang naman siyang tumira from that distance. And then dun sa next possession ng Ginebra, nagka-turnover sila, nakascore ng dalawang free throw si Adrian Nokum. RJ Barrientos missed on the other end. Si Jonard Clarito, pasok yung kanyang 3-point shot. And then next sequence, Gian Mamuyak with a block on RJ. Tapos pasok naman yung kanyang jumper for a 6-point lead, 113-107, 38 seconds ang natitira sa kanilang laban. Justin Brownlee, 32 points, 5 rebounds, 5 assists, at si RJ Abarrientos, 21 points and 4 rebounds. So, dito sa dalawang laro nangyari kahapon sa Inari Center sa Antipolo sa Commissioner's Cup Semis, both games saw that one solid scoring run could change the outcome of the game. Remember, Meralco and Ginebra were up by 4, were up by 5 in the game. Pero with a solid scoring run, naagaw ng TNT, naagaw ng Rain or Shine, yung momentum ng laban and eventually yung panalo. And that's a big difference maker, especially kung mangyayari yan late in the game. And both, parehong quality games yung nangyari kagabi dito sa game number 1 ng PBA Commissioner's Cup semifinals. So, game 2, nakaschedule yan bukas. Siyempre, magbabaliktad naman yung ano niyan. Magbabaliktad yung schedule, ano? Mauna, yung Rain or Shine Ginebra at 5:15 p.m. And then, alas 7:30 ng gabi na. Yung TNT and Meralco. Tomorrow, Biyernes, sa Mall of Asia Arena. 5:29 po ang ating oras. First time out natin ngayong hapon. Magpapatuloy tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
5: Paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
1: Kaya ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Oras natin ngayon 5:31 PM. Nagpapatuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. By the way, salamat po sa mga bumati at nagpaabot ng kanilang pagmamahal sa Sports Radio 918. Mahal din po namin kayo. Maraming salamat. Balitang Pinoy tayo. Ang Pilipinas, panalo ng 2 silver at 9 na bronze medal sa 9th Asian Taekwondo Pumsei Championships. Nanguna dyan, itong sina Rodolfo Reyes Jr. tsaka si Ian Matthew Corton. Si Reyes, second place sa recognized individual male under 40 category. At si Corton, second place din sa recognized individual male under 30 division. Yun namang bronze medalists, sina Jocelyn Inobla sa recognized individual female under 30. At yung kanyang airpat, si Mr. Jun Inobla sa recognized individual male under 60. Bronze medalist din si Juliana Michael Candelaria sa freestyle individual female over 17 at si Justin Kobe Macario sa freestyle individual male over 17. Samantala, itong grupo ni na Jocelyn Inobla, Aiden Crisha Laksa and Maria Nicole Labaine ay bronze medalist sa recognized team female under 30. At yung grupo ni Patrick King Perez, Joaquin Tuzon, and King Alcairo sa recognized team male under 30. Si Corton, meron ding bronze. Kasama si Sofia Isabel Sarmiento sa recognized pair under 30. And then sa freestyle events, Juvenile Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Justin Kobe Macario, at si Jeyos Gabriel Derek Yape and JR Casas, bronze in the over 17 division. At etong tambala ni Darius Venerable and Zayka Angelica Santiago ay bronze medalist in the pair over 17 category. Pumang-anim naman etong Philippine record holder sa men's high jump na si Leonard Grospe sa Asian Jumps Championship sa China. Ito po'y inaugural edition ito ng Asian Jumps Championships. Ang naging resulta para kay Grospe, 2.10 meters yung height ng bar na kanyang tinalo. Nagawa niya yan sa kanyang pangalawang subok. And then sinubukan niya, 2.15 meters, kaso tatlong beses siyang nabigo dyan. So, Grospe, recently, he won a gold medal sa Asian Beach Games and then pagbalik niya rito sa Pilipinas sa during the NCAA Season 101 Athletics Competition, doon niya na itala yung bagong Philippine record sa men's high jump na 2.22 meters. Nag-compete din dito sa Asian Jumps Championships si Elijah Cole. Pang-anim din siya sa men's pole vault naman, 4.80 meters. Sa kanyang third attempt, that was his best effort. And then, bigo siya na yung sa height ng bar na 5 meters. Si Rondina and Bernadette Pons, etong si Pons, unfortunately, hindi sila nakalusot sa Denmark sa Volleyball World Beach Pro Tour Novali Open 21-19-21-17 ang final score niyan. So, must-win situation ang si Pons kapag nakipaglaban sila sa Switzerland in their next game. Tinanghal naman na MVP ng 2026 Philippine Masters Athletics Championships sina Tita Brenda Zinampan and Tito Emerson Obiena. Si Miss Brenda, ano po ito ha? Isang guro from Solano, Nueva Vizcaya, 48 anyos. Grabe, pumaldo rito eh. 9 gold medals ba naman? Siya na ang reyna ng takbuhan, siya pa ang reyna ng talunan. O gold sa 100 meters, 200, 480 meter hurdles, at 400 meter hurdles. Ganon din sa long jump, high jump, triple jump, at saka pole vault. Kaya mo yun? Tumakbo ka na, tumalun ka pa. Hindi lang yan. Grabe. Kasi may gold din siya sa relay. 4x100, 4x100 mixed, at saka 4x400 meters. Samantala, si Mr. Emerson Obiena, ang tatay po ni EJ Obiena, 5 gold medals sa men 60 to 65 age category. At siya ang kampyon sa pole vault, javelin throw, discus throw, shot put at hammer throw events. O diba, si Sir Emerson, 61 years old. Si Miss Brenda, 48 years old. Diba? Sana pagdating natin sa ganyang edad, eh, ganyan pa rin tayo ka-physically fit. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka lang pahila-hilata sa bahay. Gumalaw-galaw ka rin, di ba? Kailangan eh, yung katawan natin. Yun ngang gate, nilalangisan mo para hindi, para, di ba? Para matawag dito, hindi mastak eh. Ganon din yung ano. Ganon din sa katawan natin, kailangan, ano yan. Iniingatan natin kailangan as much as possible eh, in top condition. Sila ang prime examples niyan. Ito, isa pang prime example. Django Bustamante. Ilan taon na ba si Django ngayon? Siya ang kampiyon ng 2026 Buffalo's Pro Classic One Ball, One Pocket Division nang tinalo niya si Evan Landa ng USA 4-0, hindi nakaporma in the final. And then recently naman, si Jeffrey Ignacio ang naging kampiyon sa Taom Arena Open matapos niyang talunin ng kapwa Pilipino na si Sean Mark Malayan. 13-1 ang naging score, or 13 racks to 1 in the final. Alamin natin itong detalye ng naging panalo ni Jeffrey Ignacio sa Taom Arena Open sa panayam ng Sports Radio 918.
8: Hello ma'am, good morning po. Maraming salamat po. Nagkita tayo uli.
9: Yes. Siyempre, maganda 'yan tuwing kampiyon ka ay nagkikita tayo kahit via Zoom, ano. So, kumusta? Gaano kasaya? Gaano din kalaki itong huling panalo na iyong nakamit mula diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia?
8: Sobrang saya po ma'am kasi first ever ano ko to, WNT event po na pinanalo ko kasi yung last time po, nag-finals ako sa Taiwan naman po, that was 2024, natalo ako kay Ko Pin Chung. And then ito, nakabalik uli ako nitong 2026, dito nga po sa Kuala Lumpur ng finals. So, na-dominate ko yung

0: You, Jeff. Okay, mahirap yes, din ba yung TAOM, Taom Arena Open competition dyan? Ilan din ba yung mga sumali? Mga taga anong bansa din ba? Nakita ko kasi sa ilang resulta mo, may Hong Kong, di ba? Merong Taiwanese din ba? At syempre, mas marami-raming mga Pilipino ang pinagdaanan mo bago talaga nakuha yung titulo. Gaano din kahirap yung mga laban?
1: Actually, ma'am, sobrang hirap po kasi nandito yung Taiwan, China, at saka especially yung mga fellow Filipino ko. Yun talaga ang isa sa mga medyo na kinakatakutan ko dahil mga mabibigat sila kalaban. Although wala yung Europe at USA kasi malayo nga po sa kanila. Pero sobrang bigat po ng field dahil nandito lahat yung mga madirigma. 128 players po ito, ma'am.
0: Predominating yung laro mo kay Sean Mark Malayan, yung kapwa Pinoy. 13-1 sa final? Anong ganap doon?
1: Yes po ma'am, kasi simula nung naban, medyo pabor sa akin yung break. Kada break ko may pumapasok at then maganda yung layout. So ang nasa mindset ko lagi, iingatan ko kada bola. Kaya habang palayo ng palayo yung score ko, gumaganda lalo yung tira ko nun. Kaya hindi ko nalalayan, ang layo na po pala ng score.
0: Winner's break ba?
1: Yes po ma'am, winner's break po.
0: Pero bago yan, ano yung medyo mahirap na naging laro mo? O sino, kanino yung laban na medyo nahirapan ka?
1: Ay, ang pinakamahirap po yung nakapasok na ako sa stage 2, yung last 64. Nakalabang ko yung kapwa Pilipino ko na si Pocoy Villafuerte. Down ako ng 8-5, race to 9 na po kasi yon. Na-down ako ng 8-5, sabi ko, mukhang matatalo na ako. Pero pag break niya, nag-dry break, naubos ko yung rack, and then nag-break and run ako, nag 8-7, sabi ko, mukhang may chance. And then pag break ko na naman, nag-dry break, and then paubos na naman, nagka-error siya, nakuha ko. Bago ko pa siya makuha, yung pang-heel-heel ko, napakahirap nung tinira kong 8 ball sa side, sabi ko, bahala na, lalakas ako na, nahulog siya. Tapos yun, nag-hilil kami, nag-error naman po siya sa 4-ball, kaya yun, nakuha ko yung rack na yun. Sobrang pressure ako doon kasi parang paramdam ko talo na ako doon dahil isa na lang siya, apat pa gagawin ko. Pero syempre, ginaid ako nung nasa taas, kaya yun, ako pinanalo niya doon. Ayun ang pinakamahirap po.
0: Yes. You're so blessed. Napaka-blessed mo. Nakuha pa yung panalo na ito. Isa na lang, kailangan ng kalaban. Tapos yung yes, mga po. Oportunidad talagang sumakto sa'yo. Feeling mo, after that win, malaki ang kutob mo na pwedeng ikaw na mag-champion at makuha mo na yung kaunanahan mong WNT title?
1: Yes po, ma. Parang naramdaman ko po. Sabi ko, parang may ibig sabihin to. Kasi nung last time na nanalo rin po ako sa Indonesia, 2024, ganun din po yung pinagdaanan ko. Ang nakalabang ko naman sa last 64, si Sean Mark Dale. Ang score namin, heel-heel din. Kumbaga, ang ganda nung last rack niya na layout, hindi niya naubos, na-scratch siya, 3 balls na lang natitira. Tapos, no, na-straight ko na naman yung buong event na yon. Sabi ko, parang may ibig sabihin na naman, ganitong-ganito yung moment na yon. Sabi ko, tignan ko nga, basta pa-condition lang ako, kain ako maayos, pahinga, tapos practice ng practice kada gabi.
0: Ayan, nakuha.
1: Sabi ko, malaking. Saka gumanda po yung role sa akin ng bola. Gumanda yung naging laro ko. Kasi yung laro ko kay Coco, hindi siya ganun kaganda yung naging laro ko sa kanya. Kasi pressure ako dahil knockout stage na. Kaya medyo marami akong in-error nun. After ko malusutan yun na, nagdire-diretso na, gumanda na yung kilos ko. Tapos yung naging laro ko, yun po.
0: Very tricky din talaga eh. Kahit mahusay na, kahit halos na nanalo na, hindi mo alam kung paano rorolyo, gugulong yung bola din, di ba? Kung paano
1: yes
0: papasok.
1: Yes po, hindi po natin hawak talaga.
0: Oo, tama.
1: Talagang
0: blessing.
1: Very unpredictable talaga yung nangyayari sa tournament. Kahit nasabihin nung kondisyon ka, ang ganda ng pakiramdam mo, hindi mo alam kung anong ibibigay sa'yo, di ba? Basta gawin mo lang yung best mo, bahala na yung nasa itaas kung ano ibibigay niya sa'yo. Diba po?
0: Yeah, you mentioned yung mga Indonesia. Kasi sabi ko nga dun sa item namin, sa balita namin nung isang araw, di pala natin na-posto, na ikaw ay kilala sa 10 ball. Kasi yun ang malalaki mong panalo. Diba? International
1: yes,
0: 10 ball
1: yes,
0: sa Indonesia. May mantra international ka pa. So ano ba? Nagte-10 ball ka pa ngayon? O magiging aktibo ka na lang talaga sa mga 9 ball dito sa World 9 Ball Tour?
1: Actually, ma'am, both po kasi nawala na yung mga yung dating mga issue na magbaban sila ng players sa WNT at WPA. So

0: quote yun, masasalihan ko kahit alin po. Kung ano po yung available, masalihan ko, sasalihan ko po siya parehas.
1: Ngayon, anong schedule mo? Nandiyan ka pa rin ba sa Malaysia? Marami pa bang tournament dyan sa Malaysia?
0: Po ma'am, actually meron pa pong one event dito na yung Duya kung tawagin nila. Pero ibang ano siya, iba siya Chinese table, pero ang laro namin is 9 balls.
1: Ano lang ang pinagkaiba noon? At gaano din ka-challenging na lalaruin niyo yun?
0: Mahirap po kasi hindi siya regular na table na madali siyang raman out. Pag nasa mga gilid, mga nasa cushion yung mga bola, medyo mahirap siyang i-run out. Unlike sa regular table, kahit maliliit yung butas, kaya namin ma-run out kahit nasa side yung mga nasa cushion yung mga bola. Eh dito kasi kailangan lagi nasa center lang yung bola para lagi namin ma-run out. So ganun po ang difference niya dun sa regular na table. Pero sa rules naman, wala naman, halos parehas lang sa break. Halos parehas lang po.
1: Tingin mo madali maka-adjust ang mga Pinoy dyan sa klaseng yan ng game?
0: Kayang-kaya naman po kasi kami tayo mga Pinoy eh, basta kung anong nandyan, kaya nating i-adjust yan, di ba? Eh, ito yung ano natin na parang pinaka-ano natin, advantage natin sa ibang mga ano manalaro. Pero gaya nga po na sabi ko, kailangan pa rin mag-insayo na mag-insayo. Kasi bago na naman na table, hindi naman po usual na lalaroan namin to.
1: So definitely hindi yan WNT event. Ibang hindi, promotion.
0: Parang sa China po siya. Hindi ko po alam kung sanction siya ng WPA, pero ano po siya, malaking event po siya.
1: Ah? So maraming mga Pilipino, halos kayong lumaro dun sa WNT, lalaro din dyan? Si Carlo Biado kaya lalaro din dyan? Magta-try din kaya ng klaseng game na yan?
0: Yes po, yung iba po is nag-uwihan kasi parang sasali sila sa Euro, pero most po ng mga ano Pilipino, dumiretso na rito. Dito po kami sa may Malaca ngayon, parang 2 hours away po dun sa dating pinaglaruan namin, WNT.
1: So kailan yung tournament?
0: Mag-i-start po siya tomorrow. Today, meron kaming ano ceremony, tapos may pa-dinner sila, party dinner, tapos magdo-draw, and then tomorrow mag-i-start na rin po yung event. Isang 1 week po yun.
1: Hey, that's nice, ano?
0: At saka pagkakarinig ko, ang players is sobrang dami, parang triple. 300 plus daw po ang sumali. Kasi wow, sobrang laking event. Kumbaga, maraming mga Chinese 8-ball player na sumali rito.
1: So more of mas ganaan siya ba yung mahusay sa 8-ball dyan sa ganyang klaseng game? Di naman.
0: Medyo may advantage din po sila kasi yung table is familiar sa kanila. Dahil yung hindi sila ganong mangangapa, lalo na sa talbog ng cushion, yung packet niya, doon ang medyo advantage. Pero yung mga Pinoy naman makaka-adjust dahil 9 balls yung laro. So hindi siya katulad ng 8 balls na 8 any ball pwede mong tirahin. Ito kasi pwede kang mag-play safe kasi kung ano yung titirahin mo, parehas din kayo sa sila ng titirahin nila. Bali, eskalera siya.
1: Ayun. Okay, I'm sure malaki yung halaga ng premyo, di ba? Kasi sinalihan yes, ng napakarami. So that's good yan para sa ating mga Pinoy. Anyway, Jeff, so kumusta ka generally? Medyo matagal-tagal na rin tayo nung huling nag-usap. Yung career mo ngayon, ano bang tinitingnan mong talagang pinaka-goal this year? Are you looking at the ranking, WPA man yan o WNT?
0: Opo, yun nga po. Yung kung ano po yung, basta kung sa akin po kasi ang mindset ko ngayon, kung ano yung available na event na masalihan ko, sasalihan ko po talaga mga major man yan o mga minor. Basta kung ano yung event na pasok sa schedule ko, sasalihan ko po yan. Kasi ang dami po talagang event, hindi na kami makapili. Like mga 3 years, 5 years ago, iilan lang. Ngayon kasi unlimited yung event, so ikaw na lang po mamimili kung saan ka pupuntang bansa.
1: Tama, no? Mahirap ba na ang dami-dami yung Filipino na naglalaro sa tournament? Lalo na ang mga Pilipino magagaling. So meaning kumbaga big challenge. Hindi na lang talaga ibang bansa ang kalaban mo kundi kapwa mo Pilipino actually ang kalaban mo sa titulo. So how do you see that? Anong klase bang mindset ang sa isang Pilipino na katulad mo ang meron kapag ganun nga ang sitwasyon sa mga tournaments?
0: Sa akin po ma'am yun, dumagdag po yung hirap kasi actually pagka Pinoy po ang kalaban mo, sobrang higpit nila kasi kung ano yung laro mo, basang-basa nila. Pero sa akin po, mas nasisihan ako kasi marami kaming pwedeng makakuha ng titulo. Kumbaga sa akin po kasi ang mindset ko is not about money, gusto ko kahit sinong Pilipino manalo kasi bansa yung pinaglalaban, kumbaga yung tropeyo. Yun ang masaya, yun ang ano ko, excitement sa kanila. Masayang-masaya ako kahit na hirap ako kalaban sila. Gusto ko lahat tayo pumasok. Kumbaga, sa last 16 o last 8, lahat tayo pumasok para hindi na makawala yung tropeyo, di ba? Yun po lagi ang mindset ko.
1: Yeah, that's nice. And, lahat kayo may pwesto. Lahat kayo, malaki-laki yung premyo na iuwi, di ba?
0: Yes po, yes po.
1: Yes, Jeff. So, how do you see yourself? Okay, kung lalaro ka na maraming tournament, pero syempre, dapat may solid na goal. Eh, look at, let's say, Johan Chua, si Carlo Biado nga, at saka itong mga ibang mga kabataang sumisikat. Ano ba ang pinaka-goal mo, Jeff? Sa ilang taon mo na rin na paglalaro ng billiards?
0: Ay, syempre po, ang goal ko, syempre, una-una, yung pinakamalaking event, gusto ko mag-World 9 Ball Championship, yung sa Jeddah, mag-US Open, yung mga ganong event po ang mga gusto kong i-goal na salian. This year nga po, suddenly walang World 9 Ball, kaya parang next year pa yata po magkakaroon ng World 9 Ball. Pero itong this coming US Open, baka sumali po ako sa August. Kailangan ko lang po i-renew yung visa ko kasi expired na last year. Yun po yung goal ko.
1: Minsan
0: makasali ng mga major event.
1: Ang alam ko, sumali ka na sa US Open, nakamaganda kang finish. Hanggang anong round ba yon?
0: Hanggang 16 po. Naka-last 16 po ako doon sa US Open. Parang natalo po ako kay Jeffrey Roda po.
1: Anong taon yon?
0: That was 2024 po.
1: Oh, just halos recently din. So we're happy for you, Jeff. Ano na lang, anong stable ka ngayon? Di ba kayo may kanya-kanya na rin mga managers o kaya stable? Saan ka ba ngayon na konektado?
0: Ngayon po, nasa Team Bad Koy ako kay Johan Chua. Under po ako ng team niya ngayon. Nandun kami kasi magtatayo pa siya ng bilyara niya. Malapit na. Mga 3 months na lang. Mga okay na yon. So, ayun. Under po ako sa kanya. Kasi isa lang po sponsor niya namin, Boss Jarvin. Shoutout sa'yo, Boss.
1: So, Bad Koy. Nakay Bad Koy ka. Ilan na kayo dyan sa Bad Koy?
0: So far, konti pa lang po. Parang pa lang po kami. Four pa lang po.
1: Ano yung tatlo?
0: First si Johan, ako, at saka si John Bicedo, and then si Amiel. Kami po ang laging bumabiyahe. Yung isa po ngayon, hindi nakasama. Kaming tatlo lang po ang bumiyahe, si Bicedo and si Johan Chua.
1: Kamusta din si Johan? Siya din ba yung klase ng manager, coach, kaibigan na laging nakaalalay, lagi ding, kumbaga, nagbibigay ng mga advices?
0: Yes po, siya talaga kasi una tournament player siya, focus siya, kumbaga yung goal niya, lagi niyang sineshare yun, lalo pag sa biyahe kami, bago kami pumunta ng tournament, sa aeroplano pa lang, nagkakwentuhan kami, kumbaga ng mga buhay-buhay, at saka kung paano namin idodominate yung tournament, kumbaga yung focus namin, laging dun lang. Nagpapalitan kami ng idea.
1: Oh,
0: tapos pagdating
1: nice.
0: Sa tournament, nagpa-practice kami dalawa para maging mag-aayos yung namin laro.
1: Yes. Jeff, tell us more about yourself. How young are you? Taga saan ka? May family na ba? Ilang taon na sa paglaro ng billiards?
0: Okay po. I'm Jeffrey Ignacio, 33 years old na po. Taga Las Piñas talaga ako, tubong Las Piñas ako. Pero dito ako ngayon naniniraan sa Quezon City. Kasama ko yung dalawa kong anak at aking magandang asawa, si Tina Intenya po. Christina Intenya, shoutout sa'yo, mahal. Ayun po.
1: Yes, ayun. At may naiipon na si Jeff. Ano ang pinaka-biggest dream ni Jeff sa paglalaro ng billiards bukod sa mga titulo? I mean, yung napanalunan mo, anong gusto mong gawin doon? Investment man yan o whatsoever?
0: Yes po, syempre po, una-una gusto ko lahat yung kung ano pa po maipon ko, maliligom ko, mapapanalunan ko, gusto ko isave at gawin kong i-business ko po talaga. Kasi yun naman po ang ang goal sa lahat ng sakripisyo ko. Syempre, di ko nakakasama yung pamilya ko. Kung ano man po yung maipong kong pera, gusto ko i-negosyo para the near future, gusto ko mag-settle din. Kasi syempre po, nakakapagod, di ko naman po habang buhay ito gagawin. Kumbaga, gusto ko mag-settle down doon na one day. sa Pilipinas.
1: Yun, hindi purus biyahe, purus malayo sa pamilya, di ba? That's
0: tama
1: nice,
0: po,
1: Jeff.
0: Tama.
1: Oo. Tama. And we're happy for you and likewise for the rest of our players, di ba? Sana mas marami mga Pilipino mag-champion sa napakarami ng mga competition. Salamat sa panahon, Jeff.
0: Maraming salamat din po, Mama. Mabuhay kayo, Mama. Kita tayo soon. God bless po, Ma'am. Thank you so much and good morning po.
1: Isang araw, congratulations, Jeffrey Ignacio.
2: Ignacio ang champion ng Taom Arena Open na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan po ang unang World Nine Ball Tour sanctioned na kompetisyon na ginanap sa Malaysia. Jeffrey Ignacio from Bad Koi Billiards, syempre ang kanilang handler si world champion Johan Chua. Siya yung ano, siya yung may nickname na Bad Koi in billiards. Nakakatuwa na sa kabi-kabilang billiards tournaments ng Pro Billiards, ano ba, WNT, WPA, lagi maraming Pilipino ang naglalaro. Hindi man laging nananalo yung Pilipinas, pero laging maraming Pilipino naglalaro. Napapansin ko yan, yung draw, ang dami-daming pagkakataon na laging Pilipino yung magkalaban. Katulad na lang, dito sa naging final nitong Taom Arena Open, Pilipino-Pilipino naglaro si Jeffrey Ignacio tsaka si etong si Sean Mark Malayan. Okay, so talagang buhay na buhay ang sport na bilyar sa Pilipinas at syempre well represented ang Pilipinas on the international stage. 4 minuto po bago mag alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Next week, sama-sama ulit tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 with Rhea Arevalo. Once again, ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
12: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
13: Nagbabago din kasi yung lipunan kayo, nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
6: Classroom Clash na may real talk at kulitan, G-tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV. This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente sa Ubando, Bulacan. Kasunod ng pagbabasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order, Justice Department ipatutupad na ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tulong ng PNP at NBI. Kilalanin ang isa sa mga uupo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. State of Calamity, idiniklara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa epekto ng krisis sa Gitang Silangan at matinding tagtuyot. At Pinay singer na si Cristel Herrera, nagpakitang gila sa semifinals ng isang international talent show competition.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hinatiran ng iba't ibang tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente sa Ubando, Bulacan.
1: 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando ang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng tigda 20,000 pisong scholarship.
2: Samantala, nakatanggap naman ng tulong pinansyalang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangan ng gamit o proyekto sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
3: Sa pangihiram ng laptop sa kanyang mga kaibigan, iginagapang ng four-year college student na si Yuki ang kanyang mga project at assignment. Sa liit kasi ng kanyang kita sa pag-tutor at pagtatrabaho sa patahian, kulang pa rin ang kanyang pantustos sa pag-aaral. Kaya labis ang tuwa ni Yuki nang makatanggap ng 20,000 pisong scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ubando, Bulacan.
4: Bala ko po kasi is makabili ng kahit pa paano laptop and printer po since mag-internship, mga demo teaching po na malaking tulong sa akin para hindi maging mahirap yung paggawa ng mga visual aid since early child education po.
3: Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando, Bulacan ang binigyan ni Pangulong Marcos ng tig 20,000 pisong scholarship.
5: Sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito. Ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos.
3: Nakatanggap naman ng 100,000 pisong tulong pinansyal ang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangang proyekto sa kanilang lugar.
6: Service vehicle po ang aming hihilingin doon dahil napaka-importante po sa barangay namin na magkaroon ng ganun. Kailangan din po namin yun na serbisyo para sa aming kababaryo, halimbawa may emergency. May tatakbo po namin sa malalapit na hospital.
3: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao.
3: Namahagi rin ng 10 kilong bigas ang Pangulo sa Ubando sa 2,000 beneficyaryo.
7: Sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan.
3: Personal din kinamusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Ubando na naapektuhan ng sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas. Matatanda ang tumagal ng ilang linggo ang pag-apula sa apoy sa naturang landfill. Umabot pa ang mapanganib na usok sa iba't ibang lugar, kabilang na sa Ubando. Sinikapan niya ng pamahalaan na mapigilan ang apoy sa pamamagitan ng pagtatakip ng basang lupa. Pinatitingnan ng Pangulo ang kabuuan ng sitwasyon sa lumang sanitary landfill at siniguro na hindi na maulit ang trahedya.
7: Mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na maulit.
3: Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order, ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Yan ang ulat ni RR Tubise.
8: We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado.
9: Yan ang dahilan ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida kung bakit kailangan ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na temporary restraining order o status quo ante order.
8: The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
9: Nilinaw naman ni Vida na hindi manhunt ang tawag sa operasyon. Ipapatupad lang anya ng mga otoridad ang pagsilbi ng warrant at hindi nahihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition.
8: First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served.
9: Tiniyak ng DOJ na may koordinasyon na sa pagitan ng mga law enforcement agency gaya ng NBI at PNP at susundin ang kanilang standard operating procedures.
8: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
9: Ayon sa kagawaran, bagamat may immigration lookout bulletin order laban sa senador, wala pa umano itong hold departure order dahil ito ay nanggagaling lamang sa korte. Nang tanungin naman si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng mga pahayag ng DOJ, sinabi niyang maaasahan ang karampatang aksyon na naaayon sa batas mula sa gobyerno. Lahat anya ay gagawin ng mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Samantala, umapela naman ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa international community na tumulong sa agarang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Sa isang pahayag, iginit ng grupo na dapat harapin ni De La Rosa ang kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng War on Drugs. Nanawagan din sila ng kooperasyon ng gobyerno at proteksyon para sa testigo, pamilya ng mga biktima at human rights defenders para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakahanda na ang pambansang pulisya na gawin ng kanilang mandato sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, ginagalang nila ang justice system ng bansa. Kaya naman bilang law enforcement agency, gagawin nila ito alinsunod sa umiiral na batas sa tamang proseso. Tiniyak din ng PNP na mananatili silang impartial, professional at may paggalang sa karapatan ng concerned party.
2: Iginiit ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bit-bit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasumbrero. 2:31, makikita ang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise, patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG.
11: The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap.
12: Yes, sir.
11: Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified.
10: Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulla ang paratang ni suspended acting sergeant at arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG.
11: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
10: Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat.
12: Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
10: Natanong din ang palasyo sa naging apila ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang,
12: ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law.
10: Una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo.
12: Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
10: Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
2: Naniniwala ang isang senador na kailangang magpatupad ng overhaul sa security protocols kaugnay ng kakulangan umano ng seguridad sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
13: Nakukulangan sa Senator Erwin Tulfo sa pinatupad na seguridad sa Senate Complex kasunod ng naganap na pamamaril noong May 13. Sa halip kasintayuki ng kaligtasan, tila na pabayaan umano ang seguridad ng ilang senador sa kasagsagan ng insidente. Nasa isang majority-only caucus ang ilang senador nang maganap ang pamamaril.
14: Sa tabi ng security, doon kayo sa isang kwarto, wala man lang pumoste na security na Marines o na PNP na sinecure yung kwarto ninyo na ma'am, dapapo kayo kasi we're under attack. Wala man lang ganun. Wala daw, sabi ni Senator Villanueva.
13: Naniniwala si Tulfo na kailangan na magpatupad ng overhaul sa security protocols ng Senado. Pinunarin niya si suspended OIC Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca kaugnay naging estratehiya sa panahon ng insidente.
14: Kung magaling si Aplasca, sinabihan niya yung Marines, "Oy Marines, poste kayo doon, wala makalusot dyan, may mga senador dyan." O PNP, bantayan niyo na wala makalapasok na makalapit sa mga senador. Dapat yun po munang inuna nila. Hindi yung lahat po sila doon sa isang sulok na wala namang makita ng sinong kabarila nila.
13: Gid ni Tulfo, wala ring maayos sa evacuation plan, standard operating procedure, operations manual para sa mga insidenteng tulad ng pamamaril. Pinabulalan naman ni Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong senador mula sa minorya ang nangumbusta sa kanila noong May 13. Ayon kay Tulfo, siya at ilang kapwa niya senador sa minorya ay nagpadala ng mga mensahe sa kanilang group chat.
14: Parang 9:50 po nag-si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:50, 55 yata, 9:56, nag-text na po si, si Senator Meigs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you kasi po, papunta po ako ng Baclaran.
13: Posible anyang hindi lamang nakita ni Cayetano ang kanilang mga mensahe. Tila sinagot naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ng pahayag ni Cayetano kaugnay ng issue. Samantala, iminungkay ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na ipaubayas sa Committee of the Whole ang pag-imbestiga sa insidente. Ayon kay Soto, kinakailangan ng isang extraordinary remedy dahil posibleng masaklaw ng iba't ibang komite ang magkakaibang aspeto ng kaso, kabilang ang public order, justice, ethics, Senate rules at finance. Nighain naman si Senator Rafi Tulfo ng Senate Resolution No. 402 na naglalayong maglatag ng malinaw na operational protocols para sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang mandatory training programs at pagbuo ng formal na operations manual kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng gusali ng Senado. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpahayag ang isa sa uupong private prosecutor ng House Prosecution Panel ng kanyang mga inaasahan sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
15: A bloodbath. Yan ang matapang natugon ni Attorney Lorna Capunan nang tanungin kung ano ang aasahan sa kanyang pag-upo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Capunan ay kilalang veteran litigator sa bansa na humawak na ng ilang mga high-profile at malalaking kaso. Ayon sa abogada, tututok sila sa pagbibigay ng legal assistance sa mga kongresistang kabilang sa prosecution team para tiyaking matitibag ang depensa ng bise at ng kanyang mga legal counsel.
16: It will give them the bloodbath that they expect. So the bloodbath will come from our side, not from their side.
15: Giit ni Capunan, malalakas ang apat na ground sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, kabilang na dyan ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at grave threats. Ang bawat isang ground sa apat na ito ay sapat na umano para makapag-secure ng conviction.
16: Kung hindi malakas yan at kung walang klarong probable cause, hindi yan isasama sa Articles of Impeachment na sinasmit sa Senate. No?
15: Tiniyak pa ni Atty. Capunan na dadaan sa tama at maingat na proseso ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matapos sumagot ni VP Duterte sa summons ng Senado, magkakaroon muna ng pre-trial para mailatag ang mga ebidensya at saksi. Maaring umabot ito ng ilang araw para pagtapatin ng impeachment court ang mga ebidensya ng dalawang kampo. Matapos nito, maglalabas ng pre-trial order bago pagdesisyonan ang mismong trial proper at trial dates. Sakali namang mag-resign si VP Duterte sa kalagitnaan ng impeachment trial, magpapatuloy pa rin ang proceedings dahil maaari pang patawan ng perpetual disqualification from office ang bise.
16: Yung bigat ng ebidensya to speak for them for itself, no? At sabi nga ng taong bayan, kung despite the clarity or despite the weight of the evidence, mag-vote pa rin ng acquittal, ang taong bayan na magiging judge na.
15: Sa nakataktang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan, umaasa ang lahat na maisisilbi ang karapat-dapat na hatol at sa huli ay magagawang ipanalo ang kapakanan ng taong bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang anti-political dynasty. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
17: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang bantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRC ID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukalang na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa 2nd pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Sa Mindanao naman, isinailalim na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at tagtuyot sa rehiyon. Inangulat ni Tricia Arago ng PTV Cotabato.
18: Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng global oil crisis at patuloy na El Nino phenomenon. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nagdeklara ng state of calamity upang agarang matugunan ang lumalalang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot sa rehiyon. Nakaranas ng ensign neutral conditions ang Tropical Pacific na nagdulot ng El Nino Alert mula pa noong April 22, 2026 at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Pinayagan ng deklarasyon ang agarang paggamit ng calamity at emergency funds ng mga local government para sa rescue, relief, recovery at rehabilitation effort sa mga apektadong komunidad. Inatasan din ng Chief Minister sa lahat ng ministries, offices at mga ahensya ng BARM na magpatupad ng mga hakbang para maproteksyonan ang buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Aabot na sa halos 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado ng El Nino. Batay sa datos ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, may mahigit 800 hektarya ng sakahan at 36 na bayan at 167 barangay ang napinsala kung saan umaabot sa tinatayang 1,500 metric tons ng palay at mais ang nawala. Bukod sa agrikultura, lubhang nakaapekto rin ang pagtaas ng presyo ng krudo at transportasyon, supply main chain ng pagkain at mahahalagang serbisyo sa buong rehiyon. Ang El Nino at oil crisis ay nagdulot ng panganib sa food security, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng mga Bangsamoro. Naging epektibo ang state of calamity sa BARM nitong May 14 at mananatili ito hanggang sa formal na pag-aalis ng Chief Minister. Mula dito sa PTV Cotabato, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, inirekomenda ni Project NOAA Director Mahar Lagmay ang hybrid flood management solution para mabawasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kabilang dito yung urban planning at nature-based solutions kung saan hindi dapat tayuan ng mga bahay ang mga tabing ilog at estero, habang kinakailangan naman ang pagtatanim ng mga puno at paglalagay ng retention basin sa mga basketball court. Naniniwala ang Project NOVA na kapag pinagsama-sama ang mga solusyon na ito at tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga ilog at estero, liliit ang problema at mas magiging mabilis ang pagbawas ng baha, lalo na sa mababang lugar.
19: Dito nagkakaroon ng collaboration, better communication, so mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU na maaaring magtulong-tulungan.
2: Nagpapaulan na ang low pressure areas sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA ay patuloy na magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Surigao del Sur at Surigao del Norte. Nanatili lang itong bilang low pressure area pero patuloy na magpapaulan yan this weekend. Samantalang pulupulong pag-ulan, bahagyang maulap na panahon naman sa Luzon at Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Apektado naman ang localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Hindi pa po tayo tag-ulan o rainy season pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na po ang tag-ulan sa bansa. Karaniwang onset ng rainy season sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, maghanda pa rin sa matinding init sa hapon. Bukas ng hapon, ayon sa heat index forecast, sa Naiya Pasay City area, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius, maging sa Mactan, Cebu at Davao City. Habang sa Quezon City PAGASA headquarters area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Ayon naman sa heat index forecast na PAGASA, aabot sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Tugigaraw, Eswechage, Baler, Tau, Camiling at sa Virac. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
20: At susunod, Agriculture Department gumagawa na ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas.
2: Dalawang pulis sinibak sa pwesto matapos ireklamo ng panunuhol ng mga pamilya ng nawawalang sabungero.
1: At Pinay singer na si Cristel Herrera nagpakitang gilas sa semifinals ng Britain's Got Talent. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod, sa schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
1: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
2: Nagbabago din kasi yung lipunan kayo, nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
0: Classroom Clash na may real talk at kulitan. Di tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Matapos na mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia, giniit ng isang eksperto na pinatunayan ng Pangulo na kapayapaan ang nais ng Pilipinas sa gitna ng mainit na usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
1: Isa sa mahalagang tagpo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu ang pagiging peacemaker ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napahupa nito ang border tension sa pagitan ng bansang Cambodia at Thailand. Nagkaroon ng trilateral meeting sa pagitan ni na Pangulong Marcos, Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul na layong pag-aanin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pinagtibay ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pagkakaroon ng restraint at pag-iwas na gumawa ng mga hakbang na magpapalala ng tensyon. Ano nga ba ang naging paraan ng Pilipinas upang mapahupa ito? Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Annalyn Ratonel, malasakit at pakikipagkapwa ang naging paraan ng Pilipinas para pahupain ang tensyon.
2: The belief that when friends or neighbors face difficulties, we help bring parties back to dialogue and consultation. This is precisely how we have translated the theme, Navigating Our Future Together. So, and then a trilateral meeting was held at the margins of the 14th ASEAN Summit in Cebu between the Philippines, Cambodia, and Thailand. Good offices is a tool wherein a third party, in this case the Philippines, arranges a venue for candid and open dialogue between disputing parties, and in this case, Cambodia and Thailand. So this meeting essentially has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding.
1: Nakapaloob sa Article 23 ng ASEAN Charter na maaaring humiling ang mga disputing parties sa ASEAN Chair o sa ASEAN Secretary General na magbigay ng good offices para resolbahin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa kanilang naging pag-uusap, may mga kasunduan na nabuo. Tulad na lamang ng pagpapanatili ng candid at constructive dialogue sa pagitan ng dalawang bansa at trabahuin ang de-escalation efforts para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. At pagkakaroon ng kolaborasyon sa pagitan ng mga national police agencies ng dalawang bansa para labanan ang transnational organized crime. Nagkasundo rin ang dalawang bansa para magkaroon ulit ng peace talks at border delimitation process sa pamamagitan ng mga umiiral nilang bilateral mechanism. May mga hakbang rin na inilatag ang Pilipinas para masigurong hindi mawawala sa momentum ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa.
2: We will continue to offer our good offices to Cambodia and Thailand to facilitate and sustain the momentum of their discussion while they continue to work towards a durable solution to their bilateral concern. Mm-hmm. Also, the Philippines remains committed to fulfilling its role. Yung AOT, the ASEAN Observer Team, was extended for another 3 months until July 2026, which we of course welcome. We note that this is not meant to replace in any way, but instead complementary to existing bilateral frameworks between Cambodia and Thailand on managing border differences.
1: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Para labanan ang hamon ng supply ng enerhiya sa bansa, inilunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya sa pagtitipid ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas live. Elijah?
4: Audrey, ilulunsad ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para nga sa pagtitipid ng kuryente kaugnay pa rin niya ng dinaranas na energy emergency ng bansa. At pinangalanan nga itong one movement o oras natin sa efficiency na kung saan planong turuan ng mga Pilipino ng magtipid ng kuryente, patayin ang kanilang mga ilaw kapag hindi ginagamit. Hinimok nga ng...

0: Balikan ang report ni Elijah Canlas maya-maya po lamang. Samantala, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang mga ahensya ng pamahalaan sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Melsenen Sarmiento, ang tanging papel ng OPAPRU ay siguraduhin magiging mapayapa, matapat at maayos ang ipatutupad na halalan. Sa ngayon, nakatuon na ang pansin ng pamahalaan sa normalization track para sa mga former combatants. Binigyan din ng kalihim ang panawagan ng gobyerno para sa malayang pagpili ng mga Pilipino sa kanilang magiging pinuno.
1: Bigyang laya ang mga tao pumili ng kanilang magiging leader. Napakalaga po noon. Free, honest election. At safe, peaceful siya.
2: Nasa 500 college scholars ang inaasahang makikinabang sa pangalawang taon ng scholarship program ng Development Bank of the Philippines o DBP. Formal nang lumagda sa isang kasunduan ng DBP at ang 11 partner schools, kabilang 6 na state universities and colleges na kanilang katuwang sa pagpatupad ng programa kung saan naglaan ng 96.75 million pesos ang DBP. Sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o DBP Inspire, sagot na ng bangko ang tuition, miscellaneous fees at allowances sa lahat ng taon sa kolehiyo ng mga mapipiling benepisyaryo. Layunin ng programa na makapagbigay ng scholarship grant sa mga kapuspalad na high school graduates na gustong ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang proyektong ito ay suporta rin sa pamahalaan at sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak pang access sa mga kabataan sa quality education. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng 5-year assistance program ng DBP para sa sektor ng edukasyon kung saan naglaan sila ng mahigit 400 milyong pisong kabuang pondo. Sumala ngayong araw sa arraignment ng Pasig Regional Trial Court ang founder ng online platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kaugnay sa kasong isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Hindi ito patungkol sa press freedom. Yan ang iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez kaugnay ng kasong inihain ng mambabatas laban sa founder ng online news and commentary platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil sa umano'y tangkang pangingikil kay Romualdez ng 350 million pesos sa ibinaba sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglabas sa sinasabing expose video patungkol sa umano'y korupsyon ng kongresista.
3: This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. We should always follow the process.
1: Matatanda ang hinainan si PGMN founder Franco Mabanta ng warrant to examine computer data para suriin ang call logs, chat history, electronic communication, at iba pang electronic data ni Mabanta. Bagamat nagpaunlak ng pahayag ang spokesperson ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi siya nagbigay ng detalye patungkol sa arraignment at usat na investigasyon ng National Bureau of Investigation.
3: So sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, and along with the other evidence kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and

0: tatlo na side.
1: Pansamantalang nakalaya si Mabanta at apat na co-accused matapos makapagpiyansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, balikan po natin ang ulat patungkol sa paglulunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente mula kay Elijah Canlas live. Elijah?
3: Audrey, ilulunsad nga ngayong gabi ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente para labanan pa rin ang nagaganap na energy emergency sa bansa. At pinangalanan nga itong One Movement o oras natin sa efficiency na kung saan layo nito naturuan ng mga Pilipino na patayin ang mga hindi ginagamit na ilaw at mga appliances tuwing hindi ginagamit. Hinimok ng kagawaran ng publiko na i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, ang kampanyang ito ay bunsod na rin ng mataas na demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ipinaliwanag ng kagawaran na mahalaga ang pagtitipid para maiwasan ang red o yellow alert sa ating mga powerment grid. Layunin nito na mapantayan ang nabawas na 145 megawatts na power laban sa bansa noong Earth Hour noong March 28. Ang nasabing enerhiya ay katumbas ng konsumo ng 1,000,000 sambahayan na gumagamit ng 100 kilowatt hours. Kaugnay niyan ay maaaring magparehistro ang mga publiko sa official Facebook page ng kampanya para maipakita ang pakikiisa. At ngayong gabi nga ang launching event nito dito sa Globe sa isang famous mall sa Pasay City. Binigyan din ng kagawaran na ang disiplina sa enerhiya ay makatutulong para mapababa ang singil sa kuryente. At ngayon nga maya-maya ng konti, mapapanood natin yung pagpapatay nitong pinakapamosong The Globe dito sa isang isikat na mall sa Pasay City. At kanina ay nakita natin na nandito din, dinaluhan din ito ni Director Patrick Aquino at ni Energy Secretary Sharon Garina. At yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo, Audrey.
2: Maraming salamat, Elijah Canla.
4: Samantala, naghain ng patong-patong ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ang Department of Agriculture dahil sa natuklasang Ghost Farm to Market Road Project sa Davao Occidental. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
5: Nagayon ng reklamong malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga private contractors kaugnay ng umunay 94 million pesos Ghost Farm to Market Roads sa Davao Occidental. Kasama sa kanyang inreklamo ang 6 opisyal ng DPWH Occidental at 8 private contractors. Una nang napuntahan ng kalihimang kinaroroonan ng mga proyekto noong nakaraang taon.
6: Wala talaga. Zero. Wala kang makita. Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt road, dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat.
5: Anya, karamihan sa mga ito ay taong 2021 pang proyekto na maaaring natapos ng kaparehong taon o 2022. Ayon sa kalihim, dumaan sa case build-up ng kagawaran ng naturang reklamo para masiguro na malakas ito. Pero wala pa anya siyang impormasyon kung may mambabatas na sangkot dito.
6: Hindi ko pa alam. I cannot say that kasi we're just following the evidence. Ano? Eh, kung meron sa kanilang magsalita, baka gusto maging witness, no? At kung meron other beneficial benefactor yan, baka lumabas.
5: Anya, maaring may sabwatan din sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor.
6: That is the theory. That is the general theory. Kung when I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa na nakita namin is fake because wala yung project eh.
5: Patuloy pa niya ang investigasyon nila kung may mga opisyal ng DA na sangkot sa anomalya. Bukod dito, maghahain din sila ng panibagong reklamo sa mga proyekto sa parehong probinsya habang may case build-up na din sa Ginobatan, Albay. Sa kabuuan, naabot sa 4,500 na lugar ang kailangan nilang ma-review kung saan sa kasalukuyan nasa 1,240 pa lamang ang kanilang na-review. Paliwanag ni Laurel, maaaring mag-request ng Farm to Market Road ang isang mambabatas, DA, mayor, barangay captain, kooperatiba o ang mismong magsasaka o mangingisda. Ngayong taon, naabot sa 33 billion pesos ang nakalaang pondo para rito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Magpapatupad ng pagbabago ang Department of Agriculture para matiyak ang kaligtasan ng mga pumipila para makabili ng 20 pesos na bigas. Nagbabalik si

0: God Lagusan.
1: Nagpaabot ng pakikiramay at personal na tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya na nasawing senior citizen matapos mabangga ng pick-up habang nakapila sa sidewalk para bumili ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City.
2: Yung personal assistance ko should help pati sa burial. Actually, yesterday, nagpadala na ako ng tulong at emissary para nga pakiramay at we'll see how we can improve pa na yung safety ng ating mga consumers na bumibili ng 20 peso na bigas.
1: Dagdag pa ng kalihim, nakipag-unayan rin sila sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD para makapagbigay ng tulong. Pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng heavy duty barrier para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Samantala, sa Kabuuan, nasa 900 sites na sa buong bansa ang nagbebenta ng murang bigas.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay dagdagan yan to 1,800 sites, if not more. So nagpa-fast break kami ngayon para maparami ho yan dahil talagang yan ang isang solusyon para makatulong sa krisis na to.
1: Ayon kay Laurel, humaba ang pila lalo na nagkaroon ng krisis sa langis. Anya, gumagawa na rin sila ng paraan para maging komportable ang pagpila ng mga mamimili. Kabilang na rito ang pagdaragdag ng mga kahera at pagpapalawig ng oras ng pagbibenta. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng Philippine National Police matapos magreklamo sa National Police Commission ang ilang pamilya ng missing sa Bungeros. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Bit-bit ang ilang libong piso. Dumulog kahapon sa National Police Commission o NAPOLCOM ang ilang kaanak ng missing sa Bungeros. Bahagi umano iyon ng suhol sa kanila para hindi na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang pulis na akusado. Sa kanilang salaysay, itinuro nila ang hepe ng Custodial Service at ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na lumapit umano sa kanila para makausap nila ang mga akusadong pulis na nakakulong sa PNP Custodial Facility. Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis. Batay sa investigasyon, ang tagapagsalita ng PNP HPG umano ang sumundo sa ilang kaanak ng missing sa Bungero upang ipasok ang mga ito sa loob ng Campo Crame gamit ang kanyang sariling sasakyan.
4: Isa na po siguro yun na as the PIO ng aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisawsaw doon sa issue na yon, at mas dahil nga po sa kadahilan ng malamang ikakilala niya itong individual, kung kaya naigawa niya yung mga bagay na yon na matulungan na makapasok lang po dito dun sa loob ng kanila.
3: Habang ang hepe ng custodial service ang nagpasok umano sa mga ito sa loob ng custodial facility upang makausap ang ilang dating pulis na akusado sa kaso.
5: Lahat po ng anggulo ay aming iimbestigahan.
3: Batay sa sumbong ng ilang kaanak ng missing sa Bungero kahapon sa NAPOLCOM, inalok sila ng mga akusado ng 40,000 pisong financial support buwan-buwan kapalit ng hindi pagdalo sa mga hearing sa kaso. Ito ani ang dahilan kung bakit nababawasan ang mga complainant na nagpuporsige sa kaso. Magsasagawa na rin ng backtracking ang HSS sa kuha ng kanilang CCTV upang makita kung sino-sino pa ang sangkot sa illegal na pagpapapasok sa mga kaanak ng mga biktima. Sa sumbong ng ilang kaanak kahapon sa NAPOLCOM, mula 31, 5 complainant na lang ang aktibong dumudulog sa mga pagdinig ng korte. Samantala, nasampahan na ng kasong administratibo ang dalawang pulis na kanilang inirereklamo. Nasa 13 dating mga pulis ang kasalukuyang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Facility na pawang sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Ryan Lesigas, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo para maghain ng mga reklamo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio at sa 7 iba pang individual kaugnay ng umano'y flood control project sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
1: Naghain ng reklamong graph, malversation at falsification of documents si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asisio, DPWH District Engineer Roel Umali, at ani na private contractor dahil sa umano'y maanomalyang 79.2 million pesos flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Malonzo, nakatanggap ng buong pondo ang mga nasabing mga proyekto pero kulang anya ng standard compliance.
7: Sa tingin namin, talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yun, marami pa kaming nire-review.
1: Sa tanong kung posibleng may nangyaring sa buwatan.
7: Sa tingin namin yun eh. Kasi siyempre wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nun pagka na gigipit na eh. Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan.
1: Malinaw rin anya na may uugnay ang mambabatas sa proyekto base na rin sa mga tarpaulin at mga talumpati nito hinggil dito. Kasama sa mga inireklamo niya ay ang umano'y ghost flood control project sa barangay 187 na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Maging ang road and drainage rehabilitation, road construction, building project, daycare center at covered court rehabilitation sa lugar.
7: Dapat may masuspinde, dapat may managot. Kung kailangan makulong, makulong. Di ba? At saka kasi ngayon na parang nakakalimutan na itong mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH.
1: Sinubukan ng PTB News na kunin ang panig ni Asisio kaugnay ng inihayang reklamo ni Malonzo pero wala pa ito tugon. Una nang nabanggit ang pangalan ni Asisio sa naging joint sworn statement ni Sara at Curly Discaya sa pagganig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasama si Asisio, sinaimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure noong nakarang taon para sa investigasyon nito pero binigyang din ni Asisio na wala siyang anumang kaugnayan sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pamansag TV sa Bagong Pilipinas.
6: Kaugnay nito, naglabas na rin ng pahayag si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asisio kung saan iginit niyang walang ghost project sa kanyang distrito at lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asisio, naniniwala siya na ito ay pamumulitika lamang lalo't tatakbo umano si Malonzo sa susunod na halalan. Anya, hinihintay ng kanyang tanggapan ang kopya ng reklamo laban sa kanya.
0: Nagpositibo sa gunpowder ang 11 sa 19 na umano'y miyembro ng New People's Army na nasawi sa inkwentro noong nakaraang buwan sa Barangay Salamangka sa Toboso, Negros Occidental. Base ito sa naging pagsusuri ng Forensics Unit ng PNP Negros Island Region. Karagdag ebidensya mo na ito na lumaban ang mga armadong individual na nakaputukan ng mga sundalo sa isinagawang operasyon. Posible namang nag-false negative lang sa gunpowder iba pa dahil ilan sa mga bangkay ay nalubog sa tubig kasama sa mga nasawi ang 2 Pinoy na American citizen. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kabilang sa tinutugunan ng mga dayuhang napapasama sa inkwentro gaya rin noong Enero sa Occidental Mindoro kung saan nasagip ang isang Filipino-American activist.
8: Efforts are underway to counter the international networking or international solidarity works of the CPP-NP NDF. It is something that we need to address because we believe that even if we are winning locally, if we would not address their international networking, they may be able to recover their influence and resource generation.
0: Pinaiting pa ng MMDA ang proyekto nito na layong himukin ang publiko na maging disiplinado pagdating sa pagtatapon ng basura. Yan ang ulat ni JM Thompson.
9: Para paigtingin ang disiplina sa ating mga kababayan at para sa mas maayos na komunidad sa loob ng Metro Manila, inilunsad ngayong araw sa Pateros ang programang Yes to Ayos Campaign ng Metropolitan Manila Development Authority. Hinihikayat sa Yes to Ayos Campaign ang Yes para sa malinis na estero, pagtatapon sa tamang basurahan, pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, at pagkakaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Bahagi rin ng programa ang Mobile Materials Recovery Facility kung saan ang mga recyclable materials o kalakal ay pwedeng mapalitan ng grocery. Hindi naman pinalampas ni Maylen de los Reyes ang pagkakataon na mapalitan ng grocery ang kanyang mga naipon na kalakal. Ikinatawarin ng Ginang na may ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kalikasan, kahit papano'y makababawas ito sa gastusin sa pang-araw-araw.
10: Siguro pag tuloy-tuloy ito, malaki siyempre, di ba? Kasi makakatulong talaga pagka ano, inaipon ang naipon yung plastic tapos mabayaran nila yung may kapalit na ano, di ba, item. Mas nakakatulong. Naiipon mo na yung basura, nasisegregate mo na yung mga plastic, may kapalit pang ano, redemption naman.
9: Matatandaang nitong Abril nang sinimulan ang programa sa Malabon City. Inaasahan na sa San Juan at Quezon City ang susunod na lugar ng paglulunsad. Kasunod ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila para sa pagpapalawak ng Yes to Ayos campaign. Samantala, hindi pa man pumapasok ang tag-ulan, tuloy-tuloy naman ang mga paghahanda at operasyon ng MMDA para sa inaasahang mga pagbaha.
11: Nagsimula na noon pang previous months, ano? Ang sigurado, sinisiguro natin ay malinis at open ang mga estero. Kaya tama nga itong Yes to Ayos campaign natin dahil isa yan sa mga nagiging problema talaga natin pag tag-ulan.
9: Napansin din ni Gian Torre na madalas ang mga basura sa kanal, estero at ilog ang isa sa dahilan kung bakit bumabaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, pinaiigting na ang pagmumonitor sa mga taong nagtatapon sa hindi tamang lugar at magkakaroon ito ng karampatang multa.
11: Marami na kaming nahuli na nagtatapon ng basura, nagtatapon na upo sa sigarilyo dyan sa mga kalsada natin gamit ang ating mga kamera. Gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan, kahit wala kayo nakakita ng mga tao or mga enforcers or mga marshals sa paligid, eh sumunod na tayo kasi nakatingin si Big Brother.
9: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, nakasanayan na ng bawat Pilipino ang pagkain ng hotdog, lalo na para sa almusal. Pero paano kung yung paborito mong hotdog ay may twist? Alamin natin yan sa ulat ni Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
12: Nakatikim ka na ba ng tilapia hotdog? Isang homemade tilapia hotdog ang inaasahang magiging bagong produkto na maipapakilala at bebenta ng mga miyembro ng Nagtipulan Fisherfolk Organization sa bayan ng Lagangilang Abra. Naging posible ito matapos ang isinagawang special training on tilapia hotdog processing sa pungon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang TESDA.
13: Dito po nga training ko at mangtod ka niya dati na yun, dito pag-aamuda ta lagi di tilapia dahaan laangan niya, malako nga live or fresh. Tatankot, mabalinan niya, ilako dawid, value adding yan. Ika, adati na yun nga balor di jay. Paglakwan danta, mabalin niya maprocessin into tilapia hotdog.
12: Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program na naglalayang maghatid ng mga proyektong makapagpapalakas sa kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan.
14: Agyaman kami mitasarte yung gobyerno kada kami ng pagsayatan. Dakilo na kami, tulong naman kada kami ng asosasyon.
12: Layunin ng BFAR SAAD na matulungang maiangat ang antas ng pumumuhay ng mga mangingisda habang isinusulong ang sapat at masustansyang pagkain sa komunidad. Mula dito sa Abra, Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
15: Napawaw ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang mga hurado at manonood sa powerful performance nito sa semifinals ng Britain's Got Talent. Narito ang ulat.
16: Muling napahanga ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang audience sa semifinals ng Britain's Got Talent nang awitin niya ang kanyang powerful version ng viral hit na Die on This Hill.

0: Judge Alessia Dixon na napawaw ni Christelle sa panahon ng kanyang audition ay umamin na hindi siya masyado boto sa napiling awit. Ngunit mukhang nag-iba ang tono nito.
1: So good to see you again. The first time we saw you, I thought, oh my goodness, superstar alert. You are just out of this world. When the song first started, I wasn't sure about the song choice. But I think, you know, what's that classic saying? You could sing the phone book. You could just literally sing anything and make it yours and make it special. And you did that again. You blew the roof off. Well done.
0: Si Amanda Holden sa kabilang banda ay tinawag ang performance na isang perfect performance.
2: Absolutely. I mean, your range is incredible and you make it look so easy. And I think in your video you said you were in a little room. I envy your neighbors, because if you live next door to me, I would just love hearing you sing like that every single day. Honestly, that was a perfect, perfect moment for you.
0: Gayun din ka-excited si KSI na ikinumpara si Christelle sa isang diamond.
3: What a performance. And what's crazy is there was no CO2, there was no pyro, there was no fire, just you, your voice, one mic.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
15: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
14: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
16: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
14: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po muli inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang 8 PM ng gabi dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pag-uusapan natin iba't ibang mga talakayang balita ang ihahatid natin sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, tuloy-tuloy ating diskusyon patungkol sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Yun po yung napuntahan natin kanina. Pumunta po tayo sa OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Oh, nandun si Secretary Mel Sarmiento na kung saan ay ikinuwento niya. No, kumbaga ay ako, tingin ko, nakuha ko dun saan niya. Na pagkakaintindi ko dun sa nagbigay siya ng konting background, no, who he is, kasi eventually the event is presenting himself, no, pinakilala niya ano siya, ano ginagawa niya before and during, di ba, ma? Oh, and then nalaman nga natin he came from a family, no, sa Samar, no, na kung saan ay They have encounter, o kaya hindi na talaga encounter because they were the family, no, their family were part formerly of some organized groups, no, na revolutionary. Oo, kaya naman naatasan yung isa sa kanila family member, if I'm not mistaken, if I correct, get it right, na mag-lead, o kaya sumabak sa politika. Sa politika. Kaya siya ay naging politiko. Yun. Yung family nila, rather. No? Yung family nila hanggang sa, ika nga niya, sabi nga niya, huy hadi hamak na isang negosyante. Pero because na-involve yung family niya sa politics and so as public service, no? He became a public servant, nahubog na din siya sa iba't ibang mga ginagawa na community, no, community civil society organizations. He became an NGO worker, so yun yung pinagdaanan niya even before joining the government. And naging sa secretary on the interior and local government during the time of former President Pinoy. So yun yung hanggang sa naging consultant siya ng government, and then he's working whole time pro bono, ika nga niya, on non-government initiatives or non-government organizations na may initiative for the community development, mga civil society works. Yun yung background niya. So he welcomed everyone doon sa naging meet up with the media. So maganda naman. And sabi nga niya ay he is open on helping everyone. At ang kagandahan dito, isa talaga sa ini-stress out niya is yung kapaparating na Bangsamoro parliamentary election. And isa pa sa palang parang talagang tinututukan niya at hindi niya nahindian, iga niya, nung ibinigay sa kanya yung pagiging sekretaryo ng Presidential Advisory Room or OPAPRO ay yung kanyang malalim na connection with the local government unit, being a former secretary of interior and local government. So doon daw marami siyang mga kakilala na mga politiko sa Mindanao, particularly in Barm, na nung narinig nila na siya ang tatakbo or rather siya ang mapipili o kaya ay siya na ang napili ng ating Pangulo o kaya ay siya ang inununsyo, kasi parang inanunsyo na agad eh, no? Ay marami ang natuwa coming from the local government units. Sabi nila malaki ang maitutulong ng ni Secretary Mel Sarmiento sa OPAPRO. So maganda. Alhamdulillah, maganda, no? Marami pa tayong pakaabangan kay Secretary Sarmiento at yun na nga yung kanyang lalim na kagustuhan na maitawid yung kailangang matapos the peace negotiation, no, binanggit niya yung iba't iba pang proseso na dapat na pagdaanan at siya yung magiging katuwang at kaisa ng ating mga kababayang Muslim sa Bangsamoro area. Oh, maganda, no? Marami tayong pakaabangan. Sabi nga niya, at doon ako natuwa, no? Yung daw cellphone niya, o sa number niya rather, yung number niya na binigay niya sa media kanina ay number niya na noon pang sa SILG siya. So ang tagal na daw niya na number 'yon at yun daw din yung gamit na number niya, even he works pro bono in the government. So ika nga mag-text lang daw, 'di ba? Kung kailangan, kung importante, kung may mga kailangan kunin at siya naman ay tutugon.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: So, yun na, marami ang pakabangan natin under the leadership of Secretary Mel Sarmiento. Hopefully, on the past coming days ay makasama natin siya. Samantala, ito po mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Bureau of Immigration naka-alerto laban kay Senator Bato de la Rosa. Mga quarry at mining operations sa Region 1 pinaghahanda sa matinding tagtuyot. Mga pambatong manlalaro ng Mas Ascenso Northern Mindanao o Normin Stars na sasabak sa palungrong pambansa sa Agusan del Sur nakarating na. San Nicolas LGU pinaigting ang ugnayan sa South Korea para sa trabaho ng mga mamamayan. E-Gov App Services ng DICT ibinida sa Lab for All Caravan na dinaluhan ni First Lady Liza Araneta Marcos. House leaders suportado ang mas pinalakas na emergency response at representasyon para sa mga katutubo. At yan ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And hopefully, may makakasama pala tayo mamaya from the halal sector. Kilala natin ito at siya ang isa sa mga kilala nating halal advocate din dito sa ating bansa. Okay, sige, pag-usapan natin yung pagkakaroon ng ilang mga halal supermarket or rather halal lanes sa mga supermarket. Ayan, yan yung pag-uusapan natin mamamaya kasama ang isa sa ating advocate on the halal sector. Na ano siya, former member board of the Philippine Halal Board. Anyways, it's now 7:15 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaranay lang paalala.
17: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
19: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
20: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
19: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
21: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
19: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
22: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
19: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
21: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
19: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
21: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
19: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, ito po ang mga balita.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Bureau of Immigration naka-alerto laban kay Senador Bato de la Rosa. Para sa detalye, alamin natin kay Dike Zarate.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dike.
29: Naka-alerto Bureau of Immigration laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, agad kikilos ang BI at ipapaalam sa kaukulang ayensya kung sakaling makita nila si de la Rosa sa pantalan o paliparan. Paliwanag ni Sandoval, nasa Immigration Lookout Bulletin Order ang nasabing senador na inisyo ng Department of Justice noong Mayo 14. Kaninang tanghali, inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Bida na aarestuhin ng law enforcement agency si Senador de la Rosa dahil merong valid warrant of arrest mula sa ICC at hindi kinatigan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na TRO at status quo ante order kaugnay sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Hey, maraming salamat DK Sarate. Samantala, mga quarry at mining operators sa Region 1 pinaghahanda sa matinding tagtuyot. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
30: Naglabas ng advisory ang MGB Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Carlos Taya kaugnay ng pinaigting na paghahanda laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Inaatasan lahat ng mining contractors, quarry operators, permit holders at permittees sa rehiyon na agad magpatupad ng mitigation at preparedness measures sa kani-kanilang operasyon at komunidad. Kabilang sa mga inaasahang epekto ng El Nino ang matinding tagtuyot, kakulangan sa supply ng tubig, mataas na temperatura at mga panganib sa kalusugan, kaligtasan at operasyon ng mga kumpanya. Pinaiigting din ng MGB Region 1 ang pagpapatupad ng water conservation measures gaya ng rainwater harvesting, regular na inspeksyon sa water systems at posibleng water rationing. Inatasan din ang mga kumpanya na paigtingin ng disaster risk reduction efforts kabilang ang wildlife prevention, early warning systems at information campaigns laban sa heat-related risk. Kasama rin sa direktiba ang paggamit ng renewable energy, pagtatayo ng cooling stations para sa mga manggagawa, at pagpapatuloy ng reforestation at climate adaptation programs. Ayon sa MGB, mahalagang makiisa lahat ng operators upang mabawasan ang epekto ng El Nino at mapanatiling kaligtasan ng mga manggagawa at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
13: Eh, maraming salamat Mildred Coquia. Samantala, sa iba pang mga balita sa Mindanao naman, mga pambatong manlalaro ng Mas Ascensor Northern Mindanao o Normin Stars nasasabak sa panlarong pambansa sa Agusan del Sur nakarating na. Para sa detalye, kikan iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ligtas at maayos na nakarating ang delegasyon ng Mas Ascenso Northern Mindanao Stars na makikipagtagisan sa larangan ng palakasan sa gaganaping Palarong Pambansa 2026 sa probinsya ng Agusan del Sur simula Mayo 24 hanggang 31. Pinangunahan ang official send-off ng mga manlalarong kabataang mag-aaral ni Department of Education Region 10 Regional Director Dr. Ruth Fuentes. Naghayag at nagpakita ng kanyang buong suporta sa delegasyon magrepresenta sa rehiyon. Naghayag at nagbigay din ng suporta si Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal na siyang chairperson ng Regional Development Council o RDC 10 at siyang delegation honorary chairperson. At si Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque na siyang assistant delegation honorary chairperson. Kasama ng mga manlalarong mag-aaral, ang kani-kanilang mga coach, assistant coach at iba pang miyembro ng delegasyon. Sa mensahe ni R.D. Fuentes, anya, hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon kaya sulitin itong minsan lang sa buhay na karanasan. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo. Pulis na tumulak sa isang motorcycle rider, ito yung nag-viral, sa Pasay City, pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Diane.
4: Pansamantalang nakalaya ang pulis ng Quezon City Police District o QCPD na nag-viral matapos masangkot sa insidente ng panunulak sa isang motorcycle rider sa Pasig City. Ito'y matapos na makapagpiyansa ang naturang pulis sa halagang 30,000 pesos para sa kasong slight physical injuries. Sinamahan naman ng pulis ng kanyang abogado na si Attorney Ariel Inton. Matatanda ang ibinasura ng piskalya ang reklamong frustrated murder na inirekomenda ng NAPOLCOM laban sa pulis dahil sa kakulangan ng ebidensya at ibinaba ang kaso sa slight physical injuries. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Diane Lear. Tuloy-tuloy tayo mula sa Kamara naman, House Leader. Suportado ang mas pinalakas na emergency response at representation sa o representasyon para sa mga katutubo. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Danny.
5: Suportado ni House Speaker Faustino Bojidi ang panukalang hakbang para palakasin ang emergency response mechanism at representasyon ng indigenous peoples o IP sa gitna ng kalamidad at sakuna. Ayon kay D, kailangang matiyak na hindi napapabayaan ang mga katutubo, lalo na sa mga nasa malayong komunidad at kabilang sa mga pinaka-vulnerable sector. Sa pulong, kasama ang mga opisyal ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, tinalakay ang pagbuo ng nakalaang quick response mechanism para sa mga IPs tuwing may kalamidad at emergency situation. Inihayag ng NCIP na hanggang ngayon ay wala pang partikular na batas na nagtatakda ng espesyal na quick response system para sa mga IP communities. Bilang agarang hakbang, iminungkahi ni D sa NCIP ang pangangalap at pagsama-sama ng datos at profiles ng mga IPs sa buong bansa para maisumite sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Anya, makatutulong ang naturang database upang mas mabilis na matutulong at mabigyan ng prioridad na ayuda ang mga IP beneficiaries sa oras ng emergency at kalamidad. Muli ring tiniyak ni Diang suporta ng House of Representatives sa mga hakbang para sa inclusivity, protection sa vulnerable communities at pagpapalakas ng disaster preparedness at response system sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, San Nicolas LGU pinaigting ang ugnayan sa South Korea para sa trabaho ng mga mamamayan. Para sa detalye, alam ni natin mula katayog kay Grace Acquar.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Grace.
6: Sinagtibay ng pamahalaan lokal na San Nicolas, Pangasinan ang koordinasyon para sa pagpapatupad ng government-to-government employment program at foreign seasonal workers program ng South Korea sa isang pagpupulong na ginanap sa municipal hall ng bayan. Layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga mamamayan sa pamagitan ng International na Labor Collaboration. Ayon kay FSWP Program Manager Ruel Sabado, na ipadala na sa South Korea ang kompletong LGU profile ng San Nicolas bilang bahagi ng paganda para sa posibleng partnership. Pinayag naman ni Mayor Alicia Premisillas Enriquez ang suporta ng lokal na pamahalaan sa programa na inasahang magpapalakas ng employment opportunities, cultural exchange at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
13: Ayan, maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, mamaya po, pakaabangan natin ang makakasama natin dito sa ating programa from the halal sector. Yan yung pag-uusapan natin para sa ating mga kababayan dyan na nasa Mindanao, sa Iligan actually yun. Pero ika nga isa na yun, yung halal is everywhere and for everyone. Di ba? Maganda yun. Anyways, 7:30 in the evening, magbibigay daan na muna tayo sa azan para sa Aisha prayer at ilang mapaalala mula sa ating himpilan. Narito po. Oh.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
2: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
5: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Radio Pilipinas.
8: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
16: 738.
5: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
5: Servicio Publico.
19: The AM and FM collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Collab.
14: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: 7:36 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, 738 sa inyong mga talapahitan sa Metro at Mega Manila. At syempre sa Facebook page, 1.7 na po tayo million in sa ating mga subscribers sa Radyo Pilipinas Facebook page. Saan tayo live at syempre pa sa TV Plus. Ayan, sa TV, sa free TV via TV Plus at For the Box, channels 45 to 49. At okay, tuloy-tuloy na tayo para pag-usapan natin ang inisyatibo ng isang malaking mall, if I'm not mistaken, no, na magkaroon ng halal lane sa kanilang mga supermarkets, na sinuportahan naman ito ng FIC and Halal Council of the Philippines. Makakasama natin ang founder and chairman ng FIC and Halal Council of the Philippines, si Sultan Faisal Bansao. Assalamualaikum, Sultan, magandang gabi.
1: Ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang gabi rin, Sir Nerds.
13: Ayan.
1: And kasama niyo ba si Mama
13: Princess? Wala siya ngayon. Oh, well, sayang, wala okay. Ngayon si Princess. Oo.
1: Okay, okay.
13: Ayan, maraming salamat sa iyong oras. Syempre, as I've known you before and as I've known you ever since, kayo po ay isang advocate na talaga ng halal dito sa ating bansa. At syempre pa, napaka-importante, if you have been a member of the Philippine Halal Board, no? Na kung saan, I think if I'm not mistaken, the first batch of the board of members of the Philippine Halal Board. At ngayon ay tuloy-tuloy yung inyong advokasya na kung saan gumawa kayo ng halal certifying bodies, which is yung FIC and Halal Council of the Philippines. Let's talk about that first. Kumusta po ngayon ang FIC and Halal Council of the Philippines? At kumusta po ang ano po ito?
7: Okay, thank you, Lord. So actually, ang FIC and Halal FIC and Halal Council of the Philippines ay isa po sa 12 halal certifying bodies sa buong Pilipinas na na-accredit ng National Commission on Muslim Filipinos. Ay para po sa kaalaman din ng lahat, ang ibig sabihin ng FIC ay Islamic law.
13: Ayan, okay. Yeah. Ano po ang ginagawa ng FIC and Halal Council of the Philippines?
7: Ang isa kong may babalita sa iyo, Sir Nord, ay naatasan tayo noon. 2 weeks ago, tayo po ang nakahawak para ma-certify na halal ang Asian Summit sa Cebu City. So natawagan po tayo ng mga organizer doon at ang FIC and Halal Council ang naatasan para siguraduhin na malinis at 100% halal ang ipapakain sa ating mga Muslim delegates and the leaders sa Cebu City.
13: Ayan, okay, maganda 'yon, ha. Ilan lang ang nakakaalam diyan sa iba't ibang inisyatiba ngayon ng FIC and Halal Council of the Philippines. Ano pa po ang pinagkakaabalahan ninyo ngayon?
7: Okay, ito Lords, ito ang kasagutan noong binabanggit ni Congressman now Governor Khalid Dimapuro na kinakailangan maaksyonan. Marami ang ating mahalal certify dito sa Lanao del Norte at saka sa Region 10 in particular. At ngayon, ang ating FIC and Halal Council of the Philippines ay bumaba po tayo dito sa Mindanao upang makipagtulungan sa ating provincial director na si Princess Almera Dianalan Lukman para ma-certify natin ang mga kwalipikadong mga establishmento. The good news, Nords, isa po sa mga kilalang hotel and resort, ang Northern Highland sa Buruon, Iligan City, ay certified halal na po sila, the whole establishment.

0: lumapit tayo sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Dahil marami tayong mga bisita ng mga Muslim galing Middle East, galing Malaysia, Indonesia, at saka sa Brunei. Pero hindi makatagal dito sa Region 10 dahil wala silang makita ng mga Muslim-friendly establishment,
1: mm-hmm,
0: at higit sa lahat mga halal restaurant. Kaya nandito tayo para makipagtulungan. Kaya nakakatuwa naman, as of now sa Iligan City North,
1: mm-hmm,
0: meron na tayong 7 companies na na-certify na halal, at ang huli nga kahapon ay ang Robinson's Supermarket ay pinasyalan natin yung kanilang halal lane. Binigyan din tayo ng mga halal food cart, halal basket, at mismo ang management ng Robinson's Supermarket sa Iligan City ay tuwan-tuwa dahil nandoon ang Fikang Halal Council of the Philippines at saka siyempre po ang NCMF.
1: Okay, ano po ba yung layunin natin para sa pagkakaroon ng halal supermarket lane sa Iligan, at paano ito makakatulong sa ating mga Muslim communities dyan?
0: At lagi po natin tatandaan kasi dito, North, dapat itong mga supermarket na ito ay ma-implement yung executive order na matagal naman yun, nung kapanahon ng bayan ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, meron na tayong mga supermarket na nabuksan sa Davao. Ngayon, dito ngayon sa Iligan City ay nabuksan na rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda at makakasigurado ang ating mga mamimili na yung kanilang pipilhin ay nakabukod kasi may sariling shelves.
1: Yan.
0: Ang lahat ng halal products sa Robinson Supermarket.
1: Okay, explain lang natin ng konti. Ha? Medyo natin, kumbaga, ilaliman yung explanation para naman at least maintindihan din natin, mga kababayan, kung bakit kailangan hanggang sa basket magkaroon ng separate lane hanggang sa lane na halal products. I just want to add up, no? If you want to add something.
0: Yes.
1: Una kasi is that para hindi na mahirapan yung ating mga kababayan Muslim na iba-iba yung pinupuntahan nila when it comes to halal products. Kung may halal shelves for halal products, ay iisahan ng iikutin yun, di ba? Pangalawa, yung basket, napaka-importante. Because there are some non-halal items in the supermarket, lalo-lalo na sa frozen area na kung saan nilalapag sa basket, no? So there's a possibility of contamination of those pork items if ever, pati na yung sa freezer kailangan, no, na naka-separate siya para at least ay hindi mahaluan ng pork contamination or any non-halal contamination yung mga produkto na yun. Tama ba, Sultan?
0: Tama ang inyong paliwanag, North. Actually, tama nga yun. Dahil may mga gondola, nakalagay pa ang malalaking tatak na halal.
1: Oo. Tama, ano? So, paano naman po natin makikita ang papel ng isang Muslim-friendly establishment sa pagpapalakas ng inclusivity at cultural understanding sa lungsod?
0: Okay, nais nating ipaliwanag sa lahat ng ating tagapakinig,
1: mm-hmm,
0: na ang Muslim friendly establishment, actually, that's free of charge.
1: Yo.
0: At the same time, ang halal, pagbibigay sa inyo ng halal certification ay free of charge. So kung ganun, na libre pala, ano yung mga binabayaran?
1: Yan.
0: Ang mga binabayaran lang po natin dito, number one, yung mga halal auditor. Ano ang kailangan ng halal auditor? Number one po, simple yung transportation,
1: yes,
0: yung ticket nila, pagkain, accommodation. So ito po yung mga bagay na inilapit natin sa kanila, ipinaliwanag natin. Ngayon, tayo naman sa Fikan Halal Council Nords ay nagtatag tayo ng isang opisina dito sa Cagayan de Oro. Mismo sa building ng Cagayan de Oro Chambers, para may lapit lalo sa lahat ng ating mga pagsisilbihan dito sa Region 10.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi na sila mahirapan. At bumaba rin lalo ang ating mga service payment dahil nandito na lahat ang ating mga kasama na mga halal auditor. Hindi na sila sumasakay.
1: Ayun. Ng

0: plano na galing Maynila.
1: Ah, kaya pala daw mas mura yung certification sa ano, FIC and Halal Council of the Philippines.
0: Yes, with due respect sa lahat ng acting mga kasama ng mga halal certifying body. Because we are a halal advocate. Kaya yes. kaya po talagang mababa ang sinisingil natin sa kanila dahil lahat naman ng kasama natin sa FIC and Halal, kinausap ko kasi ako alam mo naman na
1: yes, yes.
0: Sir North, ako isang entrepreneur, isang leader din dyan sa Batangas. So alam natin ang nararamdaman ng mga negosyante. Kaya ang kailangan natin dumami ang mga halal establishment. Kasi kagaya noong mag-usap kami ni Director May ng Department of Tourism, nabanggit nga niya na Sultan, tamang-tamang dating mo kasi may mga bisita kami na galing Middle East ay hindi namin basta mapatuloy-tuloy dahil wala kaming may turo ng mga halal restaurant. Kaya nga, tinanong din ako, Sir Nords, pag ang isang restaurant ay pagmamayari ng isang Muslim ay halal na. Ang sagot ko sa kanila, kahit po yan ay pagmamayari, with your respect din sa ating mga kasamahan na may mga restaurant, it does not mean na sila ay halal. Muslim ang may-ari. Pero kinakailangan yan ay mapuntahan ng ating mga halal auditor para makipagtulungan sa atin at mabigyan sila ng certification kung talagang sila ay papasa sa ating mga requirements.
1: Tama, no? Napakaganda ng explanation ni Sultan. Ngayon, ang tanong ko, paano na yung ating mga constituents sa Batangas kung dyan ka na pala nag-base sa Mindanao, Sultan? Biro lang. Baka na-miss ka nila.
0: Actually, maganda yung tanong mo. Dito, ini-establish lang natin itong ating mga kasamahan bilang founding chairman ng FIC and Halal Council of the Philippines. Meron naman tayong president CEO, ang Alim Shahani Dienalan Mustafa, na silang magpapatakbo. Tayo lamang ay nagbibigay ng guidance sa kanila.
1: Ayan.
0: At pag may tatag naman, siyempre, babalik tayo sa home base natin sa ating headquarters.
1: Oo. Eh, kami naman na mawawalan dito ng Sultan, kung ganun. Anyways, bukod sa mga Muslim consumers natin kasi, sinasabi natin, halal is for everyone, not only for the Muslim. Paano naman makikinabang yung ating mga negosyante, yung ating mga residente sa pagkakaroon ng halal supermarket lanes?
0: Okay. Noong 3 days ago, Nords, ako'y naimbitahan ng city government of Iligan sa pamumuno ni Mayor Freddy Siao, si Vice Mayor Wikwik Uy at 10 ng kanyang mga sanggunyang panlungsod. At napag-usapan namin yung kanilang itatatag na isang dressing plant at higit sa lahat, halal slaughterhouse.
1: Uy, malaki maganda
0: ito,
1: yan!
0: Malaki ito, Nords, kasi worth 300 million ang budget nila.
1: Wow.
0: So I offer our service. Sabi ko sa kanila, nandito kami, kung ano ang may tutulong ng FIC and Halal Council of the Philippines, ay aming itutulong, may tatag lamang yan. At gusto ko rin banggitin na Nords, na according to Philippine Statistics Authority, ang demand ng chicken sa buong Llano del Sur at Llano del Norte ay umaabot na ngayon ng 400,000 kilos.
1: Wow, dami. Dami pa.
0: Dami.
1: Dami.
0: So, so napakalaking demand. So it really helps the businessmen, entrepreneurs pag ito ay naggawa na itatag ng ating city government of Iligan at sigurado rin na yung mga large companies, mga fast food chain, ay sigurado na pwede silang makapagtatag.
1: Baka maging
0: kasi
1: halal
0: yan
1: na.
0: Yung problema natin doon sa Metro Manila.
1: Tama.
0: Yung continuous supply of halal chicken.
1: Oo.
0: So dito sa Iligan, masasagutan na nila yan.
1: Oo. Sabi nga nila, hindi naman sa kanila problema yung maghalal certify yung kanilang mga fast food chain. Ang problema lang talaga, bigyan nyo kami ng sapat na supply na kailangan namin dyan sa mga restaurant namin. Kung gano'n na mangyari, baka sa Iligan na tayo o kaya sa Mindanao na tayo makakita ng unang certified halal na fast food chain, no?
0: Yes. Actually, kahapon din, nakipag-ugnayan sa FICCANALAL Council of the Philippines, mm-hmm. ang opisina ng ating butihing Vice Governor ng Lanao del Sur, si Vice Governor Mudjam Adyong, at para i-discuss din nila kung paano sila paano mapapalago, matutulungan maging halal certified ang ating mga micro and small entrepreneurs sa buong lalawigan ng Lanao del Sur. Uy. This is a very positive development, nerds.
1: Oo, maganda yan.
0: Pati ang Lanao del Sur ngayon.
1: Ayan, maganda yan. Sa inyo pong palagay, paano naman, ito, kaugnayan niyang nabanggit ninyo, paano makakatulong yung ganitong mga advocacy sa tourism, local business growth at economic development sa area dyan, sa Mindanao?
0: Eh, napakalaki ang may tutulong nito. Kasi una, yung ating mga tourist na galing sa mga sa Asian countries at saka sa Middle East, ay sigurado nang pupunta sila sa parting Mindanao dahil siguradong may makakainan sila.
1: Yes.
0: Lahat tayo may mga kaibigan na Malaysian, Indonesian, mm-hmm. from Brunei, oh. at saka sa Middle East. Eh, sigurado nang pupunta sila dito. So it means to say it creates jobs, it helps the economy, at lalo nang lalakas ang negosyo dito sa Mindanao, lalo na ang mga hotel and restaurant.
1: Ayan, okay. Itong mga pinagdadaanan natin ngayon o kaya mga ginagawa ngayon ng FICCAN Halal Council of the Philippines, ano naman yung mga challenges sa pagpapatupad nitong mga initiatives na ito?
0: Napakaganda ng tanong ni Nurse. Ang mga challenges kasi dito, una, noong ako'y makapagsalita sa Lux Hotel, doon sa kanilang samahan, ang sinasabi nila sa akin, natatakot na kami makipag-ugnayan sa mga halal certified body dahil sobrang mahal. Hindi na namin kakayanin ang mga singil. O, sabi ko naman sa kanila, actually, baka hindi lamang na ipapaliwanag sa inyo kung bakit ganun ang singil. Pero ngayon, huwag na natin pag-usapan yan. Ang ating pag-usapan na lamang, nandito ako sa inyong harapan. Paano namin kayo matutulungan? Kaya isa dito, North sa Cagayan de Oro din, ang Zubaybay Restaurant. Isa itong group of restaurant dito sa Cagayan de Oro. Ay after almost a month of our checking with them, mm-hmm. and their collaboration with them, naging certified halal na rin po sila. At nagtuwa sila dahil hindi naman kalakihan ang binayaran nila. Sabi ko, tama lamang yan na habang wala kaming opisina dito ay yung accommodation ng ating mga halal auditors na pupunta dito.
1: Ayun.
0: So, certified halal na sila.
1: Masha'Allah. Oh, maganda, maganda. And with that, paano po natin makukumbinse yung ating mga tagapakinig, lahat na maabutan itong pag-uusap natin na
0: okay.
1: Muslim man o hindi? Kasi kanina nabanggit natin, kahit na Muslim owner yung ano, even the product, kailangan mahalal certified. Na dapat magpa-halal certify sila.
0: Yes. Tatandaan po natin, sa Malaysia, majority of all the halal companies there are non-Muslim ang nagmamayari. So dito sa Pilipinas, ang nakarehistro na kumpanya ay mahigit 1 million.
1: Oh.
0: So ilan lamang, according sa DTI, nasa almost 4,000 na products or companies lamang ang nasi-certify na halal. Dito naman sa Region 10, according to Philippine Statistics Authority, nasa 32,000 ang kumpanya na nakarehistro. So ang target natin dito, in-encourage natin sila, kaya binaba natin sila dito sa Cagayan de Oro at saka Iligan City, pati Bukidnon at Lanao del Sur, para makausap natin sila at matulungan sila at hindi na sila matakot na sobra. Kung may naririnig sila na mahal magpa-certify ng halal, pinatutunayan natin sa kanila, nerds, mm-hmm. na hindi totoo yung mga naririnig nila, at lahat naman ng mga halal certifying bodies natin sa Pilipinas ay fair naman sila maningil. Kaya in-encourage natin, nandito ang FICCAN Halal Council of the Philippines para makipagtulungan po sa inyo. At huwag po kayong mag-aalala. Kahit kay Nords, pwede niyo siyang i-message at makakarating din yan sa vegan halal.
1: Well, yan naman ang suporta natin para sa ating mga halal advocates, para sa ating mga halal certifiers. If ever po may query kayo, tama po yung sabi ni Sultan, President, CEO, founder, na our founder and chairman, na bukas po ang ating programa para kayo ay mabigyan ng assistance patungkol sa certification or halal certification process through the FIC and Halal Council of the Philippines. Maraming salamat. As always, ang ating founder and chairman ng FIC and Halal Council of the Philippines, Sultan Faisal Bansaw. Sultan, maraming salamat. Namiss ka namin dito. Kailan ka babalik?
0: Thank you very much, Nords.
1: Baka magkape-kape tayo.
0: Yes, tatapusin ko lang ang ating obligasyon dito na dumaming mga restaurant.
1: Oo, sasabihan ko si...
0: Para marami tayong nauupuan.
1: Ayan, sasabihan.
0: Isala, see you soon.
1: Oo, sasabihan ko si Dato.
0: Thank you for the interview.
1: Okay, maraming salamat.
0: Thank you, sir. Thank you.
2: Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ayan, si Sultan Faisal Bansaw mula sa FIC and Halal Council. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: E-Gov App Services ng DICT binida sa Lab for All Caravan na dinaluhan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa detalye mula, iligan na alam natin yung Miss Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Miss Dandy.
3: Handog ng eGovPH ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Lab for All ang libreng serbisyong pangkalusugan kamakalawa na ibaos Mayo 19 sa Lab for All Caravan sa Capital University, Cagayan de Oro City. Kabilang ang libreng serbisyong medical, dental at laboratory services para sa madaling pa-check-up ng mga residente ng lungsod at karatig bayan ng Misamis Oriental. Kasama din ang mga serbisyo ng eGovPH app ng DICT kung saan mas madali nang ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa iisang app. Layunin ito na mailapit sa mamamayan ang mga serbisyong pangkalusugan at iba pang pampublikong serbisyo na mas mabilis at maginhawa. Pinangunahan mismo ng unang ginang First Lady Liza Araneta Marcos ang okasyon para maiparamdam ang kalinga ng serbisyo ng pamahalaan para sa lahat sa ilalim ng Love for All initiatives. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP dumalo sa Regional Animal Disease Task Force meeting ng DA Region 9 sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
4: Si Sir, dumalo si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, as Police Major Jonathan Katubay, Hepe ng Police Community Affairs and Development Unit sa Regional Animal Disease Task Force Meeting na inorganisa ng Department of Agriculture Region 9. Ang pagtitipon ay ginanap sa Roderick Resort sa Barangay Taway sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Aktibidad ay dinaluhan ng mga kasaping ahensya upang talakayin ang mga usapin ukol sa animal disease awareness and prevention at ang pagpapatibay muli sa mga tungkulin ng bawat ahensya sa pagpapatupad na mga regulasyon, border control at pagpapalakas ng kanilang koordinasyon upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na may kinalaman sa hayop sa rehiyon. Ang partisipasyon ng Zamboanga Sibugay PNP ay nagpapakita ng patuloy nitong paninindigan na suportahan na ang mga inisyatiba ng pamahalaan sa pamamagitan ng aktibong koordinasyon at pagipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya sa pagpapanatili ng o kaligtasan ng publiko sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, si IDG nakahandang gamitin ang kanilang buong puwersa para sa pagtugis kay Senator Roland Bato de la Rosa. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Liar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Report.
5: Nakahanda ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na gamitin ang kanilang buong puwersa para sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, bagamat wala pa silang natatanggap na opisyal na direktiba mula kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. kaugnay sa usapin, ay agad nilang pakikilusin ang regional at provincial units ng CIDG sa oras na makatanggap sila ng kautusan, gaya ng kanilang ginagawa sa iba pang mabibigat na kaso. Sa tanong naman kung natatrack pa nila ang senador, sinabi ni Morico na hindi niya maaring isapubliko ang kanilang operational procedures. Tiniyak naman ng CIDG na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa international humanitarian law at police operational procedures. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers and transmitter sites dito sa home studio. Maraming salamat sa nakasama natin si Sultan Faisal Bansaw ng FIC and Halal Council of the Philippines. At syempre, maraming maraming salamat sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers dito sa studio, Engineer Marvin Toledana, Engineer Joy Tamidian, Engineer Matet Segovia, at ang ating mga producer, si Ice Adan, ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po yung likod, Nords, maginda na ako kasama nyo bukas ulit dito sa ating program Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 8:02, magandang gabi.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio, Radyo Magazine, Servicio Publico, the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Vloggers ng bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng bagong Pilipinas.
17: Time check, it's 8:07 in the evening.
2: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
16: Vloggers ng bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng bagong Pilipinas. Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng bagong Pilipinas. Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Ayun, magandang gabi sa ating lahat, mga lords. No? Dito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Webes mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para sa isang makabuluang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at ang mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga radyo, cellphone at ano pa mang mga gadget na para maanood tayo sa ating mga ng live sa ating mga StreamYard. At syempre po, no, at makasama natin ngayong gabi ang ating kasamang si Admin Rich. Admin Rich, magandang gabi sa iyo. Bumati ka muna.
18: Hello, yes. Magandang gabi po sa lahat, no? Maging sa mga kababayan natin sa buong mundo at syempre sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Maraming po salamat sa panonood niyo ngayong gabi, no? Sa Thursday. Maraming po salamat.
17: Ayun, no, Admin Rich, no. Ngayong gabi, siyempre, no, mapapanood din po tayo sa ating mga free TV, sa ating mga channel 3 ng ABS-CBN, ABS-CBN sa Pinoy TV, no, sa Free TV. At syempre sa may Afford the Box para sa channel 45 to 49 ng GMA7 at mapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. Adin Rich, ngayong gabi, syempre, yeah, hindi natin kakalimutan po, no, ang ating mga... Siyempre, hindi natin kakalimutan ang pamunuan ng Presidential Communications Office o ang PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. Maraming salamat sa, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa Mega Manila. Maging sa lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad, no, sa magandang gabi po sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali dahil alam naman natin na iba-iba yung time zone, especially sa Middle East, sa dito sa Asia, sa Europe, sa USFA, no? Binabati nga pa na natin si Miss Wilma ng Florida, no? USA, no? At syempre sa abang ating mga kababayan, nakasama natin sa mga dating mga katrabaho sa Middle East. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. At syempre po, na, hindi natin kalimutan ating mga kapwa-vlogger, no? Magandang gabi sa ating mga ka-vloggers, no? Sa ating mga idol, no? So, Admin Rich, ano pang masasabi mo? May babating ka pa?
18: Yes, nga pala, I extend my condolences, no, kay Rushdie kasi ang kanyang nanay ay namatay na.
17: Oh, condolences po, no?
18: Itong mga nakaraang four days ago, no, namatay ng nanay niya. So, ayun nga, our condolences.
17: Okay po, no. Nakikirami po kami, no, sa pamunuan dito sa Radyo Pilipinas. At syempre, ang mga vloggers ng Bagong Pilipinas po ay nakikirami po sa pamilya ni... Anong pangalan ulit?
18: Rushdie. Yung Rushdie, ating, no? Yung
17: ating... Ay, oh, yes, ano, yeah, yes, yes, yes. Okay, no. I understand, no. Siyempre, no, Admin Rich, marami tayong mapag-usapan ngayon gabi, no, dahil alam naman natin for the first few days, no, ang daming issue, ang daming mga drama, at siyempre po, no, isa dyan sa mga drama na yan, ito yung nangyari sa Senado, no. So, regarding dun sa Barilan issue, no, na under attack or was under attack, no, ang Senado. So, sa mga ganyang pagkakataon, Admin Rich, nandun tayo, no? Nakikichismis tayo dun. Na-lockdown nga tayo dun dahil nga nandun tayo sa may harapan ng gate ng Senado. So, normally, yung mga pulis dun na nakapalibot dun, hindi ka na pwedeng lumabas kahit gusto pong lumabas. Kaya, inabot ako ng alauna, no? Na stranded ako dun, na-lockdown dahil nga hindi ka basta-basta makalabas pag nandun ka na. So, sa ganyan, no? Gusto nating malaman kung ano yung mga eksena at kadramahan, no? Drama-rama sa Senado na nangyari. So, panoorin po muna natin itong mga video na to, no?
19: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino.
20: Siguro po, para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years lang sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandun doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin.
17: Yes, bravo. I like that. So, yun yung Admin Rich, no? Nagkaroon na ng mga maraming issue, maraming memes ang dahil sa naging kadrama ni Pia Cayetano, no? Kasi before that, ano, 'di ba nakita natin sa dalawang kapatid, nagdadrama na, no? Na Quezon under attack na, was under attack ang Senado. At syempre, hindi siya nag-iisa sa pagka best actors diyan, pero sa akin, no, medyo hamunado dahil mas gusto pa yung acting ni Amy Marcos eh. Sa ayan na nilusob na kami dito. 'Di ba ang ganda yung pero sa to lang, Admin Rich, no, ikaw, ano man sabi mo? Gusto akong marinig muna sa'yo yung reaction mo rito.
18: Ewan ko ba, tawa ko. Tugtog na ako. Tugtog ko to, no, tawa ko ng tawa. Kasi nga, Alatang-alata naman na ano eh.
17: Oo, tapos walang luha. Ang galing. Pero yung nagmamumble yung ano niya, parang nanginginig pa yung ano niya, parang totoong umiiyak, pero walang luha lumalabas.
18: Oo.
17: Ang galing ano.
18: Tapos makita naman natin, di ba, na talagang stage. Kasi nga,
17: stage talaga.
18: Wala namang kalaban. Walang kalaban. Tapos, sabi ko nga, yung bala, panay lang doon sa
17: isang wall.
18: Lumalabas.
17: sa isang wall.
18: Sila din yung papapotok. Tapos, kasi kung meron kang kalaban doon, kung may mga nagpapapotok doon, di ba dapat may takbuhan yun?
17: Oo.
18: Tapos dapat merong talagang maghahabulan. Tapos dapat merong ano yun, kahit paano matamaan.
17: Mm-hmm.
18: Sabi ko nga, lahat sila walang sharpshooter sa kanila. Kahit paano matamaan, magagaplisan man lang, di ba? Pero talagang wala eh. Tapos sa investigation nga, di ba, pinakita nga sa video ni General Nartates tsaka ni DILG Secretary John Vic Rimulya, no? Pinakita nga na wala talaga, walang kalaban, no? At ang nag-umpisa ng pagputok ay
17: si Plaska.
18: Yung sa
17: sa Senate,
18: no? Oh, yan, si Plaska, no? Sa Senado. Tapos very error kasi pumunta sila sa building ng GSIS, tapos nagtanong sino ka?
17: Sino nga, no?
18: Bakit kailangan mag-warning shot? Ang wina-warning shot lang ay criminal.
17: Criminal, kalaban. Imagine mo, institution ng... kung sino pa yung bida, siya pa niya
18: manarding. Warning shot mo yung NBI. yung USAA, hindi naman yun.
17: Hindi naman siya, security, ano lang yan, personnel.
18: Oo, ng Senate, diba? Yung NBI ang talagang authority. Ay, nakakatawa talaga yung stage nila, no? Pero sana, yung merong mapanagot sa mga yan, no? Mga senador na yan. Kasi
17: yes.
18: Ay, pangalara naman yun, no? Oh. Na meron silang
17: obviously
18: pinaka-purpose, no? Kung bakit nila ginawa yan. At yun ay mapataka si Bato.
17: Yes. At Admin Rich, no? Ang isa sa pagkakamali nila, itong si St. Aimee, hindi nila kinuwang acting coach si Ogie Diaz. Willing naman si Ogie Diaz na mag-acting coach para sa workshop ng mga actress. Kasi alam naman natin na ibabalik ni St. Aimee itong experimental cinema, no, of the Philippines. Kauna-una niyang project na itong Senate was under under siege, no, the Senate, no, itong under attack, was under attack. May nagkulang si Sen Aimee.
18: Sabi ni Sen Aimee, pinagbabaril na kami dito. Parang
17: pero relax na relax.
18: Wala
17: naman na pa rin. At saan naupo sila yung mga kasama sa likod niya, yung mga binibidyo niya. Relax na upo lang. Ayun, doon ka matatawa talaga. As in diba, na-interview siya sa may Senate, diba, sabi niya, ayaw daw niyang malanghap yung pikuntalo, yung hangin ng mga pikuntalo. Samantang siya yung muang pikun na pikun dun eh. Diba? Kaya Senator Aimee, love pa rin kita, pero this time talaga, no, hindi kita may pagtatanggol. Sorry ka na lang, Sen Aimee.
18: Ako hindi na, hindi ko na lang diyan. Pakialam ko sa kanya.
17: At isa pa, sa sinabi ni Pia Cayetano, sabi niya, sa mga wala daw doon, wag daw questionin dahil nandun daw sila kasama yung mga staff nila. Siyempre, ang magtatong taga, yung wala doon. Diba?
18: Hindi kasi pwede mag-rely sa drama.
17: Oo, hindi kailangan pwede mag-rely. Kailangan matanong. Kahit wala kami doon, dapat matanong.
18: Facts talaga. Oo. Kung ano yung mga nakita sa investigasyon, yun talaga yun. Hindi pwedeng drama-drama. Kasi kung idadaan natin sa drama, ang dami ngayon. Ibig sabihin, kapag magaling umarte,
17: pwede na. Diba?
18: Kailangan mag-rely tayo sa facts kung ano yung tunay na nangyari.
17: Oo. Kaya nga mayroong investigation eh.
18: Oo, diba? Kung drama-drama, hindi pwede ganun.
17: Hindi pwede drama-rama.
18: Oo. Kung ano yung mga data, kung ano yung mga facts nakita sa investigasyon, yun.
17: Huwag ipakita. Oo.
18: Hindi nakukuha sa drama yan.
17: Yes, diba? Tama ka dyan. At isa pa, no, sa sinabi niya, sa nangyaring under siege Senate under siege. Tataka lang ako, bakit parang second floor lang yata may eksena. Yung third, fourth, fifth, at hanggang sa doon, walang eksena yata. But kaya dun parang, parang medyo ano ah, hindi na dami. Walang ganong extra. Mali yun, dapat may marami extra. Dapat kasi nga, Senate under siege eh. Dapat kasama yung third, fourth, fifth floor. Mali naman yung scriptwriter. Diba? Paano man iniwala tao niya kung kayo lang nag-aactingan doon tapos karamihan sa inyo, relax na relax. Nagawa niyo pang magkape at kumain, no? So, ano yun? Congratulations. Ano agad? Celebration kagad na maganda yung pagpapataas nyo kay Bato para yung eksena nyo, eh, di ba? Kitang-kita naman, eh. So, dapat tagang managot itong si Robin at si Alang Cayetano.
18: Tapos may eksena pa sa ano, sa parking lot.
17: Ala. Takbuhan, ano? sabi ba to? Hinanap nyo ako pag ulan, ano, hindi pa pag pumasok. Tatanungin nyo pa kung ba't pumasok. Kahit na galit, eh. Yung pala, ang daming eksena, ang daming drama lang pala, di ba? At isa pa rito, nabuking lalo si Cayetano nang sabi ni Bato na yung in-interview siya ni Jessica Soho. Sabi niya, 'di ba? Kaya siya nandoon dahil pinatawag siya ni Alan para nga naman maagaw, no? Maagaw kay SP Soto yung SP. Kasi pag bumoto siya, sugadong agaw na, 'di ba? Ayun pala't pinaka-purpose, kaya after that, no? Pinalayan na naman, pinatakas na naman si Bato. 'Di ba? Dapat naasuhan sila doon dahil itinatago nila yung ano, yung 'di ba? Yung sabi natin criminal na 'yan, eh. Nagtatago na sa batas 'yan, eh, 'di ba? Dapat liable sila sa ginawa nilang pagpatakas kay Bato.
18: At saka isa pa, AJ, no? Dapat ano talaga si Cayetano. Ang galing niyan kasi biruin mo, ha, yung si Bato. Under his custody, di ba?
17: Oo, under his custody talaga. Oo.
18: Pagkatapos, sa panahon niya, SP siya, dyan pa nagkaroon ng stage drama, yes. No? Marilan. So, dapat talaga yan, tanggalin talaga yan. At pinaka-importante sa lahat, hindi sila pwedeng maging majority, no? Hindi sila pwedeng mag-leader-lideran dyan sa Senado. Mm. Dahil unang-una sa lahat, no? Antay ano sila, eh.
17: Government.
18: Antay-government sila, eh. Diba? Antay-Marcos, antay-government sila.
17: Antay-government, tapos kayo majority. Sila. Hindi pwede yun.
18: Sabi ko nga, kayo lang ako nakakita, no? The only Senate na nakita ko na anti-government, anti-PBBM, at dito sila kay Sara. Kasi sa lahat ng mga Senado na nakita ko, talagang pro-government talaga. At yung mga nakaraan pa nga ng mga Senado, ha, aminin ba natin sa hindi, hawak talaga sa liig ng presidente.
17: Yes, aminin totoo yan, totoo.
18: Kaya, ang Senado, ang Kongreso, hawak sa liig ng
17: presidente.
18: Pero ngayon lang talaga hindi nangyari.
17: Oh.
18: Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng magtagal yung mga yan. Kailangan papalitan yung mga yan. No, hindi pwedeng maka-Duterte ang mga senador dyan na sa majority. Hindi pwede yan. No?
17: At isa kailangan pa sa dahilan dyan, admin, no?
18: Rally.
17: Oh yes, totoo yan, no? Malapit na malapit yan, magra-rally tayo ulit. So, isa pa sa dahilan, admin Rich, kung bakit against sa government itong mga majority ngayon sa Senado, ay alam mo bakit? May mga kasong kinakaharap yan, no? Damay-damay sila. Kasi meron silang mga itinatagong corruption. Kaya ngayon pa lang, gusto na nilang ano, no? I-blockage yun, no? Gusto na lang ibalik o i-turn yung ano yung issue sa government, na pasamain na yung government, sila yung magiging akala mo yung santo't santita, 'di ba? Ganun gusto nilang palabasin, eh. Kaya sila nag-iingay ngayon. Dahil sila mismo mayroong mga issue.
18: Alam kasi nila hindi sila ipagtatanggol at hindi sila itotolerate.
17: Yes, tama ka dyan.
18: Alam din nila na kapag si Sara, itotolerate talaga sila.
17: Oo. Kasi pare-pare lang sila.
18: Pare-pareho kasi sila, eh. Na mga, alam mo na, di ba? May mga korupsyon at may mga ginawang mga mali, no? Sa mga pera. Pare-pareho sila. Kaya, syempre, pagkakampihan sila,
17: yes,
18: di ba?
17: Yes, tama ka dyan.
18: Pare-pareho na mga nagnakaw.
17: Yes, tama dyan, Admin Rich, no? sa gayon pa man ng Admin Rich, no? Dahil sa mga nangyayari ngayon na ganyan, itong si Loren, di ba? Kaya siya nag, ano, bumalimbing ay dahil sa sabi, sinasabi niya na personal na pangangailangan niya, which is itong anak niya gusto niya ipagtanggol na dahil alam naman niya may kasong kaharapin ng anak niya regarding sa 24 billion na dapat niya ibalik sa DOE. Di ba? Kaya sila ano no nagtutulong-tulong na sila ngayon dahil alam na, na nila ang mangyayari sa kanila. Papalapit na sa nila yung yung tamang pagkastigo ng ating gobyerno sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, di ba?
18: Correct, no? Kaya dapat yan, no? Ano, kung hindi mapalitan yung mga yan, ako dapat dissolve na yung Senado.
17: Oh, makasuhan na dapat. Sa totoo lang, pwede naman ma-dissolve na yung Senado, especially kung magiging parliamentary na tayo.
18: Tapos, imagine na lang sa, ano, sa lower congress, no? Para isa na lang sila.
17: Oo, isa na lang.
18: Kasi, yung mga senadora, 24 lang sila.
17: Oo.
18: Sa congress, 300 plus.
17: Yes.
18: Kung titingnan natin,
17: mas covered nila.
18: Oo, nag-desisyon. Mas credible. Kasi
17: yes,
18: ang daming na eh. Talagang iba-ibang mga ano dyan, mga partido, iba-ibang mga prinsipyo sa buhay, iba-ibang mga ano. Pero itong Senado, 24 lang sila. At halos dalawa lang yung ano dyan eh. Isang anti, isang pro-Duterte.
17: At tsaka isa pa,
18: walang credibility kapag sila nag-desisyon.
17: Totoo yan, totoo.
18: Kasi sila lang din, kampi-kampihan. O may mga kaso tayo, o kaya makampihan tayo ganito kasi may kaso tayo. Kasi kapag isara na, ano na tayo, absolved na tayo.
17: Yes.
18: Diba? O, hindi na tayo kakasunod.
17: At isa pa, itong sa ano sa Congress kasi, tagang nire-represent nila yung kanilang distrito. Ayun ang maganda rin eh. Itong mga congressman, yung mga sa, even sa party list, nire-represent nila ang isang sector at kanilang distrito, which is tama naman dapat na ganun. Pero itong Senado, pwedeng manalo yung dito lang sa Luzon, sa Mindanao, nale-left behind. Kaya 'di ba naging ano hindi mag-forward yung progress ng ano ng Mindanao eh tsaka ng Visayas eh.
18: True.
17: Dahil mas marami na nanalo sa Tagaluzon, 'di ba? Pero kung magiging patas to katod maging parliamentary na tanggal na yung Senado at ibaba na yan sa Kongreso para dun, no, malalaman natin yung masusing pag-unlad ng bawat bayan ng ating dito sa ating bansa, 'di ba? Yung bayan-bayan taga mag-uunlad kasi may totoong nagre-represent para sa anila. Diba, Admin Rich, meron ka pang dadagdag? In few minutes. Then magbe-break na tayo. May dagdag ka pa, Admin? Then magbe-break na tayo. Yes, Admin? So, yun nga, no? Mag-break muna tayo kasi alanganin na tayo sa oras, no? Kung magsasalta pa tayo ng mas mahaba. So, after break natin, doon na natin tapusin yung mga isyung na dapat natin pagtuunan ng pansin. So, mag-break po ang vlogs ng Bagong Pilipinas sa ilang saglit lamang po.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo, ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One,
3: o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Admin Rich, no, sa next nating topic ay pag-usapan natin itong lumabas na bagong survey, itong RPMD survey. Ito yung mga pagsasurvey ng mga government officials, ng mga mayors, governors, etc. No? At dito makita natin na maraming mayors ang hindi lang basta yung kasikatan nila ang minimissure dito, kundi yung kanilang sipag, yung kanilang pakiisalamuha sa tao, at and all, no? So bago natin i-topic yan, panoorin po natin ang buong detalye.
29: Lumabas na ang latest RPMD Index of Governance Survey o IOG, kung saan sinukat hindi lang ang kasikatan ng mga mayor, kundi pati ang actual performance, serbisyo, responsiveness at tiwala ng publiko. Nanguna sa buong NCR si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na mayroong 88.3% IOG score. Isa sa mga standard sa survey ay si Mayor Along Malapitan ng Caloocan City na pasok sa top 2 highest ranked mayors sa NCR ratings. Nakakuha siya ng mataas na 85.9% Index of Governance score na sinusuportahan ng 85.5% trust rating at 86.4% performance rating. Ibig sabihin ito, ramdam ng maraming residente ng Caloocan ang serbisyo ng kanilang lokal na pamahalaan mula sa infrastructure projects, healthcare, social services, peace and order, hanggang sa accessibility at pagiging visible ng alkalde sa mga tao. Ayon pa sa RPMD, hindi na sapat na yun ang puro pagpapogi o political branding. Mas pinapahalagahan na ng mga botante at ng mga tao ang mga leader na may konkretong aksyon, mabilis na tumugon sa problema at may nakikitang resulta sa araw-araw ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Hashtag aksyon at malasakit. Hashtag along the way ang servisyo.
17: Yes, no, nakita natin, no. Ito pa lang RPMD na to ay is, yun nga, no, ang sa ano, sa top 1, ang nagtop pinaka highest ranking doon ay si Mayor Joy Belmonte. Kasunod nito si Malabon Mayor Sandoval, no, si Ginny Sandoval. At next naman dito yung sa ano, sa may itong si Mayor John Ray ng ano ng Nabotas. At syempre sa top 2, ang pinaka-top doon sa ranking din ay si Mayor Along Malapitan. At panguli sa top 2 si Mayor ng ano Isko Moreno ng Maynila. Pang kumbaga sa top number 2, pang-apat si Mayor Isko. So nakaka-amaze lang si Mayor Along Malapitan dahil sa napaasipag niya at saka very lovable siya, 'di ba? Pag nakita natin sa event ng ginagawa niya, bisa pinupuntahan natin, ay napaasipag taga ni Mayor Along Malapitan. So, sa mataga-Caloocan, kaya siya nag-top siguro dahil nakita naman yung effort ni Mayor Along Malapitan. Nandyan yung kanyang mga programa, nandyan yung People's Day, nandyan yung marami pang iba, di ba? Yung mga ginagawa niyang mga activities, no? At, yes, Admin Rich. May dagdag ka?
1: Tungkol sa mga pangkabuhayan, di ba?
17: Yes.
1: Nag-dedicate siya ng mga pangkabuhayan sa mga kapos, no? Sa yes. Buhay ng mga batang kampus.
17: Yung Caloocan Connect.
1: Tapos yung sa mga ano sa mga laboratory,
17: yes,
1: no?
17: Medical, no?
1: Sa medical ng mga batang kankalu. Tapos, andyan pa yung may mga job fair.
17: Yes.
1: Andyan pa yung family day, no? Consistent
17: siya. Yes, consistent siya.
1: Tapos, andyan pa yung
17: Living Sakay.
1: Part na maganda niya. Tapos, yung mga libreng sakay. Tapos, yung mga kung ano-ano pang mga programa patungkol sa yung sa mga ano pangailangan.
17: Nandiyan din yung rice subsidy.
1: Mga servisyo. Servisyo yung
17: yes.
1: May pag-upay. Meron.
17: Yeah, sa People's Day yan.
1: Iba-iba.
17: Yes, oo.
1: People's Day.
17: So, kaya ano lang.
1: Napakarami. Tapos yung napakarami talaga, AJ.
17: Tapos yung mga tao, di ba, kaya naman natin ito ginagawa ano, para i-disseminate yung mga programa ng lokal na pamahalaan ng Caloocan. Para sa ganyan, yung mga beneficiary nito ay tagang sila makikinabang. Dahil nga sabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, bawat bayan makikinabang. Kaya itong mga bawat barangay, no, nagkakaroon sila ng budget regarding 200,000 ba yung sa bawat barangay na pinapamahagi ng national government, no, di ba? Para sa kanilang mga proyekto la sa mga estudyante ng kanilang barangay, di ba? At nandiyan din yung ano yung libreng ano na nung libreng entrance exam sa UCC, di ba? University of Caloocan City, di ba? Ah, libre na po yung ano diyan, yung entrance exam po, no? At syempre po yung mga iba pang pangangailangan ng University ng Caloocan ay taga na pong sinshoulder na ng ating pamahalang lokal ng Caloocan, no, di ba? Adunits, may dagdag ka pa?
1: At saka syempre, kita natin sa panahon ni Mayor Along Malapitan, nire-recognize sa lahat ng sector.
17: Yes.
1: Na nandun, no? Lahat ng sector pati sa lalong-lalo na sa mga homeowners associations.
17: Yes.
1: Malaga, importante yun. Kasi, syempre, kapag may mga problema sila doon, no, yung mga subdivision na yan, o yung mga, kung ano man, no, may mga problema sila, mas madali nilang mai-relay at kay Mayor Along Malapitan. Mas mapapabilis yung mga solusyon sa mga problema sa kanilang mga community. Kaya nakita natin, lahat ng sector ay pinapansin at talagang pinagtutuon ng pansin. Maging sa sector ng religion, no? Religion,
17: yes, totoo yan, no?
1: Mayor Along Malapitan, palaging na dumadalaw sa mga ibang mga churches, no? Tapos mag-celebrate ng kanilang mga anniversary o kung meron mang mga
17: fiesta.
1: Kahit fiesta, no? So, makita natin na lahat talaga, pati sa mga kabataan, andiyan yung suporta niya sa mga kabataan, lalo na yung mga talented, no? Yung mga gustong sumali sa mga international competition.
17: Yes, yung kabataan, di ba? Nanalo sila.
1: Lahat ng sector ay, ano niya eh, pinagtutuunan niya ng pansin. Kumbaga, holistic approach.
17: Kinakalinga, no? Taga niya, kinakalinga.
1: Approach. Parang ano, katulad din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na whole of nation approach. Ito naman kay Mayor Along Malapitan ay talagang holistic approach din, no, sa kanyang LGU. Kaya napakaganda. Hindi yung isang sector tapos napapabayaan yung iba. Tapos yung itong sector naman to talagang napapansin kasi di pa napapabayaan. sa kanya talagang lahat talaga ay ganyan na asikaso.
17: Yes, at tama ka dyan.
1: Hindi lang tinitingnan, kundi talagang inaalagaan.
17: Yes,
1: no?
17: Tama ka dyan.
1: Kaya maganda pati sa bata, ah.
17: Yes, totoo.
1: Sa bata, ah, enjoy na enjoy, no? Lalagyan sila ng
17: saan lang family day,
1: no? Oh. Saan ang mga bata. Oo, talaga nakakapaglaro. Tapos, merong mga inflatables, di ba?
17: Yes, tama ka dyan.
1: Ay, kung tinignan natin, may mga mayor ba na gumagawa yan? Kung meron man siguro, no, talagang kaunting-kaunting lang at talagang itong si Mayor Along Malapitan ay stand out, no?
17: Yes. Sa mga mayor. Kaya saludo tayo kay Mayor Along Malapitan, no? Yes.
1: Oh, hindi tayo magtataka kung bakit siya ay napasama dito sa
17: highest ranking ng top 2. Yan. Yes, tama yan, Admin Rich, no? At sa susunod naman nating pag-usapan, ito nga po yung, syempre, yung mga magandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa hashtag PBBM Good News. So, panoorin po natin itong ating video.
29: PBBM Good News, personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ng offline kontrabaha ng pamahalaan. Layunin ng proyekto na pabawasan ang matinding pagbaha na matagal nang

0: drainage. Magandang tinap po kami ngayon. Kasi nung umulan nga po, nakita namin kung paano dumalo yung tubig. Sa presidente po, nagpapasalamat kami kasi natuunan niya po ng pansin yung barangay Tatalon, yung Agi-Araneta, para po ma-improve yung mga drainage para po hindi na kami mababaha. Kaya pasalamat po kami sa ating presidente.
1: So alam niyo naman, since early this year, paulit-ulit tayong bumibisita dito kasi ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtag-ulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation ay matapos.
2: So, kabilang sa proyekto ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes at rehabilitasyon ng kasalukuyang drainage system upang mapabilis ang dayo ng tubig patungo sa San Juan River. Sa isinasagawang inspection, tinalakay rin ang paglilinis ng mga estero, pagtatanggal ng mga basura at paggamit ng mobile pumping equipment upang makatulong sa flood control mitigation. Habang nagkapatuloy ang constructions, ay pinapakita nito na seryoso ang gobyerno sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon laban sa baha.
3: Tinitingnan natin ang mga iba't ibang ginagawa natin para mabawasan ang baha. Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon dun sa study na yon. Titignan ninyo ang terrain dito. Malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na itabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha.
2: Umaas ang publiko na tuluyan ng makumpletong proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Quezon City. Ito si AJ13 Vlog, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
4: Yes, Admin Leeds, no, napalad naman natin itong naging proyekto ng ating mahal na Pangulo regarding sa flood control. Ito nga po yung O-Plan kontra baha, no? Naalala ko tuloy nung pumunta tayo sa Mayanaga, no, regarding sa O-Plan kontra baha sa Naga City, na kung saan si Mayor Lenny ay na-meet ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So regarding dito naman sa may Gregory Araneta Avenue, na kung saan ay sinasabi ng karamihan diyan sa mga residente na bumaba yung ano, humupa ang humupa yung ano, yung baha, no, saan lang ano, nung matapos
5: hindi
4: yung
5: na bumaha, diba, hindi na bumaha eh.
4: Hindi na raw bumaha matapos yung malakas na ulan nung recently lamang.
5: Hindi daw bumaha, kaya natutuwa yung mga tao, sabi nila yung hindi nga bumaha kasi yung lugar na yon ay talagang bahain siya, no. Effective po, no, yung ginawa diyan ni ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Deason at ayon din sa Del Piba ng ating Pangulo, no? Kasi syempre, ang Pangulo natin gusto talaga niya ayusin, no, yung mga dito sa Metro Manila, kasi talagang marami talaga dito mga lugar na bahain, no? Kaya napakaganda dahil ang Pangulo natin ay hindi na hinahantay, no, na magkaulan pa, no? Ang ginawa niya ay wala pang ulan ay talagang ano na kailangan ayusin, no? So ayan, epektibo siya. Hindi katulad doon sa AJ, no, sa Davao City na bumaha, no? Ang lakas daw ng baha sa Davao City. O sa pagkakaalam ko kasi merong 51.8 billion na inilagay doon sa infra, no?
4: Oh.
5: 51.8 billion, almost 52 billion. Ano nangyari?
4: Baka ang project noon is 7-Eleven. Kasi 157-11 ni Omar Duterte, 'di ba? Bado naman napunta. Tanong lang, hindi ko sabihin doon nga napunta, pero nakita ako kasi wala man trabaho 'yun, pero meron silang 150 'di ba? Convenience store na 7-11, no, na kanilang pag-aari. So 'yun nga po yung problema doon, no. O plan kontra baha ang nangyari, o plan para bumaha. Anong nangyari diyan? So, ito nga po sa Gregory Araneta, napakagandang ginawa. Pinalawak po yung ano, yung drainage system dito, no. Para nga po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung maitawid niya, masabi sa ating lahat na ang flood control ay hindi dapat sinasangkalan at para gawing pangkabuhayan showcase, no. Ito pong flood control system at flood control program ay para po sa ating mamayang Pilipino. Hindi ito para sa showcase na isang pamilya o na isang sinong politiko?

0: kuman yan, no, nung, kung sino mang regional director na makikinabang lang. Hindi po ito for bato yung showcase, no, kabuhayan showcase. Ito po ay para sa Pilipino, para masiguro naligtas every bagyo na darating sa ating bansa. Hindi ka doon nga nung sinasabi lang na lumalampas na tao hanggang third, halos third floor na raw ano, ang baha during that time, no? Pero ngayon, nung umulan, punta lahat sa drainage ang tubig dahil pinalawak eh. Winidened yung, ano, yung drainage system nila eh, di ba? Imagine ang lalaki nung ginamit ng ano, yung mga tubo, no? Ang lalaki. Yung HDPE. HDPE yata yun, no? High density polyethylene. Yung ano, ang natatanda kong nabasa ko, no? So, yun nga, no, admin dits, no? Dahil sa mga ganyang pagkakataon, no? Ang mga Pilipino, siyempre, ang unang natutuwa dyan, yung mga vendor, no? Kasi, kahit lumuulan, meron sila pa rin silang pagkakataon na makapagbenta ng kanilang mga paninda. Para meron silang kakainin. Uh-huh. Diba?
1: Uh-huh.
0: Diba? Lumalaban sila ng patas. Pero itong mga may pinag-aralan na to, ang lalaki na nga ng tiyan, ayaw pa rin lumaban ng patas, no? Medyo sabi nga ni ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo. So, alam mo na Alan Cayetano, ha? Matuto.
1: Uy, kita mo naman, lumuluhod pa, no? Nagdadasal,
0: no? Walang kaya-hiya, no? Gamit na gamit si Lord. Gamit na gamit si Lord.
1: Kumakasinungaling.
0: Oo, napaka. Kung magbitaw ng mga verses mula sa Bible, ganun-ganun na lang. Parang dumudura lang.
1: Alam mo, AJ, kung si God lang ay ano, papakita lang niya yung image niya dito kay Cayetano. Siguro pinatukan sa habang lumulod.
0: Baka nagka-amnesia na yan.
1: Baka
0: nagka-amnesia na alam utak niyan.
1: Ipokrito.
0: Ipokrito. Masyadong ipokrito. Diba sabi niya may isang ano, sumulat, no, sa Facebook, no, si Tito Greg, no, si Tito Greg. Sabi niya, kailan mo ba nakitang nagsinungaling? Wow! Parang first time, ha? Diba, parang araw-araw na yata nagsinungaling, eh, di ba? Parang yun na yung breath niya, no? Hinihinga niya sa atin lahat, no? Yung pagsisinungaling. Parang normal sa kanya. Si very, ano, correct, no? Flawless, correct. Eh. Flawless na flawless, eh. Galing mo kay Tano, ha? Pati itong sister mo tuloy, gayang-gaya ka na. Diba, yun lang nakapagtataka dyan eh, no? Itong gusto lang mangyari, kaya inuunahan na nila maagaw itong Senado, sa pagiging majority block nila, ay dahil nga itong sa, yung blood control, ano, blood control corruption, no? Na, malapit na yan, malapit na yan, no? Binibigay lang ng proper timing lang yan.
1: At saka siyempre, ayaw nilang ma-impeach si Sarah. Yes. Kasi yun lang ang pag-asa nila eh.
0: Only hope. Kung
1: si Sarah nakatakbo, akala kasi nila si Sarah ay malakas.
0: Yo,
1: no?
0: Tama.
1: Akala nila kung nakatakbo yan ay mananalo. Hindi nila alam, hindi po malakas yan.
0: Oo.
1: Kita mo nga.
0: Bula lang yan, bula.
1: Prayer rally sa Davao City.
0: Kaunti na lang sila, 30 na lang.
1: Nilangaw talaga.
0: Nasa
1: nang
0: 32
1: million na...
0: Marami pang nilangaw eh. Ba 32 tao lang yun? Hindi 32
1: nasa
0: million.
1: Nasa nang 32 million.
0: Kasi parang...
1: Paulit-ulit kong sinasabi, no, AJ, paulit-ulit kong sinasabi, walang 32 million si Sarah
0: Duterte. Yes, tama ka dyan.
1: Kasi yung 31 million ni PBBM, solid yun. Marcos Loyalist, Marcos supporters, binoto natin si Sarah Duterte, no? Binoto natin. Kaya siya nagkaroon ng 32 million. Ang bumoto sa kanya, ang BDS lang, 1 million lang. Kaya naging 32 million sa kanya.
0: Yes.
1: Pero ang problema, marami ng BDS na ayaw na rin kay Sarah. Kaya malamang, kapag nakatakbo yan sa 2028, ang boto niya nasa 500,000 lang.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? At syempre, no, Admin Rich, sabi na natin na Hindi naman 32, 3.2 million na lang kayo siguro. Sige, bigyan ko na kayo ng mataas na appraisal. 3.2 million na. Sige, tinasan ko na yung appraisal. O, para alam naman natin, bababa pa yun eh. Diba? Kasi alam naman natin yung sa sinasabing 32 million bumoto kay Sara bilang vice president po yun. Hindi po for president. So, wag niyo pong ihalin tulad no, yung boto nyo o ipagkamali na yung botong nyo ay pwedeng ipanalo o panlaban kay PBBM during that election. Hindi po, no? Vice President po yung 32 million na boto na kuha ni Sara. So, wag nyo pong ipagkamali na for presidential po yun, no? So, yung utak po natin, no? Medyo kain-kain po tayo ng, ano, ng almond. Yes, admin.
1: 32 million, solid.
0: Yes.
1: Sabi ko nga, lagi po yung pinaglalaban eh. Si PBBM hindi pwedeng iboto ng Dilawan. Siyempre, never again yung mga yun eh. Lalong hindi siya iboto ng kakamping, kanya si Benny. Lalong hindi siya iboto ni Isko. O, di ba?
0: Yes.
1: Yung mga nag-Isko PBS eh. So, walang boboto kay PBBM kundi Marcos loyalists at Marcos supporters. 31 million strong. At yung 31 million na yan, binigay din natin kay Sara Duterte, kaya siya naging 32 million. Ang katotohanan, ang boto ni Sara Duterte, 1 million only.
0: Yes, tama dyan, admin-rich. No? So, dun nga, admin-rich, no, sa ating napag-usapan, ay wrap up na tayo. No? Yun nga, napag-usapan natin una, itong nangyaring drama-rama sa Senado. Kung saan sinasabi nila na under siege daw ang Senate, under attack, was under attack. Ayan ang yung mga ganyan ng magkapatid no, na Cayetano. At syempre, napag-usapan din natin yung kay Mayor Along Malapitan. Good job, Mayor Along Malapitan. Dahil sa pagsisikap mo, hindi issue dito yung size ng isang o yung height ng ating ng isang public servant no, para makapag-deliver siya ng maganda at mas maayos na serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Hindi ito issue ng katangkaran o kababaan ng isang tao, kundi issue nito kung paano ka nag-iisip para sa ikabubuti ng iyong nasasakupan. At syempre, nandito rin na pag-usapan na rin natin itong nangyari sa itong flood control project ng ating mahal na Pangulo dito nga po sa May Gregory Araneta sa Quezon City, no, na hindi na raw sila binabaha after na bumuhos yung isang malakas na ulan just recently, no. At syempre, Admin Rich, may pagkataon pa tayo magbumati sa ating mga followers natin. Come on, admin.
1: Oo. Masingit po lang sandali.
0: No? Yes, okay.
1: Hindi sa tangkad o ano, no? Eh, AJ, anin mo yung matangkad kung ang utak ay napakaliit.
0: Parang diba? Alan Cayetano yan, ha?
1: okay na yung small, no? Maliit lang ang kanyang height, no? Maliit ang height, pero para mo si Rizal, pero
0: yes.
1: Malaki man ang utak.
0: Yes, diba? No. Oo. Malaki ang puso para sa pagmamahal sa kapwa.
1: Oo, yan. So, babati na po ako. Maraming salamat sa mga nanood ngayong gabi, no? At sa Sunday po, meron po tayong Radyo Pilipinas sa Sunday. No? At co-host ko naman din si AJ, no?
0: Palitan.
1: At saka, ewan ko kay N4KH. So, tingnan natin. Yan. So, maraming po salamat sa Radyo Pilipinas sa pag-accommodate ninyo sa amin ng mga vloggers, no? At maraming po salamat sa lagi pag-assist sa amin. Thank you sa ating mahal na Pangulong PBM at Edinsa, no? Maraming po salamat. At syempre, sa kay Secretary Dave Gomez, maraming salamat. Music Claire Castro, baka naman, no? Humihiling kasi ako kay Music Claire Castro, eh. Maging guest ko siya.
0: Yes.
1: Zoom, pumayag na, pero schedule pa namin, no? So, maraming po salamat, no? Admin Rich po, commentarista.
0: Yes, salamat din, Admin Mitch, sa pagpayag mo sa akin na maging co-host dito sa ating Radyo Pilipinas, no, sa para sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, magandang gabi po sa ating mga kababayan. At ito po inyong abang lingkod, si AJ 13 Vlog po. At muli po natin pagsamahan ng itong isang oras na kwentuhan at talakayan, no? Every Thursday po, dito po sa Radyo Pilipinas, muli na, lagi natin kasama si Admin Rich po. Magandang gabi po at kita-kita ulit tayo next time, next week.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas One. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Siyempre, constitutional duty po namin ito, no? So, naghahanda ko kami sa bawat artikulo. At nagpapasalamat ko kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami.
1: Pero
0: July po talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang pangulo.
1: Pero July 6 pa po ang start, ano po? Tama po ba 'yon? July 6 pa?
0: Meron po announcement yung pong ilang mga senator judges po natin na yan po yung petsa. Antayin lang po namin yung official trial calendar. Para tapos na tapos, pero kung July 6 man ho yung talagang pagsisimula, sapat na oras po ito para makapaghanda ho kami sa presentation of evidence.
1: All right. Okay, sa Article 2 ng impeachment articles, head counsel, lead counsel po kayo doon, Congressman Redon.
0: Tama po 'yon. Ako po yung nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
1: All right.
0: Pong,
1: so how pag ngayon pong kayo ang head lead counsel doon, how sure are we na or napaghandaan po niyo mabuti yung mga dokumento na pwedeng i-present come the trial day mismo is airtight? Ano po, Congressman Redon?
0: Tiyak naman ho tayo dyan sa kasapatan po na ebidensya. Dyan po sa bagay po na yan. So, nakita naman ho ng mga kababayan natin yung mga dokumento at ebidensya sa House Committee on Justice. I-restate lang naman ho natin yan. Yung dagdag lang naman po ebidensya doon ay yung pong pag-unseal ng BIR box tsaka yung pong pagbubukas po ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio.
1: Well, nabanggit po nyo yung mag-asawang Duterte Carpio. Nag-file po ng case itong si Manz Carpio sa inyo regarding dyan sa mga dokumento na yan, especially when it comes to their financial documents. Kamusta po yung kaso na yun? How is it going?
0: Yung sa BIR box, natapos na ko yun, no? Na-dismiss na po yun. Yung pong sa AMLAC disclosure, hindi po ako kasama doon sa kaso na yun, pero mga kasamahan nun natin sa prosecution, yung pong nakasama po roon. At syempre, sabi naman ho nila, handa ko silang harapin yun. At tingin ko na wala akong batayan yung pong mga kaso na yun dahil pag-talima naman po ito doon sa trabaho po ng Kongreso ng impeachment, no? Para makapagsabi na po ng mga dokumento.
1: Okay. So, kayo po ba'y pabor dito sa tinutulak ni Senator Marcoleta na kung maaari, maski na online na lang, bumoto ang mga senador when it comes to the impeachment trial pagdating ng panahon na magdidesisyon na eh. Mukhang pinupos ito ni Senator Marcoleta. He's a senator judge dyan sa impeachment trial, pero parang ganun ang gusto niyang ipush eh, na porque maski wala mismo sa physically doon sa Senate impeachment trial, eh pwedeng bumoto online. Ay, pabor po ba dyan ang prosecution panel?
0: Well, ginagalang naman ho namin yung mga pagtingin po ng mga bawat senator judge, no? Kabilang po si senator judge Marcoleta. Pero kailangan lang ho natin maglinaw na mahalaga po makita personal eh. Noong pong mga senator judge yung pong mga ebidensya, no? Na ilalatag po sa trial. Mahirap po na mula lang po sa isang monitor masisiyasat, no? Nung pong mga kasama, kalahok dito po sa impeachment, ito pong bagay po na ito. So, I think formally pwede po kami tumutol as soon as it gets proposed, no? Pero sa dulo-dulo naman, no, we will let the senator judges make that determination po.
1: Alright. And with that, Congressman Redon, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Alam kong busy po kayo, pero at least binigyan niyo po kami ng panahon. For that, we are very, very thankful. Maraming salamat po, Congressman Redon.
0: Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Ang ating pong, of course, Congressman Redon, ano po, at ng Bicol Saro Party List, at kabilang po siya sa 11 members ng prosecution panel. Ano po, para sa impeachment trial. At tulad nga po na nabanggit ko, siya ang head lead counsel ng House of Representatives doon sa Article 2 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa pamamagitan po

0: Panayam natin na yan with Congressman Redon. Tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo. But of course, before I close this episode, pasalamat pa rin po tayo kay Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Arnold Ali Atienza sa pagpapaulak po niya ng, dito sa ating programa ngayong araw na ito. At sa ating mga abaka farmers, kinakamusta po namin kayo. And sabi nga ni Executive Director Atienza, medyo financially our abaca farmers is not doing well, ano po, kasi kulang nga po sa suporta. Pero with the leadership of Executive Director Ali Atienza, I can see na it could change. At sabi nga niya eh, pinapakita niya ang mga produkto dito, yung backpack na gawa sa abaca, yung bulletproof vest na gawa sa pinya. Nakita niyo ba yon? Gawa sa pinya, bulletproof vest. Gawa sa pinya, napaka ano po niya, kapag yan ay nasuportahan ng pribadong sektor, ano po, marami pong paggagamitan yan sa law enforcement, local law enforcement, sa armed forces natin, maging sa international market, doon sa international law enforcement agencies, pwedeng, kasi Pilipinas lang ang makakapag-produce ng bulletproof vest na gawa sa pinya at abaka. Okay? Tayo lang ang makakapag-produce. Kaya, tama naman yung sinabi ni Director at ni Executive Director Atienza. Natatalo tayo sapagkat we export, ano, binibili sa atin yung materials ng ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, pinoproduce nila to a finished product. Tapos, ibebenta ulit sa international market na mas mataas na ang halaga. Doble o triple na ang halaga. Kaya hindi naman maximize yung full financial potential ng abaka industry. And hopefully with this leadership ni Executive Director Atienza at ng lahat ng feed ng Philippine Fiber Industry Authority, pagtutulungan nila na maiba naman ang narrative, maiba ang kwento para naman sa benepisyo ng ating abaka farmers at ng ating fiber industry dito sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Global na Tayo team, sa production side ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, producer natin si Ms. Drizel Nanyong, and of course katuwang din si Mr. J. Arevalo. Sa master control si Mr. Milo Junela, sa wirecast si Hero. And of course, muli po ang ating pagbati sa Philippine Fiber Industry Development Authority sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa episode na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to follow to like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service. Gayun rin to subscribe to our Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayanan ng mga susunod na programa dito sa Radio Pilipinas World Service, ang ating English Service Programs. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson patungkol po sa 53 pesos suggested retail price ng Department of Agriculture. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa kamay nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador ng National Food Authority o NFA, walang iba kundi si Administrator Larry Lacson. Admin Lacson, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hi, magandang hapon.
3: Apo. Admin Lacson, nabatid po kasi namin na yung Department of Agriculture po o DA ay plano pong magpatupad ng 53 pesos per kilo na suggested retail price o SRP po sa bigas. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, bakit po ito sinusulong ng Department of Agriculture?
4: Una-una kaya sinusulong ng departamento yan ay para sa gayon, no? Magkaroon ng affordable na bigas sa merkado. At yung presyo na yan na 53 ay base sa tala o gastos at data no na kasalukuyan makatuwiran yung 53 per kilo na yan.
3: Opo. Nakabase po ba ito dun sa ating ipoproduce na bigas po dito sa ating bansa? Gayun na rin po yung mga ini-import natin po na bigas?
4: Binabase po kasi yan kasi yung local po yan eh, yung suggested retail price sa local na 53. Mm. Binabase po yan sa naging takbo ng presyo ng palay. Ngayon, kamukha po niya sa National Food Authority, ang presyo po ng ating palay ay lumaro sa 25 hanggang 26 average. Okay. So pag kinukumpute po namin yan, nasa sa mga 42 pesos per kilo po pag ginawa na yan bigas. So kung 42 at 53 ang pinaka-suggested retail price. Meron pa pong margin na 11 pesos para po sa distributor at doon po sa retailer. So, tingin po namin yung 5-5 piso na margin kada kilo ay sapat na sapat para po sa isang disenteng pagninegosyo.
3: Opo. Bali, Admin Lacson, base po dyan sa banggit nyo po kanina na yung 53 pesos po na per kilo po ng bigas ay makatwiran po. Bali po, kinonsidera po ba natin dito yung syempre, yung tumaas na presyo po ng langis po sa pandaigdigang merkado, papunta na rin po dito, syempre sa Pilipinas, na tumaas nga rin po yung presyohan dito sa atin?
4: Kanina consider na rin naman yan yung sa presyo ng gasolina, which ngayon naman bumababa na, no?
3: Okay.
4: Yun na lang yung kumbaga magiging ang tawag namin dyan parang margin na pwedeng tumaas, bumaba yung sa logistics cost, depende kung saan nanggagaling ang bigas. Let's say for example, kung dyan sa Bulacan lamang manggagaling ang bigas papunta ng Maynila, mas mamura na naman po ang magiging presyo ng kada kilo ng bigas na tinatransport dito po sa papunta sa Maynila.
3: Opo.
4: So tingin naman natin, kung sabihin mo na 2 pesos ang transport cost, no, mamumuhunan ang ating mga millers ng 42 to 44.
3: Opo.
4: So meron pa rin pong 9 peso margin between the distributor at yun pong retailer. So tingin namin na maganda pa rin po yun. Kanya po ang tingin ng Department of Agriculture nga dyan, yung 53 ay suggested retail price naman po yan. So probably pwede tumaas dyan ng kaunti o bumaba ng kaunti. Depende po yun sa lugar.
3: Opo. Admin Lacson, medyo paling lang tayo ng konti ha. Sa panig po ng inyong tanggapan po sa National Food Authority, kumusta naman po yung procurement natin para po sa buffer stock po natin?
4: Okay, as of yesterday, nakapamili na tayo ng kalahating milyong sako ng palay sa ating mga magsasaka, no? At patuloy pa rin tayong namimili sa ngayon, hinahabol natin lahat ng mga nag-harvest pa ngayon at kanya itinaas natin yung ating presyo ng palay sa ngayon. Kabuuan sa buong Pilipinas, merong 25 hanggang 30 na presyo, no? Na presyo ng palay, tuyo at malinis.
3: Opo. Bali sir, matanong ko na rin po, yung sources po ba natin itong mga palay po natin? San po ba? Dito sa lokal lang po ba? Or may mga inaangkat pa rin po ba tayo sa ibang bansa po?
4: Matagal na tayong hindi nag-aangkat. Ang National Food Authority ay wala nang mandato para mag-aangkat. Okay, no? Lahat ng ating binibili ay local.
3: Mm-hmm.
4: Lahat ng ating dinidistribute sa mga programa ng gobyerno. Sa DSWD, sa OCD, sa Bentim Bigas Merna, lahat po yan ay produkto ng ating mga magsasaka.
3: Opo. Since nabanggit na rin po yung, syempre, yung binibigay po natin sa mga ahensya rin po ng pamahalaan, may singgit ko na rin po ba ito? Sapat naman po ba yung ating buffer stock, lalo't inaasahan po yung pagpasok po ng tag-ulan tsaka yung typhoon season? So mga susunod na buwan po, bagay na nangangahulugan po ng paghahanda po na i-augment po para sa relief assistance.
4: Tama. Sa ngayon, ang ating buffer stock ay tatagal ng 9 na araw o kayang pakainin ng buong Pilipinas. Sa aming estimation, marami po yan kasi kahit nung panahon po ng pandemya, 2020, ganyang karaming bigas lamang din po ang na-distribute sa buong taon. No?
3: Mm-hmm.
4: So sa ngayon, nasa maguhunyo na tayo, 9 days buffer stock, tingin po namin sapat na sapat po iyan at pagpapan yan. Nanimili pa po tayo ng palay. So kung meron man pong lumalabas ngayon na bigas, mayroon naman pong pumapasok na palay na napapalitan. So hindi po, kumbaga kampante po tayo at tayo nakasisiguro na meron tayong huhugutin na bigas kapag dumating na ang bagyo-bagyo.
3: Opo. Since nabanggit na rin po natin yan, Admin Lacson, pagdating naman po syempre sa budget, since gagastos nga po tayo dyan, kamusta naman po yung budget ng NFA pagdating po dyan sa paghahanda natin sa possible na relief assistance at pag yung buffer stock nga po mismo ng NFA?
4: Sa ngayon, sapat naman ang pondo natin base sa plano, no? Budgeting plan natin at sa pondo na ibinigay ng ating pamahalaan under the General Appropriations Act. Sapat naman po yan. Nakaprograma po lahat. Hindi po natin nakikita magkukulang ito.
3: Opo. Admin Lacson, balik po tayo dito sa ano, sa usapin po ng SRP implementation po ng DA. Bali, may gagawing karagdagang intervention po ba yung NFA kaugnay po rito sa plano ng Agriculture Department bukod po dun sa Benting Bigas Program, since parang medyo mas mataas po ng bahagya itong magiging SRP natin dun sa mga bigas?
4: Yung SRP na 53 ay para po yan sa regular na pinitrade na local rice. Ibang-iba po ito sa programa natin sa Benting Bigas. Si NFA wala pong ibang paghahanda na kailangan gawin dyan, kundi mag-report lang din sa Department of Agriculture just in case may makikita kami na hindi sumusunod sa SRP, no?
3: Opo.
4: Pero again, that's a suggested retail price. So, we will encourage lang ating mga traders at retailers na sumunod sa suggested retail price.
3: Opo. Bali, wala po ba tayong gagawin na mas pinalawak po ba na paglulunsad po ito ng Benting Bigas Program galing po mismo dito sa NFA para po at least makaabot po dito sa mataas po na presyo ng kahit pa ng, ano, ng bigas po?
4: Ay, ano naman yon, given na yon win, no? Talagang utos naman ng Pangulo na palawakin pa ito. Triplehin, ika nga, yung volume na lumalabas sa Benting Bigas meron na. Tuloy-tuloy po yan, ha? Maigit 1,000 outlets na po ang meron tayo niyan. At ang Department of Agriculture ang nanguna dyan na pinaparami pa ito. At makikita natin na sa mga susunod na araw, buwan, hanggang 2028, dadami po yan.
3: Opo. Admin Lacson, bago po namin kayo bitawan po ngayong araw, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan po na nakikinig at nanonood po sa ating programa po?
4: Well, ang inyo po National Food Authority ay tagapag-imbak ng bigas at nang sa gayon ay
3: Ayun na, putol ang ating linya kay Admin. Hello, Admin? Admin?
4: Hello,
3: Admin. Ayun, bigay na lang po. Naputol po tayo.
4: Naputol nga. Anyway, tuloy-tuloy po ang National Food Authority sa pagbili ng palay para sa ating mga magsasaka at maganda po ang presyo namin. Ibenta nyo po sa National Food Authority ang inyong palay para sa gayon ay tayong may tustos sa Benting Bigas meron na at sa ating pag-iimbak national buffer stock para sa kalamidad at mga emergencies.
3: Apo. Maraming salamat po, Admin Lacson, sa napairam nyo pong oras sa amin ngayong araw.
4: Wala po nga naman at magandang araw po sa lahat.
3: Yan po, narinig niyo po ang ating panayam kay National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinatutupad na ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA. Ang nasabing pag-aaral ay isinagawa ilang taon na ang nakalilipas para tugunan ang matinding pagbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya, isa lamang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
5: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang pipe-laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simulan ang pagtatayo ng pumping station ngayon sa susunod na taon. Bagaman ramdam na ng ilang residente ang improvements ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginit ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo Junyo. Sangayon din anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magsisimula sa pagitan ng huling linggo ng Mayo at unang linggo ng Hunyo, gayon din ang habagat sa ikalawang bahagi ng taon.

0: Secretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig-baha. Ilan nga sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterway, clearing operation sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa mga flood pumping operations at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
1: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cause at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang perpisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
0: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Walang patid ang pagkilos ng Administrasyong Marcos sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong uplift committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, apat ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga overseas Filipino worker o OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa yung pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang din ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmahal ng presyo ng krudo. Ika-apat ang pagsisiguro na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa nasabi ring pulong, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan, partikular ang mga nasa vulnerabing sektor, ang mga programa ng pamahalaan. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ang mas malakas na koordinasyon ng pamahalaang nasyonal at lokal upang matagunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang mga hakbangin sa pagpapaunlad ng lipunan.
3: We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkaka-synergy and mararamdaman ng tao kagad.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 na transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalampasin din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya ay nananak o nananak

0: nananakaw, apektado rito ang mga paaralan, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong kalihim sa kanyang mga kasamahan sa Department of Budget and Management o DBM, bawal ang mabagal at naghihintay. Din niya na sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
1: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
0: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawanin ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maaabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao at hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
3: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente, bawat piso mapupunta sa tao.
0: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, proseso ng pag-a-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience bus pinadalinan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang kabuuang detalye ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Pinadalina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng nilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanantili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa Ease of Doing Business Law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsusumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong linggo ng mga pinaigting na hakbang laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, unang inissue ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ng bagong protocol sa mga sumusunod na hakbang, kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong magmumula sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isa sa ilalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form. Ang mga sintomas ay agad i-quarantine. Nilinaw naman ni Herbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak upang alertuhin ang buong mundo.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mahihirap at vulnerableng sektor. Inilunsad ang LINGAP noong Nobyembre ng nakaraang taon bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng LINGAP, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Mga balita naman hinggil sa impeachment trial o paglilitis ng Senado sa kaso ni Vice President Sara Duterte, maaaring sa Hulyo pa masimulan. Ito'y matapos na magkasundo umano ang mga senador mula sa isinagawang caucus. Ang kabuang detalye ng balitang iyan, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Webes nang mula alas 3 ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, puspusan na ang paghahanda ng Kamara para sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tiniyak niya na planchado at dumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Ayon kay Ridon, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyang diin ng kongresista na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel. Kabilang sa kanilang asikasuhin ang pag-unseal o pagbubukas sa mga dokumento at formal na pagbubukas ng mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mans Carpio upang patunayan ang mga alegasyon nito. Ipinaliwanag din ni Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa issue ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Bagaman may ilang miyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio, nanindigan ng kongresista na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions.
6: Araw-araw na nga ho kami nagpupulong. Mm-hmm. Parang ito na nga ho yung talagang focus ng ginagawa ko namin ngayon. Mm-hmm. Siyempre, constitutional duty po namin ito. No? So, parang naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Mm-hmm. At nagpapasalamat ho kami sa Senate Impeachment Court na tinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis.
7: Mm-hmm.
6: Sa pagsapit po ng July, maghahanda po kami talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law. Tiyak naman po tayo dyan sa kasapatan po ng ebidensya.
0: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kinukonsidera ng House Prosecution Panel na magsagawa ng regular na pulong balitaan kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, layo nitong maunawaan ng publiko ang mga proseso at maiwasan ang kalituhan hinggil sa mga isyung legal na inihain sa harap ng impeachment court ng Senado. Anya, pinaghahandaan ng prosecution team ang posibleng mas mahabang trial days, patinding public attention at madalas na pagtatanong mula sa media at publiko kaugnay sa kaso. Bagamat pinag-uusapan pa ang magiging format ng regular briefings, tiwala si Adyong na makatutulong ito lalo na isa ang impeachment trial sa pinaka binabantayang political at constitutional events sa bansa.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi maapektuhan ng kasalukuyang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ang paghahanda ng poll body para sa 2028 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, bagamat laging may halong politika ang proseso ng impeachment, hindi anya makikisali ang komisyon dito. Anya, maagang naghahanda ang COMELEC para sa 2028 elections. Samantala, tatanggapin ng poll body ang lahat ng kandidatong tatakpo sa 2028 elections, subalit didinggin at pagpapasyahan kung may dahilan para ma-disqualify ang sinuman sa kanila.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Balita pa rin sa Senado, maghahain ng motion for reconsideration ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang kanilang hiling na temporary restraining order o TRO laban sa posibleng pag-aresto at paglipat sa senador sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, sinabi ng legal team ni de la Rosa na gagamitin nila ang lahat ng legal remedy upang questionin ang naging desisyon ng Supreme Court. Si De La Rosa, na dating PNP chief, ay nahaharap sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin namang itinanggi ng senador ang pagkakasangkot sa Omonoy extrajudicial killings.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapa-aresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay rito ay pinauubaya na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ.
8: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaubayan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice o DOJ ang pagsusuri sa isinumbit nilang findings kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Inirekomenda ng CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Moreco II na walang basihan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na saka lamang maaaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balita sa mababang kapulungan, panukalang anti-political dynasty bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Para sa kabuang detalye ng ulat, narito si Melanie Valdos Reyes.
7: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang anti-political dynasty bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala ay iniakda ni House Speaker Faustino Bongi-D at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sinusuri na ng Department of Education o DepEd ang kahilingan ng mga pribadong eskwelahan na magtaas ng matrikula para sa school year 2026 to 2027. Nasa kabuuang 842 private schools ang nag-apply para sa tuition and other school fees o TOSF increase. Sa 17 rehiyon, 14 ang interesadong ipatupad ang TOSF hike. Samantala, hindi naman humiling ng TOSF increase ang Regions 5, 8 at 10 at Cordillera Administrative Region. Iginit ng DepEd na pinapayagan ang private schools na magtaas ng matrikula basta transparent, justified at patas sa mga magulang. Samantala, dapat namang mapunta sa sahod, allowance at iba pang benepisyo ng faculty at staff ang 70% ng kita mula sa fee increase habang ang 30% maximum ay para sa institutional development, student assistance at pagbalik ng investment.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Yeah. Ilulunsad ng Social Security System ang SSS Palengke Caravan simula May 25 hanggang May 31. Layon ng information at coverage drive na mas mailapit sa publiko ang serbisyo ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa alok na serbisyo ang SS Number Issuance, Member Data Change, SS Records at Contributions Verification, PRN Generation, Loan Application at iba pa.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy ang pagsusumikap ng Philippine Fiber Industry Development Authority o FIDA upang maipakilala at mapalago ang industriya ng abaka sa bansa. Ito'y upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka ng abaka na matagal nang napabayaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay FIDA Executive Director Ali Atienza, sinabi nito na nais niyang ang mga asawa o pamilya na mismo ng mga magsasaka ang gagawa ng mga produktong nanggagaling sa abaka. Ani Executive Director Atienza, inatasan niya ang mga regional director na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng mga pagsasanay hinggil sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka at sa posibleng pagbuo ng marketplace para sa abaka-based products. Ayon pa kay Atienza, sa laki ng raw materials na in-export natin, 10% lamang ang kinikita ng bansa rito. Dagdag pa niya, halos 87% ng supply ng abaka ay nanggagaling dito sa Pilipinas, kaya kung tayo na mismo ang gagawa ng finished product ay maaari pa itong makapagbigay ng dagdag kita sa bansa.
9: Pilipinas lang po talaga ang abaka.
10: Mm-hmm.
9: And buong eastern border ng Pilipinas may abaka. In fact, mm-hmm. we are only utilizing probably about 10% of what we have. Mm-hmm. And right now it is a $1 billion industry. Na ang tinitingnan po natin, at talulungkot din ako dahil out of $1 billion, Philippines is only earning 10%, $100 million. At pinaka-nakakalungkot dahil yung farmers are only getting the 10% of 10%. Na yan po ang hinahanapan natin ng paraan para yung mga farmers natin kumita ng mas malaki.
10: Mm-hmm.
9: Kaya po tayo nag-iisip, buti na lang at physics major ako, kaya nag-iisip tayo ng mga iba't iba mga produkto na pwedeng gawin para sa ganun, mapalaki natin ang kita ng mga farmers. And we are exporting, not raw materials dapat, we should export finished products.
10: Mm-hmm.
0: Si FIDA Executive Director Ali Atienza.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority lumagda ng isang kasunduan para sa mas pinalawak na koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Program. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
11: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Maynila. Layunin ng kasunduan ang palakasin ng koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Programs sa pamamagitan ng Cadets Onboard Training Monitoring System. Kailangan ng kasunduan magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ang At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman! Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Regional Yarn Production and Innovation Center may malaking tulong sa mga mamayan ng Vintar, Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag.
17: Dakkal ti manamlamang epekto ti Regional Yarn Production and Innovation Center iti ilit ti Vintar. Dayta pasilidad ket manamlamang aglukat into no Julio 3. Sigon kini Mayor Richard De Gala, apagiso ti panaka-establisher dayto ay gapota kalikagong damay sublit industriya ti panagabal iti nasao nga ili. Malasid ngamin iti sustainable as supply ti panait para iti abel, makatulong pa iti nasao nga pasilidad karag iti manalon gapota mabalinda nga ag-supply karag iti raw materials kas iti kawayan, kapas, pinya, abaka kenda duma payamula ang mabaling aramidan a panait. Itagdama ng rugin ti lokal gobyerno a nagpamula ti kawayan ken adama ti 10 hectares adagana ay kumita dagiti manalon a pagmulaan ti kapas. Namuan na tinasaw nga proyekto ket nagbinuligan iti Department of Science and Technology ken lokal gobyerno iti nasao nga ili. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa Salamat Jude. Samantala, balita pa rin mula sa Ilocos Region. Nasa humigit 74% ng mga bata sa rehiyon ng Ilocos fully vaccinated noong 2025 ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Para sa kabuang balita, narito si Glenda Sarac ng RPAGO.
12: Nakagunod ti Ilocos Region iti 94.3% a fully vaccinated no bingkas may basar iti national schedule. Inwargawag dito ito Philippine Statistics Authority ni PSA Region 1, Kabayatan ti Dissemination Forum, iti resulta ti 2025 National Demographic and Health Survey no NDHS, anaanga iti Mayo ba inte iti ili ti San Juan La Union. Sigun kini Teresa Olarte, Supervising Statistical Specialist ti PSA Region 1, sakop ti 94.3% a fully vaccinated dagiti ubing nga agtawan iti 72 agingga iti 23 a bulan. Kinunati a hensya a nakaawat dagitoy nga ubing iti vaccination sakbay ti survey kas may basar iti vaccination card wenno iti testimonya ti inada itintero a Pilipinas. Ti Ilocos Region ti nakagunod iti kangatuan a vaccination rate bayat a kababaan ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao no BARM a naka-record is 13.0% kas may basar iti resulta ti 2025 NDHS. Manipod ago o La Union, Glando Bakungan Sarac parita Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Borongan Integrated Agriculture and Floriculture Project, pinuri ng Department of Environment and Natural Resources Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng RP Borongan.
18: Gindagusian DNRA and Integrated Agriculture and Floriculture Project at Ecosystem Research and Development Bureau Barangay Bakong nga siyudad han Borongan nga giniimplementar ni Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association of BIAFA kundi nan mga membro nagbalikloob ug gobyerno durante ang gindumara nga second quarter Summer Island Natural Park Protected Area Management Board meeting nga siyudad han naglabayng adlaw. Apos yun ang implementasyon ni nga proyekto nga gikultibar ang greenhouses in high value flowers ug gadit ang thorium, rosal, kanamumo, Daisy, Bibes Breath o Bougainvillea samtang ipapadaman pagtanumin limong grass yung nakakabulig pagproteher kontra erosyon ni tuna nga surok na yung income in Biapa nga nakapagbalitsyon na yung porluminos kantidad 17 mil de pesos. Gintagan hinduan ng DNR kinanglan pakasgan ang pagbubroblig at mga ensyan guberna Biafa hara integrasyon ng mga kaapining asosasyon na magkamayan yung sustainable nga pakabuhi agud maibsan itong pressure pagtutulos ng mga natural nga rekurso. Nugod kabulig pa ang komunidad na pagproteher at mga natural nga bahandi at kagagabahan. Para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat SOC mula Samar. Libat naman tayo sa Leyte. Young farmer ng Southern Leyte, kwalipikado sa Filipino Internship Program sa Taiwan. Si Ria Mikate ng RP Sogod sa detalye.
19: Kwalipikado sa Batch 7 sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan ang usa ka batalon mag-uma gikan sa St. Bernard, Southern Leyte. Partikular nini, si Jenica Kabilan Polo, mulupyo sa Barangay Tambis 1, dinakatambong na sa pre-departure orientation nga gipagayon sa Agricultural Training Institute sa Diliman isip pagpangandam sa International Agricultural Internship sa Taiwan. Matod pa sa Agricultural Training Institute tumong sa maong orientasyon nga mapalambo ang kaibalo kana sa pagsalig sa mga kabataang maguma nga moapil sa programa. Ang mga programa sa kanisyatiba nga nagtumong sa paghulma sa bagong generasyon sa modern nga agrikultura isip tubag sa nagkatigwa nga populasyon sa mga maguma sa kalibutan. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod. Kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ria. Samantala mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. Department of the Interior and Local Government Region 10, kaisa sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Ang kabuang ulat hatid ni Romy Capinpuyan ng RPCDO.
20: Misalmot ang mga personnel sa Department of the Interior and Local Government Region 10 sa pagtanaw sa audiovisual presentation alang sa 2026 Ease of Doing Business Month celebration din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kalihukan subay sa Memorandum Circular number 2026-0002 nga tumong nga mapalambo ang kahibalo sa mga programa sa EODB ug mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa serbisyo sa gobyerno. Gipasiugda sa AVP ang tema karong tuiga nga Achieving Results Through Transparency and Accountability, ARTA, Towards a More Productive Bagong Pilipinas. Gipahayag sa DILG 10 ang ilang suporta sa Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagpakusog sa transparency, responsibo ug citizen-focused nga pagdumala. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Romy, mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Farm to Market Road Project ng Philippine Rural Development Project sa Zamboanga, Sibugay, inisyuhan ng no objection letter ng Department of Agriculture. Si Lesti Cubol ng RP Zamboanga sa detalye.
21: Gisyuhan ng no objection letter 1001 sa Department of Agriculture ang gipropuner nga Farm to Market Road Project sa lungsod sa Ipilog Ditay, Zamboanga, Sibugay, ubos sa Philippine Rural Development Project o PRDP, kinialang sa rehabilitation o concreting sa Logan, Bakalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, Nukanan, FMR sa nasangpit nga mga lungsod. Ang 01 ang opisyal nga dokumento nga nagtugot sa mga lokal nga pangagamhanan nga ipadayon ang proseso sa procurement o pagbid alang sa konstruksyon sa FMR na nagkatidad o dulaan sa 350 milyones pesos. Migula ang 01 human nakasumeter ang mga LGU sa mga gikinahanglang dokumento sama sa detalyadong plano sa engineering o pagmatuod nga nahitukma kini sa gabayan sa DIPRDP scale up. Ang kalsada, dakoga ikatabang alang sa dali nga paghatod sa mga produktong agrikultural sa kamerkaduhan sa lalawigan. Ang awarding ceremony, gipangluhan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kauban ang mga opisyal sa DAPRDP Mindanao Cluster o Sibugay Governor Dulcian K. Hopper. Gikandri sa Radyo Pilipinas ng Buanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Lesti mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Department of Agriculture Caraga matagumpay na na-turn over ang nasa 5 milyong pisong halaga ng bio-secured piggery sa Tubay Cooperative. Si Dayanara Haken ng RP Butuan sa detalye.
22: Nag-turn over ang Department of Agriculture o DA Caraga Livestock Program o 5 million pesos na bio-secured piggery ngadto sa La Gracia Farmers Agriculture Cooperative sa Tubay, Agusan del Norte, baguhay lamang. Kiniaron mapalambo pa ang industriya sa baboy sa rehiyon sa Caraga. Ang maong pasilidad, pagabuhian o 100 ka-finisher nga baboy nga gilauman nga makatabang sa pagpadaghan sa supply sa karne o pagpalig-on sa presyo niini sa probinsya sa Agusan del Norte. Gisiguro usab sa DA nga ang pasilidad adunay modernong ekipo o teknolohiya aron maprotektahan ang mga binuhi batok sa mga virus o makamatay nga sakit isip kabahin sa biosecurity measures sa proyekto. Ang proyekto gipondohan ubos sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion from INSPIRE program sa DA nga nagtumong sa pagpalig-on o pagbangon sa industriya sa pagbuhi sa baboy sa nasud. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Region 10. mga magsasaka sa lungsod ng Iligan, pinayuhang huwag na munang magtanim bilang paghahanda sa El Nino. Si Sheriff Timhar Habib Majid ng RP Iligan sa detalye.
1: Gipahimangnuan sa Iligan City Agriculturist Office ang mga mag-uma sa dakbayana nga dili sa magtanom hangtod wala pay official nga advisory gikan sa Department of Agriculture kon DA kalabot sa umaabot nga epekto sa El Nino. Sumala ni City Agriculturist Mary Ann Belli na kasi natin na og hulaw ang Iligan maong giilan na sa ilang buhatan ang mga sapa, suba ug uban pang tinubdan sa tubig nga mahimong temporaryong magamit sa mga mag-uuma. Ipasalig sab ni Belli nga adunay andam nga tabang ang lokal nga pangagamhanan alang sa mga mag-uuma kun musamot ang epekto sa El Nino. Lakip ng pag-apod-apod sa mga liso alang sa backyard gardening, mga tanong nga mabuhi bisan sa hulaw ug pipila ka mga drum alang sa mga farmer association nga duol sa mga tinubdan sa tubig. Hugot sa matud niya ang koordinasyon sa ilang buhatan sa DA, National Irrigation Administration ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masiguro nga dunay andam nga tabang alang sa mga maapektuhan nga mga mag-uuma. Kay dumduman nga mipagawas na og El Nino Alert ang DOST Pag-asa human gitaho nga adunay 79% posibilidad nga mahitabo ang El Nino tali sa Hunyo ug Agosto 2026 ug mahimong magpadayon hangtod sa sayong bahin sa 2027. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Pilipinas ng mas mababang Balance of Payments o BOP deficit noong Abril ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ito na ang pinakamaliit sa nakalipas na tatlong buwan. Bumaba ang kakulangan sa $2.124 billion mula sa $2.637 billion noong Marso at $2.558 billion noong Abril ng nakaraang taon. Ito rin ang pinakamababang antas mula Enero at ika-anim na sunod na buwan na may deficit ang bansa. Sa kabila nito, lumaki ang kabuuang BOP deficit sa unang apat na buwan ng taon sa $7.411 billion, mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon naman sa mga ekonomista, nakatulong sa pagliit ng deficit noong Abril ang patuloy na pagpasok ng dolyar mula sa remittances at BPO sector, pati na ang bahagyang pagbuti ng capital flows at pagbaba ng import bill. Gayunpaman, nananatiling hamon ang malawak na trade gap at panlabas na pressure na nakaapekto sa kabuuang performance ng BOP. Samantala, tumaas ang remittances ng mga overseas Filipino at umabot sa $2.874 billion noong Marso, habang lumaki rin ang trade deficit ng bansa. Sa hiwalay na ulat, bahagyang bumaba ang gross international reserves ng bansa sa $104.328 billion sa pagtatapos ng Abril, ang pinakamababang antas sa loob ng higit isang taon. Sa kabila nito, tiniyak ng BSP na sapat pa rin ang reserba bilang palangga sa panlabas na panganib at kaya nitong tustusan ang pag-angkat at utang ng bansa. Inaasahan ng Central Bank na magtatapos ang taon na may mas malaking BOP deficit na $7.8 billion, habang target namang umabot sa $111 billion ang gross international reserves pagsapit ng katapusan ng taon.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: Samantala, umaasa naman ang National Dairy Authority o NDA na madoble ang kanilang pondo sa susunod na taon na maaaring umabot sa 4.88 bilyong piso upang mapalakas ang produksyon ng gatas sa bansa. Ayon kay NDA Administrator Marcus Antonius Andaya, target nilang simulan ng pagtatayo ng hindi bababa sa 3 bagong stock farms sa taong 2027 na planong ilagay sa Baguio City, Sorsogon at Negros Island. Tinatayang aabot sa 50 milyong piso ang gagastusin sa bawat farm na sasaklaw sa 50 ektarya at kayang mag-alaga ng hanggang 150 dairy cattle. Bahagi ng pondong hinihiling ng ahensya ang 1.5 bilyong piso mula sa pambansang budget upang pondohan hindi lamang ang mga bagong proyekto kundi pati ang kanilang mga regular na programa. Inaasahang madaragdagan pa ito sa pamagitan ng pagpapatupad ng Animal Industry Development and Competitiveness Act na lilikha ng 20 bilyong pisong pondo para sa livestock sector. Sa ilalim ng pondong ito, may nakalaang pondo para sa food safety, herd build-up at pagpapaunlad ng feeds at forage. Sa kasalukuyan, may 4 ng aktibong stock farms ang NDA sa iba't ibang bahagi ng bansa at may isa pang pasilidad sa Bukidnon na inaasahang magbubukas ngayong taon. Posible ring madagdagan ang kanilang pondo mula sa milk feeding program ng Department of Education kung magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: Sa Sa iba pang mga ulat, nagpalabas naman ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA ng preventive suspension laban sa 5 fertilizer companies dahil sa umano'y paglabag sa mga umiiral na batas at regulasyon ayon sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ng DA na ito ay kasunod ng mga ulat hinggil sa pekeng produkto, maling label at hindi otorisadong distribusyon na natukoy sa isinasagawang investigasyon at monitoring operations. Hindi muna isinapubliko ang pangalan ng mga kumpanyang sangkot habang hinihintay ang pinal na resolusyon ng mga kaso. Sinabi ng ahensya na ang hakbang ay isang precautionary measure upang maprotektahan ang mga magsasaka, mamimili at ang publiko habang nagpapatuloy ang verification. Pansamantala ring tinanggal sa listahan ng mga rehistradong fertilizer handlers at produkto ng FPA ang mga apektadong kumpanya. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, kabilang sa mga paglabag ang pagtanggi sa inspeksyon, pagbebenta ng peke at substandard na pataba, maling paglalagay ng label at paglabag sa mga kautusan sa distribusyon. Binigyang din naman ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na paigtingin ng pamahalaan ng pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang mga magsasaka at matiyak ang integridad ng mga programang pang-agrikultura ng gobyerno.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: Samantala, magbebenta ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng mga real property sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Electronic Public Bidding o e-bidding. Ayon sa ahensya, tatanggap ng mga bid mula alas 9 ng umaga ng Hunyo a 17 hanggang alauna ng hapon ng Hunyo a 18 habang bubuksan naman ang mga ito sa alas 2 ng hapon sa parehong araw. Kabuang 44 na ari-arian ang ilalabas sa bentahan kabilang siyam na matatagpuan sa Coronadal City. Kabilang o karamihan sa mga ito ay binubuo ng mga residential at agricultural lots na may lawak na mula 80 square meters hanggang 19.5 hektarya na nasa iba't ibang lalawigan gaya na lamang ng Cebu, Iloilo at Agusan del Norte. Maaring tingnan ng mga interesadong mamimili ang kumpletong detalye at proseso ng bidding sa opisyal na e-bidding portal ng PDIC kung saan kinakailangan ang isang beses na pagpaparehistro bago makasali. Hinihikayat din ang mga bidder na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ari-arian kabilang ang kondisyon at status ng pagmamay-ari nito. Ang kikitain mula sa bentahan ay gagamitin ng PDIC upang mabayaran ang mga pinagkakautangan ng mga nagsarang bangko kabilang ang mga depositor na may hindi insured na deposito at upang mapalakas ang pondo para sa deposit insurance claims.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 21 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 34 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 8 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay 82 pesos and 97 centavos, habang ang euro naman ay 71 pesos and 77 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 92 centavos, habang 16 pesos and 45 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
23: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
5: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Umangat ang rain or shine pagkatapos ang isang dramatikong 115-111 panalo kontra Barangay Ginebra para kunin ang Game 1 ng kanilang Best of 7 semifinal series sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Miyerkules.

0: Thompson ng krusyal na 4-point play sa 19.5 seconds para idikit ang score sa 113-111. Tinapos ni Clarito sa pamamagitan ng dalawang free throws para sa 115-111 panalo. Ngunit hindi pa tapos ang laban, isang posisyon lang ang pagitan. Nagkaroon pa ng chance ang Gene Kings, nag-airball si RJ Abarrientos sa potential game-tying shot. Nakuha ni Troy Rosario ang offensive rebound pero binura ito ni Clarito sa kanyang second chance attempt. At nang magkamayan na sina coaches Tim Cone at Yeng Giao, biglang umapila si Cone, may oras pa raw. Sa review, lumabas na may 0.5 seconds pang natitira. Sa huling inbound ng Ginebra, muling naging bayani si Clarito, binulabog ang pasa ni Thompson papunta kay Justin Brownlee habang mahigpit na binabantayan ng ROS ang 4-point line para tuluyang iselyo ang game 1. Nanguna si Jalen Johnson sa isang mabangis na 40-point, 19-rebound performance kasama ang magkakasunod na 3 sa end game na nagbigay ng kontrol sa rain or shine. Umalalay si Clarito sa kanyang 25 puntos at 6 na rebounds habang si Mamuyak ay nagdagdag ng 18 puntos at 5 assists. Sa panig ng Ginebra, kumamada si Justin Brownlee ng 32 puntos, may kasama pang 5 rebounds at 5 assists. Nagambag naman si Abarrientos ng 21 puntos at 4 na boards habang nagtapos si Thompson na may 17 puntos at 7 rebounds.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pumasok ang game-winning 3 ni Mason Amos para itulak ang De La Salle University sa 79-78 panalo kontra University of Santo Tomas sa 19th Phil Oil Preseason Cup sa San Juan. Naglista si Amos ng 13 puntos, 5 rebounds at 3 assists kabilang ang game-tying triple bago ang kanyang panapos na tirada. Malaki rin ang ambag ni Jacob Cortez na kumana ng clutch triple sa huling 2 minuto at nagtapos na may 13 puntos, 6 na assists at 4 na rebounds. Para sa UST, nanguna si Collins Okowe na may 16 na puntos at 13 rebounds pero mintis ang kanyang potential game winner. Nagambag din sina Mark Liemet ng 16 na puntos, Koji Bonaflor ng 11 puntos at Ice Danting ng 10 puntos. Sa mainit na overtime duel, pinangunahan ni Jonathan Manalili ang Coleo de San Juan de Letran sa 75-71 panalo kontra College of St. Benilde. Naglista si Manalili ng 14 na puntos habang sumabog si Jimboy Estrada sa 21 puntos at 5 rebounds. Nagambag din si na Chad Gamad ng 10 puntos at Kevin Santos ng 8 puntos. Para sa CSB, nanguna si Allen Liwag na may 13 puntos. Samantala, Lyceum wagi rin sa overtime kontra Arellano. Pinataob ng Lyceum ang Arellano 82-75 sa likod ng 22 puntos ni Renz Villegas at all-around explosion ni Matthew Rubico na may 14 puntos, 9 na rebounds, 7 assists at 5 steals. Nagambag si Jonathan Dailig ng 13 puntos habang si Roger Ondoa ay nagtala ng double-double.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo at nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa balitang negosyo at kalakalan na inihatid ni Steph Vicente.

0: kayla yung magpayo para sa ating balitang sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil ang atin pong mga overseas Filipino workers at mga seafarers, lalong-lalo na po yung mga nasa laot na hindi po makapag-internet, hindi makasignal ng kanilang internet, ay pwede, at meron pong shortwave radio, ay pwede pong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po, tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.70 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Syempre, madaling araw dahil reverse minsan ang ating mga oras, lalo na sa mga Pinoy na nasa abroad. Mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po sa ating Facebook live streaming, Evox PBS receiver app at shortwave radio, mapapakinggan din po locally within Metro Manila ang Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart. Sa ating sister station, Radyo Magazine, ang episode po ng Warm Heart nire-replay po sa 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Okay, so sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart ay meron po tayong pag-uusapan. Ito po ay siguro makaka-relate ang mga estudyante at ang mga, syempre, mga working na young adults. O siguro pat sa lahat na lang in general, kung sino man ang makaka-relate dito ay pakinggan nyo at manatili po kayo makatutok. Share mo nga sa atin, Steph, kung ano ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam ngayong araw.
1: Ang ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang perfectionism at kung ano ang kaugnayan nito pagdating sa ating kalusugang pangkaisipan o mental health. At sa kumbaga patungkol dito ay makakasama natin ang isang registered psychologist at registered psychometrician at siya rin ay dean ng psychology department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines at siya rin po ang owner and general manager ng The Masters Psychological Services. Walang iba kundi si Dr. Christian Jasper CJ C. Nicomedes. Doc CJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Hi, magandang umaga sa lahat.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po Doc CJ sa pagpapaunlak. Nako, alam niyo po, nag-backread po ako sa mga post ng Warm Heart sa official Facebook page. At kung hindi po naitatanong ng ating mga tagapanood at tagapakinig, naging guest na pala natin si Doc CJ September 18, 2023. Nako, ilang years na ang nakalilipas. Maraming salamat po sa muling pagpayag na kami po ay inyong makasama sa programa. Tungkol po sa burnout ang napag-usapan natin noon. Natatandaan mo pa ba, Steph?
1: Medyo matagal-tagal na yun.
0: Oo
1: no?
0: Nga eh. So ang dapat palang ano natin kay Sir CJ ay welcome back. So warm heart.
1: Oo nga.
0: Thank you po Sir CJ. Ayun, ngayon naman kung dati po ay nakapanayam namin kayo upang ipaliwanag ang bird out. Sabi nga ni Steph ngayon naman ay tungkol sa perfectionism. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Doc CJ, marami po sa atin yung believe sa mga taong perfectionist, wika nga nila, dahil akala natin ito po ay senyales ng pagiging disiplinado, masipag, o kaya laging smooth ang kanyang output, no? Pero sa larangan ng psychology, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc CJ, kailan po nagiging unhealthy ang paghahangad ng pagiging perpekto?
2: Yes. So, sa psychology kasi, lahat ng behavior ay pwedeng normal or pwede rin maging abnormal. So, isa sa tinitignan namin na batayan para masabing ang isang behavior ay nagiging unhealthy na or abnormal is yung 4Ds of abnormality.
0: Okay.
2: So, dito pumapasok yung unang D, which is deviance. Kaya naiiba tayo doon sa norm, sa karamihan. And yung pangalawa is yung tinatawag na distress, kung saan halimbawa, kung hindi mo napaperfect yung isang bagay, nakakapagdulot ito sa'yo ng either pain or anxiety.
0: Okay.
2: So, nandyan din yung tinatawag na dysfunction. So, kung halimbawa hindi mo napaperfect yung isang bagay, hindi mo na nagagawa yung mga daily basic functions like yung pagkain, pag-inom, paliligo, yung pagpasok sa work or sa school. Then lastly, yung danger. So, kung halimbawa hindi mo napaperfect yung isang bagay, either nagkakos ka ng harm sa sarili mo o sa ibang tao in any ways. So at least tatlo doon sa criteria na yon ay masatisfy natin, we can consider na yung isang behavior ay disordered.
0: Okay. So basically na ko-consider natin siya na nagiging unhealthy ang pagiging perfectionist kung merong deviance, distress, dysfunction at danger, yung tinatawag nilang 4Ds. Ayun.
1: Ito naman po, Doc CJ, ano po ang pagkakaiba ng taong may high standards na gusto pong magtagumpay kumpara sa isang perfectionist na takot naman pong magkamali?
2: So kapag sinabi kasi natin na yung tao ay may high standards, sila yung mga tao na nagtatrabaho ng maayos dahil importante sa kanila yung success, period. So kaya kaya nilang tanggapin yung mga pagkukulang nila, yung mga failures na nararanasan nila, then nire-reflect nila kung bakit sila nag-fail. And then eventually, so sa mga susunod na pagkakataon, makokorrect nila yung reason for failure, kaya nagiging successful sila sa dulo. Then kapag sinabi naman nating perfectionist, kadalasan yung nag-ooperate dito is yung fear. Okay, so may takot sila na magkamali, makriticize, mag-fail, or ma-judge ng iba. So usually, kapag nagkamali sila, nagkakaroon sila ng thoughts na hindi sila magaling or hindi sila sapat.
0: Okay. Alright. So, pag high standard, kumbaga hindi siya takot na magkamali,
2: yes.
0: If magkamali man, meron pa rin siyang confidence to like start over and hindi yun yung nagde-define sa kanya. Pero pag perfectionist, laging nandun yung fear na baka ma-judge siya, baka ma-criticize. So, ang hirap naman pong laging isipin na nagbe-measure up lang, no? Nakaka-pressure yun sa sarili.
1: Ito naman po, Doc CJ, totoo po ba na ang perfectionism ay hindi tungkol sa pagiging best, kundi tungkol sa takot ma-judge o mapunan ng ibang tao?
2: So, yung perfectionism kasi, hindi lang siya yung gusto nilang maging magaling. Mas malalim talaga dito yung takot silang mapahiya, mapuna, ma-reject, or hindi sila ma-accept ng society. Kaya minsan, hindi naman talaga nila habol yung excellence. Talagang iniiwasan lang nila na ma-disappoint yung iba sa kanila or maramdaman nila na kulang sila. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng perfectionism ay laging dahil sa ibang tao. Malaki pa rin talaga yung part dito nung fear. Yung sarili natin, yung fear natin sa sarili natin na ma-judge ng ibang tao sa way na hindi yun yung ina-expect natin.
0: Alright, ito naman po, since ang warm heart po, syempre ina-advocate natin yung lusog isip o mental health, paano po nagiging pinto, Doc, ang perfectionism tungo sa mga kondisyon katulad po ng depression o anxiety?
2: So, yung perfectionism kasi is mas malapit siya sa OCD or OCPD. So when we say OCD or OCPD, meron diyang component ng obsession and compulsion. So we define obsession as yung persistent thinking. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo maalis sa isip mo yung isang bagay. Na, ang magpapatahimik lang doon is yung tinatawag na compulsion or yung persistent action. So ibig sabihin, para masatisfy, matahimik yung isip mo, kailangan mong gumawa ng action, which is yung compulsion. So kapag sinabi nating OCD or yung obsessive compulsive disorder, sila yung mga tao na may routine or may ritual. And that's how they define yung perfectionism. So let's say, for example, bago ako lumabas ng pinto, kailangan tumalon ako ng 3 beses. Mm. And yung pagtalon na 3 beses, that's how I define perfect. Okay? Whereas, kapag sinabi nating obsessive-compulsive personality disorder, medyo lighter siya, medyo mas mababa siya compared sa OCD. Okay. Wherein, yung mga ganitong tao is nagkikling sila doon sa rules to the point na sa sobrang kasusunod nila sa rules, ka-o-obsess nila sa rules, hindi nila natatapos yung ginagawa nila or pumapangit lalo yung output nila. And pareho ito is maaring maging resulta siya ng anxiety or magresulta siya ng anxiety. And if left unchecked, hindi natin agapan, it can also lead to depression.
0: Okay. Doc, mayroon po tinatawag na analysis paralysis. Bakit po ba ang mga perfectionists madalas nagpo-procrastinate o hindi natatapos ang kanilang mga gawain or minsan hindi sinisimulan?
2: Oo, yan. Kasi nga, nandoon sila sa pag-overthink eh. So, sa sobrang gusto nilang maging perfect ng output nila, sobrang sinusunod nila yung rules. For example, may school project tayo na usually magbibigay si teacher ng procedures or instruction. So, sa mga relatively normal na mga tao, kapag gahol na, ang ginagawa natin dyan is didiscarte na lang tayo. Diba? So, may mga hocus-pocus tayong gagawin para lang makapagpasa. Pero sa mga taong may perfectionism, hindi nila magagawa yon, yung discarte na yon. Kailangan susundin pa rin nila yon kahit na mapuyat sila or worst is hindi nila matapos yung ginagawa nila. So, nagiging counterproductive actually yung perfectionism nila. And usually, ang ending talaga is either pangit or talagang hindi nila natatapos yung output na binigay sa kanila.
0: Mm-mm. Iba pa rin yung actionan mo na lang kahit na hindi mo sure na magiging smooth or maganda.
1: Ito naman po, Doc CJ. Sa mundo po ng social media, paano po nakadaragdag ang pag-scroll sa mga platforms tulad ng Facebook at Instagram sa pakiramdam po na kailangan nating maging perpekto sa mata ng ibang tao?
2: Sa social media kasi, dito natin makikita yung tinatawag na highlight reel. So kung saan, usually yung mga tao, actually lahat eh, mostly, ang pinapost natin is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Like yung achievement, yung mga aesthetic na photos, yung travel, yung success.
0: Yes.
2: And dahil dito, naniniwala din yung ibang mga tao na yung ibang tao ay successful. Mm-hmm. Diba? And itong pag-iisip natin na yung ibang tao, bakit sila ganito, bakit ako ganito lang, nagbibigay ito ng pressure sa sarili natin. And naiisip natin na dapat masigit ako sa kanila. And that is because of the comparison.
0: Okay. Doc CJ, paano po naapektuhan ng perfectionism naman ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, miyembro ng pamilya, o sa mga katrabaho?
2: So, kapag perfectionist kasi tayo, may expectation tayo sa sarili. And at times, yung expectation natin sa sarili na yan ay naibibigay din natin sa ibang tao. So, nagdudulot ito na yung mga taong perfectionist is nagiging over-controlling, nagiging hypercritical, and nahihirapan din silang magtiwala doon sa effort na binibigay ng ibang tao. Gusto kasi nila yung kilos din ng mga nasa paligid nila is naayon din doon sa standard nila. Ngayon, itong mga ibang tao, like yung coworkers natin, yung family, yung friends, nagkakaroon din sila ng pressure na dapat makasunod sila sa standard ng perfectionist. To the point na possibly, makaranas din sila ng tension, ng anxiety kapag nagkamali. So dito nagkakaroon ng distance, ng pressure, and eventually, samaan ng loob.
0: Okay, may follow-up ako, Doc CJ. Mm-hmm. Pero itong mga standards na to, parang self-imposed lang naman ito. Hindi naman to objectively kung titignan ay iyon na talaga ang standards. Tama po ba?
2: Yes. So, we define din kasi yung perfectionism na hindi siya yung universal na perfect. So, yes. Let's say for example, ako perfectionist ako. May certain series ako nung process na ito yung dapat sundin. So, halimbawa, pagluluto, gusto ko bawang muna bago sibuyas.
0: Okay. Pwede namang so, hindi.
2: So, yun yung definition ko nung perfectionism. No? So, yun, i-impose ko yun sa iba. Kahit na pwede naman ngang hindi, pwedeng magkabaliktad or pwedeng sabay. Diba?
0: Oo nga. Yun nga eh. Kasi minsan doon nagkakaroon ng friction, lalo na sa ibang tao. Kasi minsan, ang definition ng isang tao ng perfect ay hindi yun yung definition ng isa. So, doon din minsan nagkakaroon ng, yun nga, yung friction or parang conflict.
1: Mm-mm. At Doc CJ, bakit naman po mahalagang ihiwalay ang ating self-worth sa ating achievements? At bakit pakiramdam po ng isang perfectionist ay wala na po siyang kwenta o walang silbi kapag nagkamali siya kahit sa maliliit na bagay?
2: So, mahalaga na ihiwalay natin yung self-worth sa achievement dahil yung kapag sinabi natin self-worth, hindi lang ito nakabase sa performance, sa grade, sa output, income, or approval ng iba. So, kapag sinabi natin achievement, part lang ito ng ginagawa natin. So, hindi yun yung kabuuan ng pagkatao natin. Sa perfectionism kasi, kadalasan natututunan nila yung acceptance, yung love, or respect base sa kanilang napatunayan na trabaho.
0: Okay.
2: Kaya kapag may maliit na pagkakamali sila, even yung mga tiny details na nagfe-fail sila, nararamdaman nila, meron silang internal feeling na nababawasan din yung respect sa kanila ng ibang tao.
0: Mm-hmm. Okay. Doc CJ, ano po ang konsepto ng good enough? Kasi kung pwede naman palang hindi maging perfect, paano i-reconcile ngayon siya ng isang perfectionist na hindi ko naman kailangan laging ma-pressure na i-measure ang aking sarili na nag-measure up or ano bang tawag doon? Ako ay pasado doon sa definition ko ng perfect. Paano niya babaguhin ngayon yung ganoong perspective? Ano po yung concept ng good enough? Bakit ito mahirap tanggapin para sa mga perfectionist?
2: Sa Pilipino, mas ginagamit natin yung term na pwede na yan.
0: Yun!
2: So yung concept ng pwede na yan is yung pagtanggap natin na hindi naman lahat kailangan laging perfect yung mga ginagawa natin para maging successful. So, okay. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na sapat na yung sakto lang. And may mga sitwasyon din na kailangan ng matinding effort. So, doon sa good enough is kailangan meron tayong reflection kung gaano ka-urgent and gaano ka-importante yung isang specific na task. Mm-hmm. Okay, so may mga task kasi na alam mo yung pwede nang ipagpamamaya o kaya pwedeng hindi naman puliduhin, no? So, nahihirapan din kasi yung mga may perfectionism na tanggapin ito dahil sa view nila, yung good enough ay isang pagiging mediocre.
0: Mm-mm.
2: So kapag hindi perfect, failure agad. So meron nga akong isang naging patient before, 13 years old. Sabi niya, I failed yung English subject. So sabi ko, anong grade mo? Sabi niya, 85. So kadalasan sa mga kabataan ngayon, matindi yung pressure sa kanila na yung 85, ang term nila is bagsak. So sa atin kasi, di ba, 75.
0: Grabe diba? Naman
2: 85,
0: po yun.
2: Even 91, tinaterm ng ibang mga kabataan na bagsak sila kasi meron sa kanilang pressure yung mga magulang nila na you are supposed to be the best. So 95 pataas, 98, almost perfect.
0: Grabe naman yun. Yung 85 ay bagsak na, Steph. Kaya mo.
1: May ano eh, feeling ko kasi meron akong... ma-share ko na lang din.
0: Yes, go ahead. Yan ang gusto natin. Papakinggan niya ni Doc CJ. Baka may input siya.
1: ako kasi, syempre lumaking achiever.
0: Yes, totoo yan.
1: Pero nung nagka-bagsak, ayan,
0: Masakit.
1: Masakit siya. Masakit siya kasi, syempre, although naibawi naman, kumbaga, naremedyohan naman siya kahit papaano. Kasi, syempre, nagkaroon ng mga, kumbaga, nakitaan din ng ng administration ng school na may nagkaroon ng discrepancies.
0: Mm-mm.
1: Pero syempre nung unang naranasan hindi pa talaga settled yung mga grades.
0: Mm-mm.
1: At yun yung una kong nakita na
0: grade.
1: Parang syempre nalugmok talaga ako noon eh.
0: Para sa iyo hindi yun good enough.
1: Oo, hindi talaga siya good. Oo, bad talaga. So yun yung yung aking karanasan. Although lahat naman na settle naman na and all hindi ko naman na siya talaga nararanasan ngayon. Pero it's a bad memory pa din.
0: Okay. Pero ito, may gusto ka itanong kay Doc CJ. Parang feeling ko makaka-relate ka rito sa tanong na to, Steph.
1: Ayun. Paano naman po yung, ito naman. Paano natin na matututunan yung self-compassion o ang pagiging mabait sa ating sarili sa tuwing tayo ay nagkakamali?
0: Yes, Steph.
2: So, matututunan natin yung self-compassion sa pamamagitan ng change ng mindset natin kung paano natin kausapin yung sarili natin.
0: Okay.
2: So, ang pinaka nakakakilala sa sarili natin ay sarili natin, and ang pinaka makakapag-convince din sa sarili natin is actually yung sarili din natin. So, kapag nagkakamali tayo, imbis na sabihin natin na ang hina ko, ang bobo ko, or wala akong kwenta, pwede nating sabihin na nagkamali ako, tao lang. Yun kasi yung nawawala sa perfectionism eh.
0: So,
2: kasama sa pagiging human being, yung flaws, yung failure, yung rejection, lahat-lahat yan is kasama doon sa beauty ng pagiging tao. Na nawawala doon sa perfectionism. May thinking kasi na parang robot na kailangan pulido lahat, di ba? Walang emosyon. So, yung pagiging tao, yung gutom, yung puyat, yung emosyon natin, lahat yung nakaka-apekto doon sa output natin. And it's part of the beauty of being a human being. So, mahalaga kasi na ma-remind tayo na normal lang lagi magkamali. And yung failure is part siya ng pagkatuto natin.
0: Okay. May follow-up ako, Doc CJ. Saan po kaya nagmumula yung pagiging perfectionist kaya?
2: Oo. Nag-uumpisa siya sa bahay lagi.
0: Okay.
2: Usually lang. Usually. Pero hindi 100%. So, yung pressure na binibigay sa atin ng magulang natin na parang kailangan laging best ka, especially yung mga tinatawag nating helicopter parents na nakasunod sa lahat ng gawain natin.
0: Okay.
2: Yung mga parents na halimbawa sa school, kapag questionable yung grade, sumusugod sila sa teacher, bakit ganito, bakit ganyan. May mga parents na they put the blame on the school or yung teacher instead doon sa efforts ng anak nila. Possibly din kung hindi man sa bahay, halimbawa kalmado lang yung bahay, walang academic pressure sa'yo. Pagdating mo sa school, nakitaan ka ng potential, ng galing, and then yung mga teachers nagbibigay din sa'yo ng pressure na ikaw magaling ka, tamad ka lang. Okay, so hanggang sa kinalakihan natin to, pumunta tayo sa trabaho, nag-college tayo, lahat-lahat. Yung perception ng ibang tao na ikaw ay magaling, nagbibigay siya sa atin ng pressure and gusto natin siyang i-maintain to the point na kailangan ko maging perfect. I have to live doon sa expectations ng iba.
0: Oo. Totoo yun. Minsan kapag na-establish mo na ganoon yung tingin sa'yo ng tao, gusto mo ma-maintain nga talaga yun at nakaka-pressure siya. Pero I think as we grow older, marirealize natin na yung authenticity, minsan mas benta yun sa tao. Like for example, sa social media ngayon, mas maraming nakaka-relate kung mas ipapakita mo yung journey kasama yung mga pagkakamali. Meron akong naalala na story dito, yung the Yellow Lemon na ang tawag dito, cafe. Pati talaga yung mga challenges dun sa pagtatayo ng business ng cafe niya, sinishare niya. Kaya ang dami po talagang nakaka-relate dun sa story na yun at natutuwa sa story niya. So, doon ko lang na-i-co-connect, no, Doc CJ, yung pagiging authentic at kasama dun yung sasabi niyo nga na it's the beauty of being human na isama yung mga ganoon, yung pagkakamali mo, yung challenges mo, kung paano mo siya na pagtagumpayan. So I think doon yung konsepto ng pagiging compassionate sa sarili na okay lang. Pero ang tanong po namin ngayon, Doc CJ, kung ganoon po na ever since nung bata ka, yan ang itinuro sa'yo, yan yung expectation mo sa sarili mo hanggang sa na-establish na na, yan din ang expectation ng ibang tao sa'yo na mahusay ka, kailangan hindi ka pwedeng magkamali kasi kung hindi yung reputasyon mo bilang magaling ay masisira. Yung ganoon po bang pag-iisip ay nababago? At kung nababago po ito, ano po yung pwedeng gawin o hakbang para makawala sa cycle ng perfectionism?
2: So, yes, lagi namang may hope na mabago. So, nakabase yan sa willingness natin, no, to change.
0: Mm-mm.
2: So, una is dapat aware tayo kung paano tayo mag-isip.
0: Okay.
2: So, tulad nga ng sinabi ko kanina, we have to reflect kung yung actions ba natin is simpleng sipag lang or nagkakos na ito ng suffering sa atin, especially kapag sobra na yung pressure na binibigay natin sa sarili natin. Next is mag-reflect din tayo kung para makapag-set tayo ng realistic standard. Tanungin natin yung sarili natin kung kailan ba talaga yung tapat lang dapat yung gawin ko and kailan yung itotodo ko. Third is yung kailangan din natin sanayin yung sarili natin na kumilos kahit hindi tayo perfect. So minsan kailangan natin piliin yung done kaysa sa perfect. So may mga task na sakto lang na kaya na pwede namang matapos lang nang hindi siya best. And pang-apat, ilimit din natin yung sobrang comparison especially sa mga tao sa social media. Then lastly, kailangan matuto tayo na humingi ng tulong. So ito nga yung sinasabi ko na nakadepende doon sa willingness to change natin. So may mga tao sa paligid natin na readying makinig sa atin. So meron tayong tinatawag na dalawang types ng help-seeking behavior. So the first one is yung ano tawag dito? Parang official, mm-hmm, no? Na help-seeking. Nakalimutan ko yung term. Basta yung isa, with the help-seeking behavior na pwede siyang nandiyan yung mga friends natin, yung mga family, yung mga mentors natin, mga advisors, mga teachers, and yung isang health-seeking behavior is kapag hindi kinaya nung una, doon na tayo pupunta sa mga professionals, which are yung psychologists, guidance counselors, and psychiatrist.
0: Okay. Ayun. So, dalawang uri ng help-seeking behavior. Una sa ating siguro mga primary support group friends, family members, mga taong pinagkakatiwalaan natin. And if not, hindi po maidaan doon, ay humingi na ng professional na tulong sa mga mental health experts.
2: Steph? Yes. Ito pa yung term, sorry. Formal and informal.
0: Ayun!
2: Yeah. So, informal yung mga friends.
0: Okay.
2: Ayan. So, yeah. And formal yung mga professionals na.
0: Okay. Alright. Steph?
1: Ito naman po, no, siguro panghuling mensahe,
0: yes,
1: no, para sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong mensahe, Doc CJ, para sa mga magulang naman, no, na baka hindi sinasadyang na ipapasa yung perfectionist mindset sa kanilang mga anak? Kasi nga, nabanggit nyo kanina na may times talaga, no, na sa bahay nagsisimula ang pagiging isang perfectionist.
2: Minsan na ipapasa ng magulang yung perfectionism nila kasi yun yung nakasanayan nila from their parents din. Pero at times, yung perfectionism is nanggagaling din sa failure ng magulang. So parang yung mga unfulfilled dreams ng parents is kailangan ikaw ang mag-fulfill bilang anak. So sa mga magulang, malaking bagay yung binibigay nating salita, yung bawat reaction and expectations sa self-worth ng isang bata. Pero kapag yung bata ay laging nararamdaman na kailangan nilang maging pinakamagaling bago sila mapuri, mahalin, or tanggapin, maaari niyang madala ito hanggang sa paglaki. So, mas makakatulong kung pupurihin natin sila hindi lang dahil sa resulta, pero
0: okay,
2: pati na rin yung effort. I-appreciate natin yung bawat effort na ginawa nila. At times kasi, pangit yung gawa pero sobra yung effort na binigay ng bata. And we have to be specific kapag nagpe-praise tayo. Okay, so may mga parents din kasi na kahit pangit yung gawa nung anak nila, pinupuro nila na, wow, ang ganda. Okay, so we have to be clear kung paano natin sila pinapraise.
0: Okay.
2: Wow, aesthetic instead na best ito, di ba? I appreciate yung effort, pero ito yung mga pwede mo pang i-improve. So, pwede mo pang i-improve, pero hindi mo kailangang i-improve. So, yung mismo pagpili natin ng mga words is malaki yung epekto doon sa mga bata. So, kailangan natin i-remind yung mga anak natin na yung pagkakamali ay hindi siya kahihiyan, kundi part siya ng pagkatuto.
1: So, mahalaga din pala yung honesty, no?
0: Yes, oo. Mamaya kasi kapag pinuri mo, kahit na hindi naman, maging delusional naman, ano?
2: Oo, nagkaka-illusion yung bata na magaling sila.
0: Naging narcissist naman. O, next topic natin yan, Doc. Yung narcissism. Next time, yun. Mahalagang i-appreciate mo, be specific kung ano yung nakikita mong maganda, at sabihin din kung ano yung kailangang i-improve, pero pwedeng hindi naman. Kung, lalo na kung hindi niya interes at yun talaga yung kaya niya, hanggang, kasi merong multiple intelligence na tinatawag. Mali mo yung anak mo pala ay kinestatic yung intelligence niya, yung swimming, sports. Pero pinipilit mo siyang, ano bang katumbas na, yung minsan kasi yung mga magaling talaga sa kinestatic, doon naman hindi masyadong scientist or mathematician. Although may mga tao talagang ganun, no? Yung mga spy, magaling sila sa athleticism and at the same time, strategist sila. Pero yun, may iba-iba tayong kagalingan. Hindi naman po iisa lang. Ako naniniwala ako doon sa school of thought na yun na may multiple intelligence. May mga taong magaling sa ganito, may mga taong dito naman magaling. Pero hindi naman ibig sabihin nun kapag hindi ka magaling dito ay yung sabi nga ni Sir, huwag mong ibase doon yung self-worth mo, diba? Kasi may kanya-kanya tayong kumbaga forte, yung tinatawag nila. Nako, ito Doc CJ, siguro hingiin na lang po namin ang inyong final message, o kung meron po pong gustong dumulog dito po sa inyong The Master Psychological Services, o kung meron pong gusto makipag-ugnayan sa inyo, saan po kayo pwedeng tawagan, i-message, or i-email, Doc CJ?
2: Ayan. So, pwede nyo akong i-reach sa clinic ko, The Master Psychological Services, which we also offer online services.
0: Okay.
2: You can also follow me sa page ko, personal page ko. It's Christian Nicomedes. And as well as yung page namin for podcast, which is Studio Nipochi.
0: Ayun. Pakiulit po ng podcast natin, Doc.
2: So that is Studio Nipochi. May T yung Pochi.
0: Alright.
2: So, meron tayo sa lahat ng socials na meron tayo.
0: Okay, ngayon ko lang nalaman yan. Sige, ipa-follow ka namin, Doc. Makakakuha kami ng insight sa Studio ni Pochi Podcast. Maraming salamat po. Nako, sana kayo po ay paulit-ulit na maging panauhin din sa aming Walmart, no? Nakita ko lang kanina na, uy, naging guest. Sabi ko kay Steph kanina off the air, para naging guest na natin si Sir CJ kasi familiar yung name. Kaya minadali kong i-check yung mga quote cards na nagawa namin. Sabi ko, uy, 2023, September 18, yung last na guesting niya sa atin. Kaya sabi ko, maraming salamat, Doc CJ, sa uulitin until next invite po.
2: Yes,
0: thank you. Mabuhay po kayo. Ayun. Yan po si Doc Christian Jasper CJ Nicomedes, isang registered psychometrician at registered psychologist. Dean din po siya ng Psychological Department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines. Siya rin po ay ang owner at general manager ng The Master Psychological Services. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi, at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: hindi mo gusto. Eh, ang ina-expect pa naman sa akin, especially nung father ko. Yung mother ko, wala naman problema sa kung ano, kung saan man ako.
1: Gusto. Ano, anong gusto mo.
0: Oo. Pero, kasi siya, nakikita na niya na maging accountant ako. Kasi parang, siguro, yun yung, hindi kasi siya natapos ng college.
1: Mm-hmm.
0: So, parang katulad niya nung nasabi kanina ni Doc CJ, no? Maaaring yung failures kasi, especially ng parents, ay, kumbaga,
1: pinoproject sa'yo.
0: Oo. Parang, kapag successful yung anak, successful na rin yung parent. Oo, pero hindi ganun yung nangyari nung una pa nga nagalit pa nga sa akin. Bakit daw mask ko mang kinuha ko?
1: Mm.
0: Esa ito yung gusto ko. Hindi naman, pero ano kasi, yun nga eh. Although, kahit nung pagkabata talaga, nagwo-wonder ako kung ano ba yung trabaho ng isang broadcast journalist.
1: Mm-hmm.
0: Siguro mas lalong na-cement yung kagustuhan kong mangyari yun. Nung high school. Ano? Pero akala ko, pag gusto mo, sobra ka nang mag-e-excel. Alam mo yun, yung kapag gusto mo, lagi ka nang nasa top. Kasi ginagawa mo na yung gusto mo. Pero hindi eh. May mga circumstances talaga na hindi mo maiiwasan.
1: Oo.
0: Siguro sana hindi nakikinig yung mga taong involved, no? Pero hindi ko naman sila papangalanan, pero siguro sasabihin ko nang thankful ako kasi mas naging resilient ako. Dahil
1: yes,
0: sa kanila, no?
1: That's true.
0: Oo, noong mga bandang second year college na ako, ni Hongo lang yun, ha?
1: Uh-uh.
0: Ni Hongo lang yun, 2.25 ako.
1: Uh-uh.
0: Ang dean's list namin, yung mga deans nasa mm-hmm. dean's list, hanggang dos lang dapat ang pinaka mababa. So, dun pa lang, nalugmok na ako.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi isipin ko, minor subject lang to, ito pa yung nakapagpaalis sa. Although, naranasan ko namang maging dean's lister, no?
1: Mm-hmm.
0: And I think na nare-recognize naman yung efforts ko nung mga professors ko, mm-hmm. no? Pero, syempre, may circumstances talaga, no? At mas lalo ko na-frustrate kasi fan pa naman ako ng anime, dun pa talaga ako. Oo, dun pa talaga ako na ano sa Nihongo pa talaga.
1: Oo,
0: pero wala na akong magagawa eh. Siguro medyo nag-give up ako ng slight doon eh.
1: Mm.
0: Although, inisip ko, baka naman sa mga susunod na semester ay makabawi naman ako. And then, yung nung third year ako, doon ko na natagpuan yung isang professor. Hopefully, hindi na siya nakikinig sa atin, no? Oo,
1: pero okay lang. May mga tao talaga na gano'n, nagiging bahagi ng ating kwento. Hindi naman sila necessarily villains sa buhay
0: hindi
1: natin.
0: Naman.
1: Pero na-serve nila yung purpose nila na talagang gano'n. Siya ang nagturo sa'yo kung ano man yung, sige, share mo kung ano yung lesson na yan.
0: Oo, notorious kasi siya sa pambabagsak.
1: Okay.
0: Parang dun siya nakilala kasi konting mali mo lang. Kasi merong ibang mga professors na medyo lenient pa na pwede kang bumawi sa ganito.
1: Mm-hmm.
0: Siya hindi talaga.
1: Okay.
0: Oo, walang ganun. Oo. Kung mapapahiya ka, talaga. Kasi yung mga, siguro yun yung talagang not recommended talaga na mga kaibigan mo yung kagrupo mo. Kasi magkakagalit-galit talaga kayo.
1: Mm-hmm.
0: And dahil dun, medyo naapektuhan yung isa sa mga project namin.
1: Okay.
0: Oo, na actually, pagka hindi mo kasi na in a normal circumstance, dapat INC yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala na talagang sabi-sabi, bagsak na.
1: Okay.
0: Oo. Which is, thankful naman ako nung nag-fourth year ako kasi medyo inayos siya ng aming dean.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na para sa kanya, hindi makatarungan yun. So, thankful din. Pero, dahil dun, medyo nasayang yung oras ko nun eh. Kasi that time, kaka-implement lang na August na ang pasukan.
1: So, may nag-change nga na ganoon.
0: So, bali ang nangyari, dalawang summer yun. So, yung unang summer, spinend ko pa para kumbaga maibawi ko kung ano man yung initially na binagsak.
1: Okay.
0: Kasi hindi pa nagkaroon ng changes dun sa grades eh. So, mm-hmm. kumbaga kailangan gawin mo na bago ka mag-OJT.
1: Okay.
0: So, nung second summer, dun ako nag-OJT. Siguro masasabi ko na thankful ako dun kasi kung hindi ako kung

0: wala yung second summer na yon, bukod sa madedelay ako, eh hindi ko siguro matatagpuan itong bureau.
1: Oh, ah, pero hindi naman na-delay si Steph.
0: Oh, hindi ako na-delay.
1: Din trabaho niya ng bongga.
0: Oo, oh, oh, kasi doon sa time na yun, dito ako nag-OJT.
1: Oo.
0: Oo, nung time
1: nakaka-nostalgia na naman, Steph.
0: Oo. Oh, oh,
1: kasama kasi, ko na si Steph nung OJT pa siya.
0: Kaya nga, kumbaga.
1: Meron kami program noon, Love the Philippines.
0: Ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Actually, parang from Philippines with Love.
1: Ah, yeah, yeah, oh, Philippines yung, with Love. Oh, kasi oh, ang Love the Philippines pala ay tourism, no?
0: Oo, oh, oh, slogan na siya nung ano. So, siguro, dahil nalagpasan ko rin naman, nakagraduate naman ako sa oras, at syempre, siguro medyo flex ko na, no? Uno kami sa thesis.
1: Yes, good job!
0: Kumbaga parang, naibawi ko lahat ng frustrations and failures ko nung beforehand. Oo, and plus, yun nga sabi ko, no? Siguro hindi ko makikilala ang Radyo Pilipinas World Service. Ano, Radyo Pilipinas pa lang siya that time.
1: Yes,
0: oo,
1: kami ang original ang na Radyo OG. Pilipinas.
0: Ang so, OG, ayan.
1: Radyo ng bayan pa yung kabila.
0: Ano, yung Radyo Pilipinas.
1: Yung ating flagship station.
0: Oo, siguro hindi ko makikilala ito kung hindi nangyari sa akin lahat ng mga, yung mga failures and ano. And ngayon, more than 7 years na ako dito. 'Di ba?
1: Mm.
0: Parang papalapit na sa dekada, parang halatang halata na mga edad, no? Pero
1: sikreto na lang 'yon.
0: Oo, secret na lang ang edad. Pero si yun nga, no, very thankful ako dun sa, of course, the people na nakilala ko along the way. Bukod sa syempre, more than 7 years akong tumagal dito, no, sa bureau and hopefully beyond pa.
1: Yes.
0: No, kasi ito naman talaga, sabi ko nga, ito talaga ang field na
1: gusto mo.
0: Na gusto ko. Eh, syempre, ayun, nakapag-master's na din, no? Although, thesis na lang talaga ang kulang, pero
1: kayang-kaya mo yan, Steph. Naniniwala ko sa'yo.
0: Oo, masasabi ko naman na yung resiliency, na yung pagiging resilient ko noon ay nadala ko hanggang sa pag-MA. And matataas yung grades. And hopefully, pag nalagpasan tong thesis, which is pass or fail lang, ay syempre, ay yung hindi ko naabot nung college ay maabot ko na rin sa pamamagitan ng MA. So, yun ang siguro pagiging thankful ko, no? Dun sa, syempre yung mga sumuporta sa akin, yung hindi ako iniwan, no? Kahit,
1: yes,
0: kahit nag-fail ako several times, no? Sa aking buhay. And, syempre, thankful din ako kasi sabi nyo nga, no, yung mga medyo naging obstacle sa buhay, no, thankful din tayo doon kasi hindi naman masusubok yung ating character kung wala yung mga taong yun. Sabi nga nila, walang bida kung walang kontrabida. Ayun, di ba? Lagi may supporting niya character sa buhay natin na magpapaalala sa atin kung ano ba yung values at principles na dapat dinadala natin sa araw-araw. So, yun lang ang gusto kong i-share sa Attitude of Gratitude.
1: Yeah, totoo yun. Totoo yun, Steph. Ang mga tao talaga na napupunta sa buhay natin, na iniisip natin minsan ano bang tawag doon? Hindi mo nagugustuhan yung pakiramdam.
0: Oo, yung parang ayaw mo na sila makita nung time that time.
1: Oo, pero kasi meron silang purpose. Pag na-serve na nila ang purpose nila, yun na yun. Ang hindi lang kasi maganda is kung paulit-ulit siyang nangyayari. It becomes a cycle, diba? In psychology, whatever lesson na hindi mo natututunan dahil matigas ang ulo mo, ayaw mong tanggapin, o talagang ma-pride ka, 'di ba? Pinag-aaralan natin 'yan dito sa Warm Heart. Sa tatlong bagay na 'yon, paulit-ulit yung cycle hangga't di mo 'yon natututunan. Until you learn the lesson, mag-move up ka lang or magkakaroon ka ng progress. So, yung mga taong ganoon, hayaan mo na. Lahat tayo may mga ganoon eh. Ako man din. Speaking of, pagka college ka, marami ka rin, talagang mga challenges, no? Like for example, mga professor na intimidating, super unforgiving sa mga standards nila.
0: Uh-oh.
1: Yun. Nakakamit ako ng ganyan sa UP. Maraming mga ganyan.
0: Oo nga.
1: Marami pong mga ganyan. At syempre kasama po doon yung pagkukumpara mo sa sarili mo. Yung mga nararamdaman mo, Steph, I don't think na it's ikaw lang. Gusto kong sabihin sa'yo na ako rin, naranasan ko yan. Siguro yung mga tagapakinig natin na nag-aral ng kolehiyo, ng elementary, ng preschool, naramdaman din siguro yun. Ikumpara yung sarili nila sa iba na talagang may mga taong mas mahuhusay kaysa sa atin eh. Pero imbes na tignan natin yon bilang competition, siguro it's a lesson, no? Talagang... kasi ako, galing ako sa probinsya, i-share ko na lang din. Galing ako sa probinsya at at the age of 15, tinapon ako ng mga magulang ko sa UP Baguio. Bahala ka na dyan, anak. Ganoon. Pero I think sa mga islanders sa katulad ko, ganoon talaga eh. But by this age, ikaw na, bahala ka na. Pero tinuro na namin sa'yo yung skill na kailangan mo matutunan para maging independent ka. Pero syempre, 'di ba, homesickness. Parang OFW lang, no? Homesickness tapos yung pagbagong environment, bagong culture, mag-a-adjust ka talaga. Tapos yun nga, Steph, iko-compare mo pa yung mga sarili mo sa mahuhusay. Mm-hmm. Alam mo yung tipong, yan, kagaya ng mga sinasabi mong grades na nakaka-disappointment sa sarili. Like for example, ang test nyo sa biology 105, yung ang galing-galing ang husay-husay na kaklase mo, nakuha niya kahit pati bonus. Pero ikaw, hirap na hirap kang ipasa, diba? Parang yung mga ganoon, yun talaga yung nagpapatatag sa'yo eh. Oo. Tsaka yun yung nagpapa-accept sa'yo, yung beauty of being a human, sabi ni Sir CJ. So, yun yung pinagpapasalamat natin, na yung mga bagay na ito, nasa-serve nila ang purpose nila. Anything na na-serve na ang purpose, let it go. And acceptance, di ba?
0: Oo nga.
1: Kasi pagka hinold mo yung grip dyan, sabi ko sa'yo, Steph, yung cycle, it will stay. So lahat ng mga bagay na ibinigay sa'yo at dumating sa buhay mo at na-serve na nila ang purpose nila, i-let go na.
0: Oo nga.
1: Doon tayo nagkakaroon nung sinasabi ni Sir CJ na self-compassion. Yun, be forgiving sa sarili. So ang ipinagpapasalamat natin dito, natuto tayong maging resilient at maging self-compassionate.
0: Yes.
1: No? Kapag ka meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. So gusto ko lang ding i-share to. Sabi sa iyo ni Marco Polo, good morning. Wow, nice story, Miss Steph. Good luck on your endeavors. You nailed it. You are so right.
0: Ay, may sabihin ako kay Marco Polo. Marco Polo, baka kilala mo tong mga pinagbabanggit ko, ha? Huwag mo ko isumbong, ha?
1: Kaklase mo ba si Marco Polo?
0: Oo, kasi naging kaklase ko yung si Marco Polo, eh. Baka kilala mo yung mga ano, ha? Quiet ka lang dyan.
1: Maraming salamat sa pakikinig, Marco Polo, na may manatili kang nakatutok sa warm heart. Sige, kasi meron pa tayo mga public service announcement. I-share pa natin yan. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, magpapaalala muna ang himpilan.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
3: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm heart.
1: Nagbabalik po ang Warm Heart at sa puntong ito, papapasukin na natin ang public service announcement ni Steph.
0: Ayun. So, unang PSA natin ay galing sa isang individual na nagngangalang Christina Contreras Madla, Maclang, no? Kasi nakita ko ito sa isang group ng mga psychologists and ano, no? Para sa mga gustong magbahagi ng kanilang webinars and seminars. Doon ko actually kinukuha, no? Yung ating mga PSAs. At nakaka-relate ako dito kasi usapang studies na naman to, no?
1: Okay.
0: Kaya dahil siya po ay humihingi po ng tulong para sa kanyang respondents sa kanyang study na pinamagatang Compassion Fatigue in the Digital Era, Exploring Filipino Mental Health Practitioners Experiences and Innovative Practices in Telecounseling.
1: Gusto ko to.
0: Mahalagang-mahalaga yan, no? Kasi may ibang tao na ayaw pumunta ng clinic mismo. Mm-hmm. No? So, minsan, prefer talaga nila sa internet. Saka nung pandemic kasi, nauso yung telemedicine. So, mm-hmm. Ngayon, pinagpapatuloy pa rin siya. Parang yung sa Zoom lang. Yes. Hindi naman dati uso ang Zoom, pero ngayon, ginagamit pa rin kahit tapos na ang pandemic. Kasi malaki naman talagang bagay yan, lalo na kung gusto mo talagang makakonect dun sa malalayo sa'yo. So, balik ako dito, no? Sino ba mga pwedeng mag-participate? Mga registered guidance counselor, registered psychologist, psychiatrist, o registered psychometrician, ayan, na under supervision ng isang registered psychologist o registered guidance counselor na may at least 3 months telecounseling experience. Kung kayo po ay eligible na mag-participate o kung may kakilala man kayo, no, na qualified, no, para sa study na ito, ay syempre ay mag-participate na kayo para makatulong din tayo, no, sa ating kasama dito na malamang ipapasok din sa mental health community dito sa Pilipinas. Para dun sa para mai-offset po, no, yung internet related expenses. Kumbaga may ano naman po ito, may pakonsuelo naman po, no. Hindi naman free na free, no. Mm-hmm. Para din na syempre ay makagaan din, no, sa kung sino man ang magpa-participate. So meron silang yung makakatanggap, yung qualified survey participants ng 20 pesos sa kanilang GCash, na estimated time of interview approximately 10 to 15 minutes. Ang online interview participants makaka-receive ng 300 pesos sa kanilang GCash. Ayan, for approximately 15 to 25 minutes naman, no, ng kanilang pag-participate dun sa interview. At para dun sa face-to-face, no, na interviews, food token will be provided. At ang approximate time pa rin po yan, no, sa pag-i-interview na yan ay 15 to 25 minutes. Okay. So, eto note lang, and disclaimer lang din, no, ng researcher, these tokens are intended solely as a gesture of appreciation and reimbursement for minimal internet-related expenses incurred. Participation remains entirely voluntary. Ayan. So, yan ang mga sana ay maraming maganda kasi ang topic, eh.
1: Yes, so, true. Sana nagustuhan ko yung topic.
0: Sana ay mag-participate kayo kasi hindi naman kayo uuwing kumbaga iuuwing luhaan, no. Kumbaga ay ang oras na kukunin sa inyo ay may appreciation naman po, no, mula dun sa researcher. Pero syempre thankful tayo, no, dun sa kasi katulad dun sa akin, no, nung yung mga naging respondent ko para sa ginagawa kong thesis.
1: Uh-uh.
0: Free lang sila, no.
1: Yes.
0: Oo, ang kapalit na lang is kopya ng study na sana matapos ko na para maibigay ko na rin sa kanila.
1: No?
0: Kasi para guidelines kasi yung intended product ng study ko. So eto naman pangalawa, para galing naman sa espasyo dahil sila po ay nangangailangan ng associate therapist at on-call psychiatrist. So paano ba mag-apply? Isend lamang yung curriculum vitae, no? CV sa info.espasyopsych@gmail.com hanggang May 1, 2026 po yan. Ang ikatlo pa rin natin, no, na PSA, galing pa rin pala sa espasyo dahil meron silang libreng 15-minute consultation sa Espasyo Psychological Services na kumbaga masasabing gentle starting point, isang espasyo kung saan ay pwede kayong magbahagi kung ano man yung nasa isip nyo, magtanong ng siguro, no, kung ano man ang possible na mental health conditions nyo, no, and syempre be guided toward what kind of support yung tama sa inyo, no? Tama para sa inyo. So, itong 15-minute consultation na to, na libre po, no, ay dinesenyo upang syempre makapag-share ng concerns at your own pace, ma-match sa tamang mental health professional, syempre, at maunawaan po ang mga next steps. Ano ba yung mga dapat gawin? Sa free consultation na ito, ay kayo po ay makaka-receive ng warm, supportive space to briefly share your concerns, guided conversation to understand your needs, at syempre para ma-clarify, clarification po kung ano yung suporta na maaaring hinahanap nyo po baso dun sa magiging consultation, no? Syempre may mga diagnosis pa yan, eh. So yan, i-avail nyo na po yan sa pamagitan ng email na binanggit ko din kanina, yung info.espaciopsych@gmail.com. so yun na lang muna siguro ang aking mga i-share para sa edisyong ito ng Warm Heart.
1: Okay, maraming salamat sa ating mga public service announcement. Nako, marami po tayong mga upcoming itong compassion fatigue na, ano, maganda po yun. Sana po may mga participant. Okay, maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya, syempre kanina kay Sir Leo Magbayo at ngayon kay Ma'am Susan Aison, ang ating Warcast operator, Justin Osias. At naway manatili po kayong nakaantabay sa ating palatuntunang Warm Heart hanggang sa susunod na edisyon. Abangan nyo po pala ang Discarding Wais ni Sir Leo Magpayo mamayang 3 p.m. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tangi.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Justice, inatasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa.
0: Headlines.
3: Kamara naghahanda para sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait ligtas na nakauwi sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Ubando, Bulacan.
0: Headlines.
3: Suggested retail price sa lokal na bigas posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Susunod ng Philippine National Police o PNP sa direktiba ng Department of Justice matapos natasan ng PNP at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa nilabas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na bilang isang law enforcement agency, gagampanan ng PNP ang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas, due process at operational procedures. Dinigyan din ni Nartates na ginagalang ng PNP ang mga proseso ng justice system. Tiniyak naman ng PNP chief sa publiko na mananatiling impartial at professional ang pulisya sa lahat ng kanilang hakbang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling giningit ng Philippine National Police na ginagalang nito ang umiiral na legal na proseso kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hahayaan ng PNP ang mga kinaukulang ahensya, partikular ang Department of Justice, na maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nasabing usapin. Samantala, kaugnay ng aligasyong edited o spliced ang video ng gun-related incident sa Senado na kinasasangkutan ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca. Sinabi ni Tuanyo na naipasa na sa DOJ ang kabuuang ebidensya, kabilang ang CCTV footage at iba pang mga kaugnay na impormasyon. Giniit pa ng PNP spokesperson na nananatiling matatag ang paninindigan ng pulisya sa mga inihain na ebidensya at nakabantay ang kanilang mga hakbang sa facts, evidence at due process.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakantang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na gamitin ang kanilang buong pwersa para sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, bagamat wala pa silang natatanggap na opisyal na direktiba mula kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. kaugnay ng usapin. Anya, agad nilang pakikilusin ang regional at provincial units ng CIDG sa oras na makatanggap sila ng kautusan gaya ng kanilang ginagawa sa iba pang mga mabibigat na kaso. Sa tanong naman kung naka o na-attract pa nilang senadora. Sinabi ni Morico na hindi siya o hindi niya maaring isapubliko ang kanilang operational procedures. Tiniyak naman ang CIDG chief na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa international humanitarian law at police operational procedures.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala si Justice Secretary Frederick Vida sa mga magkakanlong o tutulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago. Ayon kay Vida, may tuturing na isang fugitive from justice ang senador na may kinakaharap na kaso anya sa ating batas at sa batas na sa International Criminal Court. May karampatang parusa para sa mga taong hahadlang para makamit ang hustisya. Sinabi pa ng Justice Secretary na ginagalang niyang lahat ng karapatan ng senador. Ginit ni Vida na handang tumulong ang gobyerno sa mga biktima sa mga karumaldumal na krimen na nangyari noong panahon ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, patay na ang ilan umano sa mga biktima, pero sinabi ng Justice Secretary na gagawin ng pamahalaan ang kanilang bahagi sa paghahanap ng hustisya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng international law enforcement cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagamat nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senadora, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. May lead na ang DOJ at law enforcement agencies sa lokasyon ni De La Rosa, pero hindi na nila o hindi nila pwedeng sabihin sa ngayon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation binigyan ng go signal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC warrant. Yan po ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Alan, binigyan na ng go signal ang National Bureau of Investigation ng Department of Justice hinggil nga sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC arrest warrant. Ayon kay NBI Director Belvin Batibag, na ipatutupad na nilang nasabing warrant of arrest sa ayaw niya at sa gusto. Dagdag pa ni Matibag na mag-uumpisa na rin silang hanapin ang nasabing mababata sa lalong madaling panahon. Muli naman siniguro ng NBI na walang maaaring makapag-delay sa kanilang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa namang inanunsyo, Alan, ang NBI kung magsasagawa nga ba ng manhunt operation sa nasabing mababatas. Alan, wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga senador, nanawagan kay Senator Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa proseso. Mula sa Senado, naritong report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan si Senador Luis Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa legal na proseso kasunod ng kamakailang anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Iginit ni Ontiveros na mahalagang maniig ang rule of law sa gitna ng usapin. Inulit din ng senadora ang kanilang panawagan kay De La Rosa na sumunod sa mga umiiral na proseso ng batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Nagpahayag din si Senator Risa ng pag-asa para sa mapayapa na resolusyon ng sitwasyon na anya'y nakakaapekto sa iba't ibang mga institusyon maging sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo bilang senador ay ipinagdadasal niya na sana ay nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit, Senator Bato, gayon din ang kanyang pamilya. Pero kung si Tulfo Anya ang tatanungin, mainam na sumuko na lang si De La Rosa para hindi na mahirapan at hindi na magtatago-tago. Pero nilinaw naman ng senador na nakay De La Rosa pa rin ang pagdesisyon at ayaw niyang mamilit ang isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginit ni Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa muling pag-angkin at pag-giit ng China ng kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Binigyan din Estrada ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa mga lugar na kinilala na ng Arbitral Tribunal. Anya, lehitimo at naayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group, kabilang ang Pagasa at Lawak Islands. Nagpahayag din ng suporta ang bambabatas sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy na mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kakalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pagasa at Lawak Islands ay hindi provocation o panguudyok ng tensyon. Anya, bahagi ang mga ito ng mga lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naging desisyon kaugnay sa mga kasong crimes against humanity na konektado sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa nilabas na 12 pahinang desisyon, nagkaisang tinanggihan ng tatlong hukom ng ICC ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo, kabilang sa mga pumirma sa desisyon sina Presiding Judge Julia Antoanella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzo at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git ng prosecution na tamang naging proseso ng korte at sapat ang mga batayang dilatag para suportahan ang naging desisyon. Matatandang noong April 23, kinumpirma ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang dito mga insidente ang naganap mula noong siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Puspusan ang paghahanda ng Kamara sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na formal na sisimulan sa July 6, 2026. Ibinahagi ni Bicol Saro Partalist Representative Jerry Ridon sa programang Global na Tayo na planchado na tumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Si Ridon ang tatayong lead prosecutor para sa Article 2 ng impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa kongresista, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyan din pa ni Ridon na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel laban sa Vice Presidente.
7: Constitutional duty po namin ito na naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Nagpapasalamat ko kami sa Senate Impeachment Court na tinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
3: Si Bicol Saro Partalist Representative Terry Ridon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, kabilang sa sikasuhin ang pag-unseal sa mga dokumento at formal na pagbubukas sa mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, ito'y upang patunayan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ipinaliwanag din ni Congressman Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa isyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLC bagamat may ilang biyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio. Nanindigan naman si Rido na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpatuloy ang payout operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lala Move at Grab drivers sa Metro Manila bilang bahagi ng ayuda ng pamahalaan. Nasa mahigit sa 4,400 Lala Move riders ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance sa detent. Umabot naman sa mahigit sa 7,000 Grab at Move It drivers ang nabigyan ng ayuda sa payout venue sa Cuneta Astrodome. Samantala, naglabas ng step-by-step guide ang Department of Social Welfare and Development para sa mga angkas bikers na kabilang sa first batch ng makakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance. Maaring alamin na mga rider kung kabilang sila sa listahan sa pamamagitan ng pag-check ng kanilang pangalan at assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa DSWD Assistance Portal. Pinalalahanan din ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license kasamang isang photocopy nito na may 3 pirma bago pumunta sa payout site. Kailangan din nilang magdala ng screenshot ng push notification bilang karagdagang requirement sa pag-claim ng cash assistance.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, pinapayuhan naman ang mga rider na wala pa sa listahan na hintayin ang susunod na anunsyo mula sa iba pang mga transport network companies o TNCs. Sa mga susunod na araw, ayon sa DSWD, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na rollout ng cash relief assistance para sa mga riders at drivers na naapektuhan ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Sinagawa naman ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga transport at delivery workers.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait, lula ng Gulf Air na lumipad o lumapag sa NAIA, Pasay City kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi pa rin dito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila na mga tauhan o kinatawan mula sa DMW Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority Medical Team. Nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation at pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyak naman ng DMW na nakahandang reintegration program para sa mga OFW upang makatulong sa muling pagsisimula sa bansa. Kabilang dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police na nindigang walang diskriminasyon sa pagkakahuli sa 69 na Chinese national na sa kinasang raid sa steel plant umano ni Tony Yang sa Misamis Oriental. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Iginit ngayon ng Philippine National Police na walang diskriminasyong naganap sa ikinasang operasyon sa Sanjay Steel Corporation na iniuugnay sa negosyante si Tony Yang. Ito ay makarang ilagay sa kusutiyan ng mga otoridad na nasa 69 na hindi dokumentadong Chinese nationals. Bati na rin sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. o pahayag kasunod ng pagkabahala ng embahada ng China sa Maynila hinggil sa walang diskriminasyon na naranasan naman ng kanilang mga kababayan. Gayet ni Nartates, kumilos lamang ang mga otoridad alinsunod na rin sa mga umiiral na batas ng bansa. Gayun din sa inilapot sa search warrant ng korte patungkol sa samot-saring reklamo laban sa naturang planta. Bukod kasi anya sa mga dayon na huli sa operasyon, tumambad din ang mapapanganib na radioactive chemicals na ginagamit sa paggawa ng bakal na lubang nakapipinsala sa kalusugan at kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Philippine National Police ang malaking pagbaba ng focus crime incident sa buong bansa matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative. Batay sa datos ng PNP, bumaba ng 719 cases o halos 16% ang kabuuang focus crime incidents mula April 6 hanggang May 18, 2026. Kumpara sa naunang 43 days bago ipatupad ang programa, kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang mga kaso ng rape, kidnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Ayon sa PNP, bunga ito ng mas pinaigting na police visibility at anti-criminality operations. Sinabi rin ang ahensya na nakatulong ang mas matibay na koordinasyon sa mga stakeholder at komunidad upang mapalakas ang kampanya laban sa krimen.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: International workshop para sa usapin ng drug crime at human rights pinangunahan ng Korte Suprema. Yan po ang report ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinangunahan ng Supreme Court katuwang ng United Nations Office on Drugs and Crime at the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights ang dalawang araw na regional workshop kaugnay ng Judicial Security at Judicial Integrity na isinagawa sa Mandaluyong City. Dinaluhan ang workshop ng mahigit 65 judicial officials mula sa South at Southeast Asia para talakayin ang mga banta sa hudikatura kabilang ang organized crime, corruption, political interference, cyber attacks at online disinformation. Sa pagbukas ng pagtitipon, binigyan din ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang kahalagahan ng judicial security para mapanatili ang independence ng hudikatura at tiwala ng publiko sa justice system. Tinalakay rin sa workshop ang pagpatupad ng Manila Statement on Judicial Integrity na layong palakasin ang proteksyon sa mga hukom at court personnel laban sa iba't ibang uri ng banta, kabilang sa mga natalakay ang cybersecurity threats, online harassment, disinformation campaigns at institutional safeguards para sa mga korte sa rehiyon. Nagpahayag naman ng suporta ang ANAFER para sa mga hakbang na nagpapalakas sa rule of law, transparency at judicial independence. Nagtapos naman ang workshop sa panawagan para sa mas matibay na regional cooperation at pagmatibay ng institutional resilience ng mga hudikatura sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Ubando Bulacan na ginanap sa Ubando Central School. Sa nasabing aktibidad, nakipagpulong ang Pangulo sa 55 bagong Pilipinas barangay scholars na benepisyaryo ng Social Civic Projects Fund. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo ng Local Government Support Fund bilang bahagi naman ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga komunidad. Isa sa mga naging tampok sa programa ang ceremonial turnover ng 2 bilyong pisong financial assistance mula sa SCPF para sa mga barangay ng Ubando. Ayon sa administrasyon, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pampubliko at tulong ng gobyerno sa mas maraming pamilyang Pilipino sa iba't ibang bayan sa bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Marcos nanawagan sa Presidential Scholars na pagbutihin ang pag-aaral para sa hinaharap ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Sa pagbababa ng bawat bayan magkikinabang program sa Ubando, Bulacan, kung saan 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang nakinabang, binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Pangulo na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi pribilehiyo para sa iilan. Dahil dito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
12: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng konti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala, na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 100,000 pesos na bagi ng 200,000 pesos na Social Civic Projects Fund na pinapamahagi sa mga barangay, maaaring gawing rice allocation para sa kanilang mga constituents. Ito'y ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacanang, darito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring gawing opsyon ng mga barangay leaders na gamitin din ang natatanggap nilang Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bigas at maipamahagi sa kanilang constituents. Bukod pa ito sa 10 kilo na mula sa Local Government Support Fund o LGSF na kung saan ay dito galing ang pondo para sa rice distribution. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga barangay ang gumagawa nito na kung saan ang 100,000 piso ng kanilang SCPF ay inilalaan din para pandagdag sa 10 kilo na galing naman sa LGSF. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga kinauukulan kung saan nila gugugulin ang naturang bahagi ng pondo basta't ang 100,000 peso fund ay para sa scholarship ng mga estudyante. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 500 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Ang balita natin sa atin ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Luisa, babalikan natin maya-maya si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, tiniyak ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan po ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang pamahalaan sa gaganapin kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Ayon kay Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, mapayapa, maayos at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng self-determination ng mamamayan sa BARM. Sinabi ni Sarmiento na katuwang ng COMELEC at security cluster ng OPAPRU ang pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Samantala, sinabi rin ni Sarmiento na on track pa rin ang transition mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahang matatapos ang political track matapos ang halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ang kalihim na nagkaroon ng pagkaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa Government Peace Panel. Ngunit nakahanda na umano ang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangang hakbang. Umaasa naman ang OPAPRU na makakamit ang tinatawag na substantial compliance sa iba't ibang peace agreements upang tuluyang maisulong ang exit process ng mga dating armadong grupo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa Bangsa Moro Region. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Limandang estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Balitang atid ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy ang pinatutunayan ng pamahalaan na edukasyon ang isa sa pangunahing prioridad sa bansa. Dahil magbibigay muli ng scholarship o libreng paaral ang Development Bank of the Philippines sa 500 estudyante sa bansa. Ayon kay DBP President and CEO Michael De Jesus, bilang isang government-owned financial institution, ito ang kanilang prioridad, ang makatulong sa sektor ng edukasyon at mabigyang oportunidad ang mga kabataan na makatapos ng kolehiyo, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng matrikula. Sa ilalim naman ng programa, makakakuha ng libreng tuition fee at may allowances ang estudyante hanggang matapos ng pag-aaral mula sa 96.75 million pesos na pondo ng programa. Ang mga napili naman dito ay mag-aaral sa 11 university at colleges sa iba't ibang rehiyon at mga may kursong kinalaman sa accountancy, engineering at education. Pati na rin sa agrikultura at forestry, science, maritime, information technology at technical vocational. Ito na ang 2nd batch ng scholarship na inilunsad ng DBP sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsible.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., inaasahang mailalabas na ang memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholders sa industriya. Kasabay nito, nakatakda ring maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kamara nagsagawa ng aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park upang mapagtibay ang pagsusulong ng batas sa environmental protection. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin ito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang House Leader na patuloy itong nanganganib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine National Children's Conference 2026 nagpapatuloy sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children. Yan pong balitang hatid ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ginaganap ngayon ang Philippine National Children's Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ito ay sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng kanilang ahensya na National Committee on Child and Youth Participation. Katuwang ng CWC sa ginaganap na PNCC 2026 ay ang Commission on Population and Development, Department of Education, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police. Layo ng pagtitipon na ito na pag-usapan ang mga napapanahong issue na may kinalaman sa kabataan at bigyan ng nararapat na pagtugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
5: Nasa 80 bata mula sa 17 rehiyon sa bansa ang kalahok sa PNCC 2026 na magbabahagi ng kanilang nalalaman at rekomendasyon sa kung ano ang mga epektibong pamamaraan upang matugunan ang mga hamons na kinakaharap ng mga kabataan. Ngayon ang huling araw ng diskusyon para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan ng mga Batang Pilipino para sa PNCC 2026.
4: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, South Korea at Estados Unidos, nagpulong kaugnay ng pagbabago ng pamamahala sa Korean Border Security. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Kinumpirma ng South Korea at Estados Unidos na nagkaroon sila ng pag-uusap kaugnay sa posibleng pagbabago sa pamamahala ng mahigpit na binabantayang border sa pagitan ng South Korea at North Korea. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin ng mga dialogo na gawing mas praktikal at epesyente ang pamamahala sa ilang bahagi ng Demilitarized Zone o DMZ. Isinagawa ang usapan sa Washington bilang bahagi ng defense consultations ng dalawang magkaalyadong bansa. Nilinaw naman ng Seoul na hindi ito nangangahulugan ng pagbabahagi ng kontrol sa border kasama ang Estados Unidos. Ang DMZ ay tinatag matapos ang Korean War noong 1953 at nananatiling isa sa pinakaarmadong hangganan sa buong mundo. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng United

0: Nations Command ang DMZ sa ilalim ng Armistice Agreement. Sinabi rin ng Defense Ministry spokesperson ng Seoul na iginagalang ng kanilang bansa ang otoridad ng UN sa nasabing lugar. Aniya, hangad pa rin ng kanilang bansa ang tuluyang pagkakaisa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Game 2 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Semifinals. Arangkada ngayong hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Magpapatuloy ang PBA 50th Season Commissioner's Cup ngayong araw sa Biyernes para sa game number 2 ng semifinals sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Una magtutuos ang Barangay Hinebra San Miguel kontra sa Rain or Shine Alasto Painters dakong 5:15 PM. Lamang sa serye ang Alasto Painters 1-0 matapos silang pataubin ng Hinebra sa game 1, 115-111. Target ng Ross na gawing 2-0 ang serye, samantalang tatangkain naman ng Jing Kings na itabla ang kanila semis duel at 1-1. Mamaya 7:30 PM naman ang bakbakang Meralco Bolts sa Training Champions TNT Tropang 5G. Nanaig ang Tropang 5G sa Bolts noong game number 1, 94-89 at nais ang talk and text na gawing 2-0 ang serye. Samantalang susubukan naman ng Meralco na makapag-adjust sa kanilang game plan para makuha ang equalizer sa kanilang semi-series. Samantala, ang game 3 ng semifinals ay gaganapin ngayon Linggo at lalaroin pa rin sa Mall of Asia Arena. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Suporta sa health system sa Kalinga pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas.
2: Belia.
10: Muling pinagtibay ng pamahalaang palalawigan ng Kalinga, PhilHealth, DOH, mga partner hospitals at iba pang stakeholders ang kanilang suporta sa pagpapalakas ng health system ng lalawigan sa ginanap na Kalinga Health Summit 2026 sa Tabuk City. Sa naturang summit, nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Kalinga ang isang Memorandum of Understanding kasama ang PhilHealth at DOH para sa integrasyon ng mga lokal na sistemang pangkalusugan tungo sa isang province-wide health system bilang bahagi sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC. Kasabay nito, nilagdaan din ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PLGU Kalinga at ng Baguio General Hospital and Medical Center, gayon din ang Conner District Hospital bilang mga apex and referral hospitals upang matiyak na may access ang mga taga-Kalinga sa specialized medical services. Pinuri naman ni DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang lalawigan sa patuloy nitong dedikasyon sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa kabila ng mga hamon at sa pagsisikap na maisulong ang nagkakaisang health system. Binigyang diin din ni Bagaw ng pagpapatibay ng primary care services sa ilalim ng UHC at pagtuon sa preventive at patient-centered healthcare ay makatutulong upang higit pang mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dialogo para tugunan ang epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga manging isla sa Pangasinan. Sinagawa ng BFAR Region 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiyab.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sara.
11: Nakipagdialogo ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Remily Lachica kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD, local government units ng Anda at Bulinaw dito sa Pangasinan at mga apektadong mangingisda sa lugar upang talakayin at tugunan ang patuloy na red tide phenomenon sa mga baybaying lugar. Binigyang diin sa talakayan ang pagtugon sa epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda kasama ang pagbibigay ng update sa monitoring ng kalagayan ng dagat at pagpapabatid sa umiiral na shellfish ban sa mga apektadong lugar. Tinalakay din sa pulong ang mga posibleng tulong at intervensyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa mga apektadong komunidad. Sa pamamagitan rin ng hakbang, higit na napalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng red tide at pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Bahagi pa rin ito ng patuloy na monitoring at agarang pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon sa mga sakop na baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTO Region 1, nagatid naman ang serbisyo at pag-asa sa People's Caravan sa Urdaneta, Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
12: Aktibong nakisa ang LTO Region 1 sa People's Caravan bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na higit pang mapalapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga makatao at inklusibong inisyatiba. Sa pamumuno ni na DOTR, Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Sullivan, kasama ang mga District Chief ng Pangasinan, Regional Law Enforcement Section at iba pang kawani, ang pakikilahok sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa na ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Cultural Center. Layo ng aktibidad na may lapit ang mahalagang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa mabilis, maayos at epesyenteng paraan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob ng LTO Region 1, ang pamahagi ng Theoretical Driving Course Certificate bilang requirement sa pagkuha ng student permit, distribusyon ng mga plaka ng sasakyan, pagtulong sa iba't ibang transaksyon ng LTO at paggawa ng LTO client IDs para sa mga bagong aplikante. Umabot sa 418 beneficiaries ang napaglingkuran sa sinagawang caravan, kabilang ang 255 mula sa Manawag, 123 mula sa Urdaneta City at 40 mula sa Bayambang. Nagsagawa rin ang tanggapan ng road safety quiz kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok at nagwagi na iba't ibang papremyo habang pinapalakas ang kalaman hinggil sa tamang pagmamaneho, disiplina sa kalsada at kaligtasan sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kauna-una na ang free legal aid program ng Bureau of Fire Protection inilunsad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jerome.
13: Matagumpay na inilunsad ng Office of the Provincial Fire Marshal ng Camarines Sur ang kauna-unahang talakayan with BFP lawyers and free legal aid program na nilahukan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang fire stations sa buong Camarines Sur. Ang inisiyatiba na ito ay binuo ni Fire Senior Superintendent Attorney Jacinth Gragueda Mirabel ay kauna-unahan rin sa buong Pilipinas na sisentro sa pag-educate, pag-empower at pag-capacitate sa mga BFP personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga batas, mga patakaran at mga hinaing na may kinalaman sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bumbero. Kaugnay nito ay binuo na rin ng tanggapan ang free legal aid program na magkakaloob ng libreng konsultasyon at tulong sa paggawa ng mga simpleng legal na dokumento para sa mga isyong may kinalaman sa trabaho, pamilya at iba pang isyo na nangangailangan ng legal na patnubay. Binibigyan din ng inisyatiba na ito na gawing abot kamay ang pagkuha ng legal assistance anumang oras nilang kailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Walong sasakyang pandagat sa Iloilo na impound dahil sa illegal na pangingisda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Paul.
14: Umabot sa 8 motorbangkang na impound sa probinsya ng Iloilo dahil sa pinaigting na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office laban sa illegal na pangisda. Sa 8 operasyon, nanguna ang Banate Municipal Police Station matapos makapag-impound ng 3 sasakyang pandagat. Tigdalawang operasyon naman ay sinagawa ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Ahoy Municipal Police Station, habang isang operasyon naman ang ikinasa ng San Dionisio Municipal Police Station. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang permit at kaukulang dokumento ang mga mangingisda, kabilang din sa kanilang mga paglabag, ang pangingisda sa hindi sakop na teritoryo at sa mga ipinagbabawal na lugar o fishing sanctuary. Ayon sa IPPO, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapangalagaan ang marine resources ng probinsya ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan, pinamahagi ng DOLE Region 9 sa mga benepisyaryo sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Shirley.
15: Namahagi ng 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment o DOLE 9 sa 100 benepisyaryo sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ng DOLE Zamboanga City Field Office kasama ang People's Microfinance Cooperative ang pamamahagi ng tulong sa mga Zamboangueño na nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad. Sila ay sinailalim din sa orientasyon hinggil sa DOLE Integrated Livelihood Program at Occupational Safety and Health. Ang tulong na ito ay sumusuporta sa mga income-generating project o mapagkakitaan gaya na lamang ng dressmaking, bread and pastry, computer shop, food processing at iba pa. Ang livelihood assistance ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagbibigay daan sa mga benepisyaryo na makapagsimula at makapaglago ng kanilang sariling negosyo. Para sa bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong pong umaga ng Biyernes, May 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 22 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Then, masusundan ulit po ng moderation Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic dito na po yan sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, makakaransa po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may, simula sa may Colonel Boni Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then pagkalagpas po nyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog flyover. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Taguig area. Then ang ating C5 southbound naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Crino Highway hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motrista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron pa tayong pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, nag-post uli siya sa Facebook page, live streaming po ng Radyo Pilipinas. Okay, at sa Lunes po mga kaibigan, simula sa Monday, May 25, 2026. Yan, maaari na po kayong mag-park ha, ng libre. Yung pong mga pasahero ng LRT Line 2, maaari nang pumarada na libre diyan po sa parking area ng Legarda Station. Yan po ay mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA o sa Legarda ha. Yan po ay bahagi ng inilunsad na complimentary parking service ng ahensya bilang tugon sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayate ng mga may sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At ayon po kay Transportation Secretary Banoy Lopez, mga kaibigan, hindi lamang libreng parking ang layunin ng programang ito, kundi makatulong din sa pagpapagaan naman ng daloy ng mga sasakyan, pagtitipid sa gasolina at pagpapababa ng gastusin at bawas ng oras sa biyahe ng mga araw-araw na commuter. Bukas naman ang libreng parking araw-araw. Ito may oras o 4 a.m. hanggang 11 p.m. First come, first served basis. So 4 a.m. up to 11 p.m. Ibig sabihin, bago pa man mag first trip yung LRT, di ba? Makakaparada na kayo at maabot nyo pa rin yung first trip. Kung last trip naman ang inyong sasakyan, ha? Bukas yung parking hanggang 11 p.m. At para po makapag-avail kayo ng libreng parking na ito, kinakailangan kumuha ng parking stub mula sa LRTA security personnel, yan po sa parking area, at ipa-validate po ito sa passenger assistance office. Pagdating sa destinasyong istasyon, ang validated stub naman ay kailangang ipakita muli sa security personnel paglabas ng parking area. Okay, meron hong paalala Pinapaalalahanan din po ang mga pasahero na pumarada lamang sa mga itinalagang parking space at siguraduhing nakalock ang sasakyan at huwag pong mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan. O yun, paalala ha. Huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga sasakyan. Baka mamaya kitang-kita na may laptop sa loob. Baka may matukso, di ba? But of course, paalala lang po yun para mas makatiyak na ligtas sa mga bukas kotse. Ika nga, yan. Okay. Ang oras natin, 13 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng kanilang Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales. Panglabinglima ang ranking ng Pilipinas sa Global Index pagdating ho sa pagresponde sa child sexual violence. Yan. At siyempre, hingin din natin ang statement po ng CWC, Council for the Welfare of Children, dito po sa video na nag-viral, yung pang-abuso pananakit dyan po sa tatlong taong bata, tatlong taong gulang na bata, toddler, dyan po sa Taguig City. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y patuloy pa rin nakikinig dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dials sa Mega Manila. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ganon din sa 104.3 The Capital FM. At gaya po ng binabanggit natin kanina, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek, sir, maganda umaga po.
8: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children. Ano? Although maraming ganap sa bata, maraming hindi rin nakakatuwa.
5: Mm-hmm.
8: Pero doon, nandito po tayo, siyempre, para magbigay linaw pa rin po.
5: Yes, sir. Okay, Yusek, dito muna tayo sa ano, dito sa isang ranking na isinagawa, ano? Itong tinatawag na 2026 Out of the Shadows Index. Out of 60 countries, I understand ang Pilipinas, panglabinglima ang ranking pagdating sa paglaban sa sexual violence, lalo tigit sa mga bata. Yusek, share with us additional updates tungkol dito, sir.
8: Opo, Kuya Alan, ito naman at least good news naman yung start pala natin. Ano? Kasi nabalitaan nga din natin to at nabasa rin natin ng mga nakaraang araw.
5: Opo.
8: Itong Out of the Shadows Index kasi sinusukat nito yung kakayanan ng ating pamahalaan para labanan yung pang mga pang-abuso ng sa bata, ano, particular na yung sexual abuse. Tama ka, Kuya Alan, number 15 tayo ngayon. And if I remember correctly, noong 2022, mga nasa 25 tayo. No? So malaki yung improvement ng ating country at nakakatuwa. Siguro ito nga, sumasalamin na ito, Kuya Alan, dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano? May conscious effort na para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata. No? Pero syempre, hindi tayo didigil. Number 15 is still number 15. Baka kaya pa po natin i-improve.
5: Ayan, okay. At base rin po dun sa report na ating pinag-uusapan, ano? Mas mataas ang naging score ng Pilipinas sa aspeto po ng justice kaysa sa prevention. Okay. And this being the case, Yusek Tapales, ano pong mga nakikitang challenges, ika nga, na kinakaharap ng ating bansa tungkol dito sa aspetong ito, sir?
8: Papo, doon sa justice, siguro ito ay talagang pagsalamin na rin doon sa magandang performance ng ating Department of Justice, ng ating law enforcement agencies, sa pag-implement ng mga batas pang bata, panghuli sa mga child rights violators. Ano?
5: Mm-hmm.
8: Kunyari, Kuya Alan, for trafficking, nasa tier 1 tayo, ano, when it comes to child trafficking or human trafficking or trafficking in persons. 10 years in a row po yan, maganda ang performance ng ating bansa. When it also comes to yung pagkakadelist natin recently dun sa list of countries with grave child violation after 22 years. Yan po ay isang magandang achievement din ng ating pamahalaan. Ano? So, I think ito yung mga na-consider po dito. No? So, yung justice pillar po natin talagang gumagana. Pagdating sa prevention, siguro dito meron pa tayong mga kailangan gawin. Ano? Kasi while we have existing legislations na Kuya Alan at ini-implement natin, meron tayong mga upcoming amendments. Eh. Kunyari, yung amendment ng Republic Act 11930 sa online sexual abuse para mas matamaan pa natin at matutukan yung AI saka yung mga ibang problema pa dyan, ano, sa internet. Yung online safety ng bata, yung pag-regulate ng paggamit nila ng social media at internet. Yan yung mga up and coming na pwede pa po nating palakasin. Ano? So, para hindi lang tayo nahuhuli, kung hindi, nagpe-prevent. Kung
5: baga,
8: wag na munang mangyari sana. No? So, yan po ang sinisikap po ng pamahalaan ngayon.
5: Opo. You mentioned ng Pilipinas ay nasa tier 1. Anong ibig sabihin po noon? Tier 1 ng anong aspeto yon, sir?
8: Pag tier 1 po, sa pagdating sa pag-prevent at paghuli at pag-prosecute ng trafficking in persons cases po natin, ibig sabihin po tayo ay talagang naandon sa top group ng mga bansa na maganda ang batas, maganda ang law enforcement at justice components ng pagtugon nila at pagsugpo doon sa trafficking in persons. Kasi Kuya Alan,
5: opo,
8: ang trafficking kasi whether adult or bata yan. Ano? Pero pag kunyari sa bata, napatraffic ang mga bata natin kunyari for sexual abuse or for child labor, for sale of organs, may mga ganyan po, no? Tsaka yung mga worst forms of child labor, no? Yan po ay talagang nilalabanan natin. At maraming pending cases, marami po tayong nare-rescue. And even yung mga nasa balita nakikita natin, no? Even adults nagiging biktima, yung mga scam hubs sa ibang bansa, napapauwi po natin at nare-rescue ang ating mga kababayan po.
5: Okay. And dito sa mga nababanggit nyo, sa kasalukuyan, ano po yung mga konkretong programa na tinututukan, ika nga, ng ating Council for the Welfare of Children para po dito sa aspeto ng prevention at aspeto rin ng awareness laban po sa child sexual abuse, sir?
8: Opo, dito naman siguro, ibalita ko na rin, doon sa aspeto ng prevention, kahapon, nagka-technical working group po tayo sa
5: Opo.
8: House of Representatives. Kasi isinusulong po natin yung pagpasa ng Magna Carta of Children. Nandyan din yung reorganization ng Council for the Welfare of Children sa isang komisyon. So talagang nakatutok tayo dyan. Tapos sinusuportahan ho din namin at ito yung legislative priority ng Pangulo. No? Yung pag-amend doon sa online sexual abuse law natin para mas palakasin pa. Yan yung mga priority agenda natin na talagang tinututukan para mapalakas pa yung prevention. Ano?
5: Mm-hmm.
8: Doon sa ano naman, doon sa pag-enforce naman na implementation na ginagawa natin, the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children po, 24/7 na po kami. No? Actually, kami po ay pinapopularize namin po yan. And we are, siguro ang update dito Kuya Alan, ang pinakamalaki is soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
5: Ayun. So, mai-integrate na rin ang pagsusumbong sa 911. Ika nga, Yusek, ano?
8: Opo, eh, priority rin po ng DILG talaga yan kasi si Secretary John Vic Rimulya ay talagang siyempre, hindi pwedeng pag tumawag kunyaring children's concern doon, hindi alam ng 911. Ano? So, dapat alam din nila yan. And or na-i-refer din nila sa amin, nagkakatulungan po kami. No? So, yan po ang pinaplansya natin with the DILG.
5: Okay. Isa po sa mga nabanggit din doon sa report na ang Pilipinas ay kabilang dito sa anim na bansa na malinaw naman na nag-criminalize doon po sa tinatawag na online grooming ng mga bata. Mm-hmm. Oho. Bigyan niyo kami ng update at reaksyon ng CWC tungkol dito, sir.
8: Opo, totoo yan, Kuya Alan. Ano? Dito sa Republic Act 11930 natin, yung anti-online sexual abuse doon natin, meron talaga doon definition ng grooming. Ano? Mm. Yung grooming, at pinagbabawal yan doon sa Section 4 ng batas. Ano? Yung grooming is, sa madaling salita, kinukuha ang tiwala, ang loob ng bata or pati mga magulang o adults na nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagbigay ng mga pera, regalo, o magandang pagturing. Tapos, pag nakuha ang tiwala at kumpiyansa o yung loob, ang purpose is to abuse the child sexually. And yan po ay pinagbabawal po. No? Kaya ang tagubili namin sa mga magulang, Kuya Alan, pati na rin sa mga bata, number one, don't talk to strangers.
5: So, yes.
8: Pangalawa, pag merong magandang pinapakita sa inyo, be wary or be on the alert kasi yan ang pangpalambot ng depensa kasi na ginagawa ng masasabang tao sa online.
5: Nabanggit nyo, pati yung mga magulang nabibiktima ng ganyan.
8: Mm-hmm. Kasi po para yung kumbaga yung guard ng mga magulang ibaba po nila. Tapos kunyari merong tutulong ng mga sexual predators, foreigners pa ang iba, tutulungan sa gasto, sa pag-aaral, papadala ng regalo, yung mga ganyan. Yan po ay talagang dapat binabantayan natin. Huwag po tayong tatanggap sa mga hindi po natin kakilala.
5: Ayan, okay. At itong mga naging biktima noon, halimbawa na mga bata, mga survivors, ika nga sa ano, paano ang intervention, ika nga ng ating Council for the Welfare of Children para makarecover itong mga naging biktima emotionally, socially, and even mentally doon sa pinagdaanan nilang ganong uri ng pambibiktima o pang-abuso sa kanila, Yusek, sir?
8: Opo, Kuya Alan, siguro, no, we start with the Bakabata Helpline 1383. Kami po ay matatawagan 24/7 and we are connected with everybody. You know? From the time na tumawag sila sa amin, we can provide psychological support, ano, and we have social workers and of course legal support din, we have lawyers po sa helpline.
5: Opo.
8: Pero yun nga, kung medyo labas sa mandato namin, we are connected with everybody, ano, PNP, NBI, DOJ natin, and siyempre pagmamalaki ko na ang aming parent agency, ang DSWD.
5: Opo.
8: Pag naialis naman natin ang bata na i-rescue natin, diyan papasok ang interventions ng DSWD, ano, from rehabilitation hanggang reintegration na yan, ano. So merong mga support dyan, psychosocial support, medical, may educational din, ano, kasi lahat ng victims po ng trafficking, may programa ang DSWD dyan, talagang inaalagaan po yan, ano, kasama na rin yung tulong legal kung may mga gustong idemanda. Ngayon, Kuya Alan, ang
5: Opa.
8: DSWD ay ilulunsad at papalakihin pa yung Project Safe program nila. Yan ay particular na tumutugon doon sa naging biktima naman ng online sexual abuse. Ano? So, saludo po siyempre tayo kay Secretary Rex Gatsalian at talaga nakatutok ang boss ko po talaga dyan.
5: Okay. On another matter, ito po, Yusek Tapale, sir, yung tungkol doon sa nag-viral na video, yung pananakit sa isang 3 taong gulang na bata, diyan po sa Taguig, ano ho. Well, una, gusto namin kumustahin base po sa pagtutok ng CWC at ng iba pang mga government agencies, kumusta na po yung kalagayan ng bata sa ngayon?
8: Opo, Kuya Alan, alam niyo po, hirapan akong tapusin, panuorin yung video na yan kasi masakit po talaga sa dibdib. Pero yun nga, as soon as na-report po sa Makabata Helpline 1383, we coordinated with the Taguig City Social Welfare and Development Office. At saludo sa Taguig LGU po, napakabilis naman na respond din nila. As of yesterday, ang report po nila sa amin, nalapatan na ng medical intervention yung bata. nakapag-file na rin yata ng kaso di umano dito sa kinakasama ng nanay at ngayon ina-assess naman kung ano ang possible pananagutan naman ng nanay, ano, kasi syempre hindi rin na-depensahan o na-prevent yung nangyari dun sa bata, ano. So nakapaglabas na rin po ang DSWD at ang Council for the Welfare of Children ng mga statements condemning. We are now coordinating also with Meta para naman yung video ay ma-take down naman, kasi kawawa naman yung bata. While alam ko maraming concerned citizens po, ano, pero syempre eventually we have to take that video down para rin doon sa kaligtasan at privacy po ng bata.
5: Yes. Okay. Well, in closing, Yusek Tapales, sir, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
8: Siguro po, unang-una, pasalamat po sa Radyo Pilipinas, sa programa niyo, Kuya Alan. Kayo ay talagang boses ng katotohanan at talagang boses ng kabataan. Thank you for always inviting the Council for the Welfare of Children. Sa mga bata, sa mga magulang nangangalaga sa bata, tandaan po natin, huwag nating saktan ang ating mga bata, alagaan at mahalin po sila. Dahil nga po, ika namin sa Council for the Welfare of Children, sa Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
5: Yes, sir. Yusek Tapales, salamat po na marami sa mga impormasyon at updates na ito mula sa inyo sa Council for the Welfare of Children, sir.
8: Thank you, Kuya Alan. Makabatang umaga.
5: Thank you po. At good morning, Council for the Welfare of Children Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uy, good morning sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Kumusta kayo? Nasa FM, ano? Karamihan siguro ay mga nasa biyahe at nakikinig sa kanikanilang mga car stereos. 104.3 The Capital FM. At syempre, good morning din sa mga nakikinig at nanonood through Radio Magazine 1278 kHz at Sports Radio 918 kHz. Oh, maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Foreign Affairs, ha? Oh, ang makakausap natin ang officer in charge, ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Pag-uusapan natin, ha, di ba? Doon sa nakaraang leader summit ng ASEAN, nagkaroon ng trilateral na pagpupulong ang Pilipinas, no? Kasama ang Cambodia at ang Thailand, ha? Eh napakahalaga ng naging papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Naging conflict negotiator sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
10: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga Manila, sa Bayang Broadcast 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 33 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita.

0: tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Foreign Affairs, ha? Naalala niyo yung ano, leader summit mismo ng ASEAN, ha? Sa Cebu, ha? Ang Pilipinas may mahalagang papel na ginampanan, ano? Of course, maliban sa tayo ang chair, ang Pilipinas, ha? Ay ang Pilipinas conflict negotiator. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Department of Foreign Affairs spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Ma'am Annalyn, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo. Nako, kahit na medyo matagal na nangyari itong mga ano yung mismong leaders summit ano po doon sa ASEAN.
1: Opo.
0: Pero ang ano ho may napakahalaga at hanggang ngayon ay palagi pa rin pinag-uusapan yung naging approach ng Pilipinas ano doon sa dialogo sa pagitan po ng Cambodia at Thailand na may kaugnayan po yung kanilang di pagkakaunawaan sa usapin ng border. How would the Department of Foreign Affairs describe ito pong naging role at naging approach ng Pilipinas dito po sa aspetong ito, Ma'am Ratonel?
1: Oo, tama ho kayo. Isang trilateral meeting po sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia, Thailand ang ginanap sa silence po noong 48th ASEAN Summit sa Cebu.
0: Opo.
1: Bilang chair ng ASEAN po, ang Pilipinas ay nag-organisa ng meeting na ito sa pangunguna ng ating Pangulo gamit ang ating tinatawag na good offices, no? Ang good offices po, ito ay isang instrumento kung saan ang isang third party po, sa case na ito, ang Pilipinas, ay nag-arrange ng venue kung saan maaaring magkaroon ng bukas at malayahong pag-uusap ang sa pagitan ng mga panig na mayroong alitan. So sa kaso na ito, ang Cambodia at Thailand, kung saan hindi naman natin dinidiktahan kung paano nila haharapin ho o latasin ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman po, ang Cambodia at Thailand na gamitin ng good offices ng ASEAN chair. So ito ho ay nagbigay espasyo para magkaroon ng constructive na pag-uusap ho ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand.
0: Mm-hmm. At sa diplomatic front, ika nga, Ratonel, ano ho, gaano kahalaga itong isinagawang trilateral meeting na ito na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, ma'am, please?
1: Opo. Actually, ang position po ng Pilipinas sa alitay na ito sa pagitan ng Cambodia at Thailand ay ito po ay isang bilateral issue, no? But we acknowledge na may regional implications po ito.
0: Opo.
1: So bilang ASEAN chair, responsibility din po natin na pangunahan o pamunuan ang community building efforts ng ASEAN at patatagi ng ASEAN solidarity. Kaya naman po, sa pamamagitan ng trilateral meeting na ito, na pagsang-ayunan ng Cambodia at Thailand, ang ilang kasunduan na naglalayong ibalik po ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan. Sir Alan, alam naman po natin na ang isang mapayapang rehiyon ay beneficial po sa bawat member din ng ASEAN.
0: Opo.
1: So nasa interest po ng Pilipinas at ng mga Pilipino na isulong ang kapayapaan at istabilidad sa rehiyon para makatuon po tayo sa pagtataguyod ng kaunlaran at community building po. So yun po ang importansya ng trilateral meeting na ito.
0: Yes. Okay. At itong mga nabanggit mo na mga puntos sa Ma'am Ratonel, ano? Sa pananaw ninyo, posible bang maituring o maging modelo halimbawa para sa darating pang mga ASEAN diplomacy ang naging approach na ito ng ating bansa, ng Pilipinas, ano? Dito sa Cambodia-Thailand issue na ito, ma'am?
1: Opo. Sa Alan, actually po, hindi na bagong konsepto sa ASEAN. Ang paghihiwalay po, sa ibang miyembro ng ASEAN, nalutasin ang kanilang mga issue sa isa't isa kung mayroon na, no, sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue at pag-iwas sa paggamit ng dahas. So tayo po bilang chair, ASEAN chair ngayong 20

0: 2026, mm-hmm. ang Pilipinas ay ginagawa lamang ang ating tungkulin po sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng ASEAN sa pagbigay ng espasyo kung gustuhin man ng dalawang panig upang mapag-usapan nila ang ukol sa kanilang bilateral issue. At dito nga po ay Cambodia ang Thailand.
1: Yan. Okay. Well, given this, ano po, paano nakikita nyo na nakakaapekto itong mediation effort na ito sa imahe ng Pilipinas, ano po, sa loob ng ASEAN at maging sa international community, ma'am?
0: Masasabi natin na nakakatulong ang isinagawang leaders trilateral meeting upang maisulong po ang kredibilidad hindi lamang ng ASEAN bilang chair, kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga inisyatiba po, mga initiatives and mechanisms na mayroon po ang ASEAN sa pandaigdigang komunidad, ano? Nagamit ng Pilipinas ang kakayahan nito bilang chair at taglay nitong good offices upang maglunsad po ng makabuluhan at mapayapang dialogue sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba po, no? Dahil sa matagumpay na meeting na ito po, nagbigyang diin din natin ang kahalagahan ng mga mekanismo mayroon ng ASEAN at naitaguyod din ho natin ang imahe ng Philippines bilang isang aktibong leader na kayang gampanan po ang tungkulin natin bilang chair. So sa makatuwid po no Sir Alan, ito ay nagsilbing konkretong patunay na nakakatulong ang ASEAN Way na nakaugat sa mga prinsipyong ito. Kasama na rin yung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia para maisulong ang mapayapang dialogue at mapanatili po natin ang kapayapaan sa rehiyon.
1: And of course, kanina initially nabanggit nyo may mga concrete commitments or mga confidence building measures na napagkasundoan matapos itong trilateral meeting na ito, Ma'am Annalyn.
0: Opo, I'm pleased to share po na mayroong tatlong kasunduan na napagsang-ayunan po ang Cambodia mm-hmm. at Thailand po, no? Kung maaari ko lang maisa-isa.
1: Please, opo.
0: Opo, una po, ang kanilang foreign minister ay naatasang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bukas at constructive na pag-uusap para ayusin ho ang mga detalye para sa de-escalation efforts. Pangalawa ho na pagkasunduan na ang kanilang hong mga national police agencies ay mas paitingin pa ang kooperasyon nila laban sa transnational organized crime. So ang pangatlo naman po ay iaakyat na po nila yung antas ng kanilang mga kinatawan, yung diplomatic representation po nila sa kanilang embahada to the deputy chief of mission. So yun po yung tatlong agreements na nabuo po sa pagpapulong na ito.
1: Mm-hmm. At base dito sa inyong mga nabanggit, Ma'am Annalyn, ano, may tuturing ba ng DFA na isang diplomatic success, ika nga, para sa ating bansa, para sa Pilipinas, itong naganap na trilateral meeting na ito dito mismo sa atin at sa inisyatiba pa rin ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
0: Opo, katulad po ng nabanggit ko nga po kanina, itong effort natin, na mediation effort, ay beneficial no sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito. Ito pa'y meaningful step talaga para towards ho, the stability and security na ating hong ina-aspire, no? Lahat po tayo sa rehiyon. So, bawat araw po na nade-de-escalate ang tensions and nakokontrol ang conflict ay isang diplomatic achievement po. Hindi lang para sa Pilipinas bilang ASEAN chair, kundi para po sa buong rehiyon.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am Annalyn Ratonel, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin mula po sa inyo sa Department of Foreign Affairs. Ma'am.
0: Opo, the Philippines as ASEAN chair and sa DFA po, no, patuloy po natin na isusulong ang kapayapaan, seguridad and stabilidad po sa rehiyon. At syempre isusuling din natin ang peaceful resolution of disputes, including na po ang full respect for legal and diplomatic processes. So makakaasa po ang mga Pilipino na ito po ay gagawin ng Philippines as ASEAN chair and of course ang DSA din po.
1: Okay, ma'am, salamat po na marami sa mga update.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, ma'am. Opo. Ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Annalyn Ratonel.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kaibigan, ang oras natin, 46 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 49 minutes na makalipas ang 7 AM. Ayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. O ito, kumusta kaya ang panahon sa maghapong ito ng Biyernes? Pag-weekend, weekend. At ano kaya, magiging mainit kaya sa maraming areas? Mataas kaya ang heat index? Narito ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
10: Yes sir, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin natin binabandayan yung LPA sa loob ng ating PAR na huling namataan sa layang 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong nasabing LPA ay inaasahan naman natin na patuloy nakikilos pa kanluran at maaaring malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagaman yung trough nito nga ngayong araw ay nakakaapekto pa rin sa Maycaraga at Davao region na siyang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa May Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siyang magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At this coming weekend nga, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan at Eastern Visayas, Maging dito sa May Mindanao, dala pa rin yan ang trough nitong binabantayan natin na LPA. At pagsapit ng Tuesday, unti-unti na nga yung babawasan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxagen at Davao Region. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine!
10: Yes po, sir.
1: Itong binabanggit mong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito ba'y may posibilidad na mag-escalate into a tropical depression?
10: Oh, sa ngayon, sir, wala na po tayong nakikita na posibilidad na maaari pa itong ma-develop into bagyo. More on, mananatili na lang siya na LPA hanggang sa malulusaw na pagsasampa or habang papalapit dito sa may kalupaan ng Mindanao.
1: Ayun. So, ibig sabihin, habang papalapit sa lupa, tuluyang malulusaw na si low pressure area.
10: Yes po, tama po kayo. However, may mga pag-ulan pa rin po yan ang dadalhin sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan, maging sa mga ilan-ilang bahagi ng Visayas.
1: Mm-hmm. Okay, 10 puntos pa, Charmaine, please. Ang mga expected na temperature range o kaya heat index sa iba't ibang panig ng bansa, mataas ba?
10: Yes po, sir. Sa ngayon po, na-record po natin na meron pa rin 56 stations na maaring, o 56 na lugar na maaaring makaranas ng dangerous level na heat index.
1: Mm-hmm.
10: Sa ngayon, ang pinakamataas na nakikita natin ngayong araw ay aabot ang 45 degrees Celsius sa may parte pa rin ng Cavite, Quezon, maging dito sa may parte ng Bulacan, at dito rin sa may Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index 42 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay, Charmaine, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
10: Yes po, maraming salamat.
1: Thank you. Good morning. Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Sa Metro Manila, posibleng umabot ng 42 to 44 degrees Celsius. Heat index naman po yun. Heat index. Yan. Ingat pa rin. Ha? Kaya ang paalala palagi ng Department of Health, mga kaibigan. Ha? Paalala ng DOH, pagka ganyang expected na mataas ang temperatura, huwag magbibilad sa araw, lalo na kung bandang alas 10 na ng umaga hanggang bandang alas 4 ng hapon, ha? At let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng komportable, preskong damit. Para hindi makaranas ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.